0: incorporate doon sa mga games. Napag-uusapan ho ba ng DSWD and yung posibleng recommendation po nila sa DICT para ma-block na ito once and for all, hindi na ma-access ng mga bata yung mga dangerous games na may naka-incorporate na mga chat?
1: You can't really, ano yan eh, hindi mo talaga, alam mo yung lalabanan nila yung argument na yun talaga ang naging dahilan, no? Pero pwede naman nating iban eh kung gusto natin. If we even suspect that it is the influence. Hindi ba? Pwede po ba yun?
2: Well, kami po sa DSWD, no, dahil ang mandate nga namin is to protect the vulnerable sector, including children. Kami ay nakikipag-ugnayan sa CICC, gayon din sa DICT, para ma-regulate natin yung mga online platforms and matiyak natin na yung pong mga games na hindi po talaga nakakabuti sa ating pong mga anak ay mabigyan ano ng tama pong mga paggabay o guidance on this.
1: What about age of criminal liability? Ano po ang may opinion po ba ang DSWD, because you deal a lot with children? Ano po ba may sinasabi sila? Isa pa yun, hindi pa nila nadedesisyonan yun.
0: Kung ibababa ito.
1: Oo. Kung ano-ano ang pinag-uusapan, pero ito, hindi pa nila talaga natatalakay. Anong edad po ba? Kasi sa batas ngayon, minimum age of criminal responsibility is 15 years or under. I'm sorry, 15 years or over.
2: Yes, tama po. Nakalagay doon sa batas na kapag ang isang individual o isang minor de edad ay naka-commit ng act at siya ang edad niya ay above 15 but lower than 17 ano ay kinakailangan nga po na mapatunayan ay kinakailangan dalhin sa bahay pag-asa. Kaya tinitingnan natin paano pa natin mapapasaayos yung mga bahay pag-asa na ipinapatayo ng mga local government units at paano pa natin mas makapacitate yung ating pong mga local social welfare officers in ensuring na ma-pursue natin yung restorative justice na isinasaad nga po ng Juvenile Justice Welfare Act. But tinitignan din po nga natin paano pa mas mapalakas yung pong prevention side. No, paano pa natin mababantayan, mapagbuti ang pagpapalaki sa ating pong mga anak by understanding the child, the family, the immediate environment, because kami po sa DSWD naniniwala it takes a village to raise a child. Kinakailangan po natin na pangalagaan, gabayan, protektahan sila para hindi nga po sila mapariwara at hindi sila gumawa ng mga actions that are really not appropriate and are detrimental to their growth and development. But again, on the discussion or in the conversation pertaining to the amendment of the Juvenile Justice Welfare Act, kami po sa DSWD makikipag-participate sa anuman pong mga discussions. We will share our experiences, our accomplishments pertaining to that, especially that the Juvenile Justice Welfare Council is an attached agency of the DSWD. It's a legislative process. We will cooperate and participate in conversations pertaining to that. Ang mahalaga dito talaga, tignan natin yung best interest ng ating pong mga kabataan.
1: Oh, regarding legislation, ma'am, baka hindi sapat yung participation, dapat pushing. Kailangan po talaga nilalabi na po talaga yan sa mga legislators kasi I really don't know how long a process takes to make changes, pero ang bagal po. Napakabagal. So I guess we'll see you in the next shooting incident. Hindi po ba?
2: Well,
1: wag naman sana.
2: Wag naman po sana. Kaya po tayo nagpapahatid ng impormasyon para mas ma-prevent natin yung ganito pong mangyayari. Because kami po sa DSWD, paniniwala po namin, hindi dapat ito nararanasan ng ating pong mga anak. Kaya ang lagi po naming pinupush is protektahan po natin yung mga anak po natin. Tulong-tulong po tayo because again, it takes a village to raise a child.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, DSWD ASEC Irene Dumlao. Thank you, ma'am.
0: Thank you.
2: Maraming salamat po at magandang umaga.
1: Pwede ba magkomento? Alam mo, yung information campaign na sana tulong-tulong ang mga magulang, ang tagal na nating naririnig yan, di ba? Nagsisimula pa lang tayo maging reporter. Yan ang sinasabi, takes a village, kailangan ng mga magulang are equally responsible. But the question is, it isn't happening apparently. So ano

0: gagawin, that is already the function of government to enforce it.
1: Kumbaga yung sense of urgency. Kailangan na mas paigtingin pa ng lahat.
0: Oo. Ano ba, kailangan ba ng ano? Martial law?
1: Parang hindi
0: na maulit. Sabi na nga si Senator Robin Padilla eh, na frustrate na eh. Baka martial law na ang kailangan. Hindi ba? So, hindi ko tsaka ito pa, information campaign. Nasaan na lahat yan? Wala tayong mga infomercials sa mga network. They don't require the networks. Dati meron yan. AIDS awareness. Meron yan yung yung bibili ng paputok. Remember? Pero ngayon, wala na lahat yan. Talaga naging negosyo na lang lahat ng network.
1: Very graphic pa nga yung mga mensahe noon, hindi ba?
0: Oo.
1: Kapag iwas paputok, papakita talaga yung napuputulan ng mga daliri.
0: Kaya nga.
1: Para matakot at ma-discourage yung mga tao.
0: There is no effective information campaign. Come on. Kung ako nga, dati flyers ang ginagawa ko eh. Ngayon, high-tech, ayaw niyong tingnan ng mga cellphone nyo, bibigyan ko kayo ng papel. Basahin ninyo yan, hindi ba? Okay, ngayon nalinawan po tayo sa isyong ito. Alamin naman po natin ang mga komento ng ating mga manonood online. Randy Kaagusan, ituro ang Bible at good moral values sa mga estudyante.
1: Sabi naman ni Christian Albovias, tighter security measures lang naman yan. Give more authority sa mga guards. Siyempre takotin sila, baka mareklamo sila ng pag masyadong naghihigpit. Provide metal detectors and proper training din.
0: Anong magreklamo? Pabayaan mo silang magreklamo? Alam mo pa ang nalaman ko? Ito palang batang ito, hindi dumaan sa regular na entrances. There are 15 guards during that day. Hindi siya dumaan sa regular entrance, sumakay siya sa kotse ng tatay niya, dumaan sila sa basement. Walang gwardiya doon.
1: Okay.
0: So dapat talaga, kahit nasa loob ng kotse, kailangan i-check pa rin. Ayun, okay.
1: Sabi naman ni Jerry Fulay, the proximate cause is loose firearms at home, no opportunity, no crime.
0: Exactly, they should be equally liable, yung may-ari ng mga firearms. Mark Benson Navera, police visibility in every school, let's say one police officer per school, pwede kaya? Tapos, nga, ano bang ginagawa ng mga pulis? Tapos, no bags allowed na lang, except sa mga teachers. Yung mga books, you know that they can do that, except if they have assignments. Pwedeng iwan ang mga bags sa locker Hindi ba? Yung mga books sa library, ang i-access na lang. Tapos, ang mga notebook and pens sa transparent na lalagyan na lang ilagay. Bawal din mag-park ang mga estudyante sa loob ng campus. O kaya, homeschooling na lang, Zoom meeting na lang. Lahat naman may access sa internet.
1: Nalala ko yung pinatupad na security measure during the papal visit po Francis noong 2015, yung mga bags. Transparent dapat kita yung laman.
0: O hindi ba?
1: I mean, hindi paraan.
0: Political will yan eh. Kung gugustuhin talaga. Ah, hindi pwede rin yan na sa bawat syudad iba-iba. Kailangan talaga
1: uniform.
0: Widespread na yan. Oo.
1: Sabi naman ni Richard Kakananta, all schools should create a department like ERT or emergency response teams who are responsible for overviewing daily monitoring of the school activity, especially the ongoing classes.
0: Ay, nako. Salamat po sa inyong magagandang mga suhestyon. Ewan ko lang kung may nakikinig sa atin.
1: Sana meron. Manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.
2: Always have an umbrella or raincoat when going out. Wash your hands often. Take multivitamins to boost immunity. Drink more water. Get your annual flu shots. 2. Avoid leptospirosis. Stay out of flood water. In the event that you must go through flood water, cover cuts or wounds before doing so. Wash with clean water and soap after. Within 2 weeks of flood exposure, take note of possible symptoms, such as fever, muscle pain, or headache. If the symptoms persist, consult a doctor. 3. Avoid dengue. Cover water storages. Get rid of items that collect rainwater. Use mosquito repellents. Stay safe this rainy season. A friendly reminder from Bilyonario News Channel.
3: Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
4: That's another!
5: Tana?
4: Four more.

0: ang isigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng panggulo.
1: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
2: Because at BNC, young minds meet fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.
3: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
2: Because the story doesn't pause when the work week ends.
4: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
2: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel.
5: Puno ng basura ang mga estero, ilog at mga daluyan ng tubig sa Kalakhang, Maynila o Metro Manila. At sa bawat pag-ulan kasabay ng baha, lumilitaw din ang isang problemang matagal nang hinaharap ng mga lokal na pamahalaan, ang hindi maayos na pamamahala at pagtatapon ng basura.
6: Kasabay niyan, muli ring nabubuksan ang talakayan tungkol sa mga alternatibong solusyon tulad ng mga waste-to-energy projects at kung paano ito makakatulong sa pagbawas ng tambak na basura sa mga lugar.
5: Ngunit bago niyan ay tinanong muna namin ng taong bayan kung naniniwala ba kayong masusolusyonan ang problema sa baha at basura sa administrasyong ito? Ang sabi nila?
7: I think no po. Kasi instead na flood control yung inuuna, sobrang dami pang ibang inaasikaso na yung dapat priority is parang nasiset aside na siya. So siguro kung magkakaroon tayo ng mas better na government or mas better na administration, I think masusolusyonan naman.
8: Kung walang mamumura at saka walang yung mga magnanakaw, mga buhaya sa gobyerno, yun ang dapat alisin.
9: Naniniwala naman ako na masusolusyonan pa dahil kung ipagkakatiwala talaga natin sa administration yung mga nangyayari sa panahon ngayon, mabibigyan ng solusyon, lalo na kukuha ng mga yung tamang hawak ng para masolusyonan yung ating mga problema sa bansa.
5: Upang tuluyan na natalakayin ang kasalukuyang kalagayan ng waste management and flood control sa Metro Manila, kasama natin ngayon, siya po'y pinuno ng grupo ng mga Metro Manila Mayor, San Juan City Mayor Francis Zamora. Welcome to Memo.
10: Yes, good morning, Ms. Karina Willard. Thank you for having me on Memo.
5: You wake up this early talaga?
10: Every day, maaga po tayong gumigising. At bahagi na po yan ng buhay natin in the last 22 years.
5: Ang hirap maging mayor. Ang hirap maging mayor, mano-mano. Oo, at yung mga barangay captain mo, pasaway. Masakit sa ulo yan. But anyway...
6: Si mayor talaga nag-iikot yan.
5: Oo nga. Ikutan ninyo ang mga barangay captain nyo.
10: Mababait naman po ang mga kapitan.
5: Okay naman. Yes, ginagawa naman nila yung dapat.
10: Yes, ma'am.
5: At saka yung mga pondo talaga binibigay nila sa mga tao.
10: Maayos po ang pamalunusod ng San Juan.
5: Talaga. Okay, sir. Ito ang tanong ko. Hindi ba pwedeng magkaroon ng signature campaign ang lahat ng Metro Manila mayors para sabihin, I don't know, you know, whatever you want national government to implement so that yung ordinances that are to address problems that are common to all cities and municipalities can just be enacted into law. Halimbawa, flood control, tsaka pag-kolekta ng basura.
10: Ms. Corina, binabanggit yung about the signature campaign. Siguro po, it's more of really pushing ano ba ang kailangan ipatupad ng ating pamalang nasyonal. Kaya po nandyan ang ating Metro Manila Council, tayo po ang policy-making body ng MMDA. At tuwing meron po tayong pagpupulong, tayo po ay nagpapasa ng mga resolusyon that basically articulates the sentiments of the mayors. Kung meron tayong mga gustong ipaabot sa national government, halimbawa po, no, the other day, during our Metro Manila Council meeting, ako po as Metro Manila Council President and also as Mayor of the City of San Juan, along with Mayor Menchie Abulos of Mandaluyong City, kami po ay naglabas ng

0: aming saloobin patungkol sa aming request na sana ho mapondohan ang pagdredge ng San Juan River. Ang San Juan River po ay 9.8 kilometers ang haba. Ang bahagi po ng San Juan dyan, 2 kilometers lamang. Nagkataon lang po, tinawag siyang San Juan River, just like Pasig River. Dumadaan ho yan sa iba't ibang lungsod na just Pasig. So, nag-request nga ho kami na mapondohan sana po ang dredging nito sapagkat nawala na yung dating lalim niya. So, sa ganito mga pagkakataon, ang Metro Manila Council naman po ay nakakapagbahagi no ng aming mga saloobin. Sa tingin namin yung mga dapat gawin po ng ating pamahalaan.
1: Kanino po ninyo binibigay yung mga saloobin ninyo? Kasi mukhang hindi nila kayo pinapakinggan.
0: Well, ito po, this resolution will basically be addressed to DPWH and of course MMDA, nakasama rin naman namin because again, all of these undertakings, all of these interventions will need funding. At hindi naman po yan kayang ponduhan ng mga LGUs mismo. Ang San Juan po, napakaliit. 3.5 billion lang po ang aming pondo. And if you talk about salaries alone ng ating mga local government employees, yung araw-araw na maintenance ng ating lungsod, yung kuryente ng ating mga streetlights, all government facilities, doon pa lang po na talagang kakainin na yung budget. So we really need a lot of national government support, lalong-lalo na pagdating sa flood control projects na nakakalungkot na because of all the anomalies, all the controversies, nagkaroon na ng very negative connotation ang flood control. Pero sa totoo lang, kailangan naman po yan ng mga LGUs. Ang nangyari ngayon, because of all of these anomalies, naka-hold ngayon yung implementation ng mga flood control
1: Pero projects. It will resume in 2027, no? Yes. Kasi ginagawa na po nila ngayon yes. ang national budget.
0: Yes,
1: so, ang ibig nyo sabihin, yung congressman po niyo, di ba pwede gumawa ng insertion? hindi po ba yun na that is the function of insertions? Insertions, by the way, is not illegal. Ah. Depende kung saan mo gagamitin. Kasi I was thinking, if dredging is the band-aid, is the first aid kit, parang kasama sa first aid kit yan eh, dredging at saka basura, no, waste collection.
0: Correct.
1: Bakit hindi po gawing yearly ang dredging ng ating mga river?
2: At Mayor, ito po bang budget request for dredging ay maihahabol sa 2027 proposed budget?
0: About, ganito po yung, allow me to explain po. No? Last November, I was there mismo po no, when President Ferdinand R. Marcos Jr. launched Oplan Kontrabaha sa boundary po ng Paranaque at Las Piñas. Doon po inilunsad ang Oplan Kontrabaha. It is a whole of nation approach kung saan ang national government, specifically DPWH and MMDA, ang ating 17 LGUs in Metro Manila and also other LGUs all over the country. Pati po ang ating private sector, kami po ay naglunsad ng Oplan Kontrabaha kung saan po nakatoka o naka-assign ang dalawang malaking kumpanya. Ang isa po, of course, San Miguel Corporation ni Mr. Ramon. Ang pangalawan po ang Metro Pacific Corporation ni Mr. Manny Pangilinan. So sa tulong po nila, nagde-dredging po sa iba't ibang mga LGUs in Metro Manila and other areas in our country, specifically
1: but
0: for
1: San Juan. But we're only doing that now, no?
0: Yes, correct. Pero Ms. Corina, ito po, no? Allow me to share. Yung dredging na ginawa po ng San Miguel Corporation sa San Juan in the past few months, nakita ho natin, and this I can really tell everyone, nung August 5 to 9, kung naalala nyo, yung almost 6 days straight ng malakas na ulan, no? August 5 to 9, kahit na during the time, 5 days na tuloy-tuloy ang pag-ulan, just a few inches ang naging pagbabaha sa San Juan. Only on August 10, nung nagkaroon tayo ng 4-hour stretch ng early morning rain, dun lang mas tumaas. Pero nakita ko ang effect ng dredging. In fact, I called Jimmy Lu, siya po yung head ng San Miguel Corporation pagdating sa dredging. Tinanong ko, ano na ba ang accomplishments natin when it comes to dredging our San Juan River? Sabi niya, Mayor Francis, malaki na ang bahagi ng San Juan River na na-dredge natin. So, I can really attribute itong mababang pagtaas ng flood waters sa San Juan sa nagiging dredging natin. At ang problema lang po, of course, that's San Miguel Corporation. Kumbaga, hindi right. naman natin pwedeng sabihin, araw-araw kayo mag-dredge hanggat matapos yan kasi nagmamagandang loob po sila.
1: But what does it take? I mean, how much budget does every LGU need so that they... So each city municipality has its own dredging system.
0: Oh, okay, ma'am. Napakamahal po ng mga heavy equipment nito. And I was talking to San Miguel Corporation just yesterday because I had them send me videos of their accomplishments. Sabi nga nila, yung equipment that they have are mas, kumbaga, high-tech. So, very specialized equipment po.
1: Because, how much po yan?
0: Ay, nako, yan ho, hindi ko masasagot. Pero ang layunin po natin really is, kung augment ng national government ang ginagawang dredging ng San Miguel, specifically sa San Juan River, then hindi lamang San Miguel ang magsasagawa nito. No? But ang habol nga natin is the national government can also deploy its personnel, its heavy equipment to help San Miguel Corporation. Because I have seen firsthand, and San Juan has experienced this lately po, no? Na yung baha na nararanasan natin ngayon ay mas mababa talaga kumpara sa dati. Except again, nung isang araw, because yan, kakaiba ho yung 200 millimeters ng rain.
1: But we have to adjust to climate change.
0: That's true.
1: Opo.
0: Kaya nga ho, ma'am, ang aking push, no, really is for the national budget to include more funding when it comes to dredging.
1: No, I was thinking kasi, Mayor, hindi kaya pwede, halimbawa, itong mga nap, yung mga multi-multi-billionaryo sa ating bayan, ano, magandang negosyo yan, ha? You invest in dredging equipment and lease it to government. Kung walang pera sila pambiling, di, una, hindi naman ako naniniwala na wala po tayong pera, nananakaw nga sa mga flood control project eh. Pero kung talagang sinasabi na walang pera, edi yung magandang inegosyo ng mga may pera na sila ang bumili ng equipment and then you lease it maybe every quarter. Isn't actually, that a possibility?
0: Well, alam niyo, no, with the PPP law, yung ating public-private partnership law, it allows local governments to undertake agreements with the private sector. Ang problema lang ho, no, remember, pag nag-PPP po tayo, kinakailangan may paraan yung proponent na mabawi ang kanilang investment. So, for instance, running a hospital po, no, if you cannot complete everything you need in the hospital, your PPP partner can come in, invest in the equipment that you need, pero yung income ng hospital, magkakaroon kayo ng sharing scheme doon. Pagdating po halimbawa sa paggamit ng mga equipment, if we can devise a system wherein they can recuperate their investment, then possible po yung suggestion po.
1: Ah, naman. Pagmamahal na lang sa bayan na yan. Ang dami naman nilang pera.
0: That's why, diba? That's why we're thankful to San Miguel Corporation and Metro Pacific Corporation because libre po yung ginagawa nilang dredging. They're not charging us
1: libre?
0: Anything.
1: Libre? Wow.
0: Po. Libre po. In fairness po, no? Libre po yan at ang laking tulong because if you have seen how they dredge yung San Juan River, yung mga equipment na ginagamit nila, talagang mga specialized po.
1: Sino ba ang mga pinakamayayaman? panawagan natin.
2: Billionaire News Channel.
1: Billionaire News Channel. Oy, mag-ano daw tayo, mag-contribute tayo ng dredging
0: but,
1: equipment.
0: That's a good idea. Kung magsasagawa ang ating mga billionaryo at trillionaryo ng mga corporate social responsibility projects nila, let us focus on helping LGUs.
1: Calling, aboitis.
0: Kasi determined diba? Naman po natin, honestly, no? We know, ano yung ba nagkakos ng flooding? It's really, okay, ganito po yan. Meron kang ilog, meron kang creek. Yung dating lalim niya, nawala na. Because nag-ipo na yung basura, the mud, you know, the silt. All of these have accumulated in the past so many years. So yung dating depth po niya, nawala na. Here comes malakas na volume ng ulan. Natural, pag umapaw na yan, pupunta na yan sa kalye, pupunta na yan sa bahay. Mm-hmm. So kung na-dredge ho yan, bumalik yung dating lalim niya, yung capacity ngayon nito to contain the rainwater, mas lalaki. And that's what we need. If you look at yung basura na nakukuha every day, hindi lang sa pag-dredging po, even yung ating mga trash traps na sinetap ng MMDA sa ating San Juan River specifically, no? You will realize, meron nagtatapon ito. Hindi okay, naman ho yan, out of nowhere lang right. Sumulpot sa aming ilog. Meron nagtatapon yan. At hanggat may nagtatapon po ng basurang yan, babalik talaga ang problema.
1: Sir, habang meron mga nakatirang squatter sa may mga lagusan ng tubig, dapat talaga magkakaroon
0: yan. That's correct. Dapat po talaga implement yung Supreme Court mandamus when it comes to the easements. So, sa San Juan po, we have implemented that. Yung ating 3 meters sa ating creeks, 10 meters sa ating ilog na implement po natin. In fact, yung stretch po ng F. Manalo along San Juan River, may linear park po na itinatayo ang MMDA doon. So we have been able to clear that area. dahil danger zone po yan.
1: And garbage collection.
0: That's true po. So, alam ko, within our interview, papag-usapan natin ng garbage collection. So, if I may already share about it, ang lahat naman ng LGUs po natin ay merong kanya-kanya mga solid waste management programs. Meron po tayo mga schedule ng pagdaan ng mga truck ng basura. Kinakailangan din po no, ang disiplina ng ating mga mamamayan. We understand, LGUs, we have our responsibilities. The national government has its responsibilities. But our citizens, we all have to be responsible when it comes to solid waste management. Halimbawa po, Ms. Corina Willard, kung dumaan na yung truck ng basura sa schedule ito na pagdaan sa inyong barangay at hindi ninyo naabutan, huwag nyo nang iwan sa kalye. Pasok muna natin sa ating tahanan para sa susunod na ikot, tsaka natin siya ilabas. Kasi ang totoo dyan, meron naman schedule talaga yung mga truck. Minsan hindi on time nilalabas.
1: Sir, tanggapin na po natin. Tanggapin na po natin, hindi talaga sila disiplinado.
0: But, kaya
1: yung mga barangay captain na lang talaga ang gagawa ng
2: pero,
1: paraan.
2: Alam mo, Corina, Mayor, sa San Juan talagang mahigpit ang pagpapatupad ng segregation ng basura.
1: Nakita mo ba, mano-mano? Wala po bang makina? Talagang hinahablot nilang gano'n. Yung plastic.
2: Kasi hindi pipick upin yung basura kapag ka hindi sumunod sa schedule ng pagtapo.
0: May ordinance po kasi tayo dyan. So you have to segregate, you have to bring it out all time.
1: So do they follow?
0: Yes.
2: They do kasi hindi pipick upin yung basura.
0: It's about implementation, Ms. Corina. No? Kahit anong batas ang ipatupad natin, kung di naman na-implement yun ng maayos. Ako po, I've reached a point in my public service career na wala na yung politika sa aking isipan. No? That means I can make hard decisions, especially if I believe ito yung dapat na gawin. So, yun po ay nagagawa ho natin sa San Juan because I don't have to worry about, ay nako, ayoko gawin to kasi may mga magagalit na botante.
1: Sir, pagalitan nyo yung mga barangay captain
0: wala akong ganong mindset, Ms. Corina. So, ako, I know what I have to do and I will do it because at the end of the day, people will appreciate it because nakita nila tamang decision ni Mayor Francis.
2: Disiplina pa rin talaga ang sagot dito, yun, Corina. Pero, Mayor, paano masasagot ng pagtaas ng multa doon sa littering itong problema sa basura, paano ma-ensure na mapapatupad ito ng mga local government executives?
0: Okay. Yung pagtaas ng multa, that's just one component of it. Iba pa rin yung holistic approach na meron kang education sa ating kabataan, even sa adults natin. No? Yung ating maayos na implementation ng existing solid waste management programs. And of course, you always have to have those penalties there dahil deterrent yan eh. No? Kumbaga, pag-alam ng ating mga mamamayan na mayroong multa o parusa or whatever you want to call it, no, nakakabawas pa rin yan, no, sa bilang ng mga nag-violate. But then again, it's not the only solution. It is part of the holistic approach of LGUs. No? Let's talk about waste to energy. Ako po, excited po ko rito. I asked specifically Chairman Donertes 2 days ago during our Metro Manila Council meeting. Sabi ko, Chairman, ano na po ang status ng waste to energy initiatives ng national government. So, he informed us that within the year, magkakaroon na po ng initial undertakings. No? Bakit mahalagang waste to energy? Una-una, lahat ng basura na ating nahakot, lahat yan...
1: Saan mo ilalagay yan?
0: Sa landfill po, Ms. Corina. So, eventually, yung mga landfill na to in the province of Rizal, na pupuno din yan. So, yung capacity niya na makapagtamba ka ng basura ron, na uubos din, na diminish. So, yung waste to energy, if it is really something that can be done, ang sabihin yon, lahat ng basura na nage-generate ng Metro Manila, imbis na itatambak mo sa landfill, ipapasok mo yun sa mga planta ng waste to energy. And that will really turn into energy that can be useful.
1: Okay, we have been talking about this, that Japan has 200 incinerators. That is safe. It doesn't ruin nature, and it generates energy. Tayo na lang po yata sa buong mundo ang ayaw ng incinerator. Hindi ko alam kung bakit. Question, marami pa po sana kaming tanong sa inyo.
0: It's okay, ma'am. I have all the time if you could have
1: beer. Ay, hindi po. Kami po eh. Meron po kami ano dito eh. May pulis po dito eh. Ayan na nga, pinagtatapos. Sandali lang. Okay. Ito po. We're very interested in you as the leader of all the mayors. So,
0: opo.
1: Very briefly, ano po bang mga napagkasunduan nyo na? Kasi kung kayong lahat po, tingin ko lang, ay magkakasundo and say, Mr. President, this is what we all want. We have proven it to be whatever. Like, for example, incineration. Can't all the mayors agree that you have to do this already and tell the president?
0: Well, ako po, no, as far as I know, kaya nga ho, nagkaroon na ng initiatives ang Department of Energy. Binanggit na naman po sa amin, magkakaroon na siya ng shift. Now, in case this shift is derailed, then tsaka ho namin pwedeng ipaabot na.
1: What's the timeline?
0: We were informed kasi itong last quarter ng 2026, magkakaroon na nga ng initiatives moving forward. So that's very soon. Mm. And timely because as we can see, no, itong basura natin talaga ay lalong na-highlight ngayong panahon ng tag-ulan. Kasi ho, no, pag bumababa ng tubig, no, ang naiiwan sa ating mga kalye ay yung basura.
1: Can't also all the mayors in Metro Manila agree na ipagbawal ang pagdala ng cellphone ng bata sa school?
0: Well, actually, yun naman po, no, pwede naman huyang gawin individually or collectively ng ating mga LGUs.
1: Iba-iba po kasi ang patakaran.
0: May autonomy naman po kami, no, as LGUs. So, we have seen this dito po sa single ticketing system, Ms. Corina, no? So, after decades na hindi ito magawa, nagkaroon ngayon ng Metro Manila ng isang single ticketing system. Pagdating nga sa 20 common traffic violations. So, kung nagagawa namin ito for other programs, then it can always be done to address other issues and concerns.
1: Okay.
2: And maisingit ko lang yung tanong about the waste to energy, Mayor. Target ho ba, halimbawa, at least sa San Juan, na magkaroon ng waste to energy facility for every locality?
0: Ang pagkakaintindi ko po, no, it will be very hard kasi na individually ang LGs may waste to energy. So dapat merong...
1: It's expensive.
0: Correct, ma'am. So dapat ho, meron talagang magiging service provider, whoever this will be, na doon ngayon dadalhin yung basura ng Metro Manila. Correct. Mm-hmm. Oh, ma'am. Because Metro Manila is so big, kinakailangan maybe a couple of facilities.
1: Kasi sila-sila, di ba, Willard, all the mayors of Metro Manila can elect. Where do we put it for all of us? Or maybe two for all of us. Dalawang incinerator sites. Para lahat sila maserbisyohan. Mm. Kasi you're a powerful block. The Metro Manila mayors are a powerful block. At sumusunod lang naman the rest of the Philippines kung anong ginagawa dito na effective. Okay, ngayon po't nalinawan tayo sa isyong ito. Oras naman para malaman natin ang saloobin ng ating mga manonood online. Tingin ba nila masusolusyonan pa ang problema ng baha ng administrasyong ito? Ang sabi nila, Nathaniel Sunugan, uutang na naman daw. Trillions ang solution ng admin na ito. Hingin na nga lang kasi natin sa mga bilyonaryo yung pera.
2: Kaya nga eh. Three words lang ang sagot naman ni Lono Lianeza. Sa salita lang.
1: Sa salita lang. I kinda tend to agree. Carl Ryan Mendoza, inilagay ba naman negosyante sa DPWH?
2: Sabi ni Kyler, hindi. Dahil wala silang malasakit sa kapwa nilang Pilipino, puro pang sariling interes lamang ang kanilang iniisip.
1: O yung susunod na eleksyon. Eric Tolentino, 13,750 flood control projects ni Duterte sa 6 na taon. Hindi nga nasolusyonan. Kahit konti, ang baha at basura sa lansangan. Ang unang solusyon talaga dyan, ipakulong muna mga nagnakaw sa budget ng flood control. Tapos, kada baha, ibabad sila ng 8 oras sa baha. Ayon yung painumin. Painumin na lang natin sa kanila.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
1: Thank you, sir. Maraming salamat.
2: Kasama pa rin natin si Mayor.
1: Kasama pa rin.
3: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
4: I'm Antoine Rojas.
5: Get ready.
3: It's time to keep your eyes on the prize.
5: Be prepared.
3: On The Scorecard tonight,
5: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
3: Where sports is our business and business is our sport.
5: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.

0: mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta.
1: Ah, oo.
0: Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Yung nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. At ikaw.

0: Nagbabalik ang memo. Kasama pa rin po natin Mayor Francis Zamora. Ay, mabuti naman. Ang dami pa nating tanong. Okay. Go. Mayor, ito nga po. Gusto po namin malaman, kapag nagpupulong-pulong po ba yung mga Metro Manila mayors, ano po bang nangyayari? Nagkakaroon po ba ng consensus on anything para ma-implement?
1: Tama po yan. Meron tayong regular meetings, depende ho yan lalong-lalo na kung ano yung kailangan pag-usapan. No? Specifically, last Tuesday, ako po ay brought up the issues of the drainage master plan. Ganun din po ng ating waste to energy initiatives. At ito pong San Juan River dredging. So at any point during the meeting, any mayor can bring up any issue or concern. So ako po, yan po ang aking ni-raise. And of course, pinapag-usapan yan as a council, and if the mayors or their representatives will agree, nagpapasa kami ng isang resolution na pinipirmahan ng lahat ng mayors, at nandun nga po yung binabanggit kong magiging articulation ng ano ba ang gusto nating paabot, not necessarily just to the national government, but basically about anything concerning Metro Manila LGUs.
0: And do you agree? Or ano po ba, meron po bang mga hindi pagkakasundo-sundo sa style ang mga mayor ng Metro Manila?
1: Yung overall objective naman na papagkasunduan, minsan lang po, no, baka mayroong ibang suggestions, ibang paraan na sa tingin nila magagawa to, but not necessarily yung nag-aaway-aaway. Never po ako naka-encounter.
0: Okay.
1: Mula nung naging mayor po ako in 2019, never po ako naka-encounter ng anumang naging conflict within the Metro Manila Council. Actually, if I may share, because of COVID-19, no, naging malalim pong bond ng Metro Manila mayors, because every day for 3 years, talagang nagpupulong kami. So, iba yung harness natin na rapport within the 17 LGUs. It's not difficult really to come up with a stand, lalong-lalo na kung ang issue ay nakaka-apekto sa lahat ng LGUs.
0: Okay, last question before we talk about this new thing that we discovered, no, the LGSF. Mm-hmm. Diba? Ano, Willard? Talking about a consensus and a stand on the issue of incinerators. Pero hindi po ba pinagbabawal pa sa batas ngayon yan?
1: Well, okay.
0: Will it require legislation before you can act on that?
1: Opo, no, merong existing laws na nagli-limit nga, no, doon sa mga undertakings na pwedeng gawin. But again, if this be a national initiative, then dapat talaga magkaroon ng amendments kung meron mang existing laws that are somehow limiting the initiatives that can be done. Dapat ho yan magkaroon ng amendments. And that's where the MMC can come in case. Example po to Ms. Corina. Halimbawa, meron ng i-present na initiative pagdating sa waste to energy and it will need some amendments. The Metro Manila Council can now pass a resolution urging Congress to amend certain provisions of any existing law. So, yun po ang pwedeng gawin ng Metro Manila Council. At gaya ng binanggit mo, we are 17 mayors of Metro Manila. And I'm also the national president of the League of Cities of the Philippines. So 149 city mayors din po ang pinamumuno natin dyan.
0: Ayun naman pala, lakas naman pala ng grupo ninyo, sir.
1: Kaya
0: pwede
1: po,
0: pwede ang pressure.
1: That's why, pag merong kinakailangan ipaabot, meron din po kaming tinatawag na National Executive Board meeting ng LCP and our Luzon, Visayas, and Mindanao cluster consultation. That's why ako po personal na pupunta sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, because I really want to see the conditions of our cities all over the country.
2: Mm-hmm. Na-mention nyo kanina, Mayor, yung drainage master plan. Yes. Pero meron ho bang pangmalakihan pang master plan ng Metro Manila na sinusunod against flooding beyond drainage issues?
1: Okay. Ngayon po, no, ang mga LGUs natin, we have our own individual master plans. At yan po ay dinevelop ng mga LGUs mismo, specific dun sa aming localities. Pero something that we have to realize is, hindi naman pwede ang plano ng San Juan ay pang San Juan lang, kasi konektado kami sa Mandaluyong, sa Manila, sa Quezon City. Ito po yung mga borders natin with other LGUs. So, mahalaga talaga na magkaroon ng isang Metro Manila Drainage Master Plan to ensure the interconnection of our drainage systems. At ito ay bagay na isinasagawa na ho ng DPWH. Mismong si Undersecretary Sadain po ang nagsabi niyan last Tuesday, because I also inquired about the status of the Drainage Master Plan. So, sinabi nga nila na sa initial phase nito, how fast it will be done, yun po ang aming pakiusap talaga sa DPWH, no, na sana ho mas mabilisan nila ang proseso At even MMDA Chairman Donertes has volunteered na ang MMDA ay tutulong at susuporta. Because at the end of the day, it is to the best interest of the mayors na matapos ito. Sino ba namang mayor gusto araw-araw hinaharap namin problema sa pagbaba? Natural gusto namin masolusyonan na po ang pagbaba. No mayor would want to encounter the problem of flooding every day.
2: Diba? So, may target year ba mayor na matapos ito?
1: It is really up to the DPWH how fast they can finish this. So I will request for a separate meeting with the Undersecretary Sadain and the MMDA Chairman Donertes to really see ano ba ang kinakailangan. Kasi, again, funding is an issue. No? Kinakailangan kasi ponduhan ng planong ito. It's not just a plan. No? It is really an overview of what has to be improved sa Metro Manila. You have to realize also, marami sa ating mga drainage systems in Corina, decades old na yan. Yan yung mga na-embed decades and decades ago na kinakailangan ng lakihan. No? Yung mga culverts na tinatawag. Yung volumes of water we're experiencing now because of climate change, mas malaki na kumpara doon sa mga nararanasan natin in the past decades. So that means yung mga drainage system sa ilalim ng ating mga kali, kailangan mas lakihan din para yung volume ng tubig mas kayanin niya.
0: Tama. Okay, let's talk about the LGSF. Kasi pupilit naming iniintindi at hinihimay yung national budget na ang amin pong hinala, talagang sadyang nililito. Madumi po isip namin. Sadya pong nililito ng mga legislators ang publiko so that we don't understand how they allocate. No? Meron pang mga small committee na nadiskubre. So, nakita po namin yung LGSF, which is tumaas ng 440 million pesos dito po sa panukalang pondo para sa LGSF ng 2027. Mula 57.88 billion noong 2026. Okay, ano nga bang ibig sabihin ng LGSF?
3: Para
0: local
3: saan ito?
0: Government
3: support fund.
0: Support fund na nabibigyan ang ng 500 billion, di ba? Yun ang nakita natin kahapon.
3: 50
0: ba?
3: Eh.
0: No. Well, anyway, yes. Sige, pakitingnan ulit yung nakita natin. So, yeah, yan. Okay, so malaki po ang itinaas. Para saan po ba yung binibigay na local government support fund sa bawat isang mayor?
1: Okay, so Ms. Corina and Willard, and of course to everyone watching now, ito, sana makinig po kayo. No? Ang LGSF po ay, tama po kayo, it is the local government support fund. Ito ay paraan ng ating pamalang nasyonal to empower local government units. Dati ho, walang institutionalized process ang LGSF. That means, kung sino lang ang merong kakilala na makakatulong sa kanila na magkaroon ng LGSF ang kanilang local government unit, yun lang ang makakatanggap. Ngayon po, it is institutionalized, meaning merong maayos na proseso. Meron po yung menu lamang kung saan nyo pwedeng gamitin yan. Hindi yan kung ano mo ang gusto kong gawin, magagawa ko. No? Very, very limited and streamlined menu such as multipurpose buildings, hospitals, health centers, medical equipment, farm-to-market roads. No? So, meron lang specific menu po yan. And I would like to inform you na ang flood control projects ay hindi po kasama sa menu ng LGSF. Mm. Next.
0: So, parang kumbaga, look at this, Willard. Isn't that 500 billion?
2: Yung kabuuang subsidies to local
0: subsidies.
2: Government units.
0: Oo, subsidies to local government units.
1: Ay, hindi ho yan, hindi ho yan LGSF.
2: Iba pa.
0: Ano po yan? Iba pa yan.
1: I'm not sure what that is po. I'm not aware what data we're looking at.
0: Okay.
1: Pero yung LGSF po specifically, ito naman yung alam ko. No? Again, I'm not privy to the whole national budget process kasi it's a function of Congress po talaga.
0: How much exactly is given to every LGU?
1: Kinocompute po yan based on the population. Yun nga yung maganda dito eh. Ang kanilang formula po na pinapatupad ng DBM ay base po sa current census. So no LG will complain because yan ang census mo eh. So kung magkano ang natanggap mo, yan ay base sa inyong populasyon. And then, dinidivide po namin yan, 50% para sa bigas. Ito po yung nakikita nating tuloy-tuloy na pamamahagi ng bigas to Filipino families all over the country na more than 5 or 6 million po ang target no, na pamilya na mabigyan ng bigas. Ito po yung 10 kilos sa bigas 4 times this year. At yan pa po ay galing din sa pondo ng LGSF.
0: Is that dictated by law or it is discretionary to the mayor?
1: Yun po ay bagay na napagkausapan namin ng mga mayors na because we have to cover for both aspects, infrastructure development and also yung social needs nga ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng puro bigas lahat, hindi naman pwedeng puro infrastructure lahat. So, yan po ang naging allocation ng pondo. At nakikita ho natin na nationwide, all regions, nagkakaroon nga ng pamamahagi ng bigas regularly.
0: Hindi kaya pwedeng job generation para sila na lang ang bumili ng sarili nilang bigas?
1: Well, yung job generation naman po talaga, that can be spurred by, of course, economic development. No? Kinakailangan talaga ang LGU mo ay maraming negosyong magbubukas upang makapaghandog ng mga trabaho. But specific po, no? Kaya siya local government support fund. Dahil una-una, no? Let's talk about infrastructure projects. Before the LGSF was institutionalized this year under President Ferdinand R. Marcos Jr., lahat ng LGUs very dependent sa DPWH pagdating sa infrastructure. There was only one national government agency undertaking all infrastructure projects na sa buong bansa. And in fairness to Sec. Vince Dizon, maayos ang kanyang pagpapatakbo ng DPWH. Previously po, no, ang mga projects bigla na lang sumusulpot sa mga LGUs, hindi nag-coordinate yung mga previous DPWH heads, no? Dati, ano? Hindi siya nagko-coordinate sa mga LGUs, bigla na lang naghuhukay ng project sa isang bayan, may tinatayo ro na ang mayor hindi man nasabihan, malalaman na lang kung kailan nagsisimula na. So dati ho, nangyayari talaga yan. And I know because the mayors told me na ito yung complaint nila. In fairness to President Marcos, naglabas po siya ng directive that number one, no national government agency, including DPWH, can undertake a project without the approval of the mayor. Kinakailangan sila yung nakapag-ugnayan sa LGUs para kami po, mas alam namin ang aming mga lungsod kumpara sa kanila, kami makakapagsabi, DPWH, dapat dito tayo maglagay ng pumping station. Ito ang mga kalye na dapat improve ang drainage system natin. Okay. Hindi yung kung saan lang nila gustong gumawa ng project, doon sila tututo.
0: So how is it audited, sir?
1: Ang LGSF po, once it's transferred to the local government, it becomes our fund. Unlike po sa DPWH, if a DPWH would undertake an infrastructure project, walang say ang LGU dyan. In fact, hindi nga dumadaan sa amin ng pondo. Diba? Ano lang, kumbaga, nakikita lang namin, tinatayo yung multipurpose building, tinatayo yung health center. Ang kaibahan po ng LGSF, pumapasok na siya sa general fund ng LGU. That means lahat ng auditing and accounting procedures, hawak na ho namin, which we prefer. Bakit to? Because as a mayor, matututukan ko ngayon saan nagamit ang pondo, tama bang accomplishment, yung scope of works na nakalagay dun sa project proposal, yung ba talaga nagawa. Because if it is DPWH, somehow, kumbaga, hanggang oversight lang kami, pero ang actual implementation, hindi naman namin hawak. So, wag ho kayong mag-aalala because if you feel at any point that your LGUs are not using their LGSF properly, kasuhan ninyo yung mayor. Kasuhan ninyo yung lokal na pamahalaan. Kasi yung responsibility ng pondo ay nasa amin na.
2: Okay.
1: At mas matutulukan namin yan sapagkat kami na ang magbibid out. Kami na ang magpro-procure.

0: new and allowed ng DBM, hindi ho yan ma-approve.
1: Okay, pero yung COA is the final auditing.
0: May COA po ang mga cities. No? Yes, yeah, so meron po kaming city auditors na nagmamonitor sa amin. And sila rin naman po magsasabi kung tamang implementation. Mm. But from the start, guided na po kami because DBM will not release the funds kung hindi siya pasok po dun sa menu.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Metro Manila Council President at League of Cities of the Philippines Nation President, National President, San Juan Mayor Francis Zamora. Thank you, sir.
0: Thank you so much.
2: Thank you, Mayor.
0: Yeah, thank you.
1: Ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, ano man ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi po tayo magpapakurakot.
3: At walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 14:94 Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
3: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.

0: sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh? Yeah. Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
1: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: percent. So, talagang kitang-kita mo na very inefficient yung solid waste management ng ating bansa.
1: Why do you say that only, that there, ilan lang ang nakokollect?
0: 50%? 50 to 60%.
1: Why aren't the rest collected?
0: Well, and there are several reasons. One is corruption. Kasi yung, alam naman yan na yung Metro Manila at yung mga highly urbanized cities, may ano na eh, monopolize ng ilang contractors, malalaking contractors. Mm-hmm. They are even financing the elections of mayors. Ha? Kasi,
2: may pera imagine, sa basura.
0: Imagine, ang basis ng kanilang kontrata, clean all. So, pipirmahan lang nung tao ng mayor na malinis na.
1: Mm-hmm.
0: So, kahit na hindi na kolekta,
1: 100% makakolekta.
0: Yun,
1: I see. Okay.
0: May certification. Second, yung system of collection.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, karamihan ng mga roads, pathways, hindi naman napapasok ng mga dump trucks.
1: Okay.
0: So,
2: hindi kasha yung
0: so
2: mga
0: dapat
2: trucks.
0: Talaga merong system eh. At yung dapat na system, case to case.
1: Mm-hmm.
0: Dapat on a barangay level. Kasi, merong mga barangay na hindi naman mga kalahating kilometro. Dumadaan lang naman yung truck dun sa main road.
2: Dapat sa kanto, yung barangay yung magkukuha.
0: Pagdaan ng truck,
2: magkukulit.
0: Pagdaan ng truck. Kaya yung mga tao, dadalhin lahat dun sa main road.
1: Mm-mm.
0: Dun tatambak. Kaya makikita mo yung umagi ang punong-puno yung main road ng mga basura.
1: Yeah.
0: Ang problema, may mga scavengers. Kakalkalin yun. May mga aso. Tapos, mapupunta yun sa drainage. Tuloy-tuloy sa creek.
2: Dapat meron silang garbage na malaking
0: doon. Walang ganon. Second, halimbawa, yung mga nakatira doon sa mga maliliit na eskinita, sa mga creek, busy sila. Alam mo naman, mga poverty-stricken families. So, nagtatrabaho pareho. So, maglalakad pa ba sila ng kalahating kilometro para magtapo ng basura, hindi papasok na yun sa trabaho. So, most convenient sa kanila, itapon sa creek yung kanilang mga basura. So, kaya nga ang proposal ko, dapat may talagang yung bawat barangay, halimbawa, yung mga ganong barangay, dapat kinokolekta na yan house to house.
1: Mm-mm. I hate to ask this, pero meron tayong solid waste management na law. We do have...
0: yes, pero macro eh. Dapat dito kasi yung
2: LGU,
0: micro
2: barangay level. Barangay
1: so, yun ang kakulangan.
2: And walang budget si barangay sa waste collection?
0: Wala.
2: Diba? Kasi mayor lang ang diba? City level or municipal level lang ang garbage collection.
0: Yung dapat talaga, yung pagtuunan ng pansin, especially sa Metro Manila, hindi titino dito hanggat ganyan yung sistema ng solid waste management. Pangalawang problema
2: hindi
0: natin,
2: yung
0: disposal.
2: Hindi mo pwede kasing iasa lang na dapat disiplinahin kasi natin yung mga kababayan natin. Paano
0: mo madidisiplina kung wala ka naman binibigay na facilities?
2: Diba?
0: Kung kaya nga, pwede silang magigpit kung may binibigay silang facilities. Para
2: kung may tapunan ng basura,
0: na convenient sa kanila. Pangalawa, yung disposal. Yan yung pinakamalaking problema natin. Imagine, Singapore is only producing 5,500 tons a day of solid waste. Pero they have 4 facilities. Meron silang waste to energy, meron silang sanitary landfill, meron silang incinerator. Even Vietnam, ang kanilang, there are several facilities. They are only producing 5,000 tons a day. 200 hectares yung kanilang sanitary landfill.
1: Mm-mm.
0: Tayo isa lang yan lang sa Rodriguez Rizal.
1: Na
0: maraming issue dati sa nabotas, kita mo sandali lang no, sarado na.
1: Nagkaroon
0: pa ng environmental issue. Kasi supposed to be hindi yan dapat sa dagat at hindi yan dapat sa bundok. Sa mga napuntahan ko, I've been a chief of the research of one of the areas in Metro Manila Commission nung bata ako.
1: Okay.
0: So, naging area manager din ako ng isang city.
1: All right.
0: So, napuntahan ko yan, yung mga disposal site. Yung kanila mga plot land, waste to energy.
1: Right.
0: At yun nga mga public corporations doon, kumikita pa, hindi nalulugi. Dahil dun sa waste to energy. So, ngayon, nakakarating na nga tayo sa buwan eh. Yung bang makagawa lang tayo ng isang facility for solid waste disposal, eh hindi natin magawa. Punta lang sa China, ang bilis ng kanilang manufacture ng mga ganyang facilities. Kaya palagay ko, yung mukhang hindi na, palagay ko nga,
2: may mga best practices na pwedeng gayahin.
0: At isa, pangatlong problema natin, yung system of governance sa Metro Manila.
1: Sige,
2: bago nyo ituloy yan, kasi you were saying na ang laki ng budget sa basura per LGU, di ba?
0: Billion.
2: And I understand na meron din kasing budget pa si MMDA aside from the budget of each LGU.
0: Yes.
2: Pagdating sa garbage collection.
0: No, disposal sila.
2: Disposal, okay.
0: Pero ang problema sa MMDA, kasi yung Metro Manila, parang may 17 hari.
2: Kasi you were talking hari. About the system.
0: Paano sila
2: earlier,
0: mapapasunod
2: diba?
0: Nung...
1: Because
0: of the system. Kaya nga, I filed matagal ko nang pinaglalaban to. At ito naman, na-project na to ng 1987 Constitution.
1: Yes.
0: Kasi may provision doon na doon sa mga conglomeration of highly urbanized areas like Metropolitan Manila, pwedeng gumawa ng regional government.
1: Okay.
0: Pwede na mag-establish ng regional government, magkaroon ng regional assembly para pare-pareho yung mga ordinances, yung mga batas. Mm-hmm. For example, bigyan ko na lang kayo ng isang example na sa Makati, 24 hours ang color coding. Doon, Quezon City, Caloocan, Mandaluyong, 8 hours lang halos. So, ibig sabihin, paano ka makakatawid?
2: Ang ganda ka na lang.
0: So, yan yung mga...
1: Interconnectivity.
0: Yung water, yung interconnectivity ng mga waterways. Maglinis ka rito sa Caloocan kung marami naman sa Maynila at dito sa Valenzuela. O maglinis ang Valenzuela pero hindi naman makakalagpas sa Caloocan sa waterway.
2: Dapat master plan ng buong Metro Manila.
0: Pati yung roads, yung mga road networks, magkakadugtong lahat yan sa traffic management para sa mga major thoroughfares. Dapat talaga may isang nagmamanage. Like for example, in Tokyo, meron namang Tokyo Metropolitan Government. Ganun.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, dapat ganun din dito sa Metro Manila. Sa tingin ko, yun yung
2: paano
0: kulang.
2: Paano natin gagawin yan? Constitution ba dapat?
0: Hindi. Kasi meron ng provision sa Constitution.
1: Pwede.
0: Kailangan lang enabling law. And I already filed for several times, for several Congress, yung panukala na yun. Kasi ang problema lang nila, naisip nila, hindi papayag yung mga mayor na mayroon pa silang most.
2: May nagko-control sa kanila.
0: Pero yun naman ang kailangan ng ating, ng Metropolitan Manila.
2: Pwedeng i-limit man lang, di ba? Doon sa certain issues.
1: Ang compromise was for the mayors themselves to be part of the governing
0: body.
1: May
0: kanya-kanya silang political interest.
1: Oo nga.
0: May kanya-kanya silang political interest at kailangan talaga yung point of view ng development on a parang metropolitan level. Mm-hmm. At yan, dapat meron tayong strong leader because there are several sa Metro Manila kasi there are several problems like for example yung mga housing, yung housing problem, di ba? Transportation problem, solid waste. Dapat may isang nakatutok at accountable sa mga mamamayan. Mm-hmm. At merong regional assembly to provide legislation na dapat sundin lahat ng mga taga-Metro Manila.
2: Mm-hmm. Kung para lang siguro doon sa mga viewers natin, ano ba talaga yung role ni MMDA? Kasi may MMDA eh. Diba? So, we already have MMDA. Ano
0: it's,
2: dapat yung ginagawa niya to support the
0: Metro
2: Manila?
0: It's actually an office under the Office of the President. Mm. So, it's more of a support agency for certain services like solid waste, traffic, disposal, ganyan niya. Alam mo, nung panahon ni...
2: Time ni Bayani Fernando, parang
0: hindi,
2: ayos
0: ang
2: di
0: pinaka,
2: ba yung
0: hindi, hindi, pareho lang yun. Ang pinaka-effective na governance noon, yung panahon ni Madam Imelda
1: Marcos.
0: Bakit?
1: Yeah.
0: Kasi takot lahat.
1: Correct.
0: So, ang batas siya. Hindi, walang...
2: So, depende sa leadership.
0: Siyempre, lahat ng mayor, pag sinabi ni Mrs. Marcos noon na ito ang dapat gawin, ito yung program,

0: The spokes is back. Still with us is Congressman Edgar Arise. At before you answer our hanging question, kung tough question na yun, eh. Dito muna tayo sa mga comments and questions ng ating mga live viewers. Yan, greetings from Susana Senko. Good morning, Attorney Trixie and Spokes Rally from British Columbia, Canada. Ngayon lang ako nakapanood ng live. Hinihintay kong live airing. Maraming salamat po for watching, ma'am.
1: Comment from Jags Tipona. Solid waste management is always planned since time immemorial, I think. The fund for this is diverted.
0: Okay, another comment from Chester. Or do you want to reply to that? O mamaya siguro, no?
1: The best
0: dilawan, Congressman Arise, respect.
1: Comment from Junior Jahara. Ito ang tunay na dilaw para sa bayan.
0: Yun. Okay, from Josie, masakit sabihin pero dapat pauwiin sa probinsya ang mga squatters at bigyan ng kabuhayan doon. Hindi na po squatters ang tawag sa kanila.
1: Informal settlers.
0: Now we're back to our... Salamat po, by the way, salamat po sa lahat ng mga questions at sa mga nanonood po sa atin ngayong umaga. Our hanging question po, kaya raw po mabagal yung investigation at yung case against Congressman Martin, former speaker, it's because baka madamay raw si Congressman Sandro Marcos.
2: In fairness to Congressman Sandro. Tingin ko malaki ang problema ng mga cabinet members na involved.
1: Okay.
2: Like for example, the Bersamines, si Secretary Pangandaman, sila yung kaya hindi matuloy-tuloy tingin ko.
1: Mm-hmm.
2: Dahil lalabas naman talaga na imposible in 3 years na nadadivert yung pondo into flood control.
1: Hindi pa nahuli.
2: During the, my petition to the Supreme Court against the unprogrammed appropriations,
1: yes.
2: Nirequire ng Supreme Court yung mga SARO for 2024 and 2025. At yung mga SARO na lumabas doon, may mga flood control na releases signed by Secretary Pangandaman. Kaya imposible hindi alam ng Malacanang.
0: Yes.
2: Dahil unless na presumed hindi sinasabi ni Secretary Pangandaman. Pero ano yan, required by law na presumed na alam ng Presidente, lalo-lalo na yung 2024 GAA. Yung 2025, yes. Nilagyan nila ng palusot na pwedeng hindi na ang presidente, kundi yung si Secretary Pangandaman.
0: To that, Kong, I'm sorry, I just have to say it, no? Na parang sa akin, for me, very insensitive na in-appoint pa ulit si Secretary Pangandaman and to think na may ganito pa tayong kaso na hindi pa nare-resolve. So, di ba, she was still appointed. I think for me, it's very insensitive. Yeah.
2: Hindi, sabi ko nga, trillion yung nawala. Bakit hindi inimbestigahan si Secretary Pangandaman at sila ang mga Bersamines?
1: Mm-hmm.
2: Di ba? So, bakit hindi malaman natin yung katotohanan dito?
0: Kasi siya yung budget secretary siya eh. So, dapat siya yung unang-una talaga na unang iniimbestigahan. I agree with you.
1: And supposedly, brainchild niya yung sana. Unprogrammed appropriations.
2: Hindi naman. Yung unprogrammed appropriations since 1989 yan. Pero yung... hindi mo naman pinapansin yan. Tagal na ako sa Kongreso kasi maliit lang dati yan.
1: Correct.
2: Saka usually mga foreign assisted projects. Pero in the 19th Congress, 3 years, lumobo yan to about... Noong 2023, 800 billion... 2024, 700 billion at 2025, mga 350 billion.
1: Pero kasi di ba ang unprogrammed appropriations, supposedly, pinupondohan yan by the taxes that are to be collected pa lang.
2: Hindi lang
1: plus
2: taxes.
1: Plus yung foreign assisted at saka loans.
2: Loans, excess.
1: Counterpart funding.
2: Mga ganun. Kaya hindi naman malalaman yon before, latter part of the year. Ang problema, March pa lang, nare-release na yon.
1: Correct. Tapos, yun na nga eh. Na dun ilalagay, there were certain projects that were defunded. Tapos, doon nilagay, there's no provision in the mechanics of the unprogrammed appropriations for excess funding na dun dadaanin.
2: Saka ang pinakamalaking problema doon, yung mga pinag-aralang mga program at proyekto, yung mga foreign assisted na nasa program... appropriations, inalis. Inalitan ng mga anomalous at mga flood control projects, correct, sinilagay ngayon sa walang kasiguruhan. Kaya nga hindi na-release yung foreign fund dito sa... Ano, dahil walang appropriations cover.
1: Meron pang Convergence and Special Support Program na supposedly 1 point something trillion ang nandun. Yung CSSP, ito yung mga others. The others na programs na biglang naging flood control. So, these are related to other departments. So, tama po kayo, since we're talking about the executive. So, ito yung mga programs for, let's say, the DOT, the Department of Agriculture. Yeah.
2: Kaya nga dapat, yung sabi ko, ang purpose nitong investigation na to, not only prosecutorial, ano, dapat yes, talaga kung ano yung naging sistema. Kaya nga sa yung nakakalungkot na yung create na independent commission or infrastructure ay wala man lang report. Mm-mm. Ano ba yung nangyari? At okay, yung pinangako ng Pangulo na Independent People's Commission ay i-create by law, hindi rin natupad. So, yan yung mga
0: pangako na hindi natupad.
2: Bakit ayaw investigahan? Sabi niyo kanina. Kailangan investigahan niya ang mga... At hindi naman makakalusot eh. Siguro, di-delay lang. Pero correct, after 2028... iimbestigahan din ito lahat eh.
0: At saka lalo na ngayon na grabe yung dinadanas ng mga kababayan natin sa flood control, mas lalong nagagalit yung mga tao.
2: That was my speech a year ago. Sabi ko, hanggat bumabaha, taon-taon, maaalala yan. At ngayon, nakita niyo naman yung tuloy-tuloy na pagulan. Para bang ipinapaalala ng langit sa mga mamamayan, ang Pilipino, na huwag niyo kakalimutan yan. At ipinapaalala na sa mga sangkot na hindi kayo makakalusot.
1: Correct. Unless it or else.
0: Yeah, oo. And we're talking about ICCs. Kung sabi niyo na nga, nabanggit niyo yung ICC.
1: ICI.
0: Ayan, ako si PRRD, naalala ko. Sabi ni Mayor, sabi po ni Mayor Magalong na mahirap kasuhan si former speaker kasi nga gumagamit siya ng maraming layers. Diba? When he was with the ICI.
2: Kaya nga. So, dapat siguro, yung kung di man siya makasuhan, dapat malaman natin kung paano yung ginawang layer.
0: Para maiwasan
2: na sa susunod.
0: Pero ano dapat tingin niyo yung dapat gawin ni Ombudsman para matugunan po yon? Ganun na lang, walang makikitang evidence dahil wala ang galing ng sistema na ginawa. And that's it. Wala ba kayong proposal sa Ombudsman?
2: Well,
0: kasi hindi ko sure kung gusto kanila, ba ng Ombudsman talaga.
2: Sa kanila kasi yung sa kanila pinaprosecute nila yung mga individual cases eh. Mm-hmm. So wala tayong yung overall assessment of what happened in the 19th Congress. Alam naman natin na nangyari ito in the 19th Congress.
1: Pero kung sinasabi ni Pangulo, successful naman daw mga flood control programs and projects dahil mabilis nang humupa ang baha.
0: Band-aid solution na naman siguro yun eh,
1: and
0: diba?
1: Yan ba yung, is that the standard for determining na successful ang flood control?
2: Well,
1: should we be happy with that?
2: In fairness to the president, baka yung nire-report sa kanya nung mga tauhan niya. Pero, okay.
0: Pero nakikita niya po sa TV eh kung anong nangyayari.
2: Yun nga. Yun ang nire- pero kami, na ako sa distrito ko, wala namang pinagbago. Lampas tao pa rin yung mga correct, dating lampas tao.
1: Okay. At saka parang parati tayong nagugulat pagka may ulan. We know that it's going to flood, but it seems na yung reaction is parang it's happening again. O kumbaga, for the first time, every time bumabaha.
0: So, and to think it's getting worse.
1: Yeah.
0: Diba? The flood is getting worse, I think.
2: Well, talagang sabi ko nga, yung especially sa Metropolitan Manila, na yung GDP natin, pinakamalaki yung nanggagaling dito.
1: Mm-hmm.
2: Kung maaabala yung mga negosyo, mga industriya, ay maapektuhan yung pag-angat ng bansa natin. Kaya dapat talaga may master plan.
0: Mm-hmm.
2: At itong master plan na ito ay ipapatupad hindi lang ng DPWH, hindi lang ng MMDA, kundi lahat ng ahensya
0: LGUs,
2: ng
0: barangay,
2: lahat ng agency dapat nakatuon dun sa master plan na ito. Kaya nga lagi kong sinusulong na magkaroon tayo ng metropolitan government na sisiguro tututok at magiging accountable para dito.
0: Kung siguro Tornitrix, mahirap nga na tukuyin si Congressman Martin Romualdez kasi nga maraming layers as mentioned earlier. Pero yung ibang contractors na congressman, there are at least 50 of them. Parang wala pa rin tayong naririnig masyado sa kanila.
1: Mga lima lang yata ang nakasuhan.
2: Hindi, pag nakasuhan, nakulong yun, di magtuturo yun.
1: Bakit parang walang nangyayari? Meron naman nakasuhan na lima.
0: Wala tayong naririnig
2: pag
0: sa kanila.
2: Pag nakasuhan yung mga yun, at lalo kung makukulong, siguro pwede, kasuhan lang, tapos it will take time hanggang makalimutan, pero yung ikukulong mo yung mga yun, baka kumanta yun.
1: Okay.
2: Kasi they cannot do it without the leadership.
0: Kaso ngayon, budget hearing, so kailangan ng mga congressman dahil sa budget deliberation kung sa, I don't know, kung mangyayari pa ho ba yan?
2: Well, ngayon at least nakabantay marami. So,
1: yes.
2: Mahihirapan. Mahihirapang magawa yan. Pero, of course, babantayan natin kung tuloy-tuloy pa rin yung leadership fund. Makikita naman niyo, madaling makita yun.
1: Leadership fund. Teka, ano ba nga, in very short answer, ano yung leadership fund na yun?
2: Yung mga leaders ng Kongreso, both in the Senate and the House, may sa kanya-kanyang mga allocables.
1: Ayan yan.
2: At yan naman, nangyari, hindi lang sa panahon ni Presidente Marcos, panahon ng mga, marami pa ang presidente. Ganyan na yan.
0: Kaya parang lumalaki lang na lumalaki.
1: Din. Parang yung CSSP din, matagal na daw yan.
2: Oh, matagal na yan. Pero ang problema nga lang, nung panahon ni Pinoy, natatandaan ko, ang sinasabi niya, kung meron mang allocations for Congress, dapat limited lang at hindi maapektuhan yung President's budget.
0: Magkaroon lang ng konting leeway ang Speaker at saka ang Senate President. No?
2: Kasi kami naman, nilalapitan din kami ng mga tao. Kuminsan naman, hindi nakikita ng national government yung mga local problems. For example, sa district ko, hindi nila nakikita na pag dyan sa C3, na yan yung road papunta sa Pier, lahat ng logistics dumadaan dyan.
0: Iba pa ba yung PDAF? Di ba meron naman talaga?
2: Wala ng PDAF. Oh,
0: pero
2: ibig
0: sabihin,
2: meron... Unconstitutional na yan.
0: Opo, pero di ba meron mga allocations talaga for congressmen?
2: Ang sinasabi ko, dapat kung may allocations
0: dating
2: man...
0: Dating park barrel dati. Diba?
2: Dapat kung may allocations man for district o region, dapat yan equitable. On the basis of population, the basis of need, and the basis of... land area, dapat ganun, dapat may parameters on how to hindi ang kasi ang allocation ngayon speaker dahil speaker ka malaki sa district mo majority leader ka malaki yung district mo mga leaders ng mga senador 500 million pagka 1 billion parang ganun na nangyayari without really determining without really determining the need of the community, di ba? Parang ganun, makikita mo saan pupunta. Diyan na pumasok sila Bernardo. Sabi nila Bernardo, dito maglagay kayo rito. Malaki kickback dito.
1: Yun yung purpose ng mga projects. Okay.
2: Yun yung nangyayari.
1: Kaya nagkaroon ng ghost. So speaking of 2027 budget na ang pinag-uusapan. Ano sa tingin ninyo, role ninyo in the upcoming budget debates?
2: Well, ako ang ginagawa kasi, napakahaba ng budget. Ano? Halimbawa, kung ano yung deliberation for tomorrow, talaga kakraming ako, pag-aaralan ko yon, tapos para bukas, ready ako. Tapos pinipili ko na lang kung ano yung mga importanteng departments na dahil sa dami ng for example, this week, baka hindi lang next week, mga 10 departments mapag-uusapan. So,
1: busy kayo. So, yung tingin niyo yung 7.2 trillion national budget, kulang sobra?
2: Well, yung kulang, laging kulang yan.
1: Okay,
2: laging
1: yes.
2: Kulang yan. ang question diyan, kaya ba natin? Kasi ang projection ng dun sa budget, 1.6 trillion mahigit utangin. So 5.something trillion yung projected revenue. Pero with the economy now, I don't think that ano marireach kaya yung ano. Sabi nga ni Secretary Jokno, Ben Jokno, very optimistic yung revenue target. Revenue target.
1: Okay.
2: So
1: yeah,
2: ibig sabihin lalaki ng lalaki. Ang debt to GDP ratio natin ngayon, tinanong ko ngayon kay nung DBCC kay Secretary Frederico, inamin niya naman na 64, sa kanila
1: 64.9.
2: Yung
1: ang taas.
2: Tapos yung...
1: Have we ever been at that rate? Kasi naalala ko, yung highest point ng Duterte administration na something like 30 ang debt to GDP.
2: Hindi naman. Mga, ang usually 40. Mga nasa 50s, ganyan.
1: Okay.
2: May... Siguro mga 20 years nang hindi nagkakaganyan. Ano? Mahigit 20 years. Pero pinakamabigat doon, yung GDP natin, pababa eh. Consistently pababa.
1: Kaya nga, yes, that's right.
2: Itong second quarter, di ba, inilabas nila 2.3%. Hindi pa nangyari yan since 2004.
0: Actually, wala nga silang na-achieve dun
2: so,
0: sa mga
2: 2.3%
0: targets nila. Eh.
2: So, ibig sabihin, yung kaya tayo umuutang para investment, para umangat yung GDP.
1: Ideally, it should be.
2: Diba?
1: Pero...
2: Ang ating ano, ang ating GDP pababa. Pero ang rate ng increase ng utang natin, nasa
0: pataas.
2: 10% na yata, 9 to 10%.
1: Okay.
2: So, ibig sabihin, palaki ng palaki yung utang, pabagsak na pabagsak yung ekonomiya, palaki ng palaki yung interest rate,
0: lalo
2: interest
0: na
2: lang yung binabayaran natin. Na, so, ipapamana natin talaga sa future.
1: And are we building anything? Ang purpose ng pag-loan is
0: infra,
1: so that we can generate more.
2: Yes.
0: So, or invest.
1: Are the loans doing that?
2: Kung titingnan mo, kung ibabayad lang natin yung, halimbawa, yung obligation for amortization and interest, siguro mga 49% nung kinikita natin, pambayad lang ng utang. Kalahati halos. Ganon yung... At isa pang pinaka-mabigat, yung inflation. Pinaka-mataas din yung inflation natin na nasa 6%. So makikita mo talaga na yung ekonomiya natin ay hindi maayos at hindi maganda ngayon.
0: We're almost out of time, Attorney Trixie.
1: Na,
0: so, tough question. I remember before, nung naging guest namin kayo, gusto niyo si Mar Rojas maging presidente. As a strong believer ni Mar Rojas, pero he doesn't want already to run for office.
2: Well, siguro, ang pinakamaganda ngayon, gumawa tayo ng ano, gumawa tayo ng who will be an ideal president, quality-wise, for 2028. At yun ang hanapin natin.
0: May criteria tayo.
2: Hanapin natin.
0: Hindi nangyayari.
2: Yun, dapat. So yun ang pinakamaganda siguro.
1: Ano.
2: Siguro ganun ang gawin natin. Na
0: voters education.
2: We look for a, siguro, we look for an ideal president. Tapos based on
1: The candidates,
2: dun tayo maghanap. Kung meron man lang...
0: Walang
2: kalahati doon sa idea.
0: Walang candidates. Okay. Bitin, ang dami natin na. Gustong tanungin kay Kong Egay, lalo na ngayon during the budget season. We hope to have you back again, Kong.
2: Thank you.
0: maraming salamat po. Unfortunately, we run out of time already.
1: Salamat, Kong.
0: Yeah. So when public money is spent on infrastructure, accountability must always follow the money. I'm former spokesperson Reddy Fajardo.
1: And I'm former Press Secretary Tony Trixie Cruz Angeles.
0: And we are the Spokes.
3: Brave Insights.
4: That's why I hate Ayuda.
5: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
6: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
3: Bold political views.
7: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
8: Ano makakalala ng mga Pilipinas?

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa atin. Ito ang Mello 947.

0: At ito na ang inaabangan ng lahat. Oy, patok! Oh. Patok! Sabi nila, Corina, ano ang inyong word for the day?
1: Pre-pressure tayo, no? Kailangan damihan natin yung collection natin.
0: Oo, dapat damihan ang collection natin. Oo. Meron po kaming word of the day. Araw-araw sa ating bagong nililimbag na libro na ang tawag ay Memo Speak. Word of the day ay confidential fund. Ayan.
1: Definition.
0: Confidential fund. Anong ibig sabihin?
1: Ang ibig sabihin nito, pondong pinamimigay sa kakampi lang ng administrasyon.
0: Di ba totoo naman yun?
1: Ha? So kung hindi ka nakakampi, sorry, audit ka namin.
0: Hindi, kasi yung mga talagang ahensya na may kinalaman sa peace and order and national security, talagang binibigyan yan by law, no? By definition of confidential fund. Yung tipong kailangan confidential ang mga ginagawa nila. Pero kung kakampi ka, parang meron ka rin confidential fund kahit walang kinalaman.
1: Oh.
0: Hindi ba? Sa defense and security.
1: Oh. Tapos kapag kakampi ka, lulobo pa yan through the years, di ba? Dadami ng dadami.
0: At saka kahit hindi pumasa sa auditing ng COA. Ano nga ba yung COA?
1: Commission. COA. Sabihin ko sana, COA-tan eh. Pero Commission on Audit.
0: Okay. Then, meron tayo talagang ano dyan sa COA. Ano nga ba yung word
1: Notice
0: of the
1: of
0: day?
1: Notice of disallowance, di ba? COA-tan?
0: Hindi. Iba nung grabe ko naman, COA-tan. Tanungin mo nga sa kanila, ano? Di ba nakalimutan ko yung word of the day natin? Kahapon COA, di ba? Oh. So, anyway, kapag kahit hindi na accredit, hindi na audit ng tama, hindi nakapagsumite ng lahat ng mga dokumento para justify ang pinaggamitan ng confidential funds, tuloy-tuloy pa rin. Binibigyan ng notice of disallowance pero hindi pinapansin. Appeal ng appeal, tapos parang walang desisyon ang ombudsman.
1: Tapos halimbawa, kapag hindi ka nakakampi, anong mangyayari? Ilalabas
0: yung
1: report ng COA.
0: Tatanggalin
1: na.
0: Oo. Confidential funds. Ang sabi po ng mga congressman at senador ay gagawin na daw nila yung istrikto kapag civil ang ahensya ay hindi nabibigyan. Tignan natin, pero hindi dyan natatapos. Panagutin ang liquidation ng mga binigyan ng confidential funds. In fact, even the president.
1: Meron din. Office of the President, yes.
0: Yes. Oo, dapat inilalantad yan. Mula sa problema ng basura at anti-littering hanggang sa mga posibleng waste-to-energy projects at oplan kontrabaha, maraming hamon ang kailangan harapin ng Metro Manila. Ano ang mga hakbang ng Metro Manila Council para masolusyonan ito at paano nagkakaisa ang mga lokal na pamahalaan sa panahon ng tag-ulan? Narinig mo ba yung interview ni Pinky kay Mayor Zamora kagabi? Pareho kaming na-frustrate. Kasi parang walang matindi na aksyon na pangkalahatan sa lahat ng mga syudad at munisipalidad sa Metro Manila. To help the flooding problem in Metro Manila.
1: Kasi parang lumalabas din, Corina, kanya-kanya na lang, di ba? Hindi yung mga cities and municipalities sa kanilang mga strategiya, tapos mga plano. Hindi sila, walang unified plan
0: yung
1: buong Metro Manila.
0: But maybe we misunderstood. Maybe we didn't hear or listen well. So kakausapin natin ulit ang pamunuan ng Metro Manila Council. Tingnan po natin kung meron po tayong mapipiga. Okay, lahat yan bubusisiin, lahat alamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
3: And I'm Adin Thornhill.
4: Steve Angels,
5: the movie guy.
6: I'm Cheryl Pixar.
7: Rowena Papasin.
8: Dikmilan Meba.
9: I'm Kevin Manalo.
10: Camila Iman.
11: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
2: BNC International Correspondent is everywhere.
3: Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
4: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. At

0: Puno ng basura ang mga estero, ilog at mga daluyan ng tubig sa Kalakhang, Maynila o Metro Manila. At sa bawat pag-ulan, kasabay ng baha, lumilitaw din ang isang problemang matagal nang hinaharap ng mga lokal na pamahalaan, ang hindi maayos na pamamahala at pagtatapon ng basura.
1: Kasabay niyan, muli ring nabubuksan ang talakayan tungkol sa mga alternatibong solusyon tulad ng mga waste-to-energy projects at kung paano ito makakatulong sa pagbawas ng tambak na basura sa mga lugar.
0: Ngunit bago niyan ay tinanong muna namin ng taong bayan kung naniniwala ba kayong masusolusyonan ang problema sa baha at basura sa administrasyong ito? Ang sabi nila?
2: I think no po. Kasi instead na flood control yung inuuna, sobrang dami pang ibang inaasikaso na yung dapat priority is parang nasiset aside na siya. So siguro kung magkakaroon tayo ng mas better na government or mas better na administration, I think masusolusyonan naman.
3: Kung walang mangungurak at saka walang yung mga magnanakaw, mga buhaya sa gobyerno, yun ang dapat alisin.
4: Naniniwala naman ako na masusolusyonan pa. Dahil kung ipagkakatiwala talaga natin sa administrasyon yung mga nangyayari sa panahon ngayon, mabibigyan ng solusyon, lalo na kukuha ng mga yung tamang hawak ng para masolusyonan yung ating mga problema sa bansa.
0: Upang tuluyan na natalakayin ang kasalukuyang kalagayan ng waste management and flood control sa Metro Manila, kasama natin ngayon, siya po'y pinuno ng grupo ng mga Metro Manila Mayor, San Juan City Mayor Francis Zamora. Welcome to Memo.
5: Yes, good morning, Ms. Karina Willard. Thank you for having me on Memo.
0: Wake up this early talaga?
5: Every day, maaga po tayong gumigising. At bahagi na po yan ng buhay natin in the last 22 years.
0: Ang hirap maging mayor. Ang hirap maging mayor, mano-mano. Oo, ito yung mga barangay captain mo, pasaway. Masakit sa ulo yan. But anyway...
1: Si mayor talaga nag-iikot yan.
0: Oo nga. Ikutan ninyo ang mga barangay captain nyo.
5: Mababait naman po ang mga kapitan.
0: Okay naman.
5: Yes, po.
0: Ginagawa naman nila yung dapat.
5: Yes, ma'am.
0: At saka yung mga pondo, talaga binibigay nila sa mga tao.
5: Maayos po ang pamalunusod ng San Juan.
0: Talaga. Okay, sir. Ito ang tanong ko. Hindi ba pwedeng magkaroon ng signature campaign ang lahat ng Metro Manila mayors para sabihin, I don't know, you know, whatever you want national government to implement so that yung ordinances that are to address problems that are common to all cities and municipalities can just be enacted into law. Halimbawa, flood control, tsaka pag-kolekta ng basura.
5: Ms. Corina, binabanggit yung about signature campaign. Siguro po, it's more of really pushing ano ba ang kailangan ipatupad ng ating pamalang nasyonal. Kaya po nandyan ng ating Metro Manila Council, tayo po ang policy-making body ng MMDA. At tuwing meron po tayong pagpupulong, tayo po ay nagpapasa ng mga resolusyon that basically articulates the sentiments of the mayors kung meron tayong mga gustong ipaabot sa national government. Halimbawa po, no, the other day, during our Metro Manila Council meeting, ako po as Metro Manila Council President and also as Mayor of the City of San Juan, along with Mayor Menchie Abalos of Mandaluyong City, kami po ay naglabas ang aming saloobin patungkol sa aming request na sana ho mapondohan ang pag-dredge ng San Juan River. Ang San Juan River po ay 9.8 kilometers ang haba. Ang bahagi po ng San Juan dyan, 2 kilometers lamang. Nagkataon lang po, tinawag siyang San Juan River, just like Pasig River. Dumadaan ho yan sa iba't ibang lungsod na just Pasig. So, nag-request nga ho kami na mapondohan sana po ang dredging nito sapagkat nawala na yung dating lalim niya. So, sa ganito mga pagkakataon, ang Metro Manila Council naman po ay nakakapagbahagi, no, ng aming mga saloobin. So tingin namin yung mga dapat gawin po ng ating pamahalaan.
0: Kanino po ninyo binibigay yung mga saloobin ninyo? Kasi mukhang hindi nila kayo pinapakinggan.
5: Well, ito po, this resolution will basically be addressed to DPWH. And of course, MMDA, nakasama rin naman namin. Because again, all of these undertakings, all of these interventions will need funding. At hindi naman po yan kayang pondohan ng mga LGUs mismo. Ang San Juan po, napakaliit. 3.5 billion lang po ang aming pondo. And if you talk about salaries alone ng ating mga local government employees, yung araw-araw na maintenance ng ating lungsod, yung kuryente ng ating mga streetlights, all government facilities, doon pa lang po na talagang kakainin na yung budget. So we really need a lot of national government support, lalong-lalo na pagdating sa flood control projects na nakakalungkot na because of all the anomalies, all the controversies, nagkaroon na ng very negative connotation ang flood control. Pero sa totoo lang, kailangan naman po yan ng mga LGUs. Ang nangyari ngayon, because of all of these anomalies, naka-hold ngayon yung implementation ng mga flood control.
0: Pero it will resume in 2027, no? Yes. Kasi ginagawa na po nila ngayon ang national budget.
5: Yes,
0: so, ang ibig nyo sabihin, yung congressman po na yun, di ba pwede gumawa ng insertion? Hindi po ba yun na that is the function of insertions? Insertions, by the way, is not illegal. Ah. Depende kung saan mo gagamitin. Kasi I was thinking, if dredging is the band-aid, is the first aid kit, parang kasama sa first aid kit yan eh, dredging at saka basura, no, waste collection.
5: Correct.
0: Bakit hindi po gawing yearly ang dredging ng ating mga river?
6: At Mayor, ito po bang budget request for dredging ay maihahabol sa 2027 proposed budget?
5: About, ganito po yung, allow me to explain po. No? Last November, I was there mismo po no, when President Ferdinand R. Marcos Jr. launched Oplan Kontrabaha sa boundary po ng Paranaque at Las Piñas. Doon po inilunsad ang Oplan Kontrabaha. It is a whole-of-nation approach kung saan ang national government, specifically DPWH and MMDA, ang ating 17 LGUs in Metro Manila and also other LGUs all over the country, pati po ang ating private sector, kami po ay naglunsad ng Oplan Kontrabaha kung saan po nakatoka o naka-assign ang dalawang malaking kumpanya. Ang isa po, of course, San Miguel Corporation ni Mr. Ramon. Ang pangalawan po ang Metro Pacific Corporation ni Mr. Manny Pangilinan. So sa tulong po nila, nagde-dredging po sa iba't ibang mga LGUs in Metro Manila and other areas in our country, specifically
0: but
5: for
0: Sanua. But we're only doing that now, no?
5: Yes, correct. Pero Ms. Corina, ito po, no? Allow me to share. Yung dredging na ginawa po ng San Miguel Corporation sa San Juan in the past few months, nakita ho natin, and this I can really tell everyone, nung August 5 to 9, kung naalala nyo, yung almost 6 days straight ng malakas na ulan. No? August 5 to 9, kahit na during the time, 5 days na, tuloy-tuloy ang pag-ulan. Just a few inches ang naging pagbaba sa San Juan. Only on August 10, nung nagkaroon tayo ng 4-hour stretch ng early morning rain, dun lang mas tumaas. Pero nakita ko ang effect ng dredging. In fact, I called Jimmy Lu, siya po yung head ng San Miguel Corporation pagdating sa dredging. Tinanong ko, ano na ba ang accomplishments natin when it comes to dredging our San Juan River. Sabi niya, Mayor Francis, malaki na ang bahagi ng San Juan River na na-dredge natin. So I can really attribute itong mababang pagtaas ng flood water sa San Juan sa nagiging dredging natin. At ang problema lang po, of course, that's San Miguel Corporation. Kumbaga, hindi right. naman natin pwedeng sabihin, araw-araw kayo mag-dredge hanggat matapos yan kasi nagmamagandang loob po sila.
0: But what does it take? I mean, how much budget does every LGU need so that they so each city municipality has its own dredging system?
5: Oh, okay, ma'am. Napakamahal po ng mga heavy equipment nito. And I was talking to San Miguel Corporation just yesterday because I had them send me videos of their accomplishments. Sabi nga nila, yung equipment that they have are mas kumbaga high-tech. So very specialized equipment po because
0: how much po 'yan?
5: Ay nako, 'yan ho hindi ko masasagot, pero ang layunin po natin really is kung augment ng national government ang ginagawang dredging ng San Miguel, specifically sa San Juan River, then hindi lamang San Miguel ang magsasagawa nito. No? But ang habol nga natin is the national government can also deploy its personnel, its heavy equipment to help San Miguel Corporation. Because I have seen firsthand, and San Juan has experienced this lately po, no? Na yung baha na nararanasan natin ngayon ay mas mababa talaga kumpara sa dati. Except again, nung isang araw, because yan, kakaiba ho yung 200 millimeters ng rain.
0: But we have to adjust to climate change.
5: That's true.
0: Opo.
5: Kaya nga ho, ma'am, ang aking push, no, really is for the national budget to include more funding when it comes to dredging.
0: No, I was thinking kasi, Mayor, hindi kaya pwede, halimbawa, itong mga yung mga multi-multi-bilyonaryo sa ating bayan, ano? Magandang negosyo yan, ha? You invest in dredging equipment and lease it to government. Kung walang pera sila pambiling, una, hindi naman ako naniniwala na wala po tayong pera, nananakaw nga sa mga flood control project eh. Pero kung talagang sinasabi na walang pera, edi yung magandang inegosyo ng mga may pera na silang bumili ng equipment and then you lease it maybe every quarter. Isn't that a possibility?
5: Well, alam nyo, no, with the PPP law, yung ating public-private partnership law, it allows local governments to undertake agreements with the private sector. Ang problema lang ho, no, remember, pag nag-PPP po tayo, kinakailangan may paraan yung proponent na mabawi ang kanilang investment. So, for instance, running a hospital po, no, if you cannot complete everything you need in the hospital, your PPP partner can come in, invest in the equipment that you need, pero yung income ng hospital, magkakaroon kayo ng sharing scheme doon. Pagdating po halimbawa sa paggamit ng mga equipment, if we can devise a system wherein they can recuperate their investment, then possible po yung suggestion po.
0: Ah, pagmamahal na lang sa bayan yan. Ang dami naman nilang pera.
5: That's why, diba? That's why we're thankful to San Miguel Corporation and Metro Pacific Corporation because libre po yung ginagawa nilang dredging. They're not charging us
0: libre?
5: Anything.
0: Libre? Wow.
5: Libre po. In fairness po, no, libre po yan at ang laking tulong because if you have seen how they dredge yung San Juan River, yung mga equipment na ginagamit nila, talagang mga specialized po.
0: Sino ba ang mga pinakamayayaman? panawagan natin.
6: Billionaire News Channel.
0: Billionaire News Channel. Oy, mag-ano daw tayo, mag-contribute tayo ng dredging
5: but
0: equipment.
5: That's a good idea. Kung magsasagawa ang ating mga bilyonaryo at trilyonaryo ng mga corporate social responsibility projects nila, let us focus on helping LGUs.
0: Calling, aboitis.
5: Kasi determined diba? Naman po natin, honestly, no? We know, ano yung ba nagkakos ng flooding? It's really, okay, ganito po yan. Meron kang ilog, meron kang creek. Yung dating lalim niya, nawala na. Because nag-ipo na yung basura, the mud, you know, the silt, all of these have accumulated in the past so many years. So yung dating depth po niya, nawala na. Here comes malakas na volume ng ulan. Natural, pag umapaw na yan, pupunta na yan sa kalye, pupunta na yan sa bahay. Mm-hmm. So kung na-dredge po yan, bumalik yung dating lalim niya, yung capacity ngayon nito to contain the rainwater, mas lalaki. And that's what we need. If you look at yung basura na nakukuha every day, hindi lang sa pag-dredging po, even yung ating mga trash traps sa sinetup ng MMDA sa ating San Juan River specifically, no? You will realize, meron at meron nagtatapon ito. Hindi okay, naman yan out of nowhere lang sumulpot sa aming ilog. Meron at meron nagtatapon yan. At hanggat may nagtatapon po ng basurang yan, babalik at babalik talaga ang problema.
0: Sir, habang meron mga nakatirang squatter sa may mga lagusan ng tubig, dapat talaga magkakaroon yan.
5: That's correct. Dapat po talaga implement yung Supreme Court mandamus when it comes to the easements. So, sa San Juan po, we have implemented that. Yung ating 3 meters sa ating creeks, 10 meters sa ating ilog na implement po natin. In fact, yung stretch po ng F. Manalo along San Juan River, may linear park po na itinatayo ang MMDA doon. So we have been able to clear that area dahil danger zone po yan.
0: And garbage collection.
5: That's true po. So alam ko, within our interview, papag-usapan natin ng garbage collection. So if I may already share about it, ang lahat naman ng LGUs po natin ay merong kanya-kanya mga solid waste management programs. Meron naman po tayong mga schedule ng pagdaan ng mga truck ng basura. Kinakailangan din po, no, ang disiplina ng ating mga mamamayan. We understand, LGUs, we have our responsibilities. The national government has its responsibilities. But our citizens, we all have to be responsible when it comes to solid waste management. Halimbawa po, Ms. Corina Willard, kung dumaan yung truck ng basura sa schedule ito na pagdaan sa inyong barangay at hindi ninyo naabutan, huwag nyo nang iwan sa kalye. Pasok muna natin sa ating tahanan para sa susunod na ikot, tsaka natin siya ilabas. Kasi ang totoo dyan, meron naman schedule talaga yung mga truck. Minsan hindi on time nilalabas.
0: Sir, tanggapin na po natin. Tanggapin na po natin, hindi talaga sila disiplinado. Kaya yung mga barangay captain na lang talaga ang gagawa ng
6: pero,
0: paraan.
6: Alam mo, Corina, Mayor, sa San Juan talagang mahigpit ang pagpapatupad ng segregation ng basura.
0: Nakita mo ba, mano-mano? Wala po bang makina? Talagang hinahablot nilang gano'n. Yung plastic.
6: Kasi hindi pipick upin yung basura kapag ka hindi sumunod sa schedule ng pagtapon.
5: May ordinance po kasi tayo dyan. So you have to segregate, you have to bring it out all
0: time. So do they follow?
6: Yes. They do, kasi hindi pipick upin yung basura, mamamaho
5: yung
6: labas.
5: It's about implementation, Ms. Corina. No? Kahit anong batas ang ipatupad natin, kung di naman na-implement yun ng maayos. Ako po, I've reached a point in my public service career na wala na yung politika sa aking isipan. No? That means I can make hard decisions, especially if I believe ito yung dapat na gawin. So yun po ay nagagawa ho natin sa San Juan because I don't have to worry about, ay nako, ayoko gawin to kasi may mga magagalit na botante.
0: Sir, wala pagalitan nyo yung mga barangay captain nyo.
5: Wala akong ganong mindset, Ms. Corina. So ako, I know what I have to do and I will do it because at the end of the day, people will appreciate it because nakita nila tamang decision ni Mayor Francis.
6: Disiplina pa rin talaga ang sasagot dito, eh, no, Corina. Please. Pero Mayor, paano masasagot ng pagtaas ng multa doon sa littering itong problema sa basura, paano ma-ensure na mapapatupad ito ng mga local government executives?
5: Okay. Yung pagtaas sa multa, that's just one component of it. Iba pa rin yung holistic approach na meron kang education sa ating kabataan, even sa adults natin. No? Yung ating maayos na implementation ng existing solid waste management programs. And of course, you always have to have those penalties there dahil deterrent yan eh. No? Kumbaga, pag alam ng ating mga mamamaya na merong multa o parusa or whatever you want to call it, no, nakakabawas pa rin yan, no, sa bilang ng mga nag-violate. But then again, it's not the only solution. It is part of the holistic approach of LGUs. No. Let's talk about waste to energy. Ako po, excited po ko rito. I asked specifically Chairman Donertes 2 days ago during our Metro Manila Council meeting. Sabi ko, Chairman, ano na po ang status ng waste to energy initiatives ng national government. So he informed us that within the year, magkakaroon na po ng initial undertakings. Bakit mahalaga ang waste to energy? Una-una, lahat ng basura na ating nahakot, lahat yan
0: ay... Saan mo ilalagay yan?
5: Sa landfill po, Ms. Corina. So eventually, yung mga landfill na to in the province of Rizal, na pupuno din yan. So yung capacity niya na makapagtambak ka ng basura ron, na uubos din, na diminish. So...

0: waste to energy, if it is really something that can be done, ang sabihin yon, lahat ng basura na nage-generate ng Metro Manila, imbis na itatambak mo sa landfill, ipapasok mo yun sa mga planta ng waste to energy. And that will really turn into energy that can be useful
1: to
0: us.
1: We have been talking about this, that Japan has 200 incinerators. That is safe. Yes. It doesn't ruin nature. And it generates energy. Tayo na lang po yata sa buong mundo ang ayaw ng incinerator. Hindi ko alam kung bakit. Question, marami pa po sana kaming tanong sa inyo.
0: It's okay, ma'am. I have all the time if you could have
1: beer. Hindi po. Kami po eh. Meron po kami ano dito eh. May pulis po dito eh. Ayan na nga oh. Pinatatapos. Sandali lang. Okay. Ito po. We're very interested in you as the leader of all the mayors. So, very briefly, ano po bang mga napagkasunduan nyo na? Kasi kung kayong lahat po, tingin ko lang, ay magkakasundo and say, Mr. President, this is what we all want. We have proven it to be whatever. Like, for example, incineration. Can't all the mayors agree that you have to do this already and tell the president?
0: Well, ako po, no, as far as I know, kaya nga ho, nagkaroon na ng initiatives ang Department of Energy. Binanggit naman po sa amin, magkakaroon na siya ng shift. Now, in case this shift is derailed, then tsaka ho namin pwedeng ipaabot ang
1: amin sa amin. What's the timeline?
0: We were informed kasi itong last quarter ng 2026, magkakaroon na nga ng initiatives moving forward. So that's very soon. Mm. And timely because as we can see, no, itong basura natin talaga, ay lalong na-highlight ngayong panahon ng tag-ulan. Kasi ho, no, pag bumababa ng tubig, no, ang naiiwan sa ating mga kalye ay yung basura.
1: Can't also all the mayors in Metro Manila agree na ipagbawal ang pagdala ng cellphone ng bata sa school?
0: Well, actually, yun naman po. No, pwede naman ho yung gawin individually or collectively ng ating mga LGUs.
1: Iba-iba po kasi ang patakaran.
0: May autonomy naman po kami, no, as LGUs. So, we have seen this dito po sa single ticketing system, Ms. Corina, no? So, after decades na hindi ito magawa, nagkaroon ngayon ng Metro Manila ng isang single ticketing system. Pagdating nga sa 20 common traffic violations. So, kung nagagawa namin ito for other programs, then it can always be done to address other issues and concerns.
1: Okay.
2: And maisingit ko lang yung tanong about the waste to energy, Mayor. Target ho ba, halimbawa, at least sa San Juan, na magkaroon ng waste-to-energy facility for every locality?
0: Ang pagkakaintindi ko po, no, it will be very hard kasi na individually ang LGUs may waste-to-energy. So dapat merong...
1: It's expensive.
0: Correct, ma'am. So dapat ho, meron talagang magiging service provider, whoever this will be, na doon ngayon dadalhin yung basura
1: strategically
0: ng
1: located.
0: Metro Manila. Correct, mm-hmm. Ma'am. Because Metro Manila is so big, kinakailangan maybe a couple of... Facilities.
1: Kasi sila-sila, di ba, Willard, all the mayors of Metro Manila can elect. Where do we put it for all of us? Or maybe two for all of us. Dalawang incinerator sites. Para lahat sila maserbisyohan. Kasi you're a powerful block. The Metro Manila mayors are a powerful block. At sumusunod lang naman the rest of the Philippines kung anong ginagawa dito na effective. Okay, ngayon po't nalinawan tayo sa isyong ito. Oras naman para malaman natin ang saloobin ng ating mga manonood online. Tingin ba nila masusolusyonan pa ang problema ng baha ng administrasyong ito? Ang sabi nila, Nathaniel Sunugan, uutang na naman daw. Trillions ang solution ng admin na ito. Hingin na nga lang kasi natin sa mga bilyonaryo yung pera.
2: Kaya nga eh. Three words lang ang sagot naman ni Lono Lianeza. Sa salita lang.
1: Sa salita lang. I kinda tend to agree. Carl Ryan Mendoza, inilagay ba naman negosyante sa DPWH?
2: Sabi ni Kyler, hindi. Dahil wala silang malasakit sa kapwa nilang Pilipino, puro pang sariling interest lamang ang kanilang iniisip.
1: O yung susunod na eleksyon. Eric Tolentino, 13,750 flood control projects ni Duterte sa 6 na taon. Hindi nga nasolusyonan. Kahit konti, ang baha at basura sa lansangan. Ang unang solusyon talaga dyan, ipakulong muna mga nagnakaw sa budget ng flood control. Tapos, kada baha, ibabad sila ng 8 oras sa baha. Ayaw niyong painumin? Painumin na lang natin sa kanila.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: conditions of our cities all over the country. Mm-hmm.
1: Na-mention nyo kanina, Mayor, yung drainage master plan. Yes. Pero meron ho bang pangmalakihan pang master plan ng Metro Manila na sinusunod against flooding beyond drainage drainage issues?
0: Okay. Ngayon po, no, ang mga LGUs natin, we have our own individual master plans. At yan po ay dinevelop ng mga LGUs mismo, specific dun sa aming localities. Pero something that we have to realize is, hindi naman pwede ang plano ng San Juan ay pang San Juan lang kasi konektado kami sa Mandaluyong, sa Manila, sa Quezon City. Ito po yung mga borders natin with other LGUs. So, mahalaga talaga na magkaroon ng isang Metro Manila Drainage Master Plan to ensure the interconnection of our drainage systems. At ito ay bagay na isinasagawa na ho ng DPWH. Mismong si Undersecretary Sadain po ang nagsabi niyan last Tuesday because I also inquired about the status of the Drainage Master Plan. So sinabi nga nila na sa initial phase nito, how fast it will be done, yun po ang aming pakiusap talaga sa DPWH na sana ho mas mabilisan nila ang proseso. At even MMDA Chairman Don Artes has volunteered na ang MMDA ay tutulong at susuporta. Because at the end of the day, no, it is to the best interest of the mayors na matapos ito. Sino ba namang mayor gusto araw-araw hinaharap namin problema sa pagbaba? Natural gusto namin masolusyonan na po ang pagbaba. No? No mayor would want to encounter the problem of flooding every day. Mm-hmm.
1: So, may target year ba, Mayor, na matapos ito?
0: It is really up to the DPWH how fast they can finish this. So I will request for a separate meeting with the Undersecretary Sadain and the MMDA Chairman Don Artes to really see ano ba ang kinakailangan. Kasi, again, funding is an issue, no? Kinakailangan kasi pondohan ng planong ito. It's not just a plan, no? It is really an overview of what has to be improved sa Metro Manila. You have to realize also, marami sa ating mga drainage systems in Skurina, decades old na yan. Yan yung mga na-embed decades and decades ago na kinakailangan ng lakihan. No? Yung mga culverts na tinatawag, yung volumes of water we're experiencing now because of climate change, mas malaki na kumpara doon sa mga nararanasan natin in the past decades. So that means yung mga drainage system sa ilalim ng ating mga kali, kailangan mas lakihan din para yung volume ng tubig mas kayanin niya.
2: Tama. Okay, let's talk about the LGSF. Kasi pupilit naming iniintindi at hinihimay yung national budget na ang amin pong hinala, talagang sadyang nililito. Madumi po isip namin. Sadya pong nililito ng mga legislators ang publiko so that we don't understand how they allocate. No? Meron pa nga mga small committee na nadiskubre. So, nakita po namin yung LGSF, which is tumaas ng 440 million pesos dito po sa panukalang pondo para sa LGSF ng 2027. Mula 57.88 billion noong 2026. Okay, ano nga bang ibig sabihin ng LGSF?
3: Para
2: local
3: saan ito?
2: Government
3: support fund.
2: Support fund na nabibigyan ang ng 500 billion, di ba? Yun ang nakita natin kahapon.
3: 50
2: ba?
3: Eh.
2: No. Well, anyway. Yes. O sige, pakitingnan ulit yung nakita natin. So, yeah, yan. Okay, so malaki po ang itinaas. Para saan po ba yung binibigay na local government support fund sa bawat isang mayor?
0: Okay, so Ms. Corina and Willard, and of course to everyone watching now, ito, sana makinig po kayo. No? Ang LGSF po ay, tama po kayo, it is the local government support fund. Ito ay paraan ng ating pamalang nasyonal to empower local government units. Dati ho, walang institutionalized process ang LGSF. That means, kung sino lang ang merong kakilala na makakatulong sa kanila na magkaroon ng LGSF ang kanilang local government unit, yun lang ang makakatanggap. Ngayon po, it is institutionalized, meaning merong maayos na proseso. Meron po yung menu lamang kung saan nyo pwedeng gamitin yan. Hindi yan kung ano mo ang gusto kong gawin, magagawa ko. No, very, very limited and streamlined menu such as multipurpose buildings, hospitals, health centers, medical equipment, farm-to-market roads. No? So meron lang specific menu po yan. And I would like to inform you na ang flood control projects ay hindi po kasama sa menu ng LGSF. Mm. Next.
2: So parang kumbaga, look at this, Willard. Isn't that 500 billion?
3: Yung kabuuang subsidies to
2: kabuuang
3: local
2: subsidies.
3: Government units.
2: Oo, subsidies to local government units.
0: Ay, hindi ho yan LGSF.
1: Iba pa.
2: Ano po yan? Iba pa yan.
0: I'm not sure what that is po. I'm not aware what data we're looking at.
2: Okay.
0: Pero yung LGSF po specifically, ito naman yung alam ko. No? Again, I'm not privy to the whole national budget process kasi it's a function of Congress po talaga.
2: How much exactly is given to every LGU?
0: Kinocompute po yan based on the population. Yun nga yung maganda dito eh. Ang kanilang formula po na pinapatupad ng DBM ay base po sa current census. So no LG will complain because yan ang census mo eh. So kung magkano ang natanggap mo, yan ay base sa inyong populasyon. And then, dinidivide po namin yan, 50% para sa bigas. Ito po yung nakikita nating tuloy-tuloy na pamamahagi ng bigas to Filipino families all over the country na more than 5 or 6 million po ang target na, na pamilya na mabigyan ng bigas. Ito po yung 10 kilos sa bigas 4 times this year. At yan po, po ay galing din sa pondo ng LGSF.
2: Is that dictated by law or it is discretionary to the mayor?
0: Yun po ay bagay na napagkausapan namin ng mga mayors na because we have to cover for both aspects, infrastructure development and also yung social needs nga ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng puro bigas lahat, hindi naman pwedeng puro infrastructure lahat. So yan po ang naging allocation ng pondo. At nakikita ho natin na nationwide, all regions, nagkakaroon nga ng pamamahagi ng bigas regularly.
2: Hindi kaya pwedeng job generation para sila na lang ang bumili ng sarili nilang bigas?
0: Well, yung job generation naman po talaga, that can be spurred by, of course, economic development. No? Kinakailangan talaga ang LGU mo ay maraming negosyo magbubukas upang makapaghandog ng mga trabaho. But specific po, no, kaya siya local government support fund. Dahil una-una, no, let's talk about infrastructure projects. Before the LGSF was institutionalized this year under President Ferdinand R. Marcos Jr., lahat ng LGUs very dependent sa DPWH pagdating sa infrastructure. There was only one national government agency undertaking all infrastructure projects na sa buong bansa. And in fairness to Sec. Vince Dizon, maayos ang kanyang pagpapatakbo ng DPWH. Previously po, no, ang mga projects bigla na lang sumusulpot sa mga LGUs, hindi nag-coordinate yung mga previous DPWH heads no, dati. No? Hindi siya nag-coordinate sa mga LGUs, bigla na lang naguhukay ng project sa isang bayan. May tinatayo ro na ang mayor hindi man nasabihan, malalaman na lang kung kailan nagsisimula na. So dati ho, nangyayari talaga yan. And I know because the mayors told me na ito yung complaint nila. In fairness to President Marcos, naglabas po siya ng directive that number one, no national government agency, including DPWH, can undertake a project without the approval of the mayor. Kinakailangan sila yung nakapag-ugnayan sa LGUs para kami po, mas alam namin ang aming mga lungsod kumpara sa kanila, kami makakapagsabi, DPWH, dapat dito tayo maglagay ng pumping station. Mm-hmm. Ito ang mga kalye na dapat improve ang drainage system natin. Okay. Hindi yung kung saan lang nila gustong gumawa ng project, doon sila tututo.
2: So how is it audited, sir?
0: Ang LGSF po, once it's transferred to the local government, it becomes our fund. Unlike po sa DPWH, if DPWH would undertake an infrastructure project, walang say ang LGU dyan. In fact, hindi nga dumadaan sa amin ang pondo. Di ba? Ano lang, kumbaga, nakikita lang namin, tinatayo yung multipurpose building, tinatayo yung health center. Ang kaibahan po ng LGSF, pumapasok na siya sa general fund ng LGU. That means lahat ng auditing and accounting procedures, hawak na ho namin, which we prefer. Bakit ho? Because as a mayor, matututukan ko ngayon saan nagamit ang pondo, tama bang accomplishment, yung scope of works na nakalagay dun sa project proposal, yung ba talaga nagawa. Because if it is DPWH, somehow, kumbaga, hanggang oversight lang kami, pero ang actual implementation, hindi naman namin hawak. So, wag ho kayong mag-aalala because if you feel at any point that your LGUs are not using their LGSF properly, kasuhan ninyo yung mayor, kasuhan ninyo yung lokal na pamahalaan. Kasi yung responsibility ng pondo ay nasa amin na.
1: Okay.
0: At mas matutulukan namin yan sapagkat kami na ang magbibid out. Kami na ang magpro-procure. And we can now monitor properly yung pondo. But then again, Ms. Corina, for the understanding of everyone, the amounts that LGUs get are based on our population.
2: Mm-hmm.
0: So, okay. Yan pong formula na ginamit for cities. And that is something that the DBM handles na po. No? So, merong portal po ang DBM. Ini-encode doon ng LGUs yung kanilang mga requests. And the DBM will now reply to them kung approved o hindi. So, pag hindi ho yung pumasok sa menu na allowed ng DBM, hindi ho yan ma-approve.
2: Okay, pero yung COA is the final auditing.
0: May COA po ang mga cities. No? So, yes, so meron po kaming city auditors na nagmamonitor sa amin. And sila rin naman po magsasabi kung tamang implementation. Mm. But from the start, guided na po kami because DBM will not release the funds kung hindi siya pasok po dun sa menu.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Metro Manila Council President at League of Cities of the Philippines Nation President, National President, San Juan Mayor Francis Zamora. Thank you, sir.
0: Thank you so much.
3: Thank you, Mayor.
0: Yeah, thank you.
2: Ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi po tayo magpapakurakot.
1: At walang mga api kundi tayo magpapaapi.
2: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio. 14:94, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
2: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: House of Pinoy Foods, Amsterdam, Biara Duma, live by Zoom from the Netherlands.
1: Hello.
0: Biara, magandang umaga sa iyo.
1: Magandang umaga po sa inyo.
0: Yes. So Biara, we're gonna speak Tagalog kasi mas comfortable si Biara na mag-Tagalog, which is so funny. Kasi, obviously, she doesn't have any Pinoy blood.
2: But she's very much Pinoy in her own way, correct. Of course.
0: Correct. So, tanong ko lang siya, Vera, anong percentage sa'yo ng Pinoy? 50%, 60%, 70% versus being Dutch?
1: Siguro mga 50% na po.
2: 50% na, pero feel ko 99% na dun sa pagmamahal mo. Okay, para sa aming mga viewers na hindi nakakaalam, paano ka natuto mag-Tagalog? Bakit ka napamahal sa wikang Pinoy?
1: So actually, na-meet ko ang asawa ko in 2001 dito sa Netherlands po. Tapos taga-Eastern Samar naman siya, so actually waray-waray siya. At may kaibigan din ako sa high school na Filipina. So parang may secret language kami noon kasi siyempre mga high school kids gossiping about other friends, other people. So ang ginawa namin, yung Tagalog naging language namin. Pero at the time hindi pa talaga ako fluent. Nung na-meet ko naman ang asawa ko, nag-start na ako mag-practice ng Tagalog dahil if ever makaanak kami, importante din sa akin na in touch din sila sa Filipino side nila. Kaya I've been starting with Tagalog, I think more than 30 years. Yeah, mga 30 years na siguro. Mm. Or mga 28 years.
0: Kaya actually, nakita ko yung social media mo ng mga reels at saka stories. Kaya na-interesado ako. Kasi nakakataba ng puso na isang dayuhan or na hindi Filipino obviously na nag-embrace sa aming kultura. Kasi syempre pag ganon, iba yung feeling namin. Parang we feel the love. So ang tanong ko sa'yo, paano mo na-embrace ang kultura ng Pilipino? Anong favorite mong parte sa kultura ng Pilipino?
1: I think po yung favorite part ko talaga is yung mga Pilipino mahilig talaga mag-share, taking care of their family and friends. Mga Dutch, syempre we care about our family and friends, pero ibang level talaga ang Filipino. So sa kasal namin ni Renier, yung late husband ko, na-feel talaga ako na parang I was part of the family at once. So parang normally with Dutch family, maybe it takes a while before you just feel like you're really absorbed into the family. Mm. But with my the family of my late husband, I felt accepted at once. And I was only 18 when I met him. So parang yung social skills ko at ibang skills ko na-develop pa rin habang bata pa ako. So kaya medyo talaga ako sa Philippines. So masasabi ko talaga na may mga influences din talaga ako sa Filipino culture since I was, I think 18 until now.
2: Mm. But Biata, hindi lang ang pamilya ng asawa mo, ni Rainier, of course, ang nag-accept sa'yo. Dahil buong Pilipinas, lahat ng mga Pilipino dyan, where you are also, mahal na mahal ka na dahil may ginawa kang paborito ng mga Pinoy, pagkain. Okay? So may restaurant ka. Let's talk about the restaurant that you have there at the Netherlands. Can you share us the name? Bakit mo naisipan na Pinoy all the way ang ipamahagi na pagkain?
1: House of Pinoy Foods is the name of my, actually hindi po siya restaurant, takeaway siya and catering. So nagde-deliver kami sa mga kasal, mga binyag, mga birthday, at yung mga tao pwede din pumunta sa store na pwede sila kumain doon, pero isa lang yung maliit na lamesa, pero mostly for takeout. And nung namatay yung asawa ko in 2019, actually, may business na kami, pero from home lang. Tapos, nag-grocery shopping ako once sa isang Asian store. Eh, tinanong niya ako, bakit ang dami mong binibili na mga Filipino ingredients? So, na-explain ko na may catering business ako. Tapos, sabi niya, baka gusto mo makangaroon ng pwesto? Sabi niya, sa likod ng store ko, meron akong maliit na pwesto. Baka interesado ka. Tapos, napaisip naman ako. Sabi ko, mas maganda siguro kung may place talaga kung saan ako pwede magluto para hindi na ako magluto sa bahay. Mm. Doon sa sa store na lang. Tapos, it worked naman. So, we started, that was in Corona. And we're almost 5 years now in the same location. November 7 is our 5th anniversary.
0: Wow, congratulations, malapit na. Anong unang Pinoy food ang natikman mo?
1: Natikman ko siguro lumpiang Shanghai po.
0: O, para kasi Cameron Diaz, mahilig siya sa lumpiang Shanghai.
2: Shanghai. Talaga?
0: At saka sa pansit.
2: Talaga?
0: Kasi best friend niya Pinoy sa San Francisco.
2: Ah, okay.
0: So palagi siya kumakain ng pansit.
2: Well, speaking about...
1: Naka-adobo daw.
0: Oo, oh, adobo.
2: Adobo also. Okay, kung meron kang unang natikman, ano naman ang paborito mong item sa menu ninyo?
1: For now, empanada. Dahil gumagawa kami ng empanada siguro for 1 year now. So, yan pa rin ang favorite ko na yun.
0: Ay, syempre, ang asawa mo, Biata, waray-waray. Marunong ka bang magluto ng mga pagkain na waray?
1: Yeah, just like humba.
0: Humba.
1: That's one of our, just like for mga party, bestseller din namin yan, humba.
0: Syempre, madaming Bisaya dyan sa Netherlands. Syempre, obviously, kasi andyan ang former president, di ba? Madami pa nag-o-orders yung galing Hague?
1: Meron din naman po. The Hague, Rotterdam, pero yeah, nakaka-deliver naman din kami minsan sa Den Haag kung may medyo malaking order dahil medyo malayo din sa amin, mga 45 minutes drive, pero meron naman din sa The Hague nag-o-order sa amin, yes.
2: Balita namin na sa menu mo rin, paborito naman ng mga Pinoy is your longganisa. Anong secret doon? Anong meron sa longganisa mo?
1: I think may halong talagang kasi yan yung story sa longganisa namin, yan talaga ang favorite story ko dahil yung asawa ko may sakit naman talaga siya. In April 2019, pinasulat niya sa akin yung recipe. Ayaw ko sana isulat kasi sabi ko naman sa kanya, tayong dalawa naman gumagawa, bakit isusulat ko pa? Basta he really insisted na dapat isulat ko talaga sa notes ko sa phone. Tapos nung namatay na siya, nakita ko na ulit yung recipe. So I started to make the longganisa sa butcher namin. So much more volume. Kaya sobrang special talaga sa akin ang longganisa. Mm. Actually, for the ingredients, I think same lang naman. Pero homemade talaga siya at fresh. Hindi siya yung... basta yung belly talaga ang ginagamit namin. Pinapagiling ko yung belly ng baboy. Tapos so may halo talaga siya, taba at saka laman. Kaya masarap talaga siya. Favorite ko din yun actually sa menu niya namin.
0: Oh, Biata, meron na akong curious lang. Nag-order na ba si VP Sara sa'yo ng pagkain?
1: Eh, hindi pa po.
0: I'm sure mahilig sila sa humbak.
2: But ngayon, alam niya na, di ba?
0: Ngayon,
2: I'm sure people will start ordering. Well, Pinoy's lang ba ang nakakatikim ng pagluluto mo? Or are other people lucky enough to be able to try your Filipino cooking?
1: So we have some customers na minsan na dadaan sila sa store, na amoy nila sa lano dahil sa exhaust namin. Tapos papasok sila. So meron nangyari na may mga pumasok na actually hindi talaga nila intention kumain ng Filipino food, pero habang nagba-barbecue kami, na amoy nila siguro yung barbecue, tapos nag-curious din sila. Pero mostly talaga Filipino at mga asawa ng mga Pilipino-Pilipina.
0: Mm. Balik tayo sa pamilya mo, sa mga anak mo, kasi nakita ko dun sa reels mo na gusto mong i-integrate ang kultura ng Pilipino sa mga anak mo para hindi nila makalimutan. Hindi, sabi mo, hindi sila masyado marunong mag-Tagalog, pero alam nila ang kultura ng Pilipino. Naging mahirap ba sa'yo yun? Siyempre, single parent ka ngayon. Difficult ba sa iyo na i-explain sa kanila kung na biracial sila, dapat importante ang Pinoy culture sa buhay nila?
1: Actually, hindi ko na, I don't tell them with so many words, but I just do it by my action. So, kung siyempre dito sa bahay nagprepare ako ng mga dessert, so alam nila. Tapos actually, kararating lang namin last Monday galing Pilipinas.
0: Oh, actually, nakita ka na sa publication ka. Bumibili siya ng mangga.
2: Doon, at bagoong.
0: Yes. Oo, sa palengke. Okay.
1: Tapos yung mga anak ko, nagdala din, may mga sila dito, mga pinsan, nagdala sila ng mga pasalubong, automatic na yan sa kanila. So kahit hindi ko ma-explain, ipapakita ko lang sa kanila sa mga ginagawa ko, I think that was that is enough for the so hindi ko talaga in so many words in-explain na dapat magaganyan kayo, pero at least nakikita nila kung ako nagdadala ako ng pasalubong, nagsishare ako ng food, keep the bonds with the Filipino family. So I think that's the way that I try to do it. Pero minsan mahirap talaga dahil sobrang busy ko din talaga, Monday to Sunday ang trabaho ko. Pero at least I do what I love, so that makes it easier.
2: Oh. Monday to Sunday, walang pahinga.
0: Restaurant.
2: Tuloy-tuloy catering. Okay, you know, I've been saying this here at the Daily Dish, napaka-good timing ng pagpasok mo dahil ngayon ay buwan ng wika at linggo ng wika. And napakaganda. Yes, at napakaganda na nandito ka kasi nakikita ng mga fellow Pinoys natin na tingnan mo si Beata, siya mismo nagsasalita diretso. Parang ako na yata mababaluktot ng Tagalog dito, pero ang galing-galing mo. Why, aside from your husband, of course, and your love for him, what made you fall in love with the Filipino culture? Kumbaga, pwede naman hindi kailangan magsalita ng Tagalog, pwede naman hindi magluto ng pagkaing Pilipino. Bakit parang hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pagmamahal mo sa Pilipino at Pilipinas?
1: I think dahil talaga sa mga anak ko, dahil talaga importante sa akin na alam nila na half Filipino talaga sila. Nandito kami sa Netherlands, so the influence of the Netherlands is all around. Pero yung sa Filipino is just a little, dahil sa store ko lang tsaka sa mga family nila. Pero nakikita ko talaga po dito sa Netherlands, maraming half Filipino or mga Filipino mga bata na dito lumaki, hindi talaga sila masyadong marunong, na nanginginayan talaga ako kasi the Filipino culture is so rich that it should be, para sa akin dapat, it should be a priority for the parents na ipapaano din nila yung Filipino culture talaga.
0: Beata, paano, ano yung feeling na ikaw ay napaka-popular na influencer for Filipino culture pero hindi ka Pinoy?
1: para sa akin po, actually, I really cannot, minsan di ko maintindihan na bakit marami nagla-like sa mga videos ko. Kasi yung ginagawa ko, ganyan naman talaga. Yung pinapakita ko sa videos ko, that's the real me. So I just started one time uploading videos. First, I didn't want to show my face, but yung pagkain lang pinapakita ko. Dahil medyo insecure ako. Siyempre, hindi ako Filipino. Baka wala bibili kung alam nila na that's ang nagluluto. Pero may kasama naman ako sa store mga Filipino. Pero yun ang ano talaga namin na parang ano talaga ako sa Filipino food eh. Favorite ko talaga. Tapos pati yung language, I love languages. So dati, favorite ko talaga language yung English. Aha. Kaya nag-study din ako ng English sa school. Pero nag-take over talaga sa Tagalog and Waray.
0: Oh, marunong siya mag-Waray.
2: Ikaw marunong mag-Waray, Ferdy?
0: I can understand a little Waray. Kasi also malapit siya sa Bisaya. So mga may familiar words na ano,
2: magkakapareho. Nakakataba ng puso. Sobra, Beata. Seeing you here with us. So we want to find out, and maybe you could share to all our viewers, what's next for House of Pinoy Foods?
0: At nasan ka located? Para malaman naman ng mga viewers namin sa Amsterdam.
2: Pwede ka namin puntahan.
0: Correct.
1: Yes. Welcome na welcome kayo dito sa Amsterdam. Actually, we are in a small town nearby Amsterdam, and it's very accessible from the central station. Just take a subway for 20 minutes and then get off at the Van der Maas West station of the subway. Tapos mga 5 minutes na lang lakad. Tapos open kami Thursday hanggang Sunday every week. So na yun, nagbakasyon na ako, so hindi na kami magka-close. Open talaga kami Thursday hanggang Sunday.
0: Gusto ko actually tigman yung pagkain mo. Sayang, umalis ka na. Magpapaluto sana kami. But nonetheless, Beata, next time pag uwi mo. Meron ka bang final message para sa mga viewers namin na nandyan, na namimiss ang pamilya nila at pagkain?
1: Yung sa mga viewers, siyempre, first of all, magpapasalamat talaga ako sa mga followers ko at mga taong nagla-like ng video, nagsishare ng video ko, dahil siyempre, malaking tulong din yan sa akin sa store ko. Kasi marami pumupunta mga galing ibang bansa, Germany, France, umibisita din sa store namin. So, napapasalamat talaga ako. At what I have to say to all the Filipinos, just be proud of being Filipino, because the Philippines is such a nice country and it's such a rich culture na dapat talaga give it priority to make sure to share the culture with your children and your family, because it has so much to give.
2: Beautiful message. Ito ang message naman sa, namin dito sa Daily Dish para sa'yo. Oo. Mabuhay ka, Biata Duma. Super
0: siya,
2: thank you for all that you do.
0: At saka, thank you, Val, sa'yo at sa iyong oras dahil alam namin na nagja-jet lag ka naman kaya gising ka.
2: Thank you so
0: salamat
2: much.
0: Ka, salamat ka, Biata. Mabuhay ka and we can't wait to meet you in person.
1: Maraming salamat din sa inyo.
2: Bye. All right, up next, we'll speak with entrepreneur and soap

0: Saj Pandano. Don't go away. The Daily Dish will be right back.
1: Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
2: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. At

0: The day moves fast. Start it with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
1: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge. At 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionario News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
2: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
1: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon. Mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang

0: at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
1: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
2: Yeah.
1: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
3: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2. The road to becoming the Billionaire News Channel's next Quiz Bee Millionaire is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners.
4: Rise above the rest and become the next Quiz Bee Millionario.
5: And I'll be
6: your next Quiz Bee Millionario.
4: Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.

0: cuento cómo jugó North America. Mga bosses ng Filipino-American community.
1: This is great for all Filipinos.
0: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
2: So let everybody know what happens in the Philippines.
0: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
3: Brave insights.
4: That's why I hate Ayuda.
5: Ang mga kalokohan nasa babae.
6: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
3: Bold political views.
7: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
8: Ano na makakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
9: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
3: Conversations that go beyond the political headline.
10: Sino mga hula mong kakasuan?
11: Hindi man kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
12: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
3: Political Talks. Friday, 8 p.m.

0: Good afternoon. It's Thursday, August 20. I'm Mai Rodriguez for your midday report. We'll be giving you the stories shaping the nation at this hour. In the headlines, the Zamboanga school shooting and incidents of school violence under Senate scrutiny as lawmakers zero in on security gaps and gun accountability. The ombudsman stands firm on cases against former House Speaker Martin Romualdez despite the recantation of former Marine Orly Guteza. Tragedy in Brazil, more than 20 people are killed as a bus crashes head-on into a truck. And singer Post Malone is now engaged to longtime girlfriend, stylist Christy Lee. The Senate is now zeroing in on Tuesday's deadly shooting at Ateneo de Zamboanga University, with security lapses and minors' access to firearms now under scrutiny. Lawmakers are also looking into the Tacloban school shooting last June that left three students dead and 20 others injured. Kumuha tayo ng detalye mula kay Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter, ano ang latest?
1: Mayroong nakitang pagkukulang sa pagpapatupad ng seguridad kaya nakalusot yung mga armas ng batang CICL na siyang namaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. Gumulong na ang Senate Investigation and Aid of Legislation sa nangyaring karahasan sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. Sa salaysay ni Zamboanga City Police Director, Police Colonel Fidel Portalesa Jr., hinatid ang CICL ng sasakyan kaya hindi na siya dumaan sa inspeksyon ng mga security guard na nagbabantay sa gate. Nang nasa loob na niya ng campus ay doon na lang bumaba ang CICL at dumaan sa ramp kung saan walang nakabantay ng mga security personnel at umakyat sa fourth floor ng gusali kung saan doon na isinagawa ang pamamaril. Yung rampa na yan ay siyang ginagamit umano ng mga PWD papasok sa gusali ng paaralan. Mabilis anya ang pag-responde ng pulisya sa eskwelahan dahil inabutan pa nila yung CICL sa fifth floor at minanduhan na ibaba yung kanyang armas. Pero sa halip na sumunod sa pulisya ay pinutok niya ang hawak na armas sa kanyang sarili dahilan ng kanyang pagkasawi. Pagtatama ng pulisya, dalawa ang nasawi at isang babaeng estudyante ang nadaplisan. Ang pangalawang dinala sa ospital ay hindi naman tinamaan ng bala kundi hinimatay lang ng masaksihan ang pangyayari at nakalabas naman ito sa ospital at nasa maayos na ang kalagayan. Dito na po na ni Senator Erwin Tulfo ang tila pagbaliwala ng mga security personnel sa mga nakasasakyang estudyante, hindi lang sa ADZU kundi sa maraming private na eskwelahan sa bansa. Sabi naman ni Senator Risa Hontiveros, kung meron lang sana ang security personnel sa rampa na dinaanan ng CICL ay maaring napigilan ang insidente.
2: At sayang lang po no na wala sa kanilang naka assign pala dun sa ramp kasi kung nakalkal yung sasakyan or yung mga gamit ng bata very possibly na prevent itong trahedyang ito.
3: Balita ko po, pag nagko-commute yung bata, hinatid ng yaya o naka-tricycle, naka-motor, yung bata ay sinasubject po sa ikanga search. Mayroon po mga metal detector. Pero pag naka-kotse, baba yung bata, pasok doon sa gated compound, papasok na sa hallway, diretso na sa classroom. And ito po yung dinaanan ng bata natin na perpetrator. Did you see that, Colonel? At ano ang suggestion nyo po sa Ateneo de Zamboanga?
4: Hi.

0: DOC-issued firearm, may sariling rules kasi yung Bureau of Customs as to how they will hold their officer liable pagdating sa paggamit ng firearm na yon. At yung personal firearm naman na ginamit ng ama ng bata ay covered ng Republic Act 10591 na nagre-regulate nga sa gun control sa bansa. Ayon dun sa Republic Act 10591 na numay, maaring masuspinde yung license ng firearm kapag napatunayang merong gross negligence sa part ng may-ari ng firearm. So yun yung patuloy na iniimbestigahan ngayon. And nauna na rin sinabi ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na tinutukoy pa nila kung ano yung mga posibleng kaharapin ng father, but dismissible offense yung negligence ng Baril May.
1: Maraming salamat, Joan Manalo, live mula sa Senado. We'll be right back.

0: delivered suitcases of cash to former House Speaker Martin Romualdez. It says 28 witnesses remain ready to back its investigation. Kumuha tayo ng detalye mula kay John Riz Calata. John Riz, go ahead.
1: May 28 testigo ang nakahandang magbigay ng direkta at material na kaalaman hinggil sa mga transaksyong kinasasangkutan ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon ito sa Office of the Ombudsman, kasunod ng pagbaligtad ng dating aide ni resigned Congressman Zaldico na si Orly Guteza sa kanyang mga testimonya hinggil sa nalalaman tungkol sa umano'y cash deliveries kay Romualdez. Sinabi ng anti-graft body na ang mga nasabing testigo ay mga aktibong tauhan na nakauniforme at kasalukuyan ng sumasailalim sa legal na proseso. Binigyang diin ng tanggapan na hindi lamang sa iisang saksi nakadepende ang buong investigasyon, kaya naman hindi ito matitinag ng mga nagaganap na recantation o pagbawi ng pahayag. Tinawag ng ombudsman ang mga recantation sa mga high profile na kaso bilang isang classic pressure tactic. Nilinaw rin ng ahens o ng ombudsman na ang pakikipagtulungan sa legal na proseso ay hindi isang opsyon kundi isang obligasyon sa ilalim ng batas para sa lahat ng nabigyan o mabibigyan pa ng legal processes. Naglabas din ng matinding babala ang ombudsman laban sa sino mang mangangahas na humadlang, mambara o manggulo sa mga proceedings ng tanggapan at haharap sa buong bigat ng batas ang mga ito. Hindi raw hihinto ang anti-graft body sa paghahanap ng katotohanan kahit ayaw pang magsalita ng ninuman. Mike?
0: Riz, so gaano kasigurado daw ang ombudsman na wala nang babaligtad kasunod ni Guteza at itong apat na so-called Maleta Boys?
1: May wala pang pahayag ang anti-graft body tungkol dyan, no? Pero kung magbabase tayo sa pahayag ni Attorney Levy Baligod, yung abogado ng Maleta Boys, tila wala pa rin katiyakan kung wala nang babaligtad dahil ayon sa kanya, may mga sumusubok pa raw kasing kumbinsihin ang mga natitirang Maleta Boys na baligtarin rin pa ang kanilang mga testigo. May?
0: Maraming salamat, John Riz Calata. Naguulat. The ombudsman says it has 28 witnesses to support its flood control cases involving former House Speaker Martin Romualdez. And now Romualdez's camp says it has 25 more former drivers and security aides who is ready to counter those claims. Kumuha tayo ng detalye mula kay Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, go ahead.
2: May matatandaan natin na during the State of the Nation address of President Marcos Jr., sinabi niya na hahayaan niyang makasuhan ang kanyang pinsang buo na si former House Speaker Martin Romualdez. At kanina nga, no, sa makalipas ang mahabang panahon, may muling humarap sa media ang kampo ni Romualdez at nanindigan silang hindi nagkasala ang dating House Speaker. Expected this afternoon, maghahain ang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez ng supplemental counter-affidavit sa Office of the Ombudsman. Nakapaloob dito ang sworn statement ng 25 other former drivers at security aides ni former Representative Zaldico. Isasama rin nila sa isusumite ang dokumento ng mga napabalitang nag-recant na dating sundalo na si Orly Guteza. Laman din ito ang kanilang affidavit, ang pagkontra sa mga naunang bintang ng 18 Maleta Boys laban sa dating House Speaker. Maino, itong 25 nga na security aides and driver ni former Representative Zaldico, hiwalay pa ito doon sa 18 Maleta Boys. Ayon kanina kay Attorney Adi Fajardo, no, nang nakausap natin, sinabi niya na sinabi daw, base doon sa affidavit, na itong mga security aide nga ni former representative ay hindi naman daw totoong nag-deliver ng pera, subalit may meron daw sa kanilang kumausa para gumawa ng kwento. At ito nga yung lumabas na patungkol dun sa issue ng mali-maletang pera. At gayon nga, may nanindigan sila na kaya nila yung patunayan na hindi nagkasala si Romualdez. May.
0: Isaiah, so paano daw napatunayan nitong 25 drivers at aides na walang kasalanan itong si former Speaker Romualdez?
2: May ang paliwanag sa ating kanina ni Attorney Fajardo. If you compare the numbers, no, 18 yung Maleta Boys and yung titistigo na papabor nga magpapatunay na walang kasalanan si Romualdez ay 25. So in terms of numbers for credibility, kaya daw nilang basagin yung credibility nitong actually nabawasan na nga yung 18 Maleta Boys dahil meron ng apat na nag-recant. At malinaw, no, may sabi nila na itong mga former security aides and drivers ni former Representative Zaldico ay nabayaran lang daw ng iilang mga tao. May.
0: Sino daw ang kumausap naman sa kanila na mag-testify o magpahayag na

0: nag-deliver daw sila nitong mali-maletang cash.
1: May kanina sa during the press conference, hindi sinabi ni Attorney Fajardo kung sino yung eksaktong mga pangalan, no, na kumausap dito sa mga umanoy nagpakalat ng patungkol sa balibalita ng mali-maletang perang dinideliver sa ilang mga politiko. Ang pero Mike, matatandaan nga natin, nabanggitin sa report kanina, na according to Orly Goteza, ang kumausap sa kanya mismo ay si Senator Mark Culeta. It's si former Representative Mike Defensor. Maliban dyan, May, ipinaliwanag din sa amin kanina na, ni Attorney Fajardo kung paano nila nakuha itong mga affidavit na mula mismo dito sa 25 drivers and aid. No? Anila, ito raw ay kusang loob na nagsumite ng mga affidavit sa NBI and even sa DOJ at kabilang daw sila sa mga napagbigyan nito. May.
0: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa. Up next, President Marcos checks in on Metro Manila's flood defenses with more pumping stations and upgrades expected in the coming months. More stories after the break. Stay tuned to Midday Report.

0: by February 2027 will serve as the model for the upgrading of other pumping stations in Metro Manila. DPWH Director Fano also said the developments carried out by DPWH now have more assurance as their supplies are sourced from international partners such as Korea, Denmark, and the United States. My President Marcos stressed the ultimate need to resolve the country's waste problem, especially now that climate change is dumping more rainfall or rainwater in the Philippines more than ever. Mai.
1: Thank you, Ivy Reyes, live from Malacañang. The Senate Blue Ribbon Committee is dropping Orly Guteza from its probe after he recanted his claim that he delivered cash, which he described as basura or trash, to former House Speaker Martin Romualdez. Nagbabalik si Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter, ano ang latest?
2: May wala nang balak pa ang Senate Blue Ribbon Committee na ipatawag pang muli dito sa pagdinig ng Blue Ribbon itong si Orly Guteza matapos yung kanyang recantation sa kanyang mga naunang pahayag noong nakaraang taon kaugnay nga dito sa flood control scandal. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, pinauubayan na niya sa Office of the Ombudsman ang issue kaugnay ng recantation ni Guteza dahil nagamit naman na ng Ombudsman ang pahayag ni Guteza sa kanyang pagharap sa Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025 bilang ebidensya sa iniimbestigahang kaso sa flood control scandal. Naipasa na rin na niya ng Komite sa Ombudsman ang lahat ng mga salaysay at mga pahayag kaugnay ng flood control scandal investigation. Nagsagawa na rin kasi ng preliminary investigation ng Ombudsman sa pagkakasangkot ni dating House Speaker Martin Romualdez at gamit nga itong salaysay ni Guteza sa Senado bilang isa sa kanilang mga ebidensya. Kaya kasunod ng pagbawi ni Guteza, sabi ni Senator Tulfo, nasa Ombudsman na yung desisyon para sa nararapat na gawin o aksyon. Sa mga naging resource person ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal, si Guteza ang hayagang nagdawit kay Romualdez. Pero sa kanyang bagong salaysay ngayon na sinumpaan sa Pasig City noong Agosto 13, sinabi niyang nalin lang siya at napilitan lang na tumistigo gamit ang mga kaalaman ni na Mark Teksay at Jan Paul Estrada na mga dating executive assistant ni dating Acobicol Representative Zaldico. Pinakiusapan daw siya na siya na lang ang maglalahad sa Senado lahat ng mga nalalaman ni na Mark Teksay at Jan Paul Estrada dahil maaari raw nila itong ikatiwalag bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo.
3: Doon na ho sa kanila ho yun, para ika nga isa na lang. Kasi ang purpose ho natin, ayan din po yung sinasabi ko noon na taken out of context ng ilan na ayaw ko na magpa-imbestiga. Hindi po. Gusto natin ma-imbestiga, pero gusto ho natin, wag lang investigasyon, accountability. Ang pinaka-fast way to hold these officials accountable, ombudsman na. Tingnan mo, take the cases po yung mga ilang na napakulong na ng ombudsman ng mga official. Mabilis po. Eh kung dadaan pa ulit sa amin, it will take 1 month, 2 months, hearing. Tapos ngayon, budget hearing na, di ba? Meron pang trial, ng impeachment trial. Eh siguro, pag sa ombudsman kasi mas mabilis na.
2: May sabatala, sinabi naman ni dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na hindi na nakakagulat ang pagbaliktad ni Guteza dahil nakita naman niya sa live streaming ng hearing noong September 25, 2025 kung paano daw i-coach ito ni Senator Marcoleta. Dagdag pa ni Lacson na naging one dime a dozen o pangkaraniwan na ngayon ang pagbaliktad ng mga testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys. Inihalin tulad pa ni Lacson sa katagang lagaring hapon na lingwahean niya ng mga mandurugas na doble kita o 40-40 vision. Sa ngayon, May, wala pa namang nakatakdang pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nga nitong flood control scandal. May?
1: Mm-hmm. Oo nga, Dexter. Ano? So, parang nakakalito na at hindi na natin alam kung sino ang papaniwalaan natin. So, ngayon, para malinaw lang, ano, magpapatuloy pa ba ang Blue Ribbon Committee hearing dito sa flood control scandal?
2: Batay dun sa mga pahayag, reading between the lines mula dito kay Senator Erwin Tulfo na siya ngayong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee dahil may mga investigasyon na ang ombudsman, ipauubayan na nila ang lahat ng investigasyon dito. Yung mga issue sa Taguig na inilahad ni Senator Ping Lacson, nandun naman din daw sa ombudsman, kaya ombudsman na ang magpapatuloy ng mga investigasyon. May.
1: Alright, maraming salamat, Dexter Ganibe, live mula sa Senado.

0: Magandang umaga. Ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press ng Marcos Administration.
1: Magandang umaga rin po. Ako po si Secretary Relly Fajardo, dati pong spokesperson ng administration ni

0: And the Spokes is back this week. Our guest has found himself at the center of a public dispute with DPWH Secretary Vince Dizon and Malacanang over an alleged zero allocation for his district.
1: Joining our conversation is the House Representative of the 2nd District of Caloocan City, Congressman Edgar Erize. Welcome back!
2: Thank you.
1: Congressman, no, suki natin. At mukhang nakapangbaha kayo, ready kayo. sa outfit ninyo.
2: Umiikot sa district. Yeah.
1: Buti hindi na po masyadong umuulan ngayon. Diba? Medyo maluwag yung kalsada.
2: Yung tingin nga po, umuulan pa rin.
0: Eh. Ang Caloocan, binaha din ba? May mga areas na binabaha?
2: Yes, maraming areas na binabaha.
0: Hence the...
2: Especially the area of Dagat-Dagatan in my district.
0: Oh, of course.
2: In my district. Tapos sa may... Ano, yung Perennial na ba? Sa may 2nd Avenue, sa may yung boundary ng Manila, yung kung tawagin niya RPAPA.
1: So, sa lahat, sa pag-ikot ninyo, yung RPAPA na yan, yan yung pinaka, ano,
2: marami pa eh. Mayroon mga lampas tao.
1: Delikado.
2: Delikado. Wow. Kasi actually, ano, gaaral pa lang ako ng college, baha na dyan. Kandito sa dibdib.
1: Pero so ba't hindi kaya ma-resolve yun? Yung kung nag-aaral pa lang kayo ng college, sabi nyo, issue na yan.
2: Kasi nga, ang napakalaking problema talaga, yung, ano yan, Maligaya Creek. Maligaya,
0: yes,
2: going
0: yan,
2: to
0: yung creek naga, ano
2: siya. Sunogapog. Galing yan sa Tulyahan River, sa Bulacan pa yan, Valenzuela. Dalawa yan, yung major, ano, yung Kasili Creek, doon naman sa may monumento. It all goes to Maipaho and Sunog-Apog, papunta sa Manila Bay.
0: So, hindi sufficient yung creeks to carry the waters na na-experience natin ngayon sa ulan?
2: Maraming nakatira sa gilid at sa ibabaw.
0: Hindi na ba siya re-engineer or lakihan?
1: Or yung, kung maraming
2: nakatira.
1: May mga
2: na-relocate na during, at one time na pinadiran ko pa nung ano, may proyekto ako nung pinadiran ko pa ng lampas tao yung creek.
0: Yung area. Oh,
2: pero
0: correct.
2: May mga areas pa rin na
0: so may nakatira?
2: Not only in Caloocan, but Valenzuela and even Manila. So,
0: Of
2: yun ang problema. Compounding the problem is the solid waste.
0: Yun, yes, we heard that you've raised this issue.
2: Yes, kasi matagal ko na, a year ago after the flood control mess, sinabi ko na yun, one of the major problems of Metro Manila, kahit idiretso na idiretso siya pa ulit-ulit, kung hindi naman magkakaroon ng tamang sistema ng solid waste management dito sa Metro Manila, patuloy lang na magsasayang tayo ng pera sa dredging.
1: Magbabara.
2: Ang Metro Manila now is producing around 10,000 tons of solid waste, garbage.
0: Daily to.
2: Daily. And with the collection system, hindi lang naman ako nagsasabi, maraming nagsasabi, siguro mga 60%, 50 to 60% lang yung actual na nakokolekta. The rest goes to drainage and water waste. At
0: bakit?
2: Kaya yan naman ay ang proof niyan, pagka bumabagyo, makikita mo yung Manila Bay punong-puno ng basura.
0: True.
2: And according to scientists, as announced by Bloomberg, 34% of plastic waste in the oceans of the world came from the Philippines.
0: Aray.
2: Imagine, 34%. Yung India comes second, pero 12% lang, 1 billion yung population nila. In China, it's about 3%. The rest of the world, 12%. So, talagang kitang-kita mo na very inefficient yung solid waste management ng ating bansa.
0: Why do you say that only, that there, ilan lang ang nakokollect? 50%?
2: 60% to 60%.
0: Why aren't the rest collected?
2: Well, and there are several reasons. One is corruption. Kasi yung, alam naman yan na yung Metro Manila at yung mga highly urbanized cities, may monopolized ng ilang contractors, malalaking contractors. Mm-hmm. They are even financing the elections of mayors. Ha? Kasi,
1: may pera sa basura.
2: Imagine, ang basis ng kanilang kontrata, clean all. So, pipirmahan lang nung tao ng mayor na malinis na.
0: Mm-hmm.
2: So, kahit na hindi na-collecta,
0: 100%
2: makakollecta.
0: Yun. Okay.
2: May certification. Second, Yung system of collection. Mm-hmm. Kasi nga, karamihan ng mga roads, pathways, hindi naman napapasok ng mga dump trucks.
1: Okay.
2: So,
1: hindi kasha yung
2: so
1: mga
2: dapat
1: trucks.
2: Talaga merong system eh. At yung dapat na system, case to case. Mm-hmm. Dapat on a barangay level. Kasi, main road.
1: Dapat sa kanto, yung barangay yung magkukuha.
2: Pagdaan ng truck, magkukulit. Pagdaan ng truck, kaya yung mga tao, dadalhin lahat dun sa main road. Mm-mm. Doon tatambak. Kaya makikita mo ito, yung umagi ang punong-puno yung main road ng mga basura. Yeah. Ang problema, may mga scavengers. Kakalkalin yun, may mga aso. Tapos, mapupunta yun sa drainage. Tuloy-tuloy sa creek.
1: Dapat meron silang garbage na malaking
2: doon. Walang ganon. Second, alimbawa, yung mga nakatira doon sa mga maliliit na eskinita, sa mga creek, busy sila, alam mo naman, mga poverty-stricken families, so nagtatrabaho pareho, so pupunta, maglalakad pa ba sila ng kalahating kilometro para magtapon ng basura, hindi papasok na yun sa trabaho. So, most convenient sa kanila, itapon sa creek yung kanilang mga basura. So, kaya nga may ang proposal ko, dapat may talagang yung bawat barangay, halimbawa, yung mga ganong barangay, dapat kinokolekta na yan house to house.
3: Mm-mm. I hate to ask this, pero meron tayong solid waste management na law. We do have...
2: yes, pero macro eh. Dapat dito kasi yung
1: LGU.
2: LGU micro.
1: Barangay level.
3: So, yun ang kakulangan.
1: And walang budget si barangay waste collection?
2: Wala.
1: Diba? Kasi mayor lang ang diba? City level or municipal level lang ang garbage collection.
2: Sabi ko, ang tingin ko, yung dapat talaga, yung pagtuunan ng pansin, especially sa Metro Manila, hindi titino dito hanggat ganyan yung sistema ng solid waste management. Pangalawang problema
1: hindi
2: natin, yung disposal.
1: Hindi mo pwede kasing iasa lang na dapat disiplinahin kasi natin yung mga kababayan natin.
2: Paano mo madidisiplina kung wala ka naman binibigay na facilities?
1: Diba?
2: Kung kaya nga, pwede silang magigpit kung may binibigay silang facilities. Para
1: kung may tapunan ng basura na convenient.
2: Na convenient sa kanila. Pangalawa, yung disposal. Yan yung pinakamalaking problema natin. Imagine, Singapore is only producing 5,500 tons a day of solid waste. Pero they have 4 facilities. Meron silang waste to energy, meron silang sanitary landfill, meron silang incinerator. Vietnam, ang kanilang, there are several facilities. They are only producing 5,000 tons a day. 200 hectares yung kanilang sanitary landfill. Mm-mm. Tayo isa lang yan lang sa Rodriguez Rizal.
3: Na
2: maraming issue dati sa Nabotas, kita mo sandali lang no, sarado na.
3: Nagkaroon
2: pa ng environmental issue. Kasi supposed to be hindi yan dapat sa dagat at hindi yan dapat sa bundok. Doon sa mga napuntahan ko, I've been the chief of the research of one of the areas in Metro Manila Commission nung bata ako.
3: Okay.
2: So, naging area manager din ako ng isang city.
3: All right.
2: So, napuntahan ko yan, yung mga disposal site. Yung kanila mga plot land, waste to energy.
3: Right.
2: At yun nga mga public corporations doon, kumikita pa, hindi nalulugi. Dahil dun sa waste to energy. So, ngayon, nakakarating na nga tayo sa buwan eh, yung bang makagawa lang tayo ng isang facility for solid waste disposal, eh hindi natin magawa. Punta lang sa China, ang bilis ng kanilang manufacture ng mga ganyang facilities. Kaya palagay ko, yung mukhang hindi na, palagay ko nga,
1: may mga best practices na pwedeng gayahin.
2: Isa, pangatlong problema natin, yung system of governance sa Metro Manila.
3: Sige.
2: Bakit?
1: Bago nyo ituloy yan, kasi you were saying na ang laki ng budget sa basura per LGU, di ba?
2: Billion.
1: And I understand na meron din kasing budget pa si MMDA aside from the budget of each LGU.
2: Yes.
1: Pagdating sa garbage collection.
2: No, disposal sila.
1: Disposal. Okay.
2: Pero ang problema sa MMDA, Kasi yung Metro Manila, parang may 17 hari.
1: Kasi you were talking hari. About the system
2: paano sila
1: earlier,
2: diba?
3: Because
2: of the system. Kaya nga, I filed matagal ko nang pinaglalaban to. Mm. At ito naman, na-project na to ng 1987 Constitution.
3: Yes.
2: Kasi may provision doon na doon sa mga conglomeration of highly urbanized areas like Metropolitan Manila, mm-hmm. pwedeng gumawa ng regional government.
3: Okay.
2: Pwede na mag-establish ng regional government, magkaroon ng regional assembly para pare-pareho yung mga ordinances, yung mga batas. Mm-hmm. For example, bigyan ko na lang kayo ng isang example na sa Makati, 24 hours ang color coding. Doon, okay. Quezon City, Caloocan, Mandaluyong, 8 hours lang halos. So, ibig sabihin, paano ka makakatawid?
1: Hanggang doon
2: ka na lang. So, yan yung mga, ganun din. Yung interconnectivity ng mga waterways. Maglinis ka rito sa Caloocan kung marami naman sa Maynila at dito sa Valenzuela. Mm-hmm. O maglinis ang Valenzuela pero hindi naman makakalagpas sa Caloocan sa waterway.
1: Dapat master plan ng buong Metro Manila.
2: Pati yung roads, yung mga road networks, magkakadugtong lahat yan sa traffic management para sa mga major thoroughfares. Uh-huh. Dapat talaga may isang nagmamanage. Like for example, in Tokyo, meron namang Tokyo Metropolitan Government.
3: Yes.
2: Ibig sabihin, dapat ganun din dito sa Metro Manila. Sa tingin ko, yun yung
1: kulang. Paano natin gagawin yan? Constitution ba dapat?
2: Kasi executive meron ng provision sa Constitution.
3: Pwede.
2: Kailangan lang enabling law. And I already filed for several times, for several Congress, yung panukala na yun. Kasi ang problema lang nila, naiisip nila, hindi papayag yung mga mayor na mayroon pa silang
1: control sa kanila.
2: Pero yun naman ang kailangan ng ating ng Metropolitan Manila.
1: Pwedeng i-limit nan lang, di ba? Doon sa certain
3: ang compromise was for the mayors themselves to be part of the governing
2: body.
3: May
2: kanya-kanya silang political interest.
3: Oo nga,
2: may kanya-kanya silang political interest at kailangan talaga yung point of view ng development on a parang metropolitan level. Mm-hmm. At yan, dapat meron tayong strong leader because there are several sa Metro Manila kasi there are several problems like for example yung mga housing, mm-hmm. yung housing problem, di ba? Transportation problem, mm-hmm. Solid waste, dapat may isang nakatutok at accountable sa mga mamamayan at merong regional assembly to provide legislation na dapat sundin lahat ng mga taga Metro Manila.
1: Mm-hmm. Kung para lang siguro do sa mga viewers natin, ano ba talaga yung role ni MMDA? Kasi may MMDA eh, 'di ba? So if we already have MMDA, ano dapat yung ginagawa niya
2: It's actually an office under the office of the president. Mm. So it's more of a support agency for certain services like solid waste, traffic, disposal, ganyan. Alam mo, nung panahon ni

0: appreciate.
1: Oo. Dahil siyempre lahat ng mayor, pag sinabi ni Mrs. Marcos noon na ito ang dapat gawin, ito yung program, yung bliss, di ba? Yung bliss, di nagsimula yung mga bliss housing projects. Mm-hmm. You know? Kasi meron siyang ano ika nga eh, yung authority nasa kanya. Mm-hmm. Yung MMDA ngayon ang sinasabi ko ngayon it lacks authority pero napakalaki ng responsibility.
2: Mm-hmm. Lacks authority and questionable yung development part.
0: Coordination lang ang nangyayari sa kanya. Parang ganun lang, ano?
2: Correct. But actually, yung problema niya yung Supreme Court, eh. Mm-hmm. It was the Supreme Court na dati, MMDA filed suit para mapasunod
0: niya.
2: O mapasunod nila yung mga mayors for the traffic. Mm-hmm. Wala, eh.
1: Ay, kasi may local government autonomy.
2: Correct.
1: So, pero kung mayroong regional government, that solves the problem.
2: Yun na nga. So, kailangan i-amend ang local government code because of that.
1: Well, it's just a law na merong provision sa Constitution. Mm-hmm.
2: At saka dapat tanggalin yung word na coordinate and cooperate. Kailangan.
1: Yeah, simple lang.
2: Control and supervision.
1: There should be a regional government headed by a governor and a regional assembly with authority over the 17 LGUs.
0: Maiba naman tayo.
2: Correct.
0: Oo, kasi buti nga ngayon hindi masyadong bumabaha. Kahapon po, guest si Kong Toby, also at the spokes. At nahirapan siyang sagutin yung tanong na kung makakasuhan ba ng plunder si former Speaker Martin Romualdez. Ano po sa tingin ninyo? Makakasuhan ba talaga siya o hindi? Kasi ngayon mukhang nag-recant na naman ng statement si Gutesa.
1: Nakita naman natin na one year na yung SONA ni Presidente, yung 2025 SONA. Nangako siya na may mga ipapakulong, nangako siya ng mga reforms. Mm-hmm. Pero wala akong nakita kahit isang natupad na reform. So, parang 10 beses na hindi tinupad, maniniwala ka pa ba doon sa panglabing isa?
0: And yet, sinasabi pa ni Kong Toby na former Congressman Speaker ang big fish pagdating sa flood control.
1: Well, hanggat hindi, sabi ko nga, wag na yung prosecution ng mga big fishes. Ang pinaka-importante, yung malaman natin kung ano yung nangyari. Bakit nangyari? Kasi first time naman nangyari yung budget ay yung Philippine Development Plan, which is the GAA, yung President's Budget, because that is his plan, ay nabago ng Kongreso. For 3 years.
2: Oo nga eh.
1: So, ibig sabihin, tinatanong ko nga during the budget hearing, tinatanong ko nga sila, paano nangyari yun na hindi nyo na pinaalam ba sa DBM, sa DBCC, hindi nyo pinaalam sa Presidente na inalis yung mga foreign assisted projects like the Metro Subway, like the inalis yung appropriations cover, tapos hindi nyo pinaalam. At sinabi ni Presidente noong 2025, ni-review niya yung buong budget for yung 4,000 pages, tapos hindi niya nakita na natanggal yung mga major projects niya. Parang hindi, there's something wrong. Makikita mo na dito sa flood control na ito, may mga cover-ups. Cover-up after cover-ups. A cover-up will require a series of cover-ups. And it's happening now.
2: Speaking of cover-ups, may balitang lumalabas na kaya daw mabagal ang kaso ni former Speaker Martin Romualdez ay baka daw madamay si Congressman Sandro Marcos. But before you answer this, the spokes will return after this short break.

maging laging handa. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit, pandasal na tayo. Sa tuwing tayo ay dumadalo sa isang mahalagang okasyon, yan man po ay kasal, kaarawan, pagtatapos o isang espesyal na pagdiriwang, tayo ay naghahanda. Inaayos natin ang ating kasuotan at higit sa lahat ang ating sarili bilang paggalang sa okasyong ating dadaluhan. Ang paghahanda ay nagpapakita

ng kahalagahan ng ating pupuntahan. Ikinuwento ni Jesus ang talinhaga tungkol sa piging ng kasalan. Marami ang inanyayahan, ngunit tumanggi silang dumalo. Nang mapuno ang bulwagan ng ibang panauhin, may isang dumating na walang damit pang kasal. Hindi siya pinarusahan dahil sa kanyang kahirapan, kundi dahil hindi niya pinahalagaan ang paanyaya ng hari. Pinapaalala sa atin ng talinhagang ito na ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa ating lahat. Ngunit inaasahan din niya ang tamang pagtugon mula sa atin. Ano ang tamang disposisyon at tamang pananampalataya? Ang tamang disposisyon ay isang pusong mapagkumbaba, handang magsisi at bukas sa kalooban ng Diyos. Ang tamang pananampalataya naman ay hindi lamang nakikita sa pagsisimba o pagdarasal, kundi sa paraan ng ating pamumuhay sa pagmamahal sa kapwa, katapatan sa ating tungkulin at pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Hindi sapat ang sabihin tayo ay tinawag ng Diyos. Kailangan ding makita sa ating buhay na tinanggap natin ang Kanyang paanyaya. Sa bawat banal na misa at sa bawat araw na ibinibigay sa atin, tayong lahat ay inanyayan ng Diyos sa Kanyang piging ng pag-ibig. Naway hindi lamang tayo dumalo, kundi dumating na may pusong handa, may tamang disposisyon at may buhay na pananampalatayang nakikita sa ating mga gawa. Manalangin tayo. Panginoon, ihanda mo ang aking puso upang maging karapat-dapat sa iyong paanyaya. Patatagin mo ang aking pananampalataya araw-araw. Amen.

0: at control.
1: Hindi mo pa nahuli.
0: During the, my petition to the Supreme Court against the unprogrammed appropriations, yes, nirequire ng Supreme Court yung mga SARO eh. For 2024 and 2025. At yung mga SARO na lumabas doon, may mga flood control na releases signed by Secretary Pangandaman. Kaya hindi, imposible hindi alam ng Malacanang.
2: Yes.
0: Dahil alam, unless na presumed hindi sinasabi yan ni Secretary
2: Budget
0: Pangandaman.
2: Secretary.
0: Pero ano yan eh, required by law na presumed na alam ng Presidente, lalo-lalo na yung 2024 GAA. Yung 2025, yes, nilagyan nila ng palusot na pwedeng hindi na ang presidente, kundi yung ano na lang, si Secretary Pangandaman.
2: To that, Kong, I'm sorry, I just have to say it, no, na parang sa akin, for me, very insensitive na in-appoint pa ulit si Secretary Pangandaman and to think na may ganito pa tayong kaso na hindi pa nare-resolve. So, di ba, she was still appointed. Parang, I think for me, it's very insensitive. Yeah.
0: Hindi, sabi ko nga, trillion yung nawala. Bakit hindi inimbestigahan si Secretary Pangandaman at sila ang mga Bersamines? Mm. Di ba? So, bakit hindi malaman natin yung katotohanan dito?
2: Kasi siya yung ano eh, budget secretary siya eh. So, dapat siya yung unang-una talaga na unang iniimbestigahan. I agree with you.
1: And supposedly, brainchild niya yung sa ano eh, unprogrammed appropriations eh.
0: Hindi naman. Yung unprogrammed appropriations since 1989 yan. Pero yung hindi mo naman pinapansin yan, matagal na ako sa Kongreso kasi maliit lang dati yan.
1: Correct.
0: Saka usually mga ano yan, mga foreign assisted projects. Pero in the 19th Congress, 3 years, lumobo yan to about mga yung sa ano eh 800 noong 2023, 800 billion. 2024, 700 billion at 2025, mga 350 billion.
1: Pero kasi di ba ang unprogrammed appropriation, supposedly, pinupondohan yan by the taxes that are to be collected pa lang.
0: Hindi lang
1: plus
0: taxes.
1: Plus yung sa foreign assisted at saka loans.
0: Loans, excess.
1: Counterpart funding.
0: Mga ganun. Kaya hindi naman malalaman yon before, sa mga latter part of the year. Ang problema, March pa lang, nare-release na yon.
1: Correct. Tapos, yun na nga eh. Na dun ilalagay, there were certain projects that were defunded. Tapos, doon nilagay, there's no provision in the mechanics of the unprogrammed appropriations for excess funding na dun dadaanin.
0: Saka ang pinakamalaking problema doon, yung mga pinag-aralang mga program at proyekto, yung mga foreign assisted na nasa program appropriations, inalis.
1: Inalitan
0: ng mga anomalous at mga flood control projects, correct, inilagay ngayon sa walang kasiguruhan. Kaya nga hindi na-release yung foreign fund dito sa dahil walang appropriations cover.
1: Meron pang convergence and special support program na supposedly 1 point something trillion ang nandun. Yung CSSP, ito yung mga others. The others na programs na biglang naging flood control. So, these are related to other departments. So, tama po kayo, since we're talking about the executive. So, ito yung mga programs for, let's say, the DOT, the Department of Agriculture.
0: Yeah. Kaya nga dapat, yung sabi ko, ang purpose nitong investigation na to, not only prosecutorial, dapat
1: yes,
0: talaga kung ano yung naging sistema. Kaya nga sa yung nakakalungkot na yung create na independent commission or infrastructure ay wala man lang report.
2: Mm-mm.
0: Ano ba yung nangyari? At
1: okay,
0: yung pinangako ng Pangulo na independent people's commission ay i-create by law, hindi rin natupad. So yan yung mga
2: pangako na hindi natupad.
0: Bakit ayaw investigahan?
2: Sabi niyo kanina.
0: Kailangan investigahan niya ang mga. At hindi naman makakalusot eh. Siguro, di-delay lang. Pero
1: correct,
0: after 2028, i-investigahan din ito lahat eh.
2: At saka lalo na ngayon na grabe yung dinadanas ng mga kababayan natin sa flood control, mas lalong nagagalit yung mga tao.
0: That was my speech a year ago. Sabi ko, hanggat bumabaha, taon-taon, maaalala yan. At ngayon, nakita niyo naman yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Para bang ipinapaalala ng langit sa mga mamamayan, ang Pilipino, na huwag niyo kakalimutan yan. At ipinapaalala na sa mga sangkot na hindi kayo makakalusot.
1: Correct. Unless it or else.
2: Yeah, oo. And we're talking about ICCs. Kung sabi niyo na nga, nabanggit niyo yung ICC.
1: ICI.
2: Ayan, ako, si PRRD, naalala ko. Sabi ni Mayor, sabi po ni Mayor Magalong na mahirap kasuhan si former speaker kasi nga gumagamit siya ng maraming layers, 'di ba, when he was with the ICI.
0: Kaya nga, so dapat siguro yung kung hindi man siya makasuhan, dapat malaman natin kung paano yung ginawang layer
2: para
0: yung
2: maiwasan na sa susunod. Pero ano dapat tingin niyo yung dapat gawin ni Ombudsman para matugunan po yon? Ganun na lang, walang makikitang evidence dahil wala ang galing ng sistema na ginawa. And that's it. Wala ba kayong proposal sa Ombudsman?
0: Well,
2: kasi hindi ko sure kung gusto kanila, ba ng Ombudsman talaga.
0: Sa kanila kasi yung sa kanila on pinaprosecute nila yung mga individual cases eh. Mm-hmm. So wala tayong yung overall assessment of what happened in the 19th Congress. Alam naman natin na nangyari ito in the 19th Congress.
1: Pero kung sinasabi ni Pangulo, successful naman daw mga flood control programs and projects dahil mabilis nang humupa ang baha.
2: Band-aid solution na naman siguro yun eh,
1: and
2: diba?
1: Yan yung, is that the standard for determining na successful ang flood control?
0: Well,
1: should we be happy with
0: in
1: that?
0: In fairness to the president, baka yung nire-report sa kanya nung mga tauhan niya. Pero, okay.
2: Pero nakikita niya po sa TV eh kung anong nangyayari.
0: Yun nga. Yun ang nire- pero kami, na ako sa distrito ko, wala naman pinagbago. Lampas tao pa rin yung mga dating lampas tao.
1: Okay. At saka parang parati tayong nagugulat pagka may ulan. We know that it's going to flood, but it seems na yung reaction is parang it's happening again, o kumbaga for the first time every time bumabaha.
2: So, and to think it's getting worse.
1: Yeah.
2: Diba? The flood is getting worse, I think.
0: Well, talagang sabi ko nga, yung especially sa Metropolitan Manila, na yung GDP natin, pinakamalaki nang gagaling dito.
1: Mm-hmm.
0: Kung maaabala yung mga negosyo, mga industriya, ay maapektuhan yung pag-angat ng bansa natin. Kaya dapat talaga may master plan.
1: Mm-hmm.
0: At itong master plan na ito ay ipapatupad hindi lang ng DPWH, hindi lang ng MMDA, kundi lahat ng ahensya
2: LGUs,
0: ng
2: barangay,
0: lahat ng agency dapat
2: nakatuon
0: dun sa master plan na ito. Kaya nga lagi kong sinusulong na magkaroon tayo ng metropolitan government na sisiguro tututok at magiging accountable para dito.
2: Kung siguro Tornitrix, mahirap nga na tukuyin si Congressman Martin Romualdez kasi nga maraming layers as mentioned earlier. Pero yung ibang contractors na congressman, there are at least 50 of them. Parang wala pa rin tayong naririnig masyado sa kanila.
1: Mga lima lang yata ang nakasuhan.
0: Hindi, pag nakasuhan, nakulong yun, di magtuturo yun.
1: Bakit parang walang nangyayari? Meron naman nakasuhan na lima.
2: Wala tayong naririnig sa kanila.
0: Pag nakasuhan yung mga yun, at lalo kung makukulong. Siguro pwede, kasuhan lang, tapos it will take time hanggang makalimutan. Pero yung ikukulong mo yung mga yan, baka kumanta yun.
1: Okay.
0: Kasi they cannot do it without the leadership.
2: Kaso ngayon, budget hearing, so kailangan ng mga congressman dahil sa budget deliberation, kung sa I don't know, kung mangyayari pa ho ba yan?
0: Well, ngayon at least nakabantay marami. So,
1: yes.
0: Mahihirapan. Mahihirapang magawa yan, pero of course, babantayan natin kung tuloy-tuloy pa rin yung leadership fund. Makikita naman yun, madaling makita yun.
1: Leadership fund. Teka, ano ba nga, in very short answer, ano yung leadership fund na yun?
0: Yung mga leaders ng Kongreso, both in the Senate and the House, may sa kanya-kanyang mga allocables.
1: Ayan yun.
0: At yan naman nangyari, hindi lang sa panahon ni Presidente Marcos, panahon ng marami pang presidente. Ganyan na yan.
2: Kaya parang lumalaki lang na lumalaki.
1: Din. Parang yung CSSP din, matagal na daw yan.
0: Oh, matagal na yan. Pero ang problema nga lang, nung panahon ni Pinoy, natatandaan ko, ang sinasabi niya, kung meron mang allocations for Congress, dapat limited lang at hindi maapektuhan yung President's budget.
2: Magkaroon lang ng konting leeway ang Speaker at saka ang Senate President. No?
0: Kasi kami naman, nilalapitan din kami ng mga tao. Kuminsan naman, hindi nakikita ng national government yung mga local problems. For example, sa district ko, hindi nila nakikita na pag dyan sa C3, na yan yung road papunta sa Pierre, lahat ng logistics dumadaan dyan.
2: Iba pa ba yung PDAF? Di ba meron naman talaga?
0: Wala ng PDAF. Oh, pero ibig sabihin, meron. Unconstitutional na yan.
2: Opo, pero di ba meron mga allocations talaga for congressmen?
0: Oh, ang sinasabi ko, dapat kung may allocations
2: man. Na dating park barrel dati. Diba?
0: Dapat kung may allocations man for district o region, dapat yan equitable.
2: Mm-mm.
0: On the basis of population, the basis of need, and the basis of land area, dapat ganun. Dapat may parameters on how to ang allocation ngayon, speaker, dahil speaker ka, malaki sa district mo, majority leader, dahil majority leader ka, malaki yung district mo, mga leaders ng mga senador, 500 million, pagka 1 billion, parang ganun na nangyayari without really determining without really determining the need of the community, di ba? Parang ganun, makikita mo saan pupunta. Diyan na pumasok sila Bernardo. Sabi nila Bernardo, dito maglagay kayo rito. Malaki kickback dito.
1: Yun yung purpose ng mga projects. Okay.
0: Yun yung nangyayari.
1: Kaya nagkaroon ng ghost. So, speaking of 2027 budget na ang pinag-uusapan. Ano sa tingin ninyo, role ninyo in the upcoming budget debates?
0: Well, ako ang ginagawa ko kasi, napakahaba ng budget. Halimbawa, kung ano yung deliberation for tomorrow, talaga kakraming ako, pag-aaralan ko yon, tapos para bukas, ready ako. Tapos pinipili ko na lang kung ano yung mga importanteng departments na dahil sa dami ng for example, this week, baka hindi lang next week, mga 10 departments ang mapag-uusapan. So, gano'n.
1: Busy kayo. So, yung tingin niyo yung 7.2 trillion national budget, kulang sobra?
0: Well, yung kulang, laging kulang yan.
1: Okay,
0: yan. Ang question dyan, kaya ba natin? Kasi ang projection ng dun sa budget, 1.6 trillion mahigit, utangin.
2: Mm-hmm.
0: So, 5.something trillion yung projected revenue. Pero with the economy now, I don't think that marireach kaya yung ano. Mm-hmm. Sabi nga ni Secretary Jokno, Ben Jokno, very optimistic yung revenue target. Revenue target.
1: Okay.
0: So,
1: yeah.
0: Ibig sabihin, lalaki ng lalaki. Ang debt to GDP ratio natin ngayon, tinanong ko nga yan kay nung DBCC kay Secretary Frederico, inamin niya naman na 64, sa kanila 64.9. Yung
1: ang taas
0: Tapos yung
1: have we ever been at that rate? Kasi naalala ko yung highest point ng Duterte administration na something like 30 ang debt to GDP.
0: Hindi naman mga ang usually 40. Mga nasa 50s ganyan.
1: Okay.
0: May siguro mga 20 years nang hindi nagkakaganyan.
1: Mahigit
0: 20 years. Pero pinakamabigat doon yung GDP natin, pababa consistently pababa. Kaya
1: yes, that's right.
0: Itong second quarter, di ba, inilabas nila 2.3%. Hindi pa nangyari yan since 2004.
2: Actually, wala nga silang na-achieve dun
0: so,
2: sa mga
0: 2.3%
2: targets
1: so,
2: nila.
0: So, ibig sabihin, yung kaya tayo umuutang, para investment, para umangat yung GDP.
1: Ideally, it should be.
0: Diba?
1: Pero,
0: ang ating GDP pababa.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang rate ng increase ng utang natin, nasa 10% na yata, 9 to 10%.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So, ibig sabihin, palaki ng palaki yung utang, pabagsak na babagsak yung ekonomiya, palaki ng palaki yung interest rate,
2: lang
0: yung binabayaran natin. So, ipapamana natin talaga sa future.
1: And are we building anything? Ang purpose ng pag-loan is so that we can generate more.
0: Yes.
2: So, or invest.
1: Are the loans doing that?
0: Kung titingnan mo, kung ibabayad lang natin yung halimbawa, yung obligation for amortization and interest, siguro mga 49% nung kinikita natin, pambayad lang ng utang. Kalahati halos. Ganun. At isa pang pinaka mabigat, yung inflation. Pinakamataas din yung inflation natin na nasa 6%. So makikita mo talaga na yung ekonomiya natin ay hindi maayos at hindi maganda ngayon.
2: We're almost out of time, Attorney Trixie. So, it's a tough question. I remember before, nung naging guest namin kayo, gusto niyo si Mar Rojas maging presidente. As a strong believer ni Mar Rojas, pero he doesn't want already to run for office.
0: Well, siguro, ang pinakamaganda ngayon, gumawa tayo ng who will be an ideal president, quality-wise, for 2028. At yun ang hanapin natin.
2: May criteria tayo.
0: Hanapin natin.
2: Hindi nangyayari.
0: Yun, dapat. So yun ang pinakamaganda siguro.
1: Mangyari.
0: Siguro ganun ang gawin natin.
2: Voters education.
0: We look for an ideal president. Tapos based on
1: The candidates,
0: doon tayo maghanap. Kung meron man lang makakalahati doon sa idea.
2: Walang candidates. Okay. Bitin, ang dami natin gustong tanungin kay Kong Egay, lalo na ngayon during the budget season. We hope to have you back again, Kong.
0: Thank you.
2: maraming salamat po. Unfortunately, we run out of time already.
1: Maraming salamat, Kong.
2: Yeah. So when public money is spent on infrastructure, accountability must always follow the money. I'm former spokesperson Reddy Fajardo.
1: And I'm former Press Secretary Tony Trixie Cruz Angeles. And we are the Spokes.

0: Napakasakit pong mawala ng mga anak. Napakasakit po na magkaroon ng takot at pangamba sa ating mga kabataan at sa ating mga guro. At sana po wag natin tugunan po ang mga panawagan sa social media. Kasi po, this is something that has endangered the lives of people.
1: Hindi pa man humuhupa ang takot sa school shooting sa Zamboanga, binulabog ng shooting threat ang isa pang eskwelahan sa lugar na nagdulot ng pangamba.
2: Terror act kung ituring ng DOJ ang insidente sa Zamboanga, habang gumugulong na rin ang investigasyon kung sino ang dapat may parusa.
3: Sa flood control scandal naman, bumaligtad ang isa pa sa mga testigo. Pero posibleng parte raw ito ng destabilisasyon ayon sa palasyo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. First on BNC, isa pang high school sa Zamboanga. Binantaan umano ng dalawang estudyante, depensa ng mga mag-aaral, joke lang daw. Zamboanga school shooting, posibleng ikonsidera na terror act ayon sa DOJ. Ama ng sospek sinibak na bilang Customs Police Chief. Ombudsman, hindi papatinag sa recantation ni Orny Gutesa. 28 individual tetestigo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Exclusive din pagbisita ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta huli sa CCTV. Matapos punahin ang Chinese Embassy raid sa Sanjia Steel, pinagtanggol ng PAOK. At after 6 years sa US, Prince Harry at Meghan babalik na raw

0: Na-inspire daw ng Zamboanga school shooting ang dalawang estudyante na nagbanta umano sa isa pang eskwelahan sa syudad. Pero depensa ng mga mag-aaral, joke lang daw. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado na bilat ng live mula sa Ateneo de Zamboanga University. RJ.
1: Yes po rin na ilang paaralan dati sa Zamboanga City ang nakatanggap ni umano ng banta po sa isang estudyante ang itong gayahin ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Nalindigan naman ng DILG na walang security lapse sa universidad sa nangyaring pamamaril sa kanilang junior high school campus.
2: Ito ang online post ng isang estudyante sa kanyang social media page na tira nagbabanta na gagayahin niya ang pamamaril na nangyari sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Isa pang magkatulad na mensahe online ang nakita na pinost ng isa pang estudyante. Agad nakilala ang dalawang estudyanteng nagbanta sa Maria Clara Lobregat National High School. Enrolled sila bilang grade 10 at 12 sa paaralan. Pinatawag sila sa police station kasama ang mga magulang. Pero katwiran ng mga estudyante, biro lang ang kanilang pagbabanta.
3: Kahapon, I had a meeting with the parents together with the students and the police. So, ako naman, hindi naman tayo trigger happy. So, what we did, we just pinangaralan namin and then some sort of warning na huwag na nila uling gagawin. And then, ipuparward namin yung referral sa DSWD.
2: Bagamat biro, sineseryoso ito ng school management. Kaya lalong hinigpitan ang pag-check ng mga bag ng mga estudyante bago makapasok sa school campus. Nagpalagay na din ng dagdag na security camera. Umapela naman ang lokal na pamahalaan na huwag gawing biro ang nangyaring school violence sa Ateneo.
4: Gusto po namin umapela sa mga gumagawa nito na ito pong bagay na pinapasa sa social media ay hindi po karapat-dapat. Napakasakit pong mawala ng mga anak. Napakasakit po na magkaroon ng takot at pangamba sa ating mga kabataan at sa ating mga guro. At sana po wag natin tugunan po ang mga panawagan sa social media kasi po this is something that has endangered the lives of people.
2: Hindi pa rin tapos ang investigasyon sa nangyaring school violence. Pero ayon sa DILG, wala silang nakitang security lapses sa Ateneo.
5: They did everything correctly. The PNP was there too. The two PNP cars were outside. PNP personnel were outside. This boy was at his
6: consistent po ba yung pag-check ng bag ng mga bata?
5: Yes, consistent. All bags were checked.
2: Isinasantabi na ng pulisya ang anggulong biktima ng bullying, ang grade 8 student na responsable sa pamamaril. Wala rin daw katotohanan na galit siya sa isang guro dahil sa pagbaba ng kanyang grado. Wala din siyang specific target nang gawin ang karumalduman na krimen. Ayon sa DILG, misguided at na-impluwensya ng bata ng Roblox, isang online game na konektado umano sa dark web.
5: We are pushing for the total ban on Roblox. And more than that, we are pushing for greater accountability of gun owners. And of course, we were going after the loose firearms.
6: Only Roblox or all violent?
5: Games? Ang Roblox lang kasi ang particular na meron siyang link sa dark web. In particular sa chat doon sa tabi niya.
2: Sa pahayag mula sa tagapagsalita ng Roblox, sinabi nitong ikinalungkot nila ang tragic incident sa Pilipinas. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa mga naulila sa insidente. Makikipagtulungan daw sila sa DICT, CICC at nakipag-ugnayan na sa local law enforcement para sa investigasyon. Iginiit ng Roblox na safety ang kanilang top priority. Mahigpit rin daw ang kanilang community standards laban sa behavior o content na may pagbabanta sa real world o makapagdudulot ng online harm. Sa Lunes, inaasahang maglalabas na ng final result sa kanilang investigasyon ang SITG.
1: Puri na nakiusap naman si Secretary Rebulla sa Ateneo Management na mag-resume ng klase sa Lunes. Ito'y sa lahat ng kanilang school campus. Ito'y para palumbalik ang tiwala ng publiko sa school system at sa seguridad sa lungsod. Puri na.
0: Maraming salamat RJ Rosalado, nag-ulat live mula sa Ateneo de Zamboanga University.
7: May tiyak na kapabayaan. Yan ang pananaw ng Bureau of Customs sa kanilang tauhan na ama ng suspect sa Zamboanga school shooting. Dahil dito, pinahigpit na rin ng ahensya ang inspeksyon sa kanilang mga armas. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
8: Gumugulong na ang administrative investigation ng Bureau of Customs para alamin kung hanggang saan maaaring panagutin ang ama ng grade 8 shooter sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Pero sa ngayon, sibak na raw ito bilang Customs Police Chief sa Zamboanga City at suspendido na rin ang 90 araw bilang tauhan ng Bureau.
9: So paniniwala ko naman sapat na yan upang matapos ng Philippine National Police ang kanilang investigasyon. Kailangan natin gawin yan. Dahil kailangan magkaroon ng patas, parehas at malinaw na investigasyon kung bakit naman yung kanyang dalawang baril ay nahawakan at nagamit ng kanyang anak.
8: Kasunod ng June 22 shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, nagpaalala na raw si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga tauhan ng BOC kaugnay sa Basic Rules on Gun Safety at nag-utos na rin ito ng quarterly physical accounting and inspection ng mga armas na issued sa kanilang mga tauhan. Matatandaan kasing ang ginamit na armas ng 14-year-old suspect sa Tacloban ay pagmamay-ari ng kanyang tiyahing pulis. Sa kaso naman sa Zamboanga, naniniwala si Nepomuceno na may kapabayaan sa panig ng kanilang tauhan.
9: Bakit nasa bata, bakit nasa kotse yung dalawang baril at hindi niya hawak? At kung nasa kotse man yun, dapat nandun siya. Kahit ano pa ang patungo ng investigasyon, meron talagang kapabayaan. Di ba? Kung iisipin mo nga, parang formalidad na lang yung investigasyon. Ano? Subalit may due process pa rin tayong binibigay dahil yan ay tinatakda naman ng batas.
8: Dahil sa insidente sa Zamboanga, naglabas naman ng panibagong utos ang commissioner. Mula quarterly, dapat ay monthly ng personal na mag-report ang BOC personnel para sa accounting at inspection ng kanilang mga armas.
9: Ang baril, dapat lagi nating isipin na mayroong gustong gumamit nito or umagaw. In principle, dapat hawak mo yung lagi. Kung di mo naman hawak literal, dapat yan ay ligtas, hindi magamit o hindi mahawakan ng kung sino man.
8: Sa kanyang pagdalaw sa Ateneo de Zamboanga University nitong Miyerkules, nakausap daw ni Nepomuceno ang pamilya ng mga biktima. Nagpahayag na umano ang ahensya ng kahandaang umalalay sa anumang tulong na kailanganin ng mga ito. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
10: Intelligence funds ang hiling ng CICC sa Senado. Matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, layunin daw nito na ma-monitor at mahuli ang mga grupong nag-uudyok ng karahasan sa online gaming at social media. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
11: Panawagan ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Senado na paglaanan ng Intelligence Fund ang ahensya para sa monitoring at impormasyon sa mga galaw ng nihilistic violent extremism. Aminado si CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso na nahihirapan din ang cybercrime authorities na pasukin ang mundo ng mga groomer at NVE. Pero may mga kontak niya sila sa mga online gaming na madaling makapasok sa group chats ng mga NVE at malaking maitutulong ang kanilang pagsusumbong para maiwasan kung hindi man masawata ang mga aktibidad na NVE-related.
12: Siguro ito yung magandang paggamit ho ng intelligence funds ng when it comes to successful reporting or rewards when it comes to these persons. Kasi pag aasahan nyo kami sa whether it's law enforcement o sa amin sa CICC, bago ho kami, medyo matatagal lang bago namin ma-penetrate itong mga NVE groups na to.
11: Hindi pa man napatutunayan na may kinalaman nga sa mga mararahas na online gaming at online grooming ang Tacloban at Zamboanga school shootings, isa ito sa mga nakikitang nag-udyok sa CICL sa dalawang paaralan. Sa pagtugon naman ng Meta Philippines sa mga live stream na may violent contents, pinamamadali na ang pag-takedown nito. 10 minuto pa kasi ang lumipas bago ma-takedown ang live streaming ng pamamaril nitong Martes. Iminungkahi naman ng Zamboanga City Police Director na magkaroon ng pagsusuri sa mga gamit ng mga batang papasok sa school na hinahatid ng mga sasakyan. Napuna kasi ni Senator Erwin Tulfo na kapag dekotse ang papasok na estudyante, hindi na nasusuri ang dalang gamit. Bukod sa mga panukala para sa pagpapalakas ng mga batas laban sa cybercrime at gun ownership, sa seguridad at paglimita kung hindi man tuluyang pagbabawal sa paggamit ng mga menor de edad sa social media, iminungkahi ng mga senador ang paghikayat sa mga magulang ang regular na pangungumusta sa mga anak.
13: Siguro po once in a while we have to say, kumusta anak, di ba? I mean, over dinner, over lunch, or during weekend. Just ask our child. This should be a lesson for everybody, for every parent.
14: para sa akin, mas dapat natin hikayatin po ang ating mga kabataan na lumabas, maglaro, o mag-sports kaysa buong araw na nakatutok sa social media at gadgets. Mas maraming oras sa court, sa field, o sa playground, mas kaunting oras sa screen.
11: Sabi ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Ontiveros, hindi maaring mga magulang lang ang pumasan sa kaligtasan ng mga anak. Kailangan ang pagkakaisa ng buong komunidad. Magkakaroon pa niya ng mga pagdinig sa nasabing usapin. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.

0: Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang CCTV footage ng pagpunta ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Ayon sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit kaugnay ng flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Kuha ang CCTV footage na ito noong September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Gutesa sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Gutesa sa ground floor ng Senate Building. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Makalipas ang isang minuto, bumaba si Gutesa sa fifth floor at nakitang may kausap na babae. Nagtagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid nito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Batay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyang lumabas ng opisina ni Marcoleta si Gutesa bandang 8:51 a.m. 8:54, pumasok na sa plenary hall ng Senado si Gutesa kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. At 10:39 a.m. nang tawagin si Gutesa para tumestigo sa Senado. Dito niya nabinitawan ang mga alegasyon na personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kina former Congressman Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kongreso na mula umano sa DPWH Project Kickbacks.
2: Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kungsal ni Kung Romualdez.
1: Matapos ang halos isang taong pagtatago, binabawi na ng retired Marine turned self-confessed bagman ang kanyang mga akusasyon. Sa kanyang bagong sworn affidavit, sinabi ni Gutesa na inihanda ang kanyang original affidavit noong September 24, isang araw bago ang dinaluhan niyang Blue Ribbon Committee hearing. Aniya, inimbitahan siya ng umano'y dating driver ni former Congressman Mike Defensor na si Django para makipagkita bandang alas 9 o alas 10 ng umaga. Bandang alas 3 ng hapon, tinagpuro ni Gutesa si Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay City. Kasama umano nito ang isang Mark na son-in-law umano ni Defensor. Dito raw siya pinilit ng dating kongresista na isulat ang ilang mga alegasyon na wala naman umano siyang personal na kaalaman. Paninindigan ni Gutesa, sina Paul at Mark umano na dating executive assistants ni ex-congressman ko ang totoong susi sa katotohanan. Bagaman hindi binanggit ang buong pangalan sa affidavit, una nang lumutang ang mga pangalan ni na John Paul Estrada at Mark Texay bilang mga dating EA ni ko. Bandang 4:30 p.m. dumating daw sa restaurant si Marcoleta. Dito na umano binasa ng senador ang inihahandang affidavit at inayos ang ilang detalye nito. Kabilang daw dyan ang umano'y pagde-deliver ng maleta sa bahay ni former House Speaker Martin Romualdez sa bahay nito sa Forbes Park. Bagaman hindi raw ito personal knowledge ni Gutesa, sinabi umano sa kanya ng senador na kailangan nilang basahin ang affidavit at babayaran umano siya ng pera. Dagdag pa raw dyan ang ipinangakong education scholarship ni Defensor para sa mga anak ni Gutesa. Matapos umanong apurbahan ni Marcoleta ang inihandang affidavit, ipinag-utos daw ni Marcoleta na agad itong ipanotaryo at dumalo sa Senate hearing kinabukasan. Isinalaysay ni Gutesa sa kanyang affidavit ang naging pagpunta niya sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa

0: affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Pagdating ng sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito.
1: Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan.
2: Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang.
0: Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi na siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni Defensor. Bandang September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Aguanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Marin namang kinontra ni Aguanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Paninindigan niya, sinungaling ang former bodyguard. At posible umanong si former House Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ni Gutesa at ng ilang Maleta Boys.
3: Eh si Martin naman talaga ang beneficiary niyan. Pag nag-recant si Gutesa ng testimony niya at affidavit ay ginamit ng ombudsman against Romualdez, eh sino ang kikinabang? Hindi ba si Martin? O di sama na si Gutesa sa conspiracy ni Martin. Ito ako ang ombudsman. With due respect to Ombudsman Remulla, I would do that.
0: Sa kabila ng sunod-sunod na pagbaliktad ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni Ko, nanindigan ng ombudsman na may 28 testigo makapagtuturo umano sa mga transaksyon ni Romualdez. Dagdag pa ng ahensya, obligasyon sa batas ang pakikipagtulungan kaugnay ng legal na proseso at posible umanong maharap sa buong bigat ng batas ang sinumang magtatangka na humadlang dito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
4: Nakapaghain na ng supplemental counter affidavit ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ito'y bilang karagdagang tugon sa mga inihandang kasong plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering laban kay Romualdez dahil sa umano'y pagtanggap ng kickback mula sa flood control projects. Una nang sinabi ng spokesperson ni Romualdez na si Attorney Aide Fajardo na isasama nila sa affidavit ang pagbawi ng dating aide ni resigned Congressman Zaldico na si Orly Gutesa kaugnay sa kanyang umanong cash deliveries sa dating House Speaker.
5: Hindi na raw muling ipatatawag ng Senado si Orly Gutesa matapos niyang bawiin ang mga alegasyon laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Una pa lang daw, halatang scripted na ang naging testimonya nito kaugnay sa flood control scandal. Yan ang Agenda Report ni Dexter Ganibe.
6: Hindi na raw kinagulat pa ni Senator Pampilo Ping Lacson ang pagbaliktad ni Orly Gutesa. Sabi ng dating Blue Ribbon Committee Chairman, nakita naman sa live streaming ng hearing noong September 25, 2025 kung paano daw i-coach ni Senador Rodante Marcoleta si Gutesa sa kanyang pagharap sa investigasyon sa flood control scandal. Mapapansin daw sa pagharap ni Gutesa noon kapag nag-a-adlib siya at hindi sinusunod ang nakalagay sa nakasulat sa sinumpaang salaysay ay pinupuna siya ni Senador Marcoleta.
1: Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan.
2: Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang.
1: Yes, Your Honor.
6: Dagdag pa ni Lacson na naging one dime a dozen o pangkaraniwan na ngayon ang pagbaliktad ng mga testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys. Inihalintulad pa ni Lacson ang katagang lagaring hapon na lingwahean niya ng mga mandurugas na doble kita o 40-40 vision. Binanggit din ni Lacson ang Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa tanggapan ni Marcoleta at nanatili roon ng kalahating oras bago humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Para naman kay Senator Erwin Tulfo na kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi na ipatatawag pa sa Senado si Gutesa kasunod ng kanyang recantation o pagbawi sa mga una nang inihayag sa komite noong nakaraang taon.
7: Ipapasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin na statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin.
6: Matapos ang matagal na pagkawala sa publiko, muling lumitaw si Gutesa at binawi ang kanyang mga pahayag at sinabing sina Marcoleta at dating Representative Mike Defensor ang pumilit at naglinlang sa kanya kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
4: Maaring bahagi umano ng destabilization ang ginawang pagbaliktad ni Orly Gutesa sa pagdidiin sa pinsan ng Pangulo para ito kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
8: Mukhang nagkakaroon ng pattern ng false witnesses na nakababahala para sa justice system ng bansa ayon sa Malacanang. Baka raw kasi destabilisasyon ang rason sa likod ng pagbawi ng ex-Marine at dating security aide ni former Ako Bicol Party Representative Zaldico na si Orly Gutesa sa kanyang affidavit na nagdidiin kay presidential cousin and former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal.
9: Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain, kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness.
8: Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, makasisira sa tiwala ng publiko at sa justice system ng bansa ang pagpapalutang ng maling impormasyon at fake news. Iyan umano ang implikasyon ng paggawa ng kwento gamit ang false witnesses at pagtatanim ng ebidensya. Hindi umano ito dapat manaig lalo na sa administrasyong ito dahil ang gusto ng Pangulo ay sundan kung saan pupunta ang ebidensya at sundin ang proseso ng batas. Si Gutesa ang ikalimang witness sa sumunod sa apat na malatabuis na una nang nag-recant din ang kanilang affidavit laban kay Romualdez. Kung paano susolusyonan ang gobyerno ang false witnesses, inirekomenda ng Malacanang na imbestigahan kung sinong mastermind ang dapat sampahan ng kaso. Pero nasa investigating bodies na raw ito dahil hindi naman nila mandato ang mag-imbestiga. Mensahe ng Malacanang sa mga nagpapalabas ng false accounts?
9: Bawat Pilipino, maaari naman tayong mabuhay sa normal na pamamaraan, sa legal na pamamaraan. Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang. Sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung tao na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan.
8: Aminado naman ang Malacanang na dapat talaga ipagbigay alam ang lahat ng nalalaman ng witnesses para hindi na makaligtas ang mga salarin at nang makasuhan na ang mga ito. Pero dapat totoo ang kwento at hindi gawa-gawa. Samantala, wala pang naibababang reaksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa Presidential Communications Office patungkol dito. Pero hindi raw nahuhuli ang Pangulo sa balita at lahat ng isyo ng lipunan, kaya aware anya si PBBM sa recantation ni Gutesa. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
4: Mas priority umano ni Meta CEO Mark Zuckerberg ang profit growth over child safety. A former Meta Engineering Director made this testimony sa day 2 ng landmark trial ng kumpanya. Aniya, Zuckerberg fostered a culture that treated child safety as secondary. Product design changes would also occur din daw only if Zuckerberg ordered them. 29 states are accusing the tech giant of deliberately designing Facebook and Instagram to keep children hooked, fueling mental health problems. Zuckerberg is expected to testify in the trial, which will last 6 weeks.
5: Criminal liability sa mga pabayang gun owner isinusulong ni Senador Erwin Tulfo. At potholes sa mga kalsada, perwisyo sa mga motorista. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Sa loob lang ng dalawang buwan, pumalo na sa 50 ang mga insidenteng may kaugnayan sa umano'y Children in Conflict with the Law. Ang tugon ng DepEd sa agenda report ni Chet Gatchalian.
1: Bayanihan daw ang kailangan para matuldukan na ang school shooting incidents ayon sa Education Department. Bukod sa pagbisita at pagmonitor sa mga eskwelahan, katulong rin daw ng DepEd ang ilang LGU sa paghihigpit ng seguridad sa mga paaralan.
2: We have funding for some things like metal detectors which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs and some schools have security guards. We're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
1: Bago pa man ang pamamaril sa Zamboanga, 7 insidente na ang kinikilala ng DepEd kung saan may naganap na pananakit sa estudyante ng kapwa ring kabataan mula June 16 hanggang July 6. Kung isasama mga pananakot, tataas daw ang bilang nito sa 15 kaso. Ayon naman sa PNP, aabot na sa 50 insidente sa eskwelahan na may kinalaman ng ilang Children in Conflict with the Law o CICL mula June 16 to August 19. Kaya naman ang tanong ng mga magulang, sapat bang pangalaga sa mga mag-aaral sa eskwelahan na ikalawang tahanan na ng kanilang mga anak? Paanong nauulit pa ang mga kaso ng karahasan sa mga paaralan? Sagot ni Education Secretary Sunny Angara, increased visibility ng mga security personnel ang kailangan.
2: We're asking the TANODs also to help us doing the rounds ng mga eskwelahan, especially pag entrance, pag umpisa ng eskwelahan, tapos pag exit. So increased visibility, tapos yun, mas strict tayo sa entry to the premises.
1: Para naman sa Commission on Human Rights, kailangan muling palalimin ang relasyon ng mga kabataan hindi lang sa magulang nila, kundi pati na rin sa ilan pang suporta na dapat nakukuha nila sa komunidad. Sabi ni Child Rights Center Officer in Charge Bing Diaz, hindi raw ito tungkol sa batas lamang.
3: Ang kailangan talaga natin, yung pag-capacitate, pag-suporta, at yung monitoring that these laws are properly implemented at hindi lang yung magagawa ng DepEd, hindi lang yung magagawa ng mga parents, no? Kailangan niya ng buong pamayanan, no?
1: Pero dagdag ni Diaz, tutol ang CHR sa total ban sa paggamit ng social media. Sa gitna yan ng muling pagsusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian at ng ilan pang mambabatas sa mga panukalang nagbaban sa social media sa mga minor de edad matapos ang ilang insidente ng pamamaril.
3: Karapatan siya, basic ano siya, baka regulation ang term, no? Ma-regulate yung access ng mga bata sa social media in particular. Access rin sa traditional ano, no? Media. No?
1: Bukod sa pag-regulate sa paggamit ng social media, dapat daw magkaroon na lahat ng eskwelahan ng guidance counselors na maaaring lapitan ng mga bata, lalo na't puno pa rin ang workload ng karamihan sa mga guro. Pagtitiyak naman ng DepEd, pinabibilis na nito ang pagtatalaga sa mga school counselor associates sa mga eskwelahan. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
0: Posible raw maituring na terrorist act ang nangyaring school shooting sa Zamboanga ayon sa DOJ. Tinitingnan din ng ahensya ang posible umanong mentoring sa mga bata. Narito ang agenda report ni Joash Malembad.
4: Tinitingnan ngayon ng Department of Justice ang anggulo ng mentoring bilang posibleng rason sa nangyaring school shooting sa Ateneo de Zamboanga. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, nakatanggap sila ng mga ulat kung saan mayroon umanong mga taong nakakausap online ang ilang batang babad sa violent video games. Ang mga tao umanong ito ang nagre-recruit sa mga minor de edad saka ipinapasok sa mga online group chat.
5: We're confirming information na mentor, alam niyo yung mini-mentor yung mga bata na may nag-e-engage sa kanila, tinetext sila tapos parang meron silang kinoconsult na okay ba itong ginawa ko? Ano ba itong gagawin ko? So we're pursuing those aspects, no?
4: Dagdag pa ng kalihim, maaari umanong

0: nakonsidera ang nangyaring insidente bilang isang terrorist act, lalo na't nagdulot ito ng takot sa general population. Ayon kay Vida, full force na ang iba't ibang law enforcement agency para sundan ng leads kaugnay ng umano'y mentoring na nagaganap sa cyberspaces. Samantala, nanawagan naman si Vida sa mga magulang na gabayan ng kanilang mga anak, lalo na sa paggamit ng online platforms.
1: Please exercise it with earnest, no? Tutukan natin kung anong ginagawa ng mga bata natin. Let's engage. Kausapin natin sila. Laging sasabihin nila, it depends naman on the person, pero let's guide them. No? You know your children better. You know your kids better. Please, tutukan natin yung mga bata.
0: Umapela rin ang DOJ sa publiko na huwag nang i-repost ang video ng nangyaring pamamaril sa Zamboanga. Bagaman nasa gray area umano ang legal consequences nito, nanindigan siyang hindi dapat ipakalat ang video ng mga violenteng krimen para maiwasan ang tinatawag na copycat crimes o panggagaya sa mga illegal na gawaing ito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilingaro News Channel.
2: Isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang panukalang batas na layong parusahan ang mga pabayang gun owner. Kasunod pa rin ito ng nangyaring school shooting sa Zamboanga. Yan ang Agenda Report ni Joan Manalo.
3: When a firearm in the hands of an adult finds its way into the hands of a child, and that firearm is used to kill or seriously injure another person, where does responsibility begin and where does it end?
4: Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Senator Erwin Tulfo dahil sa panibagong school shooting na naganap sa Arineo de Zamboanga University Junior High School na kumitil sa buhay ng dalawang estudyante. Base sa inisyal na investigasyon, napag-alaman ng mga otoridad na ang may-ari ng armas na ginamit sa pamamaril ay isang opisyal ng Bureau of Customs at kinilalang ama ng estudyante. Dahil dito, itinutulak ni Tulfo ang isang panukalang batas na magpapanagot sa mga may-ari o may kustodiya ng baril.
3: The government has rightly pursued the criminal accountability of those who committed the shooting subject to our juvenile justice laws. But what about the adult who had the legal custody and responsibility for the firearm?
4: Paglilinaw ni Tulfo, hindi anya ito pagpaparusa sa isang inosenteng tao dahil nanakaw, nakuha o nagamit sa mali ang armas na pagmamay-ari nito, kundi accountability measure, lalo na kapag napatunayan ng ebidensya na naging pabaya ang may-ari ng baril sa pag-iingat nito.
3: Republic Act No. 10591 already recognizes the importance of firearm ownership and imposes obligations relating to the lawful possession and safekeeping of firearms. But the recent events compel us to ask whether this existing framework is sufficient when a licensee fails to secure store a firearm, allowing a minor to gain access to it, and the firearm is subsequently used to cause serious injury or death.
4: Sa ilalim ng Section 39 ng Republic Act 10591, ang kaparusahan sa gun owner ay maaaring bawiin lamang, kanselahin o suspindihin ang lisensya ng isang loose firearm dahil sa pagpapabaya at kapag nasangkot o nagamit sa isang krimen ang naturang armas. Kaya responsibilidad din anya ng mga may-ari ng baril na pangalagaan ang kanilang mga armas. Kaya nararapat anyang magkaroon ng criminal liability ang may-ari nito. Bukod sa naturang panukala, naghain na rin si Tulfo ng mga resolusyon para imbestigahan ang Zamboanga at Tacloban shooting incident. Itinutulak din ng senador ang School Security and Safety Act of 2026 na naglalayong mas paigtingin ang seguridad sa mga paaralan sa bansa. Giit ni Tulfo, hindi lang dapat mauwi sa balita ang mga trahedyang naganap sa Zamboanga at Tacloban, kaya sisiguruduhin anya ng Senado na maimbestigahan ito at higit sa lahat, mapanatiling ligtas ang mga kabataan sa banta ng pamamaril na hindi dapat nila nararanasan, lalo na sa loob ng paaralan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilingaro News Channel.
5: Ngayon pa lang, nasa major water crisis na raw ang Pilipinas ayon sa water sector. Paano pa raw kaya kung matuloy ang PAC Silica Project? Yan ang Agenda Report ni Che Sulit.
6: Nanawagan ng financial support ang water sector mula sa pamahalaan. Ayon sa Philippine Water Works Association o PAWA, kulang pa ang infrastructure at investments ng mga water utility para tiyakin na accessible at sufficient supply ng potable water para sa mga Pilipino. Isa rin umano sa pinakamalaking hamon ang kakulangan sa pondo, lalo na para sa local water districts sa labas ng Metro Manila. Problema rin anila ang climate change at sanitation sa gitna ng matinding pagbaha.
7: Never in the history of Angkatdam na nangyari 150 meters above sea level. Kung hindi siya napuno ngayon, nadagdagan ng tubig, we are really in a major water crisis. So, question is, how can we provide additional water supply? Kailangan natin ng investments.
6: Ayon kay PAWA Director Engineer Carlos Santos Jr., aabot ng bilyon-bilyon para makapagtayo ng dam at iba pang water infrastructure projects. Dahil dito, hirap ang mga kumpanya na pondohan ng mga bagong proyekto. Kabilang dito ang pipe replacements para mabawasan ang water losses o tubig na sinusupply pero hindi nakakarating sa mga consumer.
8: Nananawagan ako talaga sa ating mga leaders na sana po mabigyan po ng malalim or mataas na pagpapahalaga at pagtingin sapagkat ang tubig po ay buhay. Napakahalaga po nito para sa bawat Pilipino.
6: Tila questionable rin para sa PAWA kung paano matutugunan ng bansa ang pangangailangan para sa water-intensive developments gaya ng US-led Paxilica Project sa New Clark City. Babala ni Santos, hindi dapat humantong sa paggamit ng groundwater ang mga developer ng proyekto.
7: Water is a finite source. Pwede maubos yan. So yun ang alam ko sa Paxilica, kailangan nila ng napakaraming tubig.
6: In 2027, the Philippines is hosting the International Water Association Aspire Conference and Expo. Umaasa ang PAWA na bibigyang pansin sa pagtitipon ang mga hamon ng water sector ng bansa sa masamang tatalakayin ng mga international experts ang innovative technologies and best practices para makamit ang water security, sanitation at climate resilience. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Umabot na sa 155 show cause letters ang inilabas ng DENR sa mga kumpanyang maaaring lumabag sa Extended Producer Responsibility Law. Sa naturang batas, required ang malalaking kumpanyang akuin ang responsibilidad sa kanilang plastic waste. Aktibo raw ang DENR sa pagbabantay sa pagtupad ng mga manufacturer dito. Multimilyong pisong fines ang ibibigay ng ahensya sa hindi makaka-recover ng plastic waste footprint o anumang requirement ng batas.

0: bumalma man ang pag-ulan at baha, hindi pa tapos ang kalbaryo ng mga motorista. Baku-bakong daan naman ang sumalubong sa kanila. Ang detalye sa Agenda Report ni Lian Bustillos.
1: Nagmistulang parada ng mga sasakyan ang kalsadang ito sa boundary ng Zapote, Bacoor, Cavite at Las Piñas City dahil sa bagal ng usad ng trapiko. Pero hindi na kailangan titigan na mabuti para malaman ang sanhi ng pagbagal ng usad ng mga sasakyan. Tumambad sabay sa pagsikat ng araw ngayong Huwebes ang dami ng potholes o naukang bahagi ng kalsada o lubak sa lugar na binansagan na ng ilang netizens bilang moon craters. Ito ang temporary access river drive na pansamantalang binuksan para sa mga motorista bilang shortcut papuntang C5 extension at Zapote habang ongoing pa ang rehabilitation ng river drive. Pero imbes na mapabilis ang biyahe, napapakamot ulo na lang ang mga motorista ang bumabaybay sa lugar. Motor, sedan, 4x4 at kahit maliliit na truck, walang immunity. Lahat hirap umusad sa lubak-lubak na daan.
2: Masyadong malubak, tapos mahirap yung mga motor, lalo na yung mga matik. Nahihirapan sila kasi napakalalim ng lubak. Diretso yan kapag tuyo. Pero yun nga po, kapag tawag dito, kapag tag-ulan, siyempre yung mga lupa bumababa. Sana maayos pa rin, kumbaga makakadaan pa rin, maulan o umaraw.
1: Sa viral post naman na ipinahagi ni Stockbore M3, tumagas raw ang shock absorber ng kanyang motor matapos dumaan sa naturang kalsada and worse, muntikan pa umanong matuluyan ang rear shocks nito. Ayon naman sa subcontractor ng proyekto, ilang beses na nilang inayos ang temporary access road pero dahil sa pabalik-balik na pag-ulan at pagbaha, inaanod daw ang tambak nilang semento.
3: Bumaha kasi dito, di ba po? And then tuloy-tuloy yung ulan, kaya ganyan po yung itsura niya. Hindi kasi maaasikaso gawa ng umuulan din. Babalik din kasi sa dati. So yun, may report na din naman kami sa office namin na talaga kailangan ayos.
1: Itutuloy na rin daw ang pagsasaayos sa mga lubak ngayong gumanda na ang panahon. Para sa Agenda, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.
4: Isinailalim na sa state of calamity ang Bulacan dahil sa epekto ng matinding ulan. Dahil sa deklarasyon,

0: Inaasahang bibilis ang relief operations at rehabilitation efforts sa lugar. Kabilang dito ang pagbibigay ng food at non-food items, maging serbisyong medikal. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
1: Willard, muling nagpakita ang araw sa mga inulan lugar sa Luzon ngayong Huwebes dahil sa paghina ng hanging habagat. Nakatulong din sa improving weather conditions ang paghina nitong si Bagyong Neneng na ngayong hapon ay low pressure area na lamang. Nakalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility kanina lamang alas 4 ng hapon at nandito na sa May East China Sea. Sa kabila niyan, unti-unti pa rin lumalapit ang tropical storm sa May Pacific Ocean na may international name po na Southel. Huling namataan ang bagyong Southel, higit 2,700 kilometers sa silangan ng Visayas at may taglay na hangin na 75 kilometers per hour. Bukod pa dyan, isa pang panibagong low pressure area ang nabuo malapit kay Southel sa labas ng PAR. Huling namataan ng LPA, more than 1,700 kilometers east po of northeastern Mindanao. At ayon sa PAGASA, may chance din po ito na maging mahinang bagyo ngayong Biyernes o Sabado, ngunit posibleng humina rin agad by early next week. Ayon sa pagtaya ng PAGASA, babagtasin ng bagyong Southel ang Dagat Pasipiko at Northern Mariana Islands simula Biyernes hanggang sa weekend. Saka ito papasok ng PAR sa darating po na Lunes at tatawagin sa local name na OBET. Sabi din ng ahensya, hindi po ito magla-landfall or tatama sa ating kalupaan, ngunit posible nitong hilahin at palakasin ang habagat by early next week. Kaya sa mga ka-weather natin dito sa Luzon, namnamin na po ang maaraw na panahon hanggang Sabado dahil posibleng muling bumalik ang pabugsubugsong malakas na ulan simula sa araw ng Linggo. Bukas, August 21 o Ninoy Aquino Day. Sa Luzon, may mga probinsya pa rin sa norte na posibleng makaranas ng light to moderate na ulan dahil po sa mahinang habagat. Kabilang na dyan ang Batanes, Ilocos Region, ganyan ang mga probinsya ng Apayao, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Kaya huwag pa rin kalimutang magbaon ng payong. Habang sa ibang lugar na inulan recently dito sa Luzon, kagaya sa Metro Manila, Calabarzon at Mindoro Provinces, simula na po ang paglalaba at pag-exercise dahil madalas nang magiging maaraw ngayong Biyernes at kung may pag-ulan man, panandalian na lamang ito at localized o maliit na area na lamang po ang maaapektuhan. Pagdating sa Palawan, Visayas at Mindanao ngayong Biyernes, asahan pa rin po ang maaraw at mainit na umaga at tanghali habang marami pa rin lugar ang makakaranas ng 42 degrees o higit pa na heat index gaya po ng Dipolog, Butuan, Surigao at Hinatuan City sa Mindanao. Kaya sa mga lalabas po ng bahay dyan, bawang pa rin po ng tubig at magsuot lamang ng komportable damit pagsapit ng hapon at gabi may mga lugar dito sa may Eastern Mindanao na posible namang makaranas sa unang pagkakataon ng mga pag-ulan dahil sa buntot ng LPA na nabanggit natin kanina. Kaya sa mga ka-weather natin dyan sa may Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon at Davao Region, huwag pong kalimutan magbaon ng payong kung lalabas ng bahay. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Shocking royal news. Babalik na umano sa UK sina Prince Harry and wife Meghan. Multiple reports say sa Britain na rin mag-aaral ang kanilang mga anak na sina Prince Archie and Princess Lilibet starting next month. This comes 6 years after the Duke and Duchess of Sussex relocated to California. Since then, they had repeatedly criticized the royal family. Balik Britain man, hindi raw sa royal residence titira ang couple, and they will remain as non-working royals. Ayon sa mga ulat, King Charles became aware of his son's plans just this Sunday, pero welcome daw ito para sa monarch. Gracie Abrams is the new face of Chanel's newest fragrance. Bida ang Grammy-nominated artist sa campaign for the Coco Mademoiselle Crush Absolue. Ito ang first major addition to the Coco Mademoiselle line in 6 years. Ayon sa Chanel, the fragrance captures Gracie's magnetic aura that brings people together. Gracie is best known for hits like That's So True and I Love You, I'm Sorry.
3: Alegasyong tumanggap umano ng kickback si dating House Speaker Martin Romualdez, kwentong kutsero lang ayon sa kanyang kampo. At Tom Holland, magkano kaya ang kikitain sa Spider-Man Brand New Day? Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Minaliit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga alegasyon laban sa kanya. Pero aminado ang kanyang mga abogado na nababahala sila sa investigasyon. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Kwentong kutsero kung tawagin ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez sa mga alegasyong ibinabato laban sa kanya. Kaya dapat daw itong maibasura na. Kabilang daw dyan ang pagtanggap umano ni Romualdez sa umano'y mali-maletang pera.
2: It should be dismissed, no? Kasi yun na nga, walang ebidensya maliban sa kwento. At ang kwento ay iba-iba. Ang kwento ay mabaligtad. Minsan may taong ini-involve, minsan may tinatanggal. Depende sa ihip ng hangin ng politika. Ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito. No? Walang project, walang flood control project.
1: Ang kampo ng dating House Speaker may bagong bala. Sila raw ang 25 former drivers and security ni ex-representative Zaldico.
2: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila.
1: Kung sino ang nanghikayat, hindi pa pinangalanan ng kampo ni Romualdez, pero nakasulat daw yan sa affidavit. Ngunit aminado ang kampo ng dating House Speaker na nababahala na sila sa gumugulong na investigasyon.
2: Ang nakakabahala lang ay syempre ay inaasahan natin sana, no? Maging patas, maging tapat yung investigasyon, hindi yung tipong may target ka sa likod at saka lang hahabulin yung ebidensya.
1: Muling iginiit ng kampo ni Romualdez na hindi sila nagbayad o nanakot kaya nag-recant ang ilang mga nagbabato ng aligasyon laban sa kanya noon. Kabilang na dyan si Orly Goteza at ang apat na miyembro ng Maleta Boys. Hiling nila, pakinggan ang mga nag-recant o mga nagbawi ng mga pahayag, hindi lang ang mga nagbabato ng mga bintang. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
3: Kasunod ng puna ng Chinese Embassy, maraing ipinagtanggol ng PAOK ang isinagawang raid sa Sanxia Steel Plant. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
4: Hindi Chinese nationals ang target ng Sanxia Steel Operation, kundi ang pagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Yan ang iginiit ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ayon sa PAOK, isa itong interagency law enforcement operation at hindi nakadirekta sa anumang nationality. Kumilos daw ang mga ahensya ayon sa kanilang mandato, habang nagbigay naman ng security at logistical support ang AFP. Ipinaalala rin ng PAOK na ang pag-aresto o investigasyon ay hindi nangangahulugang may kasalanan na ang isang tao at mananatiling nakabatay sa due process ang anumang kaso, detention o pagpapalaya. Hindi lang din daw mga worker ang sakop ng investigasyon, kundi may pananagutan din ang mga may-ari, opisyal, manager o sino mang mapatutunayang lumabag sa batas. Ang pahayag ay tugon sa puna ng Chinese Embassy na selective daw ang enforcement operation. Binatikos ng Department of National Defense ang Chinese Embassy sa ginagawa umanong pagtatanggol sa mga individual na inuugnay sa illegal na aktibidad sa bansa. Sabi ni Chodoro, sa halip na magbigay ng direktang sagot sa mga isyu, puro tanong at retorika ang inilalabas ng Beijing. Para sa

0: kakaisa ang mga mayor ng Metro Manila na bilisan na ang pagsasagawa ng Drainage Master Plan para lutasin ang problema ng baha sa rehiyon. Panahon na rin na nila ang pagpapatayo ng mga waste-to-energy facilities o incinerators sa bansa, ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Sa programang memo, sinabi ni Zamora na nag-aabang pang mga mayor ng sagot sa hiling nilang pondo para sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa rin ang implementasyon at budget ng Master Plan ng Department of Public Works and Highways at ng MMDA. Layunin ng plano na may ayos ang drainage system ng Metro Manila sa loob ng 25 taon. Sa ilalim ng master plan, palalakihin ang mga daluyan ng tubig sa pamamagitan ng dredging, kasama na ang pag-aalis ng naipong basura at putik.
1: Hindi ba pwedeng magkaroon ng signature campaign ang lahat ng Metro Manila mayors?
2: Kami po ay naglabas ang aming saloobin patungkol sa aming request na sana ho mapondohan ang pag-dredge ng San Juan River. This resolution will basically be addressed to DPWH. And of course, MMDA.
0: Ani Zamora, nakikiusap din ang lahat ng mga Metro Manila mayors na laanan ng gobyerno ang dagdag budget para magkaroon ng regular na dredging ng mga ilog at iba pang daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay Zamora, mahal ang equipment para sa dredging, kaya't nangihingi rin ng tulong mula sa pribadong sektor na maaari itong gawing negosyo.
1: How much budget does every LGU need so that they each city municipality has its own dredging system?
2: Oh, okay ma'am, napakamahal po ng mga heavy equipment nito. Ang habol nga natin is the national government can also deploy its personnel, its heavy equipment to help San Miguel Corporation, because I have seen firsthand and San Juan has experienced this lately po, no, na yung baha na nararanasan natin ngayon ay mas mababa talaga kumpara sa dati. Kung magsasagawa ang ating mga bilyonaryo at trilyonaryo ng mga corporate social responsibility projects nila, let us focus on helping LGUs.
0: Ayon sa San Juan Mayor, napupuno na ang lahat ng landfill kung saan nilalagay ang basura pagkatapos linisin ang mga ilog. Ang ibang mga bansa tulad ng Japan, Singapore at Sweden, matagal nang gumagamit ng ligtas na waste-to-energy facilities. Tanging ang Pilipinas na lang ang wala. Para kay Zamora, panahon na para gumamit ang Pilipinas ng teknolohiyang ito para lutasin ang problema sa basura.
2: Yung mga landfill na to in the province of Rizal, na pupuno din yan. Imbis na itatambak mo sa landfill, ipapasok mo yan sa mga planta ng waste to energy.
0: Pero sa ngayon, ipinagbabawal pa rin ng Ecological Solid Waste Management Act ang paggamit ng ilang uri ng incineration technology. Batas na marami ang nagsasabing na pag-iwanan na ng panahon. Giit din ni Zamora, bukod sa waste to energy programs, kailangan din ng mas mahigpit na implementasyon ng solid waste management at mga parusa sa pagtatapon ng basura.
3: Sinubukan naming kunan ng reaksyon si Public Works Secretary Vince Dison tungkol sa Drainage Master Plan, pero hindi pa siya sumasagot sa aming mga tawag.
4: Matapos ang ilang taong pag-aalaga at pagpapakain, biglaan umanong pinagbawalan ng Ateneo Law Campus sa mga volunteer ng Cats of Rockwell. Narito ang exclusive agenda report ni Erica Christensen.
5: Sa loob ng ilang taon, naging bahagi na ng araw-araw ng mga volunteer sa mga community cats sa Rockwell kung nasaan ang Ateneo Law. Pinakain, pinagamot at inaalagaan nila ang mga pusa, pero ayon kay Jamie Fournier, ang founder ng Cats of Rockwell, nagbago na ngayon ang sistema. Ayon sa Ateneo Campus Safety and Mobility Office, sa ilalim ng Ateneo Community Cat Program o ACAP,

0: mga tent, cat shelters at iba pang gamit na hindi na raw alinsunod sa mga pamantayan ng Ateneo at Rockwell Estate.
1: Why stop us from feeding when we were the ones feeding? We had been the ones feeding for years. We had so many whys, but we never got the answers. We only got deadlines.
0: Giit din ng Ateneo. Nakipag-ugnayan sila sa mga volunteer habang ipinatutupad ang bagong sistema. Pero para kay Jamie, hindi ito naging collaborative process.
1: To collaborate is to work together. And we did not work together through this. As mentioned earlier, we had so many questions as to why they suddenly shifted gears. Why they were suddenly stopping us from doing what we've been doing for years.
0: May mga estudyante rin daw na naghayag ng interes sa tumulong at magpakain sa mga pusa. Pero ayon kay Jamie, hindi sila hinayaang tumulong.
1: Isn't a school like Ateneo supposed to foster civic engagement, social activity, and advocacies like this? Why would they discourage their students when their students are already the ones who are volunteering?
0: Ngayon, ang hamon ay kung paano pagtutugmain ang kaligtasan, sistema at pagmamalasakit sa mga pusang matagal nang naging bahagi ng komunidad. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
2: Tom Holland is set for a massive payday. The actor will reportedly earn at least $100 million for starring in Spider-Man Brand New Day. He already got $20 million up front, doble na ng kanyang earnings for No Way Home in 2021. Tom is expected to get another $80 million in back-end bonuses. The latest Spider-Man movie has surpassed $2 billion at the global box office, making it the 8th highest grossing film of all time. It's also a massive year for Anne Hathaway. The actress has crossed the $2 billion mark after appearing in multiple blockbusters. Number one dito ang The Odyssey, which has grossed more than $1 billion. At bida rin si Anne sa The Devil Wears Prada 2, psychological drama na Mother Mary, and the recently released The End of Oak Street. Hindi pa rito natatapos ang projects ng aktres this year. She's also starring in the film adaptation of Colleen Hoover's Verity, which will debut on October 2nd.
3: Higit 40 kilo ng illegal na droga mula Afghanistan, naharang ng mga otoridad. At death toll sa lindol sa Colombia, lagpas 300 na. Susunod yan sa Agenda.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo sa
9: training po kami sa DOST.
10: Sa DOST din.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa Elliptical Kalayaan Avenue, moderate ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. umakyat na sa 340.

0: 13 ang death toll sa magnitude 7.4 na lindol sa Colombia. Higit 4,000 ang sugatan at 262 pa ang nawawala. Lagpas 30,000 na bahay naman ang nasira ng lindol na tumama sa southwest at central regions noong nakaraang linggo. Nakatakdang magdeklara ng economic emergency ang gobyerno para makakalap ng pondo sa reconstruction. Kapapasok lang na balita, nasa pamamahala na ng Office of the President ang dalawang ahensya na nasa ilalim dati ng DSWD. Yan ay ang Presidential Commission for the Urban Poor at ang National Anti-Poverty Commission. Ayon sa Executive Order 123 na pirmado ni Executive Secretary Ralph Recto, inilipat ang mga ito sa OP para sa policy coordination at mas pinaigting na convergence ng poverty reduction at urban redevelopment. Administrative authority din daw ng presidente ang reorganize ang structure ng kanyang opisina ayon sa batas.
1: Pistado sa Manila Port ang bagong modus sa pagpupuslit ng ilegal na droga. Yan ay matapos na harang ng Bureau of Customs at PDEA ang milyong-milyong pisong halaga ng shabu mula Afghanistan. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
2: Sa tulong ng isang intelligence report na harang ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency, ang 43 kilo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa dalawang 20-foot container. Nagkakahalaga raw ito ng mahigit 292 million pesos at galing pang Afghanistan. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi naman daw ito ang pinakamalaking shabuhol ngayong taon, pero panibagong estilo raw ang kanilang nadiskubre.
3: Isiniksik doon sa mga talc stones at nakabalot pa, nakita nyo dyan sa parang katsa. No? Again, buti nilang meron tayong iba't ibang pamamaraan para mahuli at maawat itong mga ganitong pagpasok.
4: Afghanistan is part of what is also called the Golden Crescent. Iran, Afghanistan, Pakistan. So yes, it may be a hotspot for as a source of illegal drugs.
2: Tukoy na ng mga otoridad ang consignee ng mga kargamento. Wala raw itong derogatory records sa ahensya at ngayon palang naglakas loob na magpuslit ng illegal na droga. Ipinag-utos na ni Nepomuceno ang pagkansela sa permit ng consignee.
3: Dati nilang mga pinasok, furnitures, flooring, mga metal sheets, metal products, steel products. Hindi natin alam, marahil sistema ni Leon upang pagtiwalaan sila ng Bureau of Customs.
2: Ipapasa na ng BOC sa PDEA ang mga hakbang na gagawin sa mga nakumpiskang kontrabando. Sasampahan na rin daw ng kaukulang kaso ang consignee ng mga kargamento. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
1: Mahigit 500 kaso ng electricity theft. Pero wala pa raw sa 5% dito ang nahatulan o nakulong. Yan ang kinadismaya ni Senator Erwin Tulfo dahil dito naman daw pumapalo ang masakit na system loss charges sa mga consumer. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo.
5: Nababahala ang Senate Committee on Energy sa mga kaso ng pagnanakaw ng kuryente o electricity theft sa bansa, bagay na pinagtuunan ng pansin ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pagdinig tungkol sa mga panukalang batas na tumatalakay sa system loss. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ngayong araw ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation para masuri kung epektibo pa ba ang pagpapatupad ng Republic Act 7832 o ang Anti-Pilferage Act, ang batas na nagpaparusa sa pagnanakaw ng kuryente at ilegal na paggamit ng mga linya at kable. Ayon kay PNP-CIDG Investigation Division Chief Edward Padilla Malio, nakapagtala ang kanilang tanggapan ng 548 na kaso ng paglabag sa RA 7832 mula 2022 hanggang August 18, 2026.
6: Most of the victims, sabihin na lang po natin, Sir, Meralco, local electric cooperatives, and individuals. And based on the data gathered, most violation falls on the provision of Section 3, Paragraph 1 of the Republic 7832, with most cases filed are theft, tampering of meter, and anti-fencing.
5: Karamihan daw sa mga naturang kaso ng pagnanakaw ng kuryente nangyari sa Region 4A at NCR. Dagdag din ni Malio, 469 na individual na ang humaharap sa mga kasong naihain na sa korte. 21 rito nagresulta sa conviction. 665 na suspect naman ang arestado na, habang 120 ang nananatili pa.

0: malaya. Di napigilang magtanong ni Tulfo kung bakit ganito ang usad ng mga kasong kaugnay sa paglabag ng Anti-Pilferage Act.
1: 21 of the 469. Wala nga po itong 10%, 5%, ilang percent po ito. Bakit po ganito ito? Maari po ba matanong? Ano nangyari? Or kulang po ang inyong mga ebidensya? Or nawala na po kayo ng gana? Or yung saan po ang nagka-problema rito?
0: Ipinunto rin ng senador na hindi na lang paniningil ng system loss charges ang problema, kundi maging ang pagpapatupad ng Anti-Pilferage Act.
1: See, this is the what I am talking about. Mas madali sa mga distribution company, distribution company, maningil na maningil. Kasi nga naman, tama naman sila. Paano po nila babawiin yung losses nila kung wala naman po natatakot?
0: Kaugnay rin ito ay inatasan ni Tulfo ang NBI na magpresenta ng kanilang ulat tungkol sa paglabag sa RA 7832. At nananawagan din ang senador sa mga power distributor at electric operative na tumulong sa panghuhuli sa mga nagnanakaw ng kuryente at iba pang lumalabag sa batas. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
2: Umabot na sa mahigit $2 billion ang naluging kita ng Pilipinas mula 2024 hanggang 2025 dahil sa illicit tobacco trading. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
3: $2.46 billion. Ito lang naman ang revenue losses ng Pilipinas sa loob ng dadalawang taon dahil sa illicit tobacco trading from 2024 to 2025. Ayon yan sa bagong pag-aaral ng European Union ASEAN Business Council nitong taon. Nitong Abril lang, sa isa sa pinakamalaking pagawaan ng lokal na illegal cigarettes, umabot ng 5.4 billion pesos ang halaga ng nasabat na illegal na yosi ng mga otoridad sa Lapu-Lapu, Cebu, kung saan higit 212 million cigarette sticks worth 4.25 billion pesos at 38 boxes and counterfeit stamps worth 10.64 million pesos ang kanilang nasawata. Ang datos din ng PNP na 2 bilyong pisong halaga ng nasabat na illegal cigarettes lumobo nitong Hunyo paakyat sa tumataginting na 8 bilyong piso. Kalakan sa kalakalan ng mga ito ay concentrated sa Timog, sa Mindanao at mga daungan dito, lalo na raw sa Region 13 o Caraga, kung saan higit 3 bilyong piso ang nasa kote ng pulisya ngayong taon. Sumunod daw dito ang Region 7 at Region 3.
4: Know that the Bureau of Customs is trying its best at the borders to situate that illicit tobacco are not coming in through our ports. You will see that one of the challenges presented by the PNP is that we also have that. Our porous borders, especially in the south portion of the country. So our way forward or the steps ahead that we want to take is through technology. Our Commissioner Nepomuceno, would like to modernize the Bureau of Customs, principally to situate that technology is used at its best. And of course, problema natin as far as interdiction is concerned. We are challenged by our capacity to go after this illicit trade in the borders, especially at the south.
3: Pero para sa isang ekonomista, wala na sa law enforcement ng problema, kundi nasa taxation policies ng bansa para sa tobacco industry.
5: There's a very clear, direct correlation between that. The higher the tax rate, the higher the tax rate, the lower the government, the higher the smuggling, and therefore by extension, the higher the corruption in the lead enforcement agencies.
3: Hindi raw kasi nangangahulugan kapag itinaas ang buwis sa legal tobacco products, tataas ang revenue collection ng bansa. From 176.5 billion pesos noong 2021, nasa 110 billion pesos na lang ang kabuuang kita ng tobacco industry by 2025 at pruweba raw ito ng taong-taong pagtaas ng buwis sa industriya. Sinusugan ng ekonomista ang argumento na sa pagdaas ng presyo ng sigarilyo, natural na naghahanap ng mas murang produkto ang mga Pilipino.
5: I don't want to single out, but I think there is kutsabahan between the smugglers the criminal groups, smugglers, as well as some certain government agencies. I think that people

0: Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta.
1: Ah, oo.
0: Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Yung nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. At

0: Traffic check ulit tayo sa Camp Aguinaldo. Gate 3, gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Medalya na, naging bato pa. Umexit na sa Philippine Air Force bilang isang reservist ang dating mambabatas na si Mikey Romero. Ito'y matapos ulanin ng batikos ang mga suot niyang medalya. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
1: Kinumpirma ng Philippine Air Force ang pagbibitiw ni former House Deputy Speaker Mikey Romero bilang bahagi ng AFP Reserve Force effective August 19. Sa gitna ito ng gumugulong na extensive review ng Armed Forces of the Philippines o AFP ng mga pulisiyang kaugnay sa pagbibigay ng honorary military awards and decorations sa mga active reservists ng kanilang hanay. Matapos umani ng samot-saring reaksyon si Romero na isang Brigadier General Reservist sa Philippine Air Force dahil sa pagsusunod suot ng Gold Cross Medal, pinakamataas na parangal na ibinibigay sa mga sundalong may katangi-tanging tapang at kabayanihan sa pakikipaglaban o gallantry in action. Sabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, una nang ni-relieve bilang commander ng Tactical Operation Wing Reserve ng Northern Luzon Command si Romero. Kasunod ito ng mga umano'y questionableng awards and decorations na nakakabit sa kanyang uniforme na unang napansin ng publiko noong dumaan siya sa Commission on Appointments para sa confirmation ng kanyang military rank. Bukod sa Philippine Air Force, sakop ng extensive

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Walang ngani, dating House Speaker Romualdez pinaninindigang walang naganap na delivery ng maleta kasunod ng Gutierrez recount. Pero nangangambang preordained na ang kaso.
1: Zamboanga City Mayor Carmer Olaso nanawagan na huwag haluan ng politika ang nangyaring school violence at tutukan na lamang ang pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan. U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping magkikita sa Setyembre para sa bilateral summit. Artificial intelligence, isa sa tatalakayin.
0: At Senator Lito Supremo lapid sumugod sa baha para maghatid ng ayuda.
1: Hindi pa man natatapos ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, may apila na agad ang alkalde ng Zamboanga City na huwag haluan ng politika ang nangyaring school violence. Ang detalye niyan sa ating pagbabalik maya-maya lamang.
0: Sinisimula na ang iproseso ng Philippine National Police ang mga nakalap na digital evidence kaugnay pa rin ng malagim na insidente sa Ateneo de Zamboanga University nitong Martes. Bahagi ito ng malalimang investigasyon na isinasagawa ng pulisya para matukoy ang ugat ng pangyayari, lalo pa't pumanaw na rin ang pangunahing sangkot sa krimen. Ayon kaya PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., gusto niyang malaman kung ano ang nagtulak sa nasawing Child in Conflict with the Law o CICL para gawin ang karumal-dumal na hakbang batay sa ulat ng Zamboanga City Police Station. Na-recover o naka-recover ng 7 basyo, isang cellphone at iba pang personal na gamit ang pulisya mula sa grade 8 student na namaril. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin via Zoom si Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso. Magandang gabi po, Mayor Olaso, si Raya ho ito.
2: Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Raya. Good evening po at good evening rin po sa mga nakikinig po sa inyo ngayong gabi na ito, Ma'am.
0: Mayor, ano po ang latest sa shooting incident dyan sa inyong lungsod? Kumusta po ang investigasyon?
2: Well, under investigation pa rin, ma'am, no? Hindi pa muna natatapos yung investigasyon sa kasalukuyan. Kanina, na-meet ko rin si DILG Secretary papuntang Manila together with Chief PNP. Nandito rin po sila kanina. Iniimbestiga po yung nangyari. Well, so far, ma'am, inaantay po natin yung final report ng investigation kasi wala pa pong naibibigay sa atin. So, hindi rin tayo pwede humusga or hindi rin tayo pwede magbigay ng anumang pa ulat na baka mamay magkamali tayo. But then, yung initial po as per investigation, yun na nga po nangyari. As tulang sinasabi nyo, yung suspect, after niyang natama yung isang biktima, siya rin mismo ang nagpakamatay.
0: Mm-hmm. Mayor, bagamat sinabi nyo ho na hinihintay nyo pa yung final report, May mas malinaw na huban na lead tayo ngayon kaugnay doon sa motibo ng estudyanteng gunman?
2: Kanina kasi sinasabi ng PNP, hindi muna tayo pwede maglabas ng Pero as per sa kumakalat sa social media, kung nakikita nyo naman po sa social media, yung pinaka-motibo ng is parang sa grades, no? Pero hindi po natin alam kung yung ba talagang totoo about the grades. Meron ding tungkol sa Roblox na gano'n. So, ang daming mga speculation na lumalabas sa mga kaklase na kinikwento sa mga sa labas nga. Maraming nagkikwento. Pero hindi po natin na matiyak na kung yun talaga yung dahilan kasi wala pa yung final investigation. Until lumabas yung final investigation, saka po natin malalaman. Pero kanina po, kakauwi ko lang galing opisina, galing City Hall. Nag-meeting po kami together with the teachers, principal, from different school. Yung principal sa different university, sa amin dito sa Mindanao, sa Zamboanga City po. So nag-meeting kami, about 50 of them came and see, we discuss about the contingency planning. Kasi po yung problema sa ngayon, nangyayari ma'am dito sa Zamboanga, may mga speculation na lumalabas sa balita na sinasabi na yung tinetreat nila yung ibang school. Masusunod na naman itong school o masusunod yung ibang school. So sabi ko, kung lahat tayo matatakot at isipin natin na maging hadlang sa pag-aaral ng mga bata, sabi ko, wala mangyayari. So sabi ko, we have to implement the contingency plan, sabi ko, at saka security plan sa school natin, dapat implementa ng mga teachers, ng mga principals at mga presidente kung meron. Kung wala mang security plan, walang contingency plan, sabi ko nga, dapat gumawa po tayo. So I'm giving them 2 weeks to complete their security and contingency plan, ma'am, sa different schools and university dito sa Zamboanga City. And together with the city director and regional director, mag-inspect po kami bawat school kung yung security plan ba nila is tugma sa eskwelahan nila po.
0: Mayor, nakausap nyo ba yung principal maging yung mga guro nitong estudyanteng ito na papaanong nangyari na ang isang top honor student ay masasangkot sa ganitong karumal-dumal na krimen?
2: Actually, hindi ko nakausap yung principal or teacher kasi galing rin po ako sa week kanila isang victim kasi yung isa na nailibing na po. So nakausap ko na si Father Andal, no? Si Father Andal din mismo, yung presidente ng Ateneo de Zamboanga, medyo siya rin din niya akalain na mangyari yung ano, kasi this first time for a very long time na mangyari sa isang Jesuit school na magkaroon ng ganitong problema po. Kasi wala po nangyari to ganito dati sa Zamboanga na Jesuit school. Ngayon lang nangyari. Although there are similar incidences had happened about way back 1995, pero hindi sa loob sa school, sa labas ng school naman yun. Okay. Ito sa school talaga, sa loob, sa classroom talaga. So iba yung case nito, iba yung situation nito.
0: Mayor, nabanggit mo kanina na kinakausap mo na yung involved na paaralan para doon sa ilalatag nilang security plan kasunod nga nitong nangyari. Pero ano ho ang aksyon at solusyon nyo pagdating po dito?
2: Well, ma'am, yun na nga, mahirap kasi wala security plan yung mga school. Kailangan meron po silang security plan. On our side, sabi ko, we'll assist you, we'll provide you with police officer, pero hindi pa pwede sa loob ng school. Sa labas lang po yung mga police natin para in case of emergency. Tulad nung sa Ateneo, may police kasi tayo sa labas. Within 2 minutes, dumating yung police eh. So, nakakagat yung police. Kaso, sabi ko, kung hindi magtulungan sa atin yung mga eskwelahan, at lalong-lalo na yung mga magulang ng mga bata, no, sabi ko nga, it's about time, high time, na before sana pumunta sa eskwelahan yung mga anak, inspect nila yung mga bagay ng bata, yung bag, kung ano lang.

0: ng bag, 'di ba? Yung bulsa, i-check nila para malaman natin kung safe ba yung anak mo. Baka mamaya may bitbit na kutsilyo, baka mamaya may bitbit na granada, kung may granada sila sa bahay. Mm-hmm. Hindi natin pwedeng masabi, eh, 'di ba? Kasi tulad noon, tingnan mo na binitbit yung baril ng papa niya. So sabi ko nga, tulad ng maiba na may mga baril po, be responsible, gun owners po tayo. Dapat po may talagang may baul tayo na saan pwede natin yung na i-safe lock yung baril natin. Hindi po pwede na i-display lang po natin sa labas. Kasi pag i-display mo lang sa labas at makita ng anak mo, baka pinustit at dinala sa school. Pwede ipagyabang yun, may baril ako dito. May mga bata kasi na ganun, mami, hindi mo ma-predict yung mentality nila. Kaya sabi ko, dapat yung parents makipagtulungan talaga sa atin. Kasi pag hindi sila makipagtulungan sa atin, wala po mangyaring maganda dito, ma'am. Lahat tayo mahirapan. So, yun po.
1: Mayor, mag-e-extend po ba kayo ng deklarasyon na walang pasok dyan sa inyong lungsod?
0: For Ateneo de Zamboanga, ma'am, na-extended sila. Pero yung ibang school, pumasok na po sila. But then, sabi ko nga, habang pumapasok sila, sinabi ko sa mga principal po kanina, different SOCS president, sabi ko po, dapat you have to inform your teachers, your immediate supervisor, na dapat by next week, tawagan lahat ng mga magulang ng mga mag-aaral. Papuntahin sa school, and we need to talk to them. Personal na mag one-on-one, kasi hindi pwede yung ganito mangyari po. So pina-actionan ko, yun lang on my side as a city mayor, yun lang din ang magagawa natin. Plus sabi ko nga, we will extend yung security na PNP na i-deploy po natin sa bawat eskwelahan hanggat saan makakaya po ng tropa, kasi medyo marami po talaga yung eskwelahan. Pero we'll prioritize po yung mga malalaking eskwelahan na vulnerable talaga, yun may mga threats.
1: Mayor, papaano naman ho yung mga batang na trauma? May psychosocial o anumang intervention po ba kayong gagawin?
0: Ay, meron po, ma'am. Meron po. May bibigay po si national agency like si DSWD and si DOH. And of course, sa local government, si CSWD, hinahanda na rin po namin, piniprepare na rin po namin for the psychosocial intervention po. Kasi siyempre, marami talagang na-trauma. Lalo na yung talagang harap-harapan nila yung nakita yung pumutok yung baril, di ba? That includes the teacher po. Siyempre, na-trauma din yun. That includes the teacher. We have to send him also for that immediate tawag natin dito. Yung maagang facility na ipano siya sa pagamutan po.
1: Mayor, ano naman ho ang inyong gagawin at ano ang inyong masasabi sa iniulat namin dito sa Billionaire News Channel na ilang paaralan dyan sa Zamboanga City ang nakatanggap umano ng banta mula sa estudyante na gusto umano nga gayahin yung pamamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University?
0: Well, first and foremost, yung mga paaralan nakatanggap po ng threat, no? Kasi sabi ko, hindi maganda yung ginagano nila. Ako po yung mayor na kahit anong oras kung tatawagan ako ng mga estudyante, nakakausap ko po sila. Ay sabi ko nga, kung may problema sila sa school, may nambubuli ba sa kanila, tawagan nila ako, sagutin ko sila at I'm very much willing to comfort and accommodate them. But for now, ang sinabi ko po sa teacher, sa mga principal, sabi ko, once they come back to school next week by Monday, I want to get a report bawat classroom. Sabi ko nga, I will ask the teacher to ask the student kung sino ba yung kaklase nila na pipil nila na binubuli sila. Ibig sabihin, anong yung bully, yung sinasaktan sila, sinusuntok sila, yun way of bullying, sabi ko. At,
1: or even verbal.
0: Yun, or even verbal na may pangharas, pangtatako, sabi ko, isulat sa papel tapos parang ilagay sa Dropbox sa bawat classroom. Kailangan obligado lahat ng classmate magsulat, i-submit kay teacher. Si teacher, hindi naman pwede sabihin na ito, si Pedro nagsabi, si Juan nagsabi na ikaw yung bully. Yung purpose dun, kaya po pinapasabi natin yun, para pwede natin i-man-man o i-monitor yung nambubuli. Ibig sabihin, nasa watchlist na siya. So pagpunta niya ng school, nakamata sa kanya yung teacher o sino man teacher iba, o ingat kayo dito kasi may problema ka to. Parang ganoon. That's the only way we can predict and interact on that matter kasi wala po ibang paraan eh. Mm-hmm. Wala naman tayo mga machine to know kung sino talaga dito yung may ugali ng pambubuli. Not unless, siguro, each and every student, they will go for psychological exam para malaman natin, which is hindi naman siguro papayag yung batas natin. But the only way, yung naisip ko kanina, magsulat sila kung na sinong ano talaga, yung parang high ranking ng bubuli, malalaman yun nami. Mm-hmm. Kasi when I was a teacher, ganun din ginawa ko. Mm-hmm. Pinasulat ko kasi sino ba yung sa tingin nyo dito, natatakot kayo, di ba? Sabihin nyo sa akin kung sino natatakot, isulat nyo sa papel. So, nalaman natin at nahuli natin kung sino. So, nasa close watch list po yun, ma'am. Mm-hmm.
1: Mayor, kung kayo ang masusunod, agree ba kayo sa total ban sa social media, pati na ang online games gayo ng Roblox?
0: Sa totoo lang, ma'am, kailangan daanan ng masusing investigasyon yan, no? Pertaining sa Roblox. Kasi nga, marami nga mga lumalabas na bala. Even I, myself, sabi ko nga, nung nakita ko na may nagsasalita, na sabi nila may a little bit of satanic yung ano ng Roblox, sabi ko, to make it fair also, tignan natin kung ano ba talaga pag-aralan, no? Nandyan yung DICT natin, so they can inspect and check together with the Congress and Senate. Kung may nakita naman tayong positive, no, na talagang na nakakahawa tong ano ng Roblox na to, then we will ban that in our country. Pero sa tingin natin wala naman, why we will ban it, hindi, 'di ba? Mm-hmm. But I'm encouraging every children, every child. Sabi ko nga, let's go back to sports. Dati wala kami mga ganun nung nag-aaral kami, Mario games lang po meron kami dati. Mm-hmm. But what we do? Sabi ko nga, engage in sports. Ako, naging varsity player ako nung high school and college. Kaya, libre yung tuition ko. Hanggang pag-college, pag-graduate ko, libre yung tuition ko. Hanggang pagsakay ko ng barko, I was a very disciplined officer. Kasi, naging atleta po tayo. And once you're an athlete, malaki yung ano mo, advantage mo sa iba eh. Kasi disiplinado ka, gusto ka ng company. Eh, pag hindi ka disiplinado, mm-hmm. mahirap po.
1: Okay.
0: Kaya yun, I think that's the best thing that the parents can do.
1: Mm-hmm.
0: Engage Mayor, your children more in sports.
1: Mm-hmm. Mayor, kontento ho ba kayo sa naging response ni Education Secretary Sunny Angara?
0: Hindi ko narinig yung response niya, ma'am. Ano po ba yung ano ni... Ano?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko nabalitaan yung response niya, ma'am, kasi napakadaming interview.
1: Mm-hmm.
0: Can you elaborate ng ano ni ma'am?
1: Oo. Nagpunta siya doon sa school at I'm sure inalam din ang kanyang team sa DepEd kung ano yung nangyari diyan sa. So far wala ho kayong hindi niyo po nabalitaan 'yon. So
0: hindi ko na ano yung response na ano niya, ma'am. Hindi ko na
1: nabalitaan. Should I say hindi niyo ho siya naramdaman?
0: Hindi naramdaman pero hindi ko narinig yung response niya na ano, kasi masyadong busy rin po tayo, ma'am. I was not able to see personally the secretary. It was our vice mayor who see him, kasi may ibang agenda rin po kami. But then, sabi ko nga, overall, kasi may report kanina, overall, may pinano naman si secretary, may sunod naman na ano na parang protocol na dapat sundin ng mga school. So we have to abide and follow to that kasi ng utos ng secretary.
1: Mm-hmm. Panghuli na lang ho, kung hindi nyo naramdaman, ano ho ang meron ho ba kayong suggestion para maramdaman nyo?
0: May suggestion talaga, ma'am. Sabi ko nga, it's about time that the Secretary of Education together with the House of Representatives, together with the Senate, and that includes our President, no? Kailangan talaga together with the CPNP mag-usap, mm-hmm. kung anong magandang batas na pwedeng isulong dito, lalo na sa mga baril.
1: Mm-hmm.
0: No, kung makikita natin yung mga baril natin masyado pong open to the public, sabi ko nga, dapat itong mga ganito, dito pwede. Meron, nasa Facebook, tinuturuan kung paano kumakasa ng baril, ganito, pagkasa, ganito bumaril. Sabi ko, pag kailangan natin nilabas to sa Facebook, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto mo, doon ka na nasa mga training center, sa mga school, but huwag na ilalabas sa Facebook kasi marami kagaya na bata o subukan natin to. So mm-hmm. something like that, they should discuss in common. Kailangan they have to sit down in one place. But I'm pretty sure the president will call them.
1: Okay.
0: Ganun. So yun ang maganda po.

0: together with SILG again. They can sit down together.
1: Okay. With that, maraming salamat po, Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso.
0: Maraming salamat, ma'am. Thank you. Good evening po. God bless.
2: Hindi pa man natatapos ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, may apilan agad ang alkalde ng Zamboanga City na huwag haluan ng politika ang nangyaring school violence. Narito ang politiko update ni RJ Rosalado.
3: Sa kanyang unang araw ng pagbabalik mula Amerika, agad pinulong ni Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso ang mga school officials kasama ang local police para pag-usapan ang mga security measure na dapat ipatupad kasunod na nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Umapela din ang alkalde sa kanyang mga kritiko na huwag gamitin ang insidenteng ito sa pamumulitika.
4: And I'm asking all leaders not to politicize this and not to use this for politicizing. Hinihingi ko po ang mga opinion ng bawat isa, bawat aspekto nyo. Huwag po natin ipolitika to.
3: Hindi pa rin tapos ang sinasagawang investigasyon ng SITG sa nangyaring school violence, pero nakatutok na lang sa isang motibo ang pulisya. At ito ay ang impluensya ng larong Roblox sa isipan ng grade 8 student na responsable sa pamamaril. Wala din daw pagkukulang ang Ateneo sa kanilang security measures sa paaralan.
5: Of course, the police report has to be final, has to be given with finality by Monday. Natatapos na yan. What is important, more important now, is that Zamboanga City returned back to normal and that the Philippines regains its sense of trust with the school system.
3: Pero tila hindi mapanatag ang loob ng ilang mga magulang sa seguridad ng kanilang anak. Kailangan daw ay mag-invest ang Ateneo sa mga bagong security equipment para hindi na maulit ang ganitong klaseng school violence.
6: I suggest na yung katulad sa airport na metal detector scanner, na once may metal sa loob ng bag mo, eh mag-a-alarm yung scanner, x-ray, metal detector.
3: Nag-alay naman na panalangin at mga bulaklak ang ilang residente sa labas ng Ateneo Campus bilang pakikiramay sa mga naapektuhan ng school violence.
7: Kasi yung may believe na prayer is really important. That's the least we could give and offer to the children and of course to the bereaved family.
3: Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo Management na patuloy ang kanilang pagbibigay ng psychosocial intervention sa mga estudyante at guro. Binigay na rin nila mga security footage sa SITG na makakatulong sa investigasyon.
8: We continue to work closely with police investigators. Yesterday, we turned over relevant security footage to the Zamboanga City Police Office and the CIDG. Members of the community have also been interviewed to help establish the facts.
3: Bilang bahagi ng healing process, isang misa ang inialay ng Ateneo de Zamboanga University para sa mga naapektuhan ng karasan sa loob ng kanilang school campus. Para sa Politico Nightly, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.
2: Itinutulak ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang pagbabawal sa social media para sa mga bata. Anya, may epekto sa kabataan kung mababad sa panonood ng mga violenting content online. Sabi niya, dapat makahabol ang ating bansa sa pagprotekta sa kabataan, gaya na lamang ng mga batas na ipinatutupad sa ibang bansa. Sa ngayon, nakabinbin pa sa Senado ang panukalang bawalan ang mga edad 16 pababa sa paggawa ng social media account.

0: Representative Zaldico. Batay kay Ed Fajardo, ang abogado ni Romualdez, nakasama rin sa isusumite ang iniulat na pagbawi ni Orly Goteza, isang dating sundalo at security aide ng CO na bumawi ng kanyang kwento tungkol sa paghahatid ng mga bagahe na puno ng pera sa dating speaker. Ayon kay Fajardo, itinanggi ng 25 dating tauhan na naghatid ng pera kay Romualdez o sinumang politiko o opisyal ng gobyerno. Sinabi rin nila na hinihikayat silang sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera at ang mga affidavit ay inihanda para sa kanya. Naging consistent sa pagsabi si Romualdez na nananatiling kumpiyansa ang depensa na makikita sa imbestigasyon na walang basehan ang mga akusasyon laban sa dating speaker.
1: Kwentong kotsero kung tawagin ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyon laban sa kanya at nangangamba sila sa iuusad ng imbestigasyong sinasagawa ng Office of the Ombudsman. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
2: Aminado ang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez na nakararamdam na sila ng pangamba sa imbestigasyong sinasagawa ng Office of the Ombudsman. Ito ay dahil sa tila preordained na ang kaso laban sa dating House Speaker.
3: Ang nakakabahala lang ay siyempre ay inaasahan natin sana no, maging patas, maging tapat yung investigasyon, hindi yung tipong may target ka sa likod at saka lang hahabulin yung ebidensya.
2: Kwentong kotsero rin kung tawagin ng kampo ni Romualdez ang mga ligasyon ay binabato laban sa kanya, kabilang na ang pagkakasangkot niya sa umano'y mali-maletang pera.
3: It should be dismissed, no? Kasi yun na nga, walang ebidensya maliban sa kwento. At ang kwento ay iba-iba. Ang kwento ay mabaligtad. Minsan may taong ini-involve, minsan may tinatanggal. Depende sa ihip ng hangin ng politika. Ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito. No? Walang project, walang flood control project.
2: Ang kampo ng dating House Speaker may bagong bala. Sila raw ang 25 former drivers and security aide na ex-representative Zaldico.
3: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila.
2: Kung sino ang nanghikayat, hindi pa pinangalanan ng kampo ni Romualdez, subalit nakasulat raw yan sa affidavit. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
0: Hindi na nakakagulat para kay Senator Ping Lacson ang pagbaliktad ni Orly Goteza. Sabi ng dating Blue Ribbon Committee Chairman na nakita naman sa live streaming ng hearing noong September 25, 2025 kung paano daw i-coach ni Senator Marcoleta si Goteza sa kanyang pagharap sa imbestigasyon. Dagdag pa ni Lacson na naging one dime a dozen o pangkaraniwan na ngayon ang pagbaliktad ng mga testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys. Inihalin tulad pa ni Lacson sa katagang lagaring hapon na lingwahean niya ng mga mandurugas na doble kita o 40-40 vision. Binanggit din ni Lacson ang Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Goteza sa tanggapan ni Marcoleta at nanatili roon ng kalahating oras bago humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Matapos ang matagal na pagkawala sa publiko, muling lumitaw si Goteza at binawi ang kanyang mga pahayag at sinabing sina Marcoleta at dating Representative Michael Defensor ang nagpasaksi sa kanya kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak.
1: Pinangangambahang posibleng destabilisasyon ang dahilan ng paglutang ng mga false witness. Ito ang paniniwala ng palasyo sa gitna ng recantation ni Goteza sa kanyang testimonya. Kabahabahala ito at maaari itong makasira sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya sa Pilipinas. Yan ang Politico Update ni Ivy Reyes.
4: Baka destabilisasyon ang rason sa likod ng pag-usbong ng mga false witness ayon sa Malacanang. Ito ay sa harap ng recantation ng dating security aide at ex-marine na si Ordy Guteza ng kanyang affidavit na nagdidiin kay presidential cousin and former speaker Martin Romualdez sa flood control scandal.
5: Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization.

0: So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness.
1: Kabahabahala ito para sa palasyo dahil maaari raw itong makasira sa tiwala ng publiko sa justice system ng bansa. Hindi raw ito dapat manaig, lalo na sa administrasyong ito, dahil ang gusto ng Pangulo, sundan kung saan pumunta ang ebidensya at sundin ang proseso ng batas. Si Gutesa na ang panglimang witness na umatras at binawi ang kanyang affidavit laban sa presidential cousin, wala pang isang buwan matapos mag-recant din ng 4 sa 18 Moleta boys. Dagdag ng palasyo, dapat naman talagang ipagbigay alam ng witnesses ang lahat ng kanilang nalalaman para hindi na makaligtas ang mga salarin, pero dapat totoo raw ang kwento at hindi gawa-gawa. Bagaman wala pang naibababang reaksyon sa Presidential Communications Office ang presidente tungkol kay Gutesa, hindi raw nahuhuli ang Pangulo sa balita at mga kaganapan sa bansa, kaya alam daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang naiulat na pag-recant ni Gutesa. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Barbers binatikos ang hiniling na pagpigil sa COA audit findings ng OVP. At singil ng kalikasan, Deliman nanawagan ng pananagutan sa flood control anomalies. Sa pagbabalik yan ng Politico Nightly.

0: Women continue to fight for their rights and their dignity, not to become better than the other, but to stand on equal footing. Women's Equality Day, Bilyonario News Channel.
1: Bunsod ng malawakang pagbaha dulot ng habagat, idineklarang nasa state of calamity ang mga lalawigan ng Bataan at Bulacan. Narito ang politiko update ni Elmar Acol.
2: Isinalalim na rin sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bataan kasunod ng malawakang pinsalang dulot ng patuloy na pagulan dahilan sa habagat at nagdang mga bagyo. Sa bisa ng sanggunian panlalawigan resolution number 365, tinukoy ang malawakang epekto ng sama ng panahon sa mga komunidad, gandin ang malaking pinsala sa mga kabuhayan at ari-arian. Ayon sa initial assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 69 na barangay sa 8 lokal na pamahalaan ang binaha. Mayigit 1,300 pamilya o halos 5,000 mga individual ang nasa evacuation centers, habang umabot naman sa 56.5 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Nasa halos 2,000 hektarya ang apektadong agricultural land at tinatayang 4.2 million pesos ang pinsala sa livestock. Tinataya namang mayigit sa kalahating bilyong piso na ang pinsala sa infrastruktura. Ayon po dito kay Bataan Governor Joy Garcia III, makakatulong ang deklarasyon na state of calamity upang mapalakas pa ang disaster response, mapabilis ang paghatid ng ayuda at iba pang mga assistance. Una rito, isinilalim na rin sa state of calamity ang lalawigan ng Bulacan kasunod na rin ng malawakang pinsala at epekto ng habagat. Layunin ng deklarasyon na mapabilis din ang pagtugon ng pamalang panlalawigan ng Bulacan sa mga pangangailangan ng mga apektadong Bulakenyo. Para sa Politico Nightly, Elmar Acol, Bilyonario News Channel.
3: Patuloy pa rin ang epekto ng pagbaha at matinding pagulan sa San Marcelino Zambales, kung saan umabot na sa mahigit 2.54 million pesos ang initial estimate ng damage sa agrikultura, kabilang sa pinakamalaking tinamaan ang palay, habang may mga naitalang pagkawala sa livestock, aquaculture, farm machinery at agricultural infrastructure. Sa Barangay Santa Fe, nasa 800 na residente na putol ang access matapos masira ang bahagi ng dike at tangayin ang isang tulay sa pag-apaw ng Santa Fe River. Makakausap natin ngayon si San Marcelino Mayor Elvis Soria para alamin yung kasalukuyang sitwasyon sa lugar, kasama ang relief efforts at hakbang ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente at magsasaka. Mayor, kumusta yung ating mga kababayan dyan?
4: Apo, good evening po. Apo.
3: Yes, Mayor.

0: Yes, Mayor. Kumusta po yung ating mga kababayan? Ano ang sitwasyon ngayon dyan sa inyong lugar? Lalo na dito sa Barangay Santa Fe.
1: As of the moment po, dito sa bayan, wala naman po problema at gumanda na po yung panahon. Mm-hmm. With regards sa situation po sa Barangay Santa Fe, nakapag-distribute naman na kami ng mga food packs, marami mm-hmm. pa na nag-kwan po kayo. Nag-deliver nung medyo last week po. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-deliver ng mga relief goods na nanggagaling po sa mga ibang companies, ng ating mga solar companies po. Mm-hmm. At the same time, yung LGU po, who first distributed. Nagsimula nung tag-ulan, after 2 days, nag-deliver na po kami doon.
0: Oo. Yung mga kababayan natin dyan, yung mga bahay nila, halos bubong na lang ang natira. Mayor?
1: Yung isa lang naman kasi yun eh. Uh-huh. Isa lang yun.
0: Okay.
1: Kasi dumaan po yung tubig lang kasi doon. Mm-hmm. Pero kasi bundok yung lugar nila, nasa baba yung portion ng bahay nila eh. Kaya tinamaan at dumaan doon.
0: Mm-hmm. Mayor, pero itong ano natin, itong pagkasira ng dike, ano ang naging resulta nito doon sa mga pananim, pag-agrikultura dyan sa inyong lugar?
1: Marami pong nasa lanta, siyempre, at mahaba po kasi yun eh. Mm-hmm. Lalo na sa Santa Fe pa rin na nagkaroon ng, nag-spread kasi yung tubig. Mostly lahat ng mga dinaanan, pinagtataniman po ng mga farmers po natin yun.
0: Mm-hmm. So, dito sa naitala, umabot sa 2.54 million pesos yung initial na agricultural damages.
1: Opo. Kasi sa ibang lugar din po, kasama pa din po nun. Hindi lang po sa Barangay Santa Fe, meron din po yung mga barangays na iba na flooded din po.
0: Uh-huh. Pero Mayor, initial assessment pa lang yun. Maaring tumaas pa ito.
1: Opo. Initial assessment lang po ng ating municipal agriculture po yun.
0: Paano po yung mga hakbang na ginagawa na at nagawa na ng ating lokal na pamahalaan para doon sa ating mga kababayan na na-isolate? Dahil nga doon sa pagkasira ng tulay, yung mga nasira yung kanilang mga pananim.
1: Opo, tuloy-tuloy po yung ating pagkasikaso po sa kanila. Actually, meron yung pag-time na hindi siya maulan.
0: Mm-hmm.
1: Meron time sila na nakakadaan.
0: Uh-oh.
1: Going to the other side.
0: Uh-oh.
1: Pero meron naman po tayo na standby po na backhoe doon pag masyadong malakas.
0: Mm-hmm.
1: Kwapon po, sinasakay po sa backhoe para transport po doon sa mga kabahayan.
0: Mm-hmm. Pero yung dike na nagkaroon ng damage, ito ba ay nasolusyonan na?
1: Ay, pag malakas po kayong tubig, hindi naman po kagad masusolusyonan po yung mga mm-hmm. dike. Pero yung some portions of the dike lang naman po yun. Hindi naman po napakahabang dike po yun eh. Hindi po
0: kasi
1: napakahabang dike.
0: Batay kasi sa forecast ng PAGASA, sa susunod na linggo ay makakaranas ulit tayo ng mga malalakas na pag-ulan. At kapag hindi ito natabunan yung dike na yan, maaring malulubog ulit sa baha ang ating mga kababayan.
1: Nasa kwan po kasi sila, medyo nasa high altitude po yun.
0: Mm-hmm.
1: Nasa bundok po sila, hindi na po, kung halimbawa ang malakas ulit na of which happened po yesterday,
0: mm-hmm.
1: hindi naman po, yun lang may nag-overflow sa dating kinalalagyan ng tulay, mm-hmm. doon po dumaan tubig, kaya pumunta po doon sa ginawang multi-purpose building, mm-hmm. kaya binaha po yung existing na multi-purpose building. Pero sa mga kabahayan po, safe mo naman po lahat yung mga tao.
0: Oo. So wala namang mga nawala or nasaktan dahil dito sa insidente na ito, Mayor?
1: As of the moment po, zero casualty pa rin po dito sa San Marcelino po.
0: Oo. Pero may mga video, Mayor, may mga government facilities ang inabot o sinira ng bahaba ito dyan sa inyong lugar?
1: May mga dikes po. Pero mm-hmm. yung facilities po, yung multi-purpose building, mm-hmm. yung po binaha po yun. Tapos pati yung Santa Fe National High School, binaha po. Pero hindi naman totally destroyed. Binaha lang. Pinasok lang po ng tubig.
0: Oo. Sa ngayon po, ano ang pinakakailangan ng San Marcelino mula sa national government?
1: Siyempre po, yung pa, pero meron naman na pong, ano, gagawin.

0: gagawin, basta humupa lang po yung tag-ulan, gagawa po ng pansamantalang footbridge. Steel bridge saka footbridge, kahit siguro at least man lang makadaan yung ano.
1: Kailan kaya ito masisimulan, Mayor? Sabi nyo kanina, maganda na ang panahon ngayon dyan sa inyo.
0: Meron na po nakalagay doon na ano eh, ng DP. DP po kasi yung gagamit. DPWH, doon may na nakalagay na magagamitin. Doon po. Pero yung kasi kailangan kong ano eh, pupunta doon sa ano, pag hindi po malakas yung agos, doon lang pwedeng pumunta yung backhoe para ikuan po yung mga ano. Maglalagay po doon sa gitna ng mga ano eh, parang poste-poste. Ngayon, kung malakas yung alon na yun, hindi po makakapunta yung backhoe.
1: So, siguro asahan natin, sa mga susunod na araw, ay kailangan umaksyon kaagad dahil maaring sa susunod na linggo, magiging baka maulit, may repeat yung nangyari nitong nagdaang linggo, Mayor.
0: Opo. Updated naman po tayo doon sa situation nila. Of course, we're in close contact with the barangay captain kung ano po yung mga ginagawa natin. Siyempre, meron tayong mga continuous pa rin po naman po yung pagbibigay ng ating. Meron kasi tayong tinatawag na yung mga relief food packs na bibigay natin, good for, yung nailagay po sa kanila, good for 2 weeks na po yun eh. We will just sustain giving them additional food packs habang maganda yung panahon.
1: Okay.
0: Kasi mahirap din po yung pagpunta, pagpunta po doon kasi mahirap din eh. Doon sa pagpunta lang dahil dadaan ka sa mga tubig-tubig na malalalim. Yung iba kaya 4x4 lang po ang pwedeng pumunta po doon sa area.
1: Ayan. San Marcelino Mayor Elvis Soria, maraming salamat po at mag-ingat po kayo.
0: Okay po.
1: Binatikos ni House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers ang hiniling ng Office of the Vice President o OVP na huwag ilabas ng Commission on Audit ang audit findings sa confidential funds ni Vice President Sara. Ayon kay Barbers, maituturing itong pagtatangka na itago ang katotohanan, lalo na't malaki ang halagang pera ng bayan ang nasangkot dito. Sinabi pa ng dating kongresista na si House Investigation, nasa House Investigation noong 2024, humiling ang OVP sa COA na huwag ibigay ang audit findings sa Kamara. Kabilang sa mga dokumentong kinuha ng Senate Impeachment Court, ang liham ni OVP Undersecretary Zulayka Lopez na humihiling na huwag tumugon ang COA sa subpoena ng House Committee. Git ni Barbers, kailangan ng transparency at paliwanag dahil umabot sa 612.5 million pesos ang confidential funds na iniuugnay sa mga paratang laban sa pangalawang pangulo.
2: Sumang-ayon ang prosekusyon sa panawagan ni Vice President Sara Duterte na bilisan ang impeachment trial laban sa kanya. Pero giit nila, hindi dapat maisantabi ang kanilang mga ebidensya sa pagpapabilis ng proceedings. Bumwelta rin ang ng prosekusyon o buwelta rin ang prosekusyon, sana'y kausapin ng pangawala o pangalawang pangulo ang kanyang defense team dahil may mga hakbang umano ang depensa na nagpapatagal sa trial. Kabilang dito ang hindi pag-stipulate sa mga dokumentong hawak ng prosekusyon kaugnay ng Article 1 na tumatalakay sa umano'y misuse ng confidential funds ni Duterte.
1: Nagpapatuloy ang talakayan sa Senado kung paano ganap na tatanggalin ang system loss charge sa electricity bills. Lumalabas sa pagdinig ng Senate Energy Panel na dapat maliwanag kung sino ang dapat umako ng gastusin dito. Narito ang Politico Update. Nanawagan si Senate President Win Gatchalian na tuluyang alisin ang system loss charge sa electricity bills. Pero dapatan niya malinaw kung sino ang dapat sumalo sa gastos. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na hindi dapat ipasa sa consumers ang mga non-technical losses o kuryenteng nawawala dahil sa illegal na connection o jumper. Para naman sa technical losses, iginiit niyang dapat managot ang mga distribution utilities dahil nasa kanilang kapangyarihan ang pag-upgrade ng mga linya, substation at iba pang teknolohiya para mabawasan ang pagkawala ng kuryente.
3: Kung sino ang may kapangyarihan, dapat siya ang sumalo. Dahil incentives yan eh. Kung wala kang incentive na babaan at ipapasa mo lang, wala ka rin incentive na mag-invest sa mga technology.
4: I don't know if you'll agree with me. Hindi sila nag-invest through the years yung capital expenditure expenses.

0: to modernize. Dahil umasa lang po sila dyan sa systems loss na yan. Bakit ako magbabago ng linya? Sisingiling ko lang naman ito si Juan, si Maria. They were not investing, ika nga, for their expansion to improve their services. Kaya ho, nanatiling mga bulok ang mga linya, kulang ang mga transmission, may problema.
1: Tinanong din si Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson Attorney Francis Juan kung posibleng tuluyang alisin ang recovery ng technical at non-technical system losses. Ayon kay Juan, posible itong ipatupad. Pero dapat pag-aralan kung agad itong tatanggalin o dadaan sa phased implementation.
2: Kung tungkol po sa pagtatanggal ng recovery ng system loss, maging ito ay technical or non-technical, maaari po yan kahit i-zero or pagbawalan ang recovery ng cost na yan.
1: Paliwanag ni Juan, maaaring bumaba ang system loss pero hindi agad matatanggal ng tuluyan. Partikular sa non-technical loss, kabilang dito ang pagnanakaw ng kuryente at mga error na maaaring ma-minimize. Pero babala niya, maaaring maapektuhan ang ilang distribution utilities, lalo na ang mga electric cooperative na mataas ang system loss.
2: Kung ang kabuuan pa nito or mas malaki pa ang dapat nilang i-absorb, ay mas mapapadali ang maaaring pagsasara nila dahil nga sa mahirap din na sila ay mag-operate na hindi naman nila nakukolekta yung dapat na masingil pambayad sa kanilang supplier at para sa kanilang operasyon bilang distribution utilities.
1: Iminungkahi ni SP Win sa Energy Regulatory Commission na ituring ang system loss bilang cost o expense ng distribution utility sa halip na bahagi ng revenue na ipinapasa sa consumers. Sa issue naman ng pag-alis ng VAT o value-added tax sa system loss charges sa kuryente, sabi ni SP Win na maaari nang alisin kahit wala pang bagong batas para rito. Batay ito sa kanilang konsultasyon sa Bureau of Internal Revenue at Energy Regulatory Commission. Pareho ang kanilang interpretasyon na maaaring tanggalin ang VAT sa system loss sa pamamagitan ng regulasyon ng ERC at kaugnay na revenue regulation ng BIR. Paliwanag niya, katulad ito ng pag-alis ng VAT sa lifeline rate matapos maisabatas ang Ease of Paying Taxes Act noong nakaraang taon. Sa ilalim na nasabing batas, hindi lahat ng charges na ipinapasa sa consumers ay otomatikong saklaw ng VAT. Habang pinag-aaralan ang pag-alis ng system loss charges, giniit na dapat distribution utilities ang sumalo sa mga ito at hindi ang mga consumer. Mayroong 11 panukalang batas na ang inihain sa Senado para tuluyang alisin ang system loss sa electricity bills.
3: Nais mapanagot ni mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang mga tiwaling opisyal na sangkot sa Ghost Flood Control Projects. Iginiit yan bunsod ng matinding pagbaha sa Metro Manila at Central Luzon. Giit niya ito ay singil ng kalikasan, kaya nararapat na singilin ang mga nagbulsa ng pondo, lalo na ang tinawag niyang big fishes sa anomalya. Alamin naman natin ang mga galaw ng mga politiko sa pagbabalik ng Politico 90.
4: Mga kwento humuhugog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
5: This is great for all Filipinos.
4: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
6: So let everybody know what happens in the Philippines.
4: Ako po si Henny Espinosa at ito, ang Agenda North America.

Sa ating politiko lokal sa Valenzuela City, nagpasalamat si Mayor Wes Gatchalian sa mga residente sa patuloy na nakikiisa sa regular na paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa lungsod. Ayon kay Mayor Wes, umabot na sa 29 ang pumping stations na regular na nililinis at minimaintain ng city government. May mga residente naman na nagpaabot ng pasasalamat sa pamalang lungsod dahil sa mga bagong pumping stations na nila'y nakatulong sa paghahanda sa panahon ng malalakas na ulan at bagyo. Patuloy namang hinikayat ni Mayor Wes sa mga Valenzuelano na makipagtulungan sa pamahalaan sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga daluyan ng tubig bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod laban sa baha.

0: Sa Tuguegarao City, tinipon ng city government ang humigit kumulang 500 stakeholders para pag-usapan ang mga posibleng solusyon sa problema ng trapiko sa lungsod. Isinagawa ang Traffic Management Summit 2026 na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa civil society organizations, national government agencies, academe, transport sector, media at iba pang stakeholders. Kabilang sa tinalakay ang panukalang pag-amyenda sa traffic ordinance ng lungsod. Ayon kay Mayor Myla Tingke, mahalaga ang pagkakaroon ng isang direksyon at sama-samang pagkilos upang matugunan ang mga hamon sa traffic management. Layo ng summit na makabuo ng malinaw na direksyon at konkretong rekomendasyon para sa mas maayos, ligtas at epesyenteng traffic management system sa Tuguegarao City.
1: At oras na para sa ating ulitiho. Mahalaga daw ang my friend. Mm-hmm. Pero sino? Sino itong politiko na may special friend sa City Hall? Ayon sa ating Polyboard, si politiko ginawang parausan ang isang nakatalagang nurse sa isang City Hall. Yan ay kahit pa may asawa o man itong politiho na lutang na lutang ang ganda. Pero mukhang dissatisfied si politiho dahil naghanap pa rin daw ng ibang karelasyon.
0: Naispatan umano ng politiko ang nurse sa City Hall at nagsimula sa pagiging magkaibigan bago na uwi sa isang di umanong friends with benefits na relasyon. Grabe naman yun. Hindi rin umano nagpapigil ang dalawa sa pagkikita kahit saan pa raw sila abutan. Ang mas nakakagulat, hindi raw kasing kapansin-pansin ang nurse kung ikukumpara sa asawa ni politiho. Pero napukaw pa rin daw ang atensyon ng politiho.
1: At ang ating clue, ang politikong pumatol sa nurse sa City Hall. Ibig sabihin, taga-City Hall itong politiho natin. Ay may letrang P. Papa P. Sa kanyang pangalan, as in PWB. Palakaibigan with benefits. Wow. Ula na.
0: Bago yun eh. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good story sa Politico Update ni Carol D.
2: Enjoy sa pakikihalubino sa kanyang constituency si Aurora Isabella Mayor Niño Uy. Picture dito, picture doon, kasama ang mga sumali sa marathon. Pero mukhang napapiging hininga ang isang grupo lang. Muntik nang mabitawan ni Mayor ang kanilang iPad just for a selfie. Buti na lang, nasa lorin ni Mayor, kundi mukhang magpapa-brand new iPad pa. Samantala, speaking of photos, ibinahagi ng may bahay ni Mayor Isko Moreno ang ilang sweet moments nilang mag-asawa. Anya, matagal na silang niyayaya ng kanilang mga anak na manood ng movie, kaya naglaan sila ng oras para sa isang family movie date. Mas naging special pa ang paglabas nila dahil nakabalik sila sa photo booth. Isang simple but sweet memories bago ang pandemya. Wala talagang tatalo sa quality time with family, lalo na kapag may kasamang tawanan, sweet moments at mga alaalang pwedeng balik-balikan. At speaking of family, ipinagdiriwang ni Albayer Representative Criselle Lagman ang iba pang miyembro ng pamilya, featuring her wonder dogs ngayong dog month. Sa kanyang post, ibinahagi ni Lagman ang mga litrato ng kanyang mga alaga na animoy ready for their own doggy photo shoot, kompleto sa cute outfits at adorable poses. Ayon kay Kong Criselle, ang mga alaga ay hindi lang mga alagang hayop, kundi bahagi rin ng kanilang pamilya. Kaya naman, sa buong buwan ng dog month, inikayat niya ang mga fur parents na bigyan ng kanilang mga wonder dogs ng extra lambing, treats, playtime at higit sa lahat, pagmamahal at pag-aalaga. Dahil aminin, mas masaya talaga ang bahay kapag mayroong alagang aso. At yan ang ating political good vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
0: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.

0: Napakasakit pong mawala ng mga anak. Napakasakit po na magkaroon ng takot at pangamba sa ating mga kabataan at sa ating mga guro. At sana po wag natin tugunan po ang mga panawagan sa social media. Kasi po, this is something that has endangered the lives of people.
1: Hindi pa man humuhupa ang takot sa school shooting sa Zamboanga, binulabog ng shooting threat ang isa pang eskwelahan sa lugar na nagdulot ng pangamba.
2: Terror act kung ituring ng DOJ ang insidente sa Zamboanga, habang gumugulong na rin ang investigasyon kung sino ang dapat may parusa.
3: Sa flood control scandal naman, bumaligtad ang isa pa sa mga testigo. Pero posibleng parte raw ito ng destabilisasyon ayon sa palasyo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. First on BNC, isa pang high school sa Zamboanga. Binantaan umano ng dalawang estudyante, depensa ng mga mag-aaral, joke lang daw. Zamboanga school shooting, posibleng ikonsidera na terror act ayon sa DOJ. Ama ng sospek sinibak na bilang Customs Police Chief. Ombudsman, hindi papatinag sa recantation ni Orny Gutesa. 28 individual tetestigo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Exclusive din pagbisita ni Orny Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta huli sa CCTV. Matapos punahin ang Chinese Embassy raid sa Sanjia Steel, pinagtanggol ng PAOK. At after 6 years sa US, Prince Harry at Meghan babalik na raw sa UK.

0: Na-inspire daw ng Zamboanga school shooting ang dalawang estudyante na nagbanta umano sa isa pang eskwelahan sa syudad. Pero depensa ng mga mag-aaral, joke lang daw. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado ng Lulat ng Live mula sa Ateneo de Zamboanga University. RJ.
1: Yes po rin na ilang paaralan dati sa Zamboanga City ang nakatanggap ni umano ng banta mula sa isang estudyante ang itong gayahin ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Nanindigan naman ng DILG na walang security lapse sa universidad sa nangyaring pamamaril.

0: Hill sa kanilang junior high school campus.
1: Ito ang online post ng isang estudyante sa kanyang social media page na tira nagbabanta na gagayahin niya ang pamamaril na nangyari sa Ateneo de Sambuang University Junior High School. Isa pang magkatulad na mensahe online ang nakita na pinost ng isa pang estudyante. Agad na kilala ang dalawang estudyanteng nagbanta sa Maria Clara Lobregat National High School. Enrolled sila bilang grade 10 at 12 sa paaralan. Pinatawag sila sa police station kasama ang mga magulang. Pero katwiran ng mga estudyante, biro lang ang kanilang pagbabanta.
2: Kahapon, I had a meeting with the parents together with the students and the police. So, ako naman, hindi naman tayo trigger happy. So, what we did, we just, pinangaralan namin and then some sort of warning na huwag na nila uling gagawin. And then, ayun, pa ipuparward namin yung referral sa DSWD.
1: Bagamat biro, sineseryoso ito ng school management, kaya lalong hinigpitan ang pag-check ng mga bag ng mga estudyante bago makapasok sa school campus. Nagpalagay na din ng dagdag na security camera. Umapela naman ang lokal na pamahalaan na huwag gawing biro ang nangyaring school violence sa Ateneo.
3: Gusto po namin umapela sa mga gumagawa nito na ito pong bagay na pinapasa sa social media ay hindi po karapat dapat. Napakasakit pong mawala ng mga anak. Napakasakit po na magkaroon ng takot at pangamba sa ating mga kabataan at sa ating mga guro. At sana po wag natin tugunan po ang mga panawagan sa social media kasi po this is something that has endangered the lives of people.
1: Hindi pa rin tapos ang investigasyon sa nangyaring school violence pero ayon sa DILG, wala silang nakitang security lapses sa Ateneo.
4: They did everything correctly. The PNP was there too, ah. The two PNP cars were outside. PNP personnel were outside. This boy was a disaster.
5: Consistent po ba yung pag-check ng bag ng mga bata?
4: Yes, consistent. All bags were checked.
1: Isinasantabi na ng pulisya ang anggulong biktima ng bullying, ang grade 8 student na responsable sa pamamaril. Wala rin daw katotohanan na galit siya sa isang guro dahil sa pagbaba ng kanyang grado. Wala din siyang specific target nang gawin ang karumalduman na krimen. Ayon sa DILG, misguided at impluwensya ng bata ng Roblox, isang online game na konektado umano sa dark web.
4: We are pushing for the total ban on Roblox. And more than that, we are pushing for greater accountability of gun owners. And of course, we are going after the loose firearms.
5: Only Roblox, or all violent games?
4: Ang Roblox lang kasi ang particular na meron siyang link sa dark web. In particular sa chat doon sa tabi niya.
1: Sa pahayag mula sa tagapagsalita ng Roblox, sinabi nitong ikinalungkot nila ang tragic incident sa Pilipinas. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa mga naulila sa insidente. Makikipagtulungan daw sila sa DICT, CICC at nakipag-ugnayan na sa local law enforcement para sa investigasyon. Iginiit ng Roblox na safety ang kanilang top priority. Mahigpit rin daw ang kanilang community standards laban sa behavior o content na may pagbabanta sa real world o makapagdudulot ng online harm. Sa Lunes, inaasahang maglalabas na ng final result sa kanilang investigasyon ang SITG.
0: Puri na nakiusap naman si Secretary Rebulla sa Ateneo Management na mag-resume ng klase sa Lunes. Ito'y sa lahat ng kanilang school campus. Ito'y para palumbalik ang tiwala ng publiko sa school system at sa seguridad sa lungsod. Puri na.
6: Maraming salamat RJ Rosalado, nagulat live mula sa Ateneo de Zamboanga University.
7: May tiyak na kapabayaan. Yan ang pananaw ng Bureau of Customs sa kanilang kauhan na ama ng suspect sa Zamboanga school shooting. Dahil dito, pinahigpit na rin ng ahensya ang inspeksyon sa kanilang mga armas. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
8: Gumugulong na ang administrative investigation ng Bureau of Customs para alamin kung hanggang saan maaaring panagutin ang ama ng grade 8 shooter sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Pero sa ngayon, sibak na raw ito bilang Customs Police Chief sa Zamboanga City at suspendido na rin ang 90 araw bilang tauhan ng Bureau.
9: So paniniwala ko naman sapat na yan upang matapos ng Philippine National Police ang kanilang investigasyon. Kailangan natin gawin yan dahil kailangan magkaroon ng patas, parehas at malinaw na investigasyon kung bakit naman yung kanyang dalawang baril ay nahawakan at nagamit ng kanyang anak.
8: Kasunod ng June 22 shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, nagpaalala na raw si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga

0: katauhan ng BOC kaugnay sa basic rules on gun safety at nag-utos na rin ito ng quarterly physical accounting and inspection ng mga armas na issued sa kanilang mga tauhan. Matatandaan kasing ang ginamit na armas ng 14-year-old suspect sa Tacloban ay pagmamay-ari ng kanyang tsahing pulis. Sa kaso naman sa Zamboanga, naniniwala si Nepomuceno na may kapabayaan sa panig ng kanilang tauhan.
1: Bakit nasa bata, bakit nasa kotse yung dalawang baril at hindi niya hawak? At kung nasa kotse man yun, dapat nandun siya. Kahit ano pa ang patungo ng investigasyon, meron talagang kapabayaan. Di ba? Kung iisipin mo nga, parang formalidad na lang yung investigasyon. Ano? Subalit may due process pa rin tayong binibigay dahil yan ay tinatakda naman ng batas.
0: Dahil sa insidente sa Zamboanga, naglabas naman ang panibagong utos ang commissioner. Mula quarterly, dapat ay monthly ng personal na mag-report ang BOC personnel para sa accounting at inspection ng kanilang mga armas.
1: Ang baril, dapat lagi nating isipin na mayroong gustong gumamit nito or umagaw. In principle, dapat hawak mo yun lagi. Kung di mo naman hawak literal, dapat yan ay ligtas, hindi magamit o hindi mahawakan ng kusino man.
0: Sa kanyang pagdalaw sa Ateneo de Zamboanga University nitong Miyerkules, nakausap daw ni Nepomuceno ang pamilya ng mga biktima. Nagpahayag na umano ang ahensya ng kahandaang umalalay sa anumang tulong na kailanganin ng mga ito. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Intelligence funds ang hiling ng CICC sa Senado. Matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, layunin daw nito na ma-monitor at mahuli ang mga grupong nag-uudyok ng karahasan sa online gaming at social media. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
3: Panawagan ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Senado na paglaanan ng Intelligence Fund ang ahensya para sa monitoring at impormasyon sa mga galaw ng nihilistic violent extremism. Aminado si CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso na nahihirapan din ang cybercrime authorities na pasukin ang mundo ng mga groomer at NVE. Pero may mga kontak kanya sila sa mga online gaming na madaling makapasok sa group chats ng mga NVE at malaking maitutulong ang kanilang pagsusumbong para maiwasan kung hindi man masawata ang mga aktibidad na NVE-related.
4: Siguro ito yung magandang paggamit ho ng intelligence funds ng when it comes to successful reporting or rewards when it comes to these persons. Kasi pag aasahan nyo kami sa whether it's law enforcement o sa amin sa CICC, bago ho kami, medyo matatagal lang bago namin ma-penetrate itong mga NVE groups na to.
3: Hindi pa man napatutunayan na may kinalaman nga sa mga mararahas na online gaming at online grooming ang Tacloban at Zamboanga school shootings, isa ito sa mga nakikitang nag-udyok sa CICL sa dalawang paaralan. Sa pagtugon naman ng Meta Philippines sa mga live stream na may violent contents, pinamamadali na ang pag-takedown nito. 10 minuto pa kasi ang lumipas bago ma-takedown ang live streaming ng pamamaril nitong Martes. Iminungkahi naman ng Zamboanga City Police Director na magkaroon ng pagsusuri sa mga gamit ng mga batang papasok sa school na hinahatid ng mga sasakyan. Napuna kasi ni Senator Erwin Tulfo na kapag dekotse ang papasok na estudyante, hindi na nasusuri ang dalang gamit. Bukod sa mga panukala para sa pagpapalakas ng mga batas laban sa cybercrime at gun ownership, sa seguridad at paglimita kung hindi man tuloy ang pagbabawal sa paggamit ng mga menor de edad sa social media, iminungkahi ng mga senador ang paghikayat sa mga magulang ang regular na pangungumusta sa mga anak.
5: Siguro po once in a while we have to say, kumusta anak, di ba? I mean, over dinner, over lunch, or during weekend. Just ask our child. This should be a lesson for everybody, for every parent.
6: Para sa akin, mas dapat natin hikayatin po ang ating mga kabataan na lumabas, maglaro, o mag-sports kaysa buong araw na nakatutok sa social media at gadgets. Mas maraming oras sa court, sa field, o sa playground, mas counting oras sa screen.
3: Sabi ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Ontiveros, hindi maaring mga magulang lang ang pumasan sa kaligtasan ng mga anak. Kailangan ang pagkakaisa ng buong komunidad. Magkakaroon pa niya ng mga pagdinig sa nasabing usapin. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.

0: News Channel ang CCTV footage ng pagpunta ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Ayon sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit kaugnay ng flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Kuha ang CCTV footage na ito noong September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Gutesa sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Gutesa sa ground floor ng Senate Building. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Makalipas ang isang minuto, bumaba si Gutesa sa fifth floor at nakitang may kausap na babae. Nagtagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid nito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Batay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyang lumabas ng opisina ni Marcoleta si Gutesa bandang 8:51 a.m. 8:54, pumasok na sa plenary hall ng Senado si Gutesa kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. At 10:39 a.m. nang tawagin si Gutesa para tumestigo sa Senado. Dito niya nabinitawan ang mga alegasyon na personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kina former Congressman Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kongreso na mula umano sa DPWH Project Kickbacks.
2: Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal ni Kung Romualdez.
1: Matapos ang halos isang taong pagtatago, binabawi na ng retired Marine turned self-confessed bagman ang kanyang mga akusasyon. Sa kanyang bagong sworn affidavit, sinabi ni Gutesa na inihanda ang kanyang original affidavit noong September 24, isang araw bago ang dinaluhan niyang Blue Ribbon Committee hearing. Aniya, inimbitahan siya ng umano'y dating driver ni former Congressman Mike Defensor na si Django para makipagkita bandang alas 9 o alas 10 ng umaga. Bandang alas 3 ng hapon, tinagpuro ni Gutesa si Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay City. Kasama umano nito ang isang Mark na son-in-law umano ni Defensor. Dito raw siya pinilit ng dating kongresista na isulat ang ilang mga alegasyon na wala naman umano siyang personal na kaalaman. Paninindigan ni Gutesa, sina Paul at Mark umano na dating executive assistants ni ex-congressman ko ang totoong susi sa katotohanan. Bagaman hindi binanggit ang buong pangalan sa affidavit, una nang lumutang ang mga pangalan ni na John Paul Estrada at Mark Texay bilang mga dating EA ni ko. Bandang 4:30 p.m. dumating daw sa restaurant si Marcoleta. Dito na umano binasa ng senador ang inihahandang affidavit at inayos ang ilang detalye nito. Kabilang daw dyan ang umano'y pagde-deliver ng maleta sa bahay ni former House Speaker Martin Romualdez sa bahay nito sa Forbes Park. Bagaman hindi raw ito personal knowledge ni Gutesa, sinabi umano sa kanya ng senador na kailangan nilang basahin ng affidavit at babayaran umano siya ng pera. Dagdag pa raw dyan ang ipinangakong education scholarship ni Defensor para sa mga anak ni Gutesa. Matapos umanong apurbahan ni Marcoleta ang inihandang affidavit, ipinag-utos daw ni Marcoleta na agad itong ipanotaryo at dumalo sa Senate hearing kinabukasan. Isinalaysay ni Gutesa sa kanyang affidavit ang naging pagpunta niya sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Pagdating ng sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito.
2: Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan.
3: Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang.
1: Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi na siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni Defensor. Bandang September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Marin namang kinontra ni Guanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Paninindigan niya, sinungaling ang former bodyguard. At posible umanong si former House Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ni Gutesa at ng ilang maleta boys.
4: Eh si Martin naman talaga ang beneficiary niyan. Oh, pag nag-recant si yung nag-recant yung apat, nag-recant si Gutesa ng testimony niya at affidavit ay ginamit ng ombudsman against Romualdez. Eh sino ang kikinabang? Hindi ba si Martin? O edi sama na si Gutesa sa conspiracy ni Martin. Tunga ko ang ombudsman. With due respect to Ombudsman Remulla, I would do that.
1: Sa kabila ng sunod-sunod na pagbaliktad ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni Ko, nanindigan ng ombudsman na may 28 testigo makapagtuturo umano sa mga transaksyon ni Romualdez. Dagdag pa ng ahensya, obligasyon sa batas ang pakikipagtulungan kaugnay ng legal na proseso at posible umanong maharap sa buong bigat ng batas ang sinumang magtatangka na humadlang dito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
5: Nakapaghain na ng supplemental counter-affidavit ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ito'y bilang karagdagang tugon sa mga inihandang kasong plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering laban kay Romualdez dahil sa umano'y pagtanggap ng kickback mula sa flood control projects. Una nang sinabi ng spokesperson ni Romualdez na si Attorney Aide Fajardo na isasama nila sa affidavit ang pagbawi ng dating aide ni resigned Congressman Zaldico na si Orly Gutesa kaugnay sa kanyang umanong cash deliveries sa dating House Speaker.
6: Hindi na raw muling ipatatawag ng Senado si Orly Gutesa matapos niyang bawiin ang mga alegasyon laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Una pa lang daw, halatang scripted na ang naging testimonya nito kaugnay sa flood control scandal. Yan ang Agenda Report ni Dexter Ganibe.
7: Hindi na raw kinagulat pa ni Senator Pampilo Ping Lacson ang pagbaliktad ni Orly Gutesa. Sabi ng dating Blue Ribbon Committee Chairman, nakita naman sa live streaming ng hearing noong September 25, 2025 kung paano daw i-coach ni Senador Rodante Marcoleta si Gutesa sa kanyang pagharap sa investigasyon sa flood control scandal. Mapapansin daw sa pagharap ni Gutesa noon kapag nag-a-adlib siya at hindi sinusunod ang nakalagay sa nakasulat sa sinumpaang salaysay ay pinupo na siya ni Senador Marcoleta.
2: Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan.
3: Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang.
2: Yes, Your Honor.
7: Dagdag pa ni Lacson na naging one dime a dozen o pangkaraniwan na ngayon ang pagbaliktad ng mga testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys. Inihalin tulad pa ni Lacson ang katagang lagaring hapon na lingwahean niya ng mga mandurugas na doble kita o 40-40 vision. Binanggit din ni Lacson ang Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa tanggapan ni Marcoleta at nanatili roon ng kalahating oras bago humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Para naman kay Senator Erwin Tulfo na kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi na ipatatawag pa sa Senado si Gutesa kasunod ng kanyang recantation o pagbawi sa mga una nang inihayag sa komite noong nakaraang taon.
8: Ipapasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin na statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin.
7: Matapos ang matagal na pagkawala sa publiko, muling lumitaw si Gutesa at binawi ang kanyang mga pahayag at sinabing sina Marcoleta at dating Representative Mike Defensor ang pumilit at naglinlang sa kanya kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
5: Maaring bahagi umano ng destabilization ang ginawang pagbaliktad ni Orly Gutesa sa pagdidiin sa pinsan ng Pangulo para ito kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
9: Mukhang nagkakaroon ng pattern ng false witnesses na nakababahala para sa justice system ng bansa ayon sa Malacanang. Baka raw kasi destabilisasyon ang rason sa likod ng pagbawi ng ex-Marine at dating security aide the former Ako Bicol Party Representative Zaldico na si Orly Gutesa sa kanyang affidavit na nagdidiin kay presidential cousin and former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal.
10: Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness.
9: Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, makasisira sa tiwala ng publiko at sa justice system ng bansa ang pagpapalutang ng maling impormasyon at fake news. Iyan umano ang implikasyon ng paggawa ng kwento gamit ang false witnesses at pagtatanim ng ebidensya. Hindi umano ito dapat manaig lalo na sa administrasyong ito dahil ang gusto ng Pangulo ay sundan kung saan pupunta ang ebidensya at sundin ang proseso ng batas. Si Gutesa ang ikalimang witness sa sumunod sa apat na malatabois na una nang nag-recant din ang kanilang affidavit laban kay Romualdez. Kung paano susolusyonan ang gobyerno ang false witnesses, inirekomenda ng Malacanang na imbestigahan kung sinong mastermind ang dapat sampahan ng kaso pero nasa investigating bodies na raw ito dahil hindi naman nila mandato ang mag-imbestiga. Mensahe ng Malacanang sa mga nagpapalabas ng false accounts?
10: Bawat Pilipino, maaari naman tayong mabuhay sa normal na pamamaraan, sa legal na pamamaraan. Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung taong na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan.
9: Aminado naman ang Malacanang na dapat talaga ipagbigay alam ang lahat ng nalalaman ng witnesses para hindi na makaligtas ang mga salarin at nang makasuhan na ang mga ito. Pero dapat totoo ang kwento at hindi gawa-gawa. Samantala, wala pang naibababang reaksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa Presidential Communications Office patungkol dito. Pero hindi raw nahuhuli ang Pangulo sa balita at lahat ng isyu ng dipunan, kaya aware anya si PBBM sa recantation ni Gutesa. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
11: Mas priority umano ni Meta CEO Mark Zuckerberg ang profit growth over child safety. A former Meta Engineering Director made this testimony sa day 2 ng landmark trial ng kumpanya. Aniya, Zuckerberg fostered a culture that treated child safety as secondary. Product design changes would also occur din daw only if Zuckerberg ordered them. 29 states are accusing the tech giant of deliberately designing Facebook and Instagram to keep children hooked, fueling mental health problems. Zuckerberg is expected to testify in the trial, which will last 6 weeks.
12: Criminal liability sa mga pabayang gun owner, sinusulong ni Senador Erwin Tulfo. At potholes sa mga kalsada, perwisyo sa mga motorista. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Sa loob lang ng dalawang buwan, pumalo na sa 50 ang mga insidenteng may kaugnayan sa umano'y Children in Conflict with the Law. Ang tugon ng DepEd sa agenda report ni Chet Gatchalian.
1: Bayanihan daw ang kailangan para matuldukan na ang school shooting incidents.

0: Laysix. Kung isasama mga pananakot, tataas daw ang bilang nito sa 15 kaso. Ayon naman sa PNP, aabot na sa 50 insidente sa eskwelahan na may kinalaman ng ilang Children in Conflict with the Law o CICL mula June 16 to August 19. Kaya naman ang tanong ng mga magulang, sapat bang pangalaga sa mga mag-aaral sa eskwelahan na ikalawang tahanan na ng kanilang mga anak? Paanong nauulit pa ang mga kaso ng karahasan sa mga paaralan? Sagot ni Education Secretary Sunny Angara, increased visibility ng mga security personnel ang kailangan.
1: We're asking the TANODs also to help us doing the rounds ng mga eskwelahan, especially pag entrance, pag umpisa ng eskwelahan, tapos pag exit. So increased visibility, tapos yun, mas strict tayo sa entry to the premises.
0: Para naman sa Commission on Human Rights, kailangan muling palalimin ang relasyon ng mga kabataan hindi lang sa magulang nila, kundi pati na rin sa ilan pang suporta na dapat nakukuha nila sa komunidad. Sabi ni Child Rights Center Officer in Charge Bing Diaz, hindi raw ito tungkol sa batas lamang.
2: Ang kailangan talaga natin, yung pag-capacitate, pag-suporta, at yung monitoring that these laws are properly implemented, at hindi lang yung magagawa ng DepEd, hindi lang yung magagawa ng mga parents, no? Kailangan yan ng buong pamayanan, no?
0: Pero dagdag ni Diaz, tutol lang CHR sa total ban sa paggamit ng social media. Sa gitna yan ng muling pagsusulong ng Senate President Sherwin Gatchalian at ng ilan pang mambabatas sa mga panukalang nagbaban sa social media sa mga minor de edad matapos ang ilang insidente ng pamamaril.
2: Karapatan siya, basic ano siya, baka regulation ang term, no? Ma-regulate yung access ng mga bata sa social media in particular. Access rin sa traditional media. No?
0: Bukod sa pag-regulate sa paggamit ng social media, dapat daw magkaroon na lahat ng eskwelahan ng guidance counselors na maaaring lapitan ng mga bata, lalo na't puno pa rin ang workload ng karamihan sa mga guro. Pagtitiyak naman ng DepEd, pinabibilis na nito ang pagtatalaga sa mga school counselor associates sa mga eskwelahan. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
3: Posible raw maituring na terrorist act ang nangyaring school shooting sa Zamboanga ayon sa DOJ. Tinitingnan din ng ahensya ang posible umanong mentoring sa mga bata. Narito ang Agenda Report ni Joash Malembat.
4: Tinitingnan ngayon ng Department of Justice ang anggulo ng mentoring bilang posibleng rason sa nangyaring school shooting sa Ateneo de Zamboanga. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, nakatanggap sila ng mga ulat kung saan mayroon umanong mga taong nakakausap online ang ilang batang babad sa violent video games. Ang mga tao umanong ito ang nagre-recruit sa mga minor de edad saka ipinapasok sa mga online group chat.
5: We're confirming information na mentor, alam niyo yung mini-mentor yung mga bata na may nag-e-engage sa kanila, tinetext sila tapos para meron silang kinoconsult na okay ba itong ginawa ko? Ano ba itong gagawin ko? So we're pursuing those aspects, no?
4: Dagdag pa ng kalihim, maaari umanong makonsidera ang nangyaring insidente bilang isang terrorist act. Lalo na't nagdulot ito ng takot sa general population. Ayon kay Vida, full force na ang iba't ibang law enforcement agency para sundan ng leads kaugnay ng umano'y mentoring na nagaganap sa cyberspaces. Samantala, nanawagan naman si Vida sa mga magulang na gabayan ng kanilang mga anak, lalo na sa paggamit ng online platforms.
5: Please exercise it with earnest, no? Tutukan natin kung anong ginagawa ng mga bata natin. Let's engage. Kausapin natin sila. Laging sasabihin nila, it depends naman on the person, pero let's guide them. No? You know your children better, you know your kids better, please, tutukan natin yung mga bata.
4: Umapela rin ng DOJ sa publiko na huwag nang i-repost ang video ng nangyaring pamamaril sa Zamboanga. Bagaman nasa gray area umano ang legal consequences nito, nanindigan siyang hindi dapat ipakalat ang video ng mga violenteng krimen para maiwasan ang tinatawag na copycat crimes o panggagaya sa mga illegal na gawaing ito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
6: Isinusulong ni Senator Irvin Tulfo ang panukalang batas na layong parusahan ang mga pabayang gun owner. Kasunod pa rin ito ng nangyaring school shooting sa Zamboanga. Yan ang Agenda Report ni John Manalo.
7: When a firearm in the hands of an adult finds its way into the hands of a child, and that firearm is used to kill or seriously injure another person, where does responsibility begin and where does it end?
8: Nagpahayag ng matinding pagkabahala.

0: La si Senator Erwin Tulfo dahil sa panibagong school shooting na naganap sa Arineo de Zamboanga University Junior High School na kumitil sa buhay ng dalawang estudyante. Base sa inisyal na investigasyon na pag-alaman ng mga otoridad na ang may-ari ng armas na ginamit sa pamamaril ay isang opisyal ng Bureau of Customs at kinilalang ama ng estudyante. Dahil dito, itinutulak ni Tulfo ang isang panukalang batas na magpapanagot sa mga may-ari o may kustodiya ng baril.
1: The government has rightly pursued the criminal accountability of those who committed the shooting subject to our juvenile justice laws. But what about the adult who had the legal custody and responsibility for the firearm?
0: Paglilinaw ni Tulfo, hindi anya ito pagpaparusa sa isang inosenteng tao dahil nanakaw, nakuha o nagamit sa mali ang armas na pagmamay-ari nito, kundi accountability measure, lalo na kapag napatunayan ng ebidensya na naging pabaya ang may-ari ng baril sa pag-iingat nito.
1: Republic Act No. 10591 already recognizes the importance of firearm ownership and imposes obligations relating to the lawful possession and safekeeping of firearms. But the recent events compel us to ask whether this existing framework is sufficient when a licensee fails to secure store a firearm, allowing a minor to gain access to it, and the firearm is subsequently used to cause serious injury or death.
0: Sa ilalim ng Section 39 ng Republic Act 10591, ang kaparusahan sa gun owner ay maaaring bawiin lamang, kanselahin o suspindihin ang lisensya ng isang loose firearm dahil sa pagpapabaya at kapag nasangkot o nagamit sa isang krimen ang naturang armas. Kaya responsibilidad din anya ng mga may-ari ng baril na pangalagaan ang kanilang mga armas. Kaya nararapat anyang magkaroon ng criminal liability ang may-ari nito. Bukod sa naturang panukala, naghain na rin si Tulfo ng mga resolusyon para imbestigahan ang Zamboanga at Tacloban shooting incident. Itinutulak din ng Senador ang School Security and Safety Act of 2026 na naglalayong mas paigtingin ang seguridad sa mga paaralan sa bansa. Giit ni Tulfo, hindi lang dapat mauwi sa balita ang mga trahedyang naganap sa Zamboanga at Tacloban, kaya sisiguraduhin anya ng Senado na maimbestigahan ito at higit sa lahat, mapanatiling ligtas ang mga kabataan sa banta ng pamamaril na hindi dapat nila nararanasan, lalo na sa loob ng paaralan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilinoro News Channel.
2: Ngayon pa lang, nasa major water crisis na raw ang Pilipinas ayon sa water sector. Paano pa raw kaya kung matuloy ang PAC Silica Project? Yan ang agenda report ni Che Sulit.
3: Nanawagan ng financial support ang water sector mula sa pamahalaan. Ayon sa Philippine Water Works Association o PAWA, kulang pa ang infrastructure at investments ng mga water utility para tiyakin na accessible at sufficient supply ng potable water para sa mga Pilipino. Isa rin umano sa pinakamalaking hamon ang kakulangan sa pondo, lalo na para sa local water districts sa labas ng Metro Manila. Problema rin anila ang climate change at sanitation sa gitna ng matinding pagbaha.
4: Never in the history of Angat Dam na nangyari yung 150 meters above sea level. Kung hindi siya napuno ngayon, nadagdagan ng tubig, we are really in a major water crisis. So, question is, how can we provide additional water supply? Kailangan natin ng investments.
3: Ayon kay PAWA Director Engineer Carlos Santos Jr., aabot ng bilyon-bilyon para makapagtayo ng dam at iba pang water infrastructure projects. Dahil dito, hirap ang mga kumpanya na pondohan ng mga bagong proyekto. Kabilang dito ang pipe replacements para mabawasan ang water losses o tubig na sinusupply pero hindi nakakarating sa mga consumer.
5: Nananawagan ako talaga sa ating mga leaders na sana po mabigyan po ng malalim or mataas na pagpapahalaga at pagtingin sapagkat ang tubig po ay buhay. Napakahalaga po nito para sa bawat Pilipino.
3: Tila questionable rin para sa PAWA kung paano matutugunan ng bansa ang pangangailangan para sa water-intensive developments gaya ng US-led PAC Silica Project sa New Clark City. Babala ni Santos, hindi dapat humantong sa paggamit ng groundwater ang mga developer ng proyekto.
4: Water is a finite source. Pwede maubos yan. So yun ang alam ko sa PAC Silica, kailangan nila ng napakaraming tubig.
3: In 2027, the Philippines is hosting the International Water Association Aspire Conference and Expo. Umaasa ang PAWA na bibigyang pansin sa pagtitipon ang mga hamon ng water sector ng bansa sa masamang tatalakayin ng mga international experts ang innovative technologies and best practices para makamit ang water security, sanitation at climate resilience. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Umabot na sa 155 show cause letters ang inilabas ng DENR sa mga kumpanyang maaaring lumabag sa Extended Producer Responsibility Law. Sa naturang batas, required ang malalaking kumpanyang akuin ang responsibilidad sa kanilang plastic waste. Aktibo raw ang DENR sa pagbabantay sa pagtupad ng mga manufacturer dito. Multimilyong pisong fines ang ibibigay ng ahensya sa hindi makaka-recover ng plastic waste footprint o anumang requirement ng batas.

0: kumalma man ang pag-ulan at baha, hindi pa tapos ang kalbaryo ng mga motorista. Baku-bakong daan naman ang sumalubong sa kanila. Ang detalye sa agenda report ni Lian Bustillos.
1: Nagmistulang parada ng mga sasakyan ang kalsadang ito sa boundary ng Zapote, Bacoor, Cavite at Las Piñas City dahil sa bagal ng usad ng trapiko. Pero hindi na kailangan titigan na mabuti para malaman ang sanhi ng pagbagal ng usad ng mga sasakyan. Tumambad sabay sa pagsikat ng araw ngayong Huwebes ang dami ng potholes o naukang bahagi ng kalsada o lubak sa lugar na binansagan na ng ilang netizens bilang moon craters. Ito ang temporary access river drive na pansamantalang binuksan para sa mga motorista bilang shortcut papunta ng C5 extension at Zapote habang ongoing pa ang rehabilitation ng river drive. Pero imbes na mapabilis ang biyahe, napapakamot ulo na lang ang mga motorista ang bumabaybay sa lugar. Motor, sedan, 4x4 at kahit maliliit na truck, walang immunity. Lahat hirap umusad sa lubak-lubak na daan.
2: Masyadong malubak, tapos mahirap yung mga motor, lalo na yung mga matik. Nahihirapan sila kasi napakalalim ng lubak. Diretso yan kapag tuyo. Pero yun nga po, kapag tawag dito, kapag tag-ulan, siyempre, yung mga lupa o mga baba, sana maayos pa rin. Kumbaga, makakadaan pa rin, maulan o umaraw.
1: Sa viral post naman na ipinahagi ni Stockbore M3, tumagas raw ang shock absorber ng kanyang motor matapos dumaan sa naturang kalsada and worse, muntikan pa umanong matuluyan ang rear shocks nito. Ayon naman sa subcontractor ng proyekto, ilang beses na nilang inayos ang temporary access road pero dahil sa pabalik-balik na pag-ulan at pagbaha, inaanod daw ang tambak nilang semento.
3: Bumaha kasi dito, di ba po? And then, tuloy-tuloy yung ulan, kaya ganyan po yung itsura niya. Hindi kasi maaasikaso gawa ng umuulan din. Babalik din kasi sa dati. So yun, may report na din naman kami sa office namin na talaga kailangan ayos.
1: Itutuloy na rin daw ang pagsasaayos sa mga lubak ngayong gumanda na ang panahon. Para sa agenda, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.
4: Isinailalim na sa state of calamity ang Bulacan dahil sa epekto ng matinding ulan. Dahil sa deklarasyon, inaasahang bibilis ang relief operations at rehabilitation efforts sa lugar. Kabilang dito ang pagbibigay ng food at non-food items, maging serbisyong medikal. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
5: Willard, muling nagpakita ang araw sa mga inulan lugar sa Luzon ngayong Huwebes dahil sa paghina ng hanging habagat. Nakatulong din sa improving weather conditions ang paghina nitong si Bagyong Neneng na ngayong hapon ay low pressure area na lamang. Nakalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility kanina lamang alas 4 ng hapon at nandito na sa May East China Sea. Sa kabila niyan, unti-unti pa rin lumalapit ang tropical storm sa May Pacific Ocean na may international name po na Southern. Huling namataan ang bagyong Southel, higit 2,700 kilometers sa silangan ng Visayas at may taglay na hangin na 75 kilometers per hour. Bukod pa dyan, isa pang panibagong low pressure area ang nabuo malapit kay Southel sa labas ng PAR. Huling namataan ng LPA, more than 1,700 kilometers east po of northeastern Mindanao. At ayon sa pag-asa, may tsansa din po ito na maging mahinang bagyo ngayong Biyernes o Sabado, ngunit posibleng humina rin agad by early next week. Ayon sa pagtaya ng pag-asa, babagtasin ng bagyong Southel ang Dagat Pasipiko at Northern Mariana Islands simula Biyernes hanggang sa weekend. Saka ito papasok ng PAR sa darating po na Lunes at tatawagin sa local name na OBET. Sabi rin ng ahensya, hindi po ito magla-landfall o tatama sa ating kalupaan, ngunit posible nitong hilahin at palakasin ang habagat by early next week. Kaya sa mga ka-weather natin dito sa Luzon, namnamin na po ang maaraw na panahon hanggang Sabado dahil posibleng muling bumalik ang pabugsubugsong malakas na ulan simula sa araw ng Linggo. Bukas, August 21 o Ninoy Aquino Day. Sa Luzon, may mga probinsya pa rin sa norte na posibleng makaranas ng light to moderate na ulan dahil po sa mahinang habagat. Kabilang na dyan ang Batanes, Ilocos Region, ganyan ang mga probinsya ng Apayao, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Kaya huwag pa rin kalimutang magbaon ng payong. Habang sa ibang lugar na inulan recently dito sa Luzon, kagaya sa Metro Manila, Calabarzon at Mindoro Provinces, simula na po ang paglalaba at pag-exercise dahil madalas nang magiging maaraw ngayong Biyernes at kung may pag-ulan man, panandalian na lamang ito at localized o maliit na area na lamang po ang maaapektuhan. Pagdating sa Palawan, Visayas at Mindanao ngayong Biyernes, asahan pa rin po ang maaraw at mainit na umaga at tanghali habang marami pa rin lugar ang makakaranas ng 42 degrees o higit pa na heat index. gaya po ng Dipolog, Butuan, Surigao at Hinatuan City sa Mindanao. Kaya sa mga lalabas po ng bahay dyan, bawan pa rin po ng tubig at magsuot lamang ng komportableng damit. Pagsapit ng hapon at gabi, may mga lugar dito sa may Eastern Mindanao na posible namang makaranas sa unang pagkakataon ng mga pag-ulan dahil sa buntot ng LPA na nabanggit natin kanina. Kaya sa mga ka-weather natin dyan sa may Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon at Davao Region, huwag pong kalimutan magbaon ng payong kung lalabas ng bahay. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
6: Shocking royal news. Babalik na umano sa UK sina Prince Harry and wife Meghan. Multiple reports say sa Britain na rin mag-aaral ang kanilang mga anak na sina Prince Archie and Princess Lilibet starting next month. This comes 6 years after the Duke and Duchess of Sussex relocated to California. Since then, they had repeatedly criticized the royal family. Balik Britain man, hindi raw sa royal residence titira ang couple, and they will remain as non-working royals. Ayon sa mga ulat, King Charles became aware of his son's plans just this Sunday, pero welcome daw ito para sa monarch. Gracie Abrams is the new face of Chanel's newest fragrance. Bida ang Grammy-nominated artist sa campaign for the Coco Mademoiselle Crush Absolute. Ito ang first major addition to the Coco Mademoiselle line in 6 years. Ayon sa Chanel, the fragrance captures Gracie's magnetic aura that brings people together. Gracie is best known for hits like That's So True and I Love You, I'm Sorry.
0: Alegasyong tumanggap umano ng kickback si dating House Speaker Martin Romualdez, kwentong kutsero lang ayon sa kanyang kampo. At Tom Holland, magkano kaya ang kikitain sa Spider-Man Brand New Day? Susunod yan sa Agenda.

0: based on Bicol's folk epic Ibalong. The city celebrates with parades and costumes of Ibalong's characters. Ibalong Festival, Bilyonaryo News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Minaliit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga alegasyon laban sa kanya. Pero aminado ang kanyang mga abogado na nababahala sila sa investigasyon. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
2: Kwentong kutsero kung tawagin ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez sa mga alegasyong ibinabato laban sa kanya. Kaya dapat daw itong maibasura na. Kabilang daw dyan ang pagtanggap umano ni Romualdez sa umano'y mali-maletang pera.
3: It should be dismissed, no? Kasi yun na nga, walang ebidensya maliban sa kwento. At ang kwento ay iba-iba. Ang kwento ay mabaligtad. Minsan may taong ini-involve, minsan may tinatanggal. Depende sa ihip ng hangin ng politika. Ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito, no? Walang project, walang flood control project.
2: Ang kampo ng dating House Speaker may bagong bala. Sila raw ang 25 former drivers and security ni ex-representative Zaldico.
3: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila.
2: Kung sino ang nanghikayat, hindi pa pinangalanan ng kampo ni Romualdez, pero nakasulat daw yan sa affidavit. Ngunit aminado ang kampo ng dating House Speaker na nababahala na sila sa gumugulong na investigasyon.
3: Ang nakakabahala lang ay syempre ay inaasahan natin sana, no? Maging patas, maging tapat yung investigasyon, hindi yung tipong may target ka sa likod at saka lang hahabulin yung ebidensya.
2: Muling iginiit ng kampo ni Romualdez na hindi sila nagbayad o nanakot kaya nag-recant ang ilang mga nagbabato ng aligasyon laban sa kanya noon. Kabilang na dyan si Orly Goteza at ang apat na miyembro ng Maleta Boys. Hiling nila pakinggan ng mga nag-recant o mga nagbawi ng mga pahayag, hindi lang ang mga nagbabato ng mga bintang. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
4: Kasunod ng puna ng Chinese Embassy, maring ipinagtanggol ng PAOK ang isinagawang raid sa Sanxia Steel Plant. Yan ang agenda report ni Liv Cabagani.
5: Hindi Chinese nationals ang target ng Sanxia Steel Operation, kundi ang pagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Yan ang iginiit ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ayon sa PAOK, isa itong interagency law enforcement operation at hindi nakadirekta sa anumang nationality. Kumilos daw ang mga ahensya ayon sa kanilang mandato, habang nagbigay naman ng security at logistical support ang AFP. Ipinaalala rin ng PAOK na ang pag-aresto o investigasyon ay hindi nangangahulugang may kasalanan na ang isang tao at mananatiling nakabatay sa due process ang anumang kaso, detention o pagpapalaya. Hindi lang din daw mga worker ang sakop ng investigasyon, kundi may pananagutan din ang mga may-ari, opisyal, manager o sino mang mapatutunayang lumabag sa batas. Ang pahayag ay tugon sa puna ng Chinese Embassy na selective daw ang enforcement operation. Binatikos ng Department of National Defense ang Chinese Embassy sa ginagawa umanong pagtatanggol sa mga individual na inuugnay sa illegal na aktibidad sa bansa. Sabi ni Chodoro, sa halip na magbigay ng direktang sagot sa mga isyu, puro tanong at retorika ang inilalabas ng Beijing. Para sa agenda, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.

0: isa ang mga mayor ng Metro Manila na bilisan na ang pagsasagawa ng Drainage Master Plan para lutasin ang problema ng baha sa rehiyon. Panahon na rin na nila ang pagpapatayo ng mga waste-to-energy facilities o incinerators sa bansa, ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Sa programang memo, sinabi ni Zamora na nag-aabang pa ang mga mayor ng sagot sa hiling nilang pondo para sa drainage master plan ng Metro Manila. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa rin ang implementasyon at budget ng master plan ng Department of Public Works and Highways at ng MMDA. Layunin ang plano na may ayos ang drainage system ng Metro Manila sa loob ng 25 taon. Sa ilalim ng master plan, palalakihin ang mga daluyan ng tubig sa pamamagitan ng dredging, kasama na ang pag-aalis ng naipong basura at putik.
1: Hindi ba pwedeng magkaroon ng signature campaign ang lahat ng Metro Manila mayors?
2: Kami po ay naglabas ang aming saloobin patungkol sa aming request na sana ho mapondohan ang pag-dredge ng San Juan River. This resolution will basically be addressed to DPWH and of course MMDA.
0: Ani Zamora, nakikiusap din ang lahat ng mga Metro Manila mayors na laanan ng gobyerno ang dagdag budget para magkaroon ng regular na dredging ng mga ilog at iba pang daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay Zamora, mahal ang equipment para sa dredging, kaya't nangihingi rin ng tulong mula sa pribadong sektor na maaari itong gawing negosyo.
1: How much budget does every LGU need so that each city municipality has its own dredging system?
2: Oh, okay, ma'am. Napakamahal po ng mga heavy equipment nito. Ang habol nga natin is the national government can also deploy its personnel, its heavy equipment to help San Miguel Corporation, because I have seen firsthand and San Juan has experienced this lately po, no, na yung baha na nararanasan natin ngayon ay mas mababa talaga kumpara sa dati. Kung magsasagawa ang ating mga bilyonaryo at trilyonaryo ng mga corporate social responsibility projects nila, let us focus on helping LGUs.
0: Ayon sa San Juan Mayor, napupuno na ang lahat ng landfill kung saan nilalagay ang basura pagkatapos linisin ang mga ilog. Ang ibang mga bansa tulad ng Japan, Singapore at Sweden, matagal nang gumagamit ng ligtas na waste-to-energy facilities. Tanging ang Pilipinas na lang ang wala. Para kay Zamora, panahon na para gumamit ang Pilipinas ng teknolohiyang ito para lutasin ang problema sa basura.
2: Yung mga landfill na to in the province of Rizal, na pupuno din yan. Imbis na itatambak mo sa landfill, ipapasok mo yan sa mga planta ng waste to energy.
0: Pero sa ngayon, ipinagbabawal pa rin ng Ecological Solid Waste Management Act ang paggamit ng ilang uri ng incineration technology. Batas na marami ang nagsasabing na pag-iwanan na ng panahon. Giit din ni Zamora, bukod sa waste to energy programs, kailangan din ng mas mahigpit na implementasyon ng solid waste management at mga parusa sa pagtatapon ng basura.
1: Sinubukan naming kunan ng reaksyon si Public Works Secretary Vince Dison tungkol sa drainage master plan, pero hindi pa siya sumasagot sa aming mga tawag.
3: Matapos ang ilang taong pag-aalaga at pagpapakain, biglaan umanong pinagbawalan ng Ateneo Law Campus sa mga volunteer ng Cats of Rockwell. Narito ang exclusive agenda report ni Erica Christensen.
4: Loob ng ilang taon, naging bahagi na ng araw-araw ng mga volunteer sa mga community cats sa Rockwell kung nasaan ang Ateneo Law. Pinakain, pinagamot at inaalagaan nila ang mga pusa, pero ayon kay Jamie Fournier, ang founder ng Cats of Rockwell, nagbago na ngayon ang sistema. Ayon sa Ateneo Campus Safety and Mobility Office, sa ilalim ng Ateneo Community Cat Program o ACAP, mga otorisadong feeders na lamang ang maaaring magpakain sa mga pusa. Layo nitong masubaybayan ang kanilang kalusugan, bakuna, kapon at iba pang pangangailangan.
5: It was always us who was feeding. They never had a system where their employees would feed these cats.
4: para sa mga dating volunteers, bigla ang pagbabago ito. Ipinatigil ang kanilang pagpapakain sa mga pusa at pinag-aalis din ang mga tent, cat shelters at iba pang gamit na hindi na raw alinsunod sa mga pamantayan ng Ateneo at Rockwell Estate.
5: Why stop us from feeding when we were the ones feeding? We had been the ones feeding for years. We had so many whys but we never got the answers, we only got deadlines.
4: Giit din ng Ateneo, nakipag-ugnayan sila sa mga volunteer habang ipinatutupad ang bagong sistema. Pero para kay Jamie, hindi ito naging collaborative process.
5: To collaborate is to work together. And we did not work together through this. As mentioned earlier, we had so many questions as to why they suddenly shifted gears. Why they were suddenly stopping us from doing what we've been doing for years.
4: May mga estudyante din daw na naghayag ng interes sa tumulong at magpakain sa mga pusa. Pero ayon kay Jamie, hindi sila hinayaang tumulong.
5: Isn't a school like Ateneo supposed to foster civic engagement, social activity, and advocacies like this? Why would they discourage their students when their students are already the ones who are volunteering?
4: Ngayon, ang hamon ay kung paano pagtutugmain ang kaligtasan, sistema at pagmamalasakit sa mga pusang matagal nang naging bahagi ng komunidad. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
6: Tom Holland is set for a massive payday. The actor will reportedly earn at least $100 million for starring in Spider-Man Brand New Day. He already got $20 million up front, doble na ng kanyang earnings for No Way Home in 2021. Tom is expected to get another $80 million in back-end bonuses. The latest Spider-Man movie has surpassed $2 billion at the global box office, making it the 8th highest grossing film of all time. It's also a massive year for Anne Hathaway. The actress has crossed the $2 billion mark after appearing in multiple blockbusters. Number one dito ang The Odyssey, which has grossed more than $1 billion. At bida rin si Anne sa The Devil Wears Prada 2, psychological drama na Mother Mary, and the recently released The End of Oak Street. Hindi pa rin natatapos ang projects ng aktres this year. She's also starring in the film adaptation of Colleen Hoover's Verity, which will debut on October 2nd.
7: Higit 40 kilo ng illegal na droga mula Afghanistan, naharang ng mga otoridad. At death toll sa lindol sa Colombia, lagpas 300 na. Susunod yan sa Agenda.
8: Channel.
7: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa Elliptical Kalayaan Avenue, moderate ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Umakyat na sa 314 ang death toll sa magnitude 7.4 na lindol sa Colombia. Higit 4,000 ang sugatan at 262 pa ang nawawala. Lagpas 30,000 na bahay naman ang nasira ng lindol na tumama sa southwest at central regions noong nakaraang linggo. Nakatakdang magdeklara ng economic emergency ang gobyerno para makakalap ng pondo sa reconstruction. Kapapasok lang na balita, nasa pamamahala na ng Office of the President ang dalawang ahensya na nasa ilalim dati ng DSWD. Yan ay ang Presidential Commission for the Urban Poor at ang National Anti-Poverty Commission. Ayon sa Executive Order 123, na pirmado ni Executive Secretary Ralph Recto, inilipat ang mga ito sa OP para sa policy coordination at mas pinaigting na convergence ng poverty reduction at urban development. Administrative authority din daw ng presidente ang reorganize ang structure ng kanyang opisina ayon sa batas.
3: Listado sa Manila Port ang bagong modus sa pagpupuslit ng illegal na droga. Yan ay matapos na harang ng Bureau of Customs at PDEA ang milyong-milyong pisong halaga ng shabu mula Afghanistan. Narito ang Agenda Report ni Andrea Salve.
9: Sa tulong ng isang intelligence report na harang ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency, ang 43 kilo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa dalawang 20-foot container. Nagkakahalaga raw ito ng mahigit 292 million pesos at galing pang Afghanistan. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi naman daw ito ang pinakamalaking shabuhol ngayong taon, pero panibagong estilo raw ang kanilang nadiskubre.
8: isiniksik doon sa mga talc stones at nakabalot pa nakita nyo dyan sa parang katsa. No? Again, buti na lang, meron tayong iba't ibang pamamaraan para mahuli at maawat itong mga ganitong pagpasok.
10: Afghanistan is part of what is also called the Golden Crescent. Okay. Iran, Afghanistan, Pakistan. So yes, it may be a hotspot for as a source of illegal drugs.
9: Tukoy na ng mga otoridad ang consignee ng mga kargamento. Wala raw itong derogatory records sa ahensya at ngayon palang naglakas loob na magpuslit ng illegal na droga. Ipinag-utos na ni Nepomuceno ang pagkansela sa permit ng consignee.
8: Dati nilang mga pinasok, furnitures, flooring, mga metal sheets, metal products, steel products. Hindi natin alam, marahil sistema ni Leon upang pagtiwalaan sila ng Bureau of Customs.
9: Ipapasa na ng BOC sa PIDEA ang mga hakbang na gagawin sa mga nakumpiskang kontrabando. Sasampahan na rin daw ng kaukulang kaso ang consignee ng mga kargamento. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
1: Mahigit 500 kaso ng electricity theft, pero wala pa raw sa 5% dito ang nahatulan o nakulong. Yan ang kinadismaya ni Senator Erwin Tulfo dahil dito naman daw pumapalo ang masakit na system loss charges sa mga consumer. Ang detalye sa Agenda Report ni John Manalo.
11: Nababahala ang Senate Committee on Energy sa mga kaso ng pagnanakaw ng kuryente o electricity theft sa bansa, bagay na pinagtuunan ng pansin ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pagdinig tungkol sa mga panukalang batas na tumatalakay sa system loss. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ngayong araw ang Philippine National Police at

0: National Bureau of Investigation para masuri kung epektibo pa ba ang pagpapatupad ng Republic Act 7832 o ang Anti-Pilferage Act, ang batas na nagpaparusa sa pagnanakaw ng kuryente at illegal na paggamit ng mga linya at kable. Ayon kay PNP-CIDG Investigation Division Chief Edward Padilla Malio, nakapagtala ang kanilang tanggapan ng 548 na kaso ng paglabag sa RA 7832 mula 2022 hanggang August 18, 2026.
1: Most of the victims, sabihin na lang po natin sir, Meralco, local electric cooperatives, and individuals. And based on the data gathered, most violation falls on the provision of Section 3, Paragraph 1 of the Republic 7832, with most cases filed are theft, tampering of meter, and anti-fencing.
0: Karamihan daw sa mga naturang kaso ng pagnanakaw ng kuryente nangyari sa Region 4A at NCR. Dagdag din ni Malio, 469 na individual na ang humaharap sa mga kasong naihain na sa korte. 21 rito nagresulta sa conviction. 665 na suspect naman ang arestado na, habang 120 ang nananatili pang malaya. Di napigilang magtanong ni Tulfo kung bakit ganito ang usad ng mga kasong kaugnay sa paglabag ng Anti-Pilferage Act.
2: 21 of the 469, wala nga po itong 10%, 5%, ilang percent po ito. Bakit po ganito ito? Maari ho ba matanong? Ano nangyari? Or kulang po ang inyong mga ebidensya? Or nawala na po kayo ng gana? Or yung saan po ang nagka-problema rito?
0: Ipinunto rin ng senador na hindi na lang paniningil ng system loss charges ang problema, kundi maging ang pagpapatupad ng Anti-Pilferage Act.
2: See, this is the what I am talking about. Mas madali sa mga distribution company, distribution company, maningil na maningil, kasi nga naman tama naman sila. Paano po nila babawiin yung losses nila kung wala naman po natatakot?
0: Kaugnay rin ito ay inatasan ni Tulfo ang NBI na magpresenta ng kanilang ulat tungkol sa paglabag sa RA 7832. At nananawagan din ang senador sa mga power distributor at electric operative na tumulong sa panghuhuli sa mga nagnanakaw ng kuryente at iba pang lumalabag sa batas. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: Umabot na sa mahigit $2 billion ang naluging kita ng Pilipinas mula 2024 hanggang 2025 dahil sa illicit tobacco trading. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
4: $2.46 billion. Ito lang naman ang revenue losses ng Pilipinas sa loob ng dadalawang taon dahil sa illicit tobacco trading from 2024 to 2025. Ayon yan sa bagong pag-aaral ng European Union ASEAN Business Council nitong taon. Nitong Abril lang, sa isa sa pinakamalaking pagawaan ng lokal na illegal cigarettes, umabot ng 5.4 billion pesos ang halaga ng nasabat na illegal na yosi ng mga otoridad sa Lapu-Lapu, Cebu, kung saan higit 212 million cigarette sticks worth 4.25 billion pesos at 38 boxes ng counterfeit stamps worth 10.64 million pesos ang kanilang nasawata. Ang datos din ng PNP na 2 bilyong pisong halaga ng nasabat na illegal cigarettes lumobo nitong Hunyo, paakyat sa tumataginting na 8 bilyong piso. Kalakan sa kalakalan ng mga ito ay concentrated sa Timog, sa Mindanao at mga daungan dito, lalo na raw sa Region 13 o Caraga, kung saan higit 3 bilyong piso ang nasa kote ng pulisya ngayong taon. Sumunod daw dito ang Region 7 at Region 3.
5: Know that the Bureau of Customs is trying its best at the borders to situate that illicit tobacco are not coming in through our ports. You will see that one of the challenges presented by the PNP is that we also have that our porous borders, especially in the south portion of the country. So our way forward or the steps ahead that we want to take is through technology. Our Commissioner Nepomuceno would like to modernize the Bureau of Customs, principally to situate that technology is used at its best. And of course, problema natin as far as interdiction is concerned. We are challenged by our capacity to go after this illicit trade in the

0: traffic check ulit tayo sa Camp Aguinaldo. Gate 3, gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Medalya na, naging bato pa. Umexit na sa Philippine Air Force bilang isang reservist ang dating mambabatas na si Mikey Romero. Ito'y matapos ulanin ng batikos ang mga suot niyang medalya. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
1: Kinumpirma ng Philippine Air Force ang pagbibitiw ni former House Deputy Speaker Mikey Romero bilang bahagi ng AFP Reserve Force effective August 19. Sa gitna ito ng gumugulong na extensive review ng Armed Forces of the Philippines o AFP ng mga pulisiyang kaugnay sa pagbibigay ng honorary military awards and decorations sa mga active reservists ng kanilang hanay. Matapos umani ng samot-saring reaksyon si Romero na isang Brigadier General Reservist sa Philippine Air Force dahil sa pagsusunod suot ng Gold Cross Medal, pinakamataas na parangal na ibinibigay sa mga sundalong may katangi-tanging tapang at kabayanihan sa pakikipaglaban o gallantry in action. Sabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, una nang ni-relieve bilang commander ng Tactical Operation Wing Reserve ng Northern Luzon Command si Romero. Kasunod ito ng mga umano'y questionableng awards and decorations na nakakabit sa kanyang uniforme na unang napansin ng publiko noong dumaan siya sa Commission on Appointments para sa confirmation ng kanyang military rank. Bukod sa Philippine Air Force, sakop ng extensive policy review ang Philippine Army at Philippine Navy.
2: And aside from that, the AFP-wide review of policies are also being done with the direction of the Chief of Staff as to the para maging pantay-pantay lahat ng batayan ang pagbibigay sa ating reservists, not just with the Air Force, but that would include from the Navy and the Philippine Army.
1: Paliwanag din ng AFP, may mahigpit na proseso sa pag-confer ng military awards and decorations.
2: So during active duty, called to active duty, that they are to be allowed to wear uniform. So much were to wear these particular awards and decorations or even patches that they are allowed to. So lahat ng mga bagay na ito is may proseso, tinitignan po at covered by orders. You cannot just wear it.
1: May mga awards and decorations board na nagsusuri at nag-aaproba sa mga parangal bago ito opisyal na i-confer. Ayon sa AFP, kung may mapatunayang paglabag sa regulasyon, dumadaan ito sa due process at investigasyon at maaaring magbunga ng warning o mas mabigat na parusa. Na-commission si Romero bilang reservist noong July 2021. Nagpasalamat si Romero sa AFP leadership at sa mga kasamahan niya sa serbisyo. Ipagpapatuloy daw niya ang kanyang commitment sa public service at iba pang humanitarian work. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
3: May chance pa raw ang Pilipinas na maipagtanggol ang gold medal nito sa basketball sa Hangzhou Asian Games ayon nito sa Philippine Olympic Committee. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez.
4: Kumpiyansa si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na kayang lampasan ang Team Philippines sa medal hall nito sa Hangzhou Asian Games at malaking bahagi pa rin ng pag-asa ang basketball. Bilang defending champions, tiwala ang POC na may chance pa rin maipagtanggol ng Pilipinas ang gold medal sa basketball kahit may mga hamon sa pagbuo ng pinakamalakas na lineup. May mga manlalarong hindi available dahil sa mga international commitments, sabang may FIBA Asia qualifiers din na dapat paghati-hatian ng mga manlalaro ang kanilang schedule.
5: Kaya naman malampasan naman natin yung 4 kahit may

0: kayo muna yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, Ruben, hindi naman rhyme.
2: At ika'y aking laban.
3: He is an icon of democracy who sparked the people power revolution, leading the Filipino people to freedom. Ninoy Aquino Day, Bilyonario News Channel.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito on Politico Nightly.
0: Wala nga ni dating House Speaker Romualdez pinaninindigang walang naganap na delivery ng maleta kasunod ng Gutierrez recant. Pero nangangambang preordained na ang kaso.
1: Sambuanga City Mayor Carmer Olaso nanawagan na huwag haluan ng politika ang nangyaring school violence at tutukan na lamang ang pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan. U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping magkikita sa Setyembre para sa bilateral summit. Artificial intelligence, isa sa tatalakayin.
0: At Senator Lito Supremo lapid sumugod sa baha para maghatid ng ayuda.
1: Hindi pa man natatapos ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, may apila na agad ang alkalde ng Zamboanga City na huwag haluan ng politika ang nangyaring school violence.

0: ugat ng pangyayari, lalo pa't pumanaw na rin ang pangunahing sangkot sa krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., gusto niyang malaman kung ano ang nagtulak sa nasawing Child in Conflict with the Law o CICL para gawin ang karumal-dumal na hakbang batay sa ulat ng Zamboanga City Police Station. Na-recover o naka-recover ng 7 basyo, isang cellphone at iba pang personal na gamit ang pulisya mula sa grade 8 student na namaril. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin via Zoom si Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso. Magandang gabi po, Mayor Olaso, si Raya ho ito.
1: Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Raya. Good evening po at good evening rin po sa mga nakikinig po sa inyo ngayong gabi na ito, Ma'am.
0: Mayor, ano po ang latest sa shooting incident dyan sa inyong lungsod? Kumusta po ang investigasyon?
1: Well, under investigation pa rin, ma'am, no? Hindi pa po natatapos yung investigasyon sa kasalukuyan. Kanina, na-meet ko rin si DILG Secretary papuntang Manila together with Chief PNP. Nandito rin po sila kanina. Iniimbestiga po yung nangyari. Well, so far, ma'am, inaantay po natin yung final report ng investigation kasi wala pa pong naibibigay sa atin. So, hindi rin tayo pwede humusga or hindi rin tayo pwede magbigay ng anumang pa ulat na baka mamay magkamali tayo ba din. Yung initial po, as per investigation, yun na nga po nangyari. As tulad sinasabi nyo, yung suspect, after niyang natama yung isang biktima, siya rin mismo ang nagpakamatay.
0: Mm-hmm. Mayor, bagamat sinabi nyo ho na hinihintay nyo pa yung final report, mas malinaw na ho ba na lead tayo ngayon kaugnay doon sa motibo ng estudyanteng gunman?
1: Kanina kasi sinasabi ng PNP, hindi muna tayo pwede maglabas ng pero as per sa kumakalat sa social media, kung nakikita nyo naman po sa social media, yung pinaka motibo ng is parang sa grades, no? Pero hindi po natin alam kung yung ba talagang totoo about the grades. Meron ding tungkol sa Roblox na ganun. So, ang daming mga speculation na lumalabas sa mga kaklase na kinikwento sa mga salabas nga, maraming nagkikwento. Pero hindi po natin na matiyak na kung yun talaga yung dahilan kasi wala pa yung final investigation. Until lumabas yung final investigation, saka po natin malalaman. Pero kanina po, kakauwi ko lang galing opisina, galing City Hall, nag-meeting po kami together with the teachers. Principal, from different school. Yung principal sa different university sug sa amin dito sa Mindanao, sa Zamboanga City po. So nag-meeting kami, about 50 of them came and see. We discuss about the contingency planning. Kasi po yung problema sa ngayon, nangyayari ma'am dito sa Zamboanga, may mga speculation na lumalabas sa balita na sinasabi na yung tinitreat nila yung ibang school. Masusunod na naman itong school o masusunod yung ibang school. So sabi ko, kung lahat tayo matatakot at isipin natin na maging hadlang sa pag-aaral ng mga bata, sabi ko, wala mangyayari. So sabi ko, we have to implement the contingency plan, sabi ko, at saka security plan sa school natin, dapat implementa ng mga teachers, ng mga principals at mga presidente kung meron. Kung wala mang security plan, walang contingency plan, sabi ko nga, dapat gumawa po tayo. So I'm giving them 2 weeks to complete their security and contingency plan, ma'am, sa different schools and university dito sa Zamboanga City. And together with the city director and regional director, mag-inspect po kami, bawat school, kung yung security plan ba nila, istugma sa eskwelahan nila po.
0: Mayor, nakausap nyo ba yung principal maging yung mga guro nitong estudyanteng ito na papaanong nangyari na ang isang top honor student ay masasangkot sa ganitong karumal-dumal na krimen?
1: Actually, hindi ko nakausap yung principal or teacher kasi galing rin po ako sa wake kanina isang victim kasi yung isa na nailibing na po. So nakausap ko na si Father Andal, no? Si Father Andal din mismo, yung presidente ng Ateneo de Zamboanga, eh medyo

0: siya rin, hindi rin niya akalain na mangyari yung gano'n. Kasi this first time for a very, ano, for a very long time na mangyari sa isang Jesuit school na magkaroon ng ganitong problema po. Kasi wala po nangyari ito ganito dati sa Sambuanga na ano, sa mga ano, Jesuit school. Ngayon lang nangyari. Although there are similar incidences had happened about way back 1995, pero hindi sa loob sa school, sa labas ng school naman yun.
1: Okay.
0: Ito sa school talaga, sa loob, sa classroom talaga. So iba yung case nito, iba yung situation nito.
1: Mm-hmm. Mayor, nabanggit mo kanina na kinakausap mo na yung involved na paaralan para doon sa ilalatag nilang security plan sa sunod nga nitong nangyari. Pero ano ho ang aksyon at solusyon nyo pagdating po dito? Kayo ho po.
0: Well, yun ang mahirap kasi wala security plan yung mga school. Kailangan meron po silang security plan. On our side, sabi ko, we'll assist you, we'll provide you with police officer, pero hindi pa pwede sa loob ng school. Sa labas lang po yung mga police natin para in case of emergency, tulad nung sa Ateneo, may school, may police kasi tayo sa labas. Within 2 minutes, dumating yung police eh. So, nakakagat yung police. Eh kaso, sabi ko, kung hindi magtulungan sa atin yung mga eskwelahan, at lalong-lalo na yung mga magulang ng mga bata, no, sabi ko nga, it's about time, high time, na before sana pumunta sa eskwelahan yung mga anak, inspect nila yung mga bagay ng bata, yung bag, kung ano laman ng bag, di ba, yung bulsa, i-check nila para malaman natin kung safe ba yung anak mo, baka mamaya may bitbit na kutsilyo, baka mamaya may bitbit na granada, kung may granada sila sa bahay, hindi natin pwede masabi eh, di ba, kasi tulad noon, tingnan mo na binitbit yung baril ng papa niya, so sabi ko nga, tulad ng maiba na may mga baril po, be responsible gun owners po tayo. Dapat po may talagang may baul tayo na saan pwede natin ano yung na i-safe lock yung baril natin. Hindi po pwede na i-display lang po natin sa labas kasi pag i-display mo lang sa labas at makita ng anak mo baka pinustit at dinala sa school. Pwede ipagyabang yun, may baril ako dito. May mga bata kasi na ganun mami, hindi mo ma-predict yung mentality nila. Kaya sabi ko, dapat yung parents makipagtulungan talaga sa atin. Kasi pag hindi sila makipagtulungan sa atin, wala po mangyaring maganda dito, ma'am. Lahat tayo mahirapan. So, yun po.
1: Mayor, mag-e-extend po ba kayo ng deklarasyon na walang pasok dyan sa inyong lungsod?
0: For Ateneo de Sambuanga, ma'am, na-extended sila. Pero yung ibang school, pumasok na po sila. But then, sabi ko nga, habang pumapasok sila, sinabi ko sa mga principal po kanina, different SOCS president, sabi ko po, dapat you have to inform your teachers, your immediate supervisor, na dapat by next week, tawagan lahat ng mga magulang ng mga mag-aral. Papuntahin sa school and we need to talk to them. Personal na mag one-on-one kasi hindi pwede yung ganito mangyari po. So pina-actionan ko yun lang on my side as a city mayor, yun lang din ang magagawa natin, plus sabi ko nga we will extend yung security na PNP na i-deploy po natin sa bawat eskwelahan hanggat saan makakaya po ng tropa kasi medyo marami po talaga yung eskwelahan, pero we'll prioritize po yung mga malalaking eskwelahan na vulnerable talaga yun may mga threats.
1: Mayor, papaano naman ho yung mga batang na trauma? May psychosocial o anumang intervention po ba kayong gagawin?
0: Ay, meron po ma'am. Meron po. May bibigay po si national agency like si DSWD and si DOH. And of course, sa local government, si CSWD, hinahanda na rin po namin, piniprepare na rin po namin for the psychosocial intervention po. Kasi siyempre, marami talagang na-trauma. Lalo na yung ano, yung talagang harap-harapan nila yung nakita yung pumutok yung baril, di ba? That includes the teacher po. Siyempre, na-trauma din yun eh. That includes the teacher. We have to send him also for that ano immediate, tawag natin dito, yung maagang ano facility na ipano siya, papagamutan po.
1: Mayor, ano naman ho ang inyong gagawin at ano ang inyong masasabi sa iniulat namin dito sa Billionaire News Channel na ilang paaralan dyan sa Zamboanga City ang nakatanggap umano ng banta mula sa estudyante na gusto umanong gayahin yung pamamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University?
0: Well, first and foremost, yung mga paaralan nakatanggap po ng threat, no? Kasi sabi ko hindi maganda yung ginagano nila. Ako po yung mayor.

0: na kahit anong oras kung tatawagan ako ng mga estudyante, nakakausap ko po sila. Ay sabi ko nga kung may problema sila sa school, may nambubuli ba sa kanila, tawagan nila ako, sagutin ko sila at I'm very much willing to comfort and accommodate them. But for now, ang sinabi ko po sa teacher, sa mga principal, sabi ko, once they come back to school next week by Monday, I want to get a report bawat classroom. Sabi ko nga, I will ask the teacher to ask the student kung sino ba yung kaklase nila, na pipil nila, na binubuli sila.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, anong yung bully, yung sinasaktan sila, sinusuntok sila, yun yung way of bullying, sabi ko. At,
1: or even verbal.
0: Yun, or even verbal na may pangharas, pangtatako, sabi ko, isulat sa papel tapos parang ilagay sa Dropbox sa bawat classroom. Kailangan obligado lahat ng classmate magsulat, i-submit kay teacher. Si teacher, hindi naman pwede sabihin na ito, si Pedro nagsabi, si Juan nagsabi na ikaw yung bully. Yung purpose dun, kaya po pinapasabi natin yun, para pwede natin i-man-man o i-monitor yung nambubully. Ibig sabihin na sa watch list na siya. So pagpunta niya ng school, nakamata sa kanya yung teacher o sino man teacher iba, o ingat kayo dito kasi may problema ka to. Parang ganoon. That's the only way we can predict and interact on that matter, kasi wala po ibang paraan eh. Wala naman tayong mga machine to know kung sino talaga dito yung may ugali ng pambubuli. Not unless, siguro, each and every student, they will go for psychological exam para malaman natin, which is hindi naman siguro papayag yung batas natin. But the only way, yung naisip ko kanina, magsulat sila kung sinong ano talaga, yung parang high ranking ng bubuli, malalaman yun naman eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi when I was a teacher, ganun din ginawa ko.
1: Mm-hmm.
0: Pinasulat ko, kasi sino ba yung sa tingin nyo dito, natatakot kayo, di ba? Sabihin nyo sa akin kung sino natatakot, isulat nyo sa papel. So nalaman natin at nahuli natin kung sino. So nasa close watch list po yun, ma'am. Mm-hmm.
1: Mayor, kung kayo ang masusunod, agree ba kayo sa total ban sa social media, pati na ang online games gayo ng Roblox?
0: Sa totoo lang, ma'am, kailangan daanan ng masusing investigasyon yan, no? Pertaining sa Roblox. Kasi nga marami nga mga lumalabas na bala. Even I, myself, sabi ko nga, nung nakita ko na may nagsasalita, na sabi nila may a little bit of satanic yung ano ng Roblox, sabi ko, to make it fair also, tignan natin kung ano ba talaga pag-aralan, no? Nandyan yung DICT natin so they can inspect and check together with the Congress and Senate. Kung may nakita naman tayong positive, no? Na talagang na nakakahawa tong ano ng Roblox na to, then we will ban that in our country. Pero sa tingin natin wala naman, why we will ban it? Hindi, di ba?
1: Mm-hmm.
0: But I'm encouraging every child, sabi ko nga, let's go back to sports. Dati wala kami mga ganun nung nag-aaral kami. Mario games lang po meron kami dati.
1: Mm-hmm.
0: But what we do, sabi ko nga, we engage in sports. Ako, naging varsity player ako nung high school and college. Kaya libre yung tuition ko. Hanggang pag-college, pag-graduate ko, libre yung tuition ko. Hanggang pagsakay ko ng barko, I was a very disciplined na officer. Kasi naging atleta po tayo. And once you're an athlete, malaki yung ano mo, advantage mo sa iba eh. Kasi disiplinado ka, gusto ka ng company. Pag hindi ka disiplinado, mahirap po.
1: Okay.
0: Kaya yun, I think that's the best thing that the parents can do.
1: Mm-hmm.
0: Engage Mayor, your children in sports.
1: Mm-hmm. Mayor, contento ho ba kayo sa naging response ni Education Secretary Sunny Angara?
0: Hindi ko narinig yung response niya, ma'am. Ano po ba yung ano ni... Ano?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko nabalitaan yung response niya, ma'am, kasi napakadaming interview. Can you elaborate ng ano ni ma'am?
1: Oo. Nagpunta siya doon sa school at inalam din ang kanyang team sa DepEd kung ano yung nangyari diyan sa. So far wala ho kayong hindi niyo po nabalitaan 'yon. So
0: hindi ko na ano yung response na ano niya, ma'am. Hindi ko na
1: nabalitaan. Should I say hindi niyo ho siya naramdaman?
0: Hindi naramdaman pero hindi ko narinig yung response niya na ano, kasi masyadong busy rin po tayo, ma'am. I was not able to see personally the secretary. It was our vice mayor who see him. kasi may ibang agenda.

0: din po kami. But then sabi ko nga overall kasi may report kanina, overall may pinano naman si secretary, may pinasunod naman na ano na parang protocol na dapat sundin ng mga school. So we have to abide and follow to that kasi ng utos ng secretary.
1: Panghuli na lang ho, kung hindi nyo naramdaman, ano ho ang meron ho ba kayong suggestion para maramdaman
0: niyo? Well, may suggestion talaga ma'am, sabi ko nga, it's about time that the Secretary of Education together with the House of Representatives, together with the Senate, and I think to Sir President, no, kailangan talaga together with the Chief NP mag-usap. Mm-hmm. Kung anong magandang batas na pwedeng isulong dito, lalo na sa mga baril. No, kung makikita natin yung mga baril natin masyado pong open to the public, sabi ko nga dapat itong mga ganito dito pwede. Meron nasa ano, nasa Facebook tinuturuan kung paano kumakasa ng baril, ganito to pagkasak, ganito bumaril. Sabi ko, pag kailangan natin nilabas to sa Facebook, di ba? Mm-hmm. Kung gusto mo doon ka na sa mga training center sa mga school, but wag na ilalabas sa Facebook kasi maraming kagaya na bata o subukan natin to. So something like that, they should discuss in common. Kailangan they have to sit down in one place. But I'm pretty sure the president will call them.
1: Okay.
0: Ganun. So yun ang maganda po. Together with SILG again, they can sit down together.
1: Okay. With that, maraming salamat po Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso.
0: Maraming salamat ma'am. Thank you. Good evening po. God bless.
2: Hindi pa man natatapos ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, may apilan agad ang alkalde ng Zamboanga City na huwag haluan ng politika ang nangyaring school violence. Narito ang politiko update ni RJ Rosalado.
3: Sa kanyang unang araw ng pagbabalik mula Amerika, agad pinulong ni Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso ang mga school officials kasama ang local police para pag-usapan ang mga security measure na dapat ipatupad kasunod na nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Umapela din ang alkalde sa kanyang mga kritiko na huwag gamitin ang insidenteng ito sa pamumulitika.
4: And I'm asking all leaders not to politicize this and not to use this for politicizing. Inihingi ko po ang mga opinion ng bawat isa, bawat aspekto nyo. Huwag po natin ipolitika to.
3: Hindi pa rin tapos ang sinasagawang investigasyon ng SITG sa nangyaring school violence, pero nakatutok na lang sa isang motibo ang pulisya. At ito ay ang impluensya ng larong Roblox sa isipan ng grade 8 student na responsable sa pamamaril. Wala din daw pagkukulang ang Ateneo sa kanilang security measures sa paaralan.
5: Of course, the police report has to be given with finality by Monday. Natatapos na yan. What is more important now is that Zamboanga City returned back to normal and that the Philippines regains its sense of trust with the school system.
3: Pero tila hindi mapanatag ang loob ng ilang mga magulang sa seguridad ng kanilang anak. Kailangan daw ay mag-invest ang Ateneo sa mga bagong security equipment para hindi na maulit ang ganitong klaseng school violence.
6: I suggest na yung katulad sa airport na metal detector scanner na once may metal sa loob ng bag mo, mag-a-alarm yung scanner, x-ray, metal detector.
3: Nag-alay naman ng panalangin at mga bulaklak ang ilang residente sa labas ng Ateneo Campus bilang pakikiramay sa mga naapektuhan ng school violence.
7: Kasi yung may believe na prayer is really important. That's the least we could give and offer to the children and the force of the bereaved family.
3: Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo Management na patuloy ang kanilang pagbibigay ng psychosocial intervention sa mga estudyante at guro. Binigay na rin nila mga security footage sa SITG na makakatulong sa investigasyon.
8: We continue to work closely with police investigators. Yesterday, we turned over relevant security footage to the Zamboanga City Police Office and the CIDG. Members of our school community have also been interviewed to help establish the facts.
3: Bilang bahagi ng healing process, isang misa ang inialay ng Ateneo de Zamboanga University para sa mga naapektuhan ng karasan sa loob ng kanilang school campus. Para sa Politico Nightly, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel.
2: Itinutulak ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang pagbabawal sa social media.

0: para sa mga bata. Anya, may epekto sa kabataan kung mababad sa panonood ng mga violenting content online. Sabi niya, dapat makahabol ang ating bansa sa pagprotekta sa kabataan, gaya na lamang ng mga batas na ipinatutupad sa ibang bansa. Sa ngayon, nakabinbin pa sa Senado ang panukalang bawalan ang mga edad 16 pababa sa paggawa ng social media account.
1: Nakatakdang maghain ng supplemental counter-affidavit si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman sa Webes. Naka-attach ang sinumpaang salaysay mula sa 25 dating driver at security aides ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Batay kay Aide Fajardo, ang abogado ni Romualdez, nakasama rin sa isusumite ang iniulat na pagbawi ni Orly Goteza, isang dating sundalo at security aide ng Ko, na bumawi ng kanyang kwento tungkol sa paghahatid ng mga bagahe na puno ng pera sa dating speaker. Ayon kay Fajardo, itinanggi ng 25 dating tauhan na naghatid ng pera kay Romualdez o sinumang politiko o opisyal ng gobyerno. Sinabi rin nila na hinihikayat silang sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera at ang mga affidavit ay inihanda para sa kanya. Naging consistent sa pagsabi si Romualdez na nananatiling kumpiyansa ang depensa na makikita sa imbestigasyon na walang basehan ang mga akusasyon laban sa dating speaker.
0: Kwentong kutsero kung tawagin ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyon laban sa kanya at nangangamba sila sa iuusad ng imbestigasyong sinasagawa ng Office of the Ombudsman. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
2: Aminado ang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez na nakararamdam na sila ng pangamba sa imbestigasyong sinasagawa ng Office of the Ombudsman. Ito ay dahil sa tila preordained na ang kaso laban sa dating House Speaker.
3: Ang nakakabahala lang ay siyempre ay inaasahan natin sana, no, maging patas, maging tapat yung investigasyon, hindi yung tipong may target ka sa likod at saka lang hahabulin yung ebidensya.
2: Kwentong kutsero rin kung tawagin ng kampo ni Romualdez ang mga ligasyon ay binabato laban sa kanya, kabilang na ang pagkakasangkot niya sa umano'y mali-maletang pera.
3: It should be dismissed, no? Kasi yun na nga, walang ebidensya maliban sa kwento. At ang kwento ay iba-iba. Ang kwento ay mabaligtad. Minsan may taong ini-involve, minsan may tinatanggal. Depende sa ihip ng hangin ng politika. Ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito. No? Walang project, walang flood control project.
2: Ang kampo ng dating House Speaker may bagong bala. Sila raw ang 25 former drivers and security aide na ex-representative Zaldico.
3: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila.
2: Kung sino ang nanghikayat, hindi pa pinangalanan ang kampo ni Romualdez, subalit nakasulat raw yan sa affidavit. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
1: Hindi na nakakagulat para kay Senator Ping Lacson ang pagbaliktad ni Orly Goteza. Sabi ng dating Blue Ribbon Committee Chairman na nakita naman sa live streaming ng hearing noong September 25, 2025 kung paano daw i-coach ni Senator Marcoleta si Goteza sa kanyang pagharap sa imbestigasyon. Dagdag pa ni Lacson na naging one dime a dozen o pangkaraniwan na ngayon ang pagbaliktad ng mga testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys. Inihalin tulad pa ni Lacson sa katagang lagaring hapon na lingwahean niya ng mga mandurugas na doble kita o 40-40 vision. Binanggit din ni Lacson ang Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Goteza sa tanggapan ni Marcoleta at nanatili roon ng kalahating oras bago humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. matapos ang matagal na pagkawala sa publiko, muling lumitaw si Gutierrez at binawi ang kanyang mga pahayag at sinabing sina Marcoleta at dating Representative Michael Defensor ang nagpasaksi sa kanya kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak.
0: Pinangangambahang posibleng destabilisasyon ang dahilan ng paglutang ng mga false witness. Ito ang paniniwala ng palasyo sa gitna ng recantation ni Gutierrez sa kanyang testimonya. Kabahabahala ito at maari itong makasira sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya sa Pilipinas. Yan ang politiko update ni Ivy Reyes.
4: Baka destabilisasyon ang rason sa likod ng pag-usbong ng mga false witness ayon sa Malacanang. Ito ay sa harap ng recantation ng dating security aide at ex-marine na si Ordy Gutierrez ng kanyang affidavit na nagdidiin kay presidential cousin and former speaker Martin Romualdez sa flood control scandal.
5: Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness.
4: Kabahabahala ito para sa palasyo dahil maaari raw itong makasira sa tiwala ng publiko sa justice system ng bansa. Hindi raw ito dapat manaig lalo na sa administrasyong ito dahil ang gusto ng Pangulo, sundan kung saan pumunta ang ebidensya at sundin ang proseso ng batas. Si Gutierrez na ang panglimang witness na umatras at binawi ang kanyang affidavit laban sa presidential cousin wala pang isang buwan matapos mag-recant din ng 4 sa 18 Moleta boys. Dagdag ng palasyo, dapat naman talagang ipagbigay alam ng witnesses ang lahat ng kanilang nalalaman para hindi na makaligtas ang mga salarin, pero dapat totoo raw ang kwento at hindi gawa-gawa. Bagaman wala pang naibababang reaksyon sa Presidential Communications Office ang presidente tungkol kay Gutierrez, hindi raw nahuhuli ang Pangulo sa balita at mga kaganapan sa bansa, kaya alam daw ni Pangulong Bobong Marcos ang naiulat na pag-recant ni Gutierrez. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
1: Barbers binatikos ang hiniling na pagpigil sa COA audit findings ng OVP. At singil ng kalikasan, deliman nanawagan ng pananagutan sa flood control anomalies. Sa pagbabalik yan ng Politico Nightly.

0: Bunsod ng malawakang pagbaha dulot ng habagat, idineklarang nasa state of calamity ang mga lalawigan ng Bataan at Bulacan. Narito ang politiko update ni Elmar Acol.
1: Isinalalim na rin sa state of calamity ang

0: ang lalawigan ng Bataan kasunod ng malawakang pinsalang dulot ng patuloy na pagulan dahilan sa habagat at nagdang mga bagyo. Sa bisa ng Sangguniang Panlalawigan Resolution No. 365, tinukoy ang malawakang epekto ng sama ng panahon sa mga komunidad, gandin ang malaking pinsala sa mga kabuhayan at ari-arian. Ayon sa initial assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 69 na barangay sa 8 lokal na pamahalaan ang binaha. Mayigit 1,300 pamilya o halos 5,000 mga individual ang nasa evacuation centers, habang umabot naman sa 56.5 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Nasa halos 2,000 hektarya ang apektadong agricultural land at tinatayang 4.2 million pesos ang pinsala sa livestock. Tinataya namang mayigit sa kalahating bilyong piso na ang pinsala sa infrastruktura. Ayon po dito kay Bataan Governor Joet Garcia III, makakatulong ang deklarasyon na state of calamity upang mapalakas pa ang disaster response, mapabilis ang paghatid ng ayuda at iba pang mga assistance. O narito, isinlalim na rin sa state of calamity ang lalawigan ng Bulacan kasunod na rin ng malawakang pinsala at epekto ng habagat. Layunin ng deklarasyon na mapabilis din ang pagtugon ng pamalang panlalawigan ng Bulacan sa mga pangangailangan ng mga piktadong Bulakenyo. Para sa Politico Nightly, Ilmar Acol, Bilyonaryo News Channel.
1: Patuloy pa rin ang epekto ng pagbaha at matinding pagulan sa San Marcelino, Zambales, kung saan umabot na sa mahigit 2.54 million pesos ang initial estimate ng damage sa agrikultura, kabilang sa pinakamalaking tinamaan ang palay, habang may mga naitalang pagkawala sa livestock, aquaculture, farm machinery at agricultural infrastructure. Sa Barangay Santa Fe, nasa 800 na residente na putol ang access matapos masira ang bahagi ng dike at tangayin ang isang tulay sa pag-apaw ng Santa Fe River. Makakausap natin ngayon si San Marcelino Mayor Elvis Soria para alamin yung kasalukuyang sitwasyon sa lugar kasama ang relief efforts at hakbang ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente at magsasaka. Mayor, kumusta yung ating mga kababayan dyan?
2: Apo, good evening po. Apo.
1: Yes, Mayor. Hello. Yes, Mayor. Kumusta po yung ating mga kababayan? Ano ang sitwasyon ngayon dyan sa inyong lugar? Lalo na dito sa Barangay Santa Fe.
2: As of the moment po, dito sa bayan, wala naman po problema at gumanda na po yung panahon. With regards sa situation po sa Barangay Santa Fe, nakapag-distribute naman na kami ng mga food packs, marami pa na nag-wan po kayo. Nag-deliver nung last week po, at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-deliver ng mga relief goods na nanggagaling po sa mga ibang companies, ng ating mga solar companies po. At the same time, yung LGU po, who first distributed. Nagsimula nung tagulan, after 2 days, nag-deliver na po kami doon.
1: Oo. Yung mga kababayan natin dyan, yung mga bahay nila, halos bubong na lang ang natira. Mayor?
2: Yung isa lang naman kasi yun. Isa lang yun.
1: Okay.
2: Kasi dumaan po yung tubig lang kasi doon. Mm-hmm. Pero kasi bundok yung lugar nila, nasa baba yung portion ng bahay nila. Kaya tinamaan at dumaan doon.
1: Mm-hmm. Mayor, pero itong ano natin, itong pagkasira ng dike, ano ang naging resulta nito doon sa mga pananim, pag-agrikultura dyan sa inyong lugar?
2: Marami pong nasa lanta, siyempre. At mahaba po kasi yun. Mm-hmm. Lalo na sa Santa Fe pa rin, na nagkaroon ng nag-spread kasi yung tubig. Mostly lahat ng mga dinaanan, pinagtataniman po ng mga farmers po natin yon.
1: Mm-hmm. So, dito sa naitala, umabot sa 2.54 million pesos yung initial na agricultural damages.
2: Opo. Kasi sa ibang lugar din po, kasama pa din po nun. Hindi lang po sa Barangay Santa Fe, meron din po yung mga barangays na iba na flooded din po.
1: Pero Mayor, initial assessment pa lang yun. Maaring tumaas pa ito.
2: Opo. Initial assessment lang po ng ating municipal agriculture po yun.
1: Paano po yung mga hakbang na ginagawa na at nagawa na ng ating lokal na pamahalaan para dun sa ating mga kababayan na na-isolate dahil nga dun sa pagkasira ng tulay,

0: yung mga nasira yung kanilang mga pananim?
1: Opo, tuloy-tuloy po yung ating pag-asikaso po sa kanila. Actually, meron yung pag-time na hindi siya maulan.
0: Mm-hmm.
1: Meron time sila na nakakakuan naman, nakakadaan.
0: Uh-oh.
1: Going to the other side.
0: Uh-oh.
1: Pero meron naman po tayo nag-standby po na backhoe doon pag masyadong malakas.
0: Mm-hmm.
1: Kwapon po, sinasakay po sa backhoe para transport po doon sa mga kabahayan.
0: Mm-hmm. Pero yung dike na nagkaroon ng damage, ito ba ay nasolusyonan na?
1: Ay, pag malakas po kayong tubig, hindi naman po kagad masusolusyonan po yung mga mm-hmm. dike. Pero yung some portions of the dike lang naman po yun. Hindi naman po napakahabang dike po yun eh. Hindi po
0: kasi napakahabang dike. Batay kasi sa forecast ng PAGASA, sa susunod na linggo ay makakaranas ulit tayo ng mga malalakas na pag-ulan. At kapag hindi ito natabunan yung dike na yan, maaring malulubog ulit sa baha ang ating mga kababayan.
1: Nasa kwan po kasi sila, medyo nasa high altitude po yun.
0: Mm-hmm.
1: Nasa bundok po sila, hindi na po, kung halimbawa ang malakas ulit na of which happened po yesterday,
0: mm-hmm.
1: hindi naman po, yun lang may nag-overflow sa dating kinalalagyan ng tulay, mm-hmm. doon po dumaan tubig, kaya pumunta po doon sa ginawang multi-purpose building,
0: mm-hmm.
1: kaya binaha po yung existing na multi-purpose building. Pero sa mga kabahayan po, safe mo naman po lahat yung mga tao.
0: Oo. So wala namang mga nawala or nasaktan dahil dito sa insidente na ito, Mayor?
1: As of the moment po, zero casualty pa rin po dito sa San Marcelino po.
0: Oo. Pero may mga video, Mayor, may mga government facilities ang inabot o sinira ng bahaba ito dyan sa inyong lugar?
1: May mga dikes po. Pero yung facilities po, yung multi-purpose building,
0: mm-hmm.
1: yung po binaha po yun. Tapos pati yung Santa Fe National High School, binaha po. Pero hindi naman totally destroyed, binaha lang. Pinasok lang po ng tubig.
0: Oo. Sa ngayon po, ano ang pinakakailangan ng San Marcelino mula sa national government?
1: Siyempre po, pero meron naman na pong gagawin. Basta kumupa lang po yung tag-ulan,
0: mm-hmm.
1: gagawa po ng pansamantalang footbridge.
0: Uh-huh.
1: Steel bridge saka footbridge, kahit siguro at least man lang makadaan yung... Mm-hmm.
0: Kailan kaya ito masisimulan, Mayor? Sabi nyo kanina, maganda na ang panahon ngayon dyan sa inyo.
1: Meron na po nakalagay doon na ng DP. Mm-hmm. DP po kasi yung gagamit.
0: DPWH,
1: may na nakalagay na magagamitin.
0: Uh-huh.
1: Doon po. Pero yung kasi kailangan pong pupunta doon sa pag hindi po malakas yung agos,
0: mm-hmm.
1: doon lang pwedeng pumunta yung backhoe para ikuan po yung mga maglalagay po doon sa gitna ng mga parang poste-poste. Ngayon, kung malakas yung alon na yun, hindi po makakapunta yung backhoe.
0: Oo. So, siguro asahan natin, sa mga susunod na araw, kailangan umaksyon kaagad dahil maaring sa susunod na linggo, magiging baka maulit, may repeat yung nangyari nitong nagdaang linggo, Mayor?
1: Opo. Updated naman po tayo doon sa situation nila. Of course, we're in close contact with the barangay captain kung ano po yung mga ginagawa natin. Siyempre, meron tayong mga continuous pa rin po naman po yung pagbibigay ng ating. Meron kasi tayong tinatawag na yung mga relief food packs na bibigay natin, good for, yung nailagay po sa kanila, good for 2 weeks na po yun eh.
0: Mm-hmm.
1: We will just sustain giving them additional food packs habang maganda yung panahon.
0: Okay.
1: Kasi mahirap din po yung pagpunta to. Pagpunta po doon kasi mahirap din eh.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa pagpunta lang dahil dadaan ka sa mga tubig-tubig na malalalim. Yung iba kaya 4x4 lang po ang pwedeng pumunta po doon sa area.
0: Ayan. San Marcelino Mayor Elvis Soria, maraming salamat po at mag-ingat po kayo.
1: Okay po.
0: Binatikos ni House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers ang hiniling ng Office of the Vice President o OVP na huwag ilabas ng Commission on Audit ang audit findings sa confidential funds ni Vice President Sara. Ayon kay Barbers, maituturing itong pagtatangka na itago ang katotohanan, lalo na't malaki ang halagang pera ng bayan ang nasangkot dito. Sinabi pa ng dating kongresista na si House Investigation, na sa House Investigation noong 2024, humiling ang OVP sa COA na huwag ibigay ang audit findings sa Kamara. Kabilang sa mga dokumentong kinuha ng Senate Impeachment Court, ang liham ni OVP Undersecretary Zulaika Lopez na humihiling na huwag tumugon ang COA sa subpoena ng House Committee. Git ni Barbers, kailangan ng transparency at paliwanag dahil umabot sa 612.5 million pesos ang confidential funds na iniuugnay sa mga paratang laban sa pangalawang pangulo.
2: Sumang-ayon ang prosekusyon sa panawagan ni Vice President Sara Duterte na bilisan ang impeachment trial laban sa kanya. Pero giit nila, hindi dapat maisantabi ang kanilang mga ebidensya sa pagpapabilis ng proceedings. Buwelta rin ang prosekusyon sana'y kausapin ng pangawala o pangalawang pangulo ang kanyang defense team dahil may mga hakbang umano ang depensa na nagpapatagal sa trial. Kabilang dito ang hindi pag-stipulate sa mga dokumentong hawak ng prosekusyon kaugnay ng Article 1 na tumatalakay sa umano'y misuse ng confidential funds ni Duterte.
0: Nagpapatuloy ang talakayan sa Senado kung paano ganap na tatanggalin ang system loss charge sa electricity bills. Lumalabas sa pagdinig ng Senate Energy Panel na dapat maliwanag kung sino ang dapat umako ng gastusin dito. Narito ang Politico Update. Nanawagan si Senate President Win Gatchalian na tuluyang alisin ang system loss charge sa electricity bills. Pero dapat niya malinaw kung sino ang dapat sumalo sa gastos. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na hindi dapat ipasa sa consumers ang mga non-technical losses o kuryenteng nawawala dahil sa illegal na connection o jumper. Para naman sa technical losses, iginiit niyang dapat managot ang mga distribution utilities dahil nasa kanilang kapangyarihan ang pag-upgrade ng mga linya, substation at iba pang teknolohiya para mabawasan ang pagkawala ng kuryente.
3: Kung sino ang may kapangyarihan, dapat siya ang sumalo. Dahil incentives yan eh. Kung wala kang incentive na babaan at ipapasa mo lang, wala ka ring incentive na mag-invest sa mga technology.
4: I don't know if you all agree with me. Hindi sila nag-invest through the years yung capital expenditure expenses para to modernize. Dahil umasa lang po sila dyan sa systems loss na yan. Bakit ako magbabago ng linya? Sisingiling ko lang naman ito si Juan, si Maria. They were not investing, ika nga, for their expansion to improve their services. Kaya ho, nanatiling mga bulok ang mga linya, kulang ang mga transmission, may problema.
0: Tinanong din si Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson Attorney Francis Juan kung posibleng tuluyang alisin ang recovery ng technical at non-technical system losses. Ayon kay Juan, posible itong ipatupad. Pero dapat pag-aralan kung agad itong tatanggalin o dadaan sa phased implementation.
5: Kung tungkol po sa pagtatanggal ng recovery ng system loss, maging ito ay technical or non-technical, maaari po yan kahit i-zero or pagbawalan ang recovery ng cost na yan.
0: Paliwanag ni Juan, maaaring bumaba ang system loss pero hindi agad matatanggal ng tuluyan. Partikular sa non-technical loss, kabilang dito ang pagnanakaw ng kuryente at mga error na maaaring ma-minimize. Pero babala niya, maaaring maapektuhan ang ilang distribution utilities, lalo na ang mga electric cooperative na mataas ang system loss.
5: Kung ang kabuuan pa nito or mas malaki pa ang dapat nilang i-absorb, ay mas mapapadali ang maaaring pagsasara nila dahil nga sa mahirap din na sila ay mag-operate na hindi naman nila nakukolekta yung dapat na masingil pambayad sa kanilang supplier at para sa kanilang operasyon bilang distribution utilities.
0: Iminungkahi ni SP Win sa Energy Regulatory Commission na ituring ang system loss bilang cost o expense ng distribution utility sa halip na bahagi ng revenue na ipinapasa sa consumers. Sa issue naman ng pag-alis ng VAT o value-added tax sa system loss charges sa kuryente, Sabi ni SP Win na maari nang alisin kahit wala pang bagong batas para rito. Batay ito sa kanilang konsultasyon sa Bureau of Internal Revenue at Energy Regulatory Commission. Pareho ang kanilang interpretasyon na maaring tanggalin ang VAT sa system law sa pamamagitan ng regulasyon ng ERC at kaugnay na revenue regulation ng BIR. Paliwanag niya, katulad ito ng pag-alis ng VAT sa lifeline rate matapos maisabatas ang Ease of Paying Taxes Act noong

0: karaang taon. Sa ilalim na nasabing batas, hindi lahat ng charges na ipinapasa sa consumers ay otomatikong saklaw ng VAT. Habang pinag-aaralan ang pag-aalis ng system loss charges, giniit na dapat distribution utilities ang sumalo sa mga ito at hindi ang mga consumer. Mayroong 11 panukalang batas na ang inihain sa Senado para tuluyang alisin ang system loss sa electricity bills.
1: Nais mapanagot ni mamayang Liberal Party Leader Representative Laila De Lima ang mga tiwaling opisyal na sangkot sa ghost flood control projects. Iginiit yan bunsod ng matinding pagbaha sa Metro Manila at Central Luzon. Giit niya ito ay singil ng kalikasan, kaya nararapat na singilin ang mga nagbulsa ng pondo, lalo na ang tinawag niyang big fishes sa anomalya. Alamin naman natin ang mga galaw ng mga politiko sa pagbabalik ng Politico 90.

0: Sa ating politiko lokal sa Valenzuela City, nagpasalamat si Mayor Wes Gatchalian sa mga residente sa patuloy na nakikiisa sa regular na paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa lungsod. Ayon kay Mayor Wes, umabot na sa 29 ang pumping stations na regular na nililinis at minimaintain ng city government. May mga residente naman na nagpaabot ng pasasalamat sa pamalang lungsod dahil sa mga bagong pumping stations na nila'y nakatulong sa paghahanda sa panahon ng malalakas na ulan at bagyo. Patuloy namang hinikayat ni Mayor Wes sa mga Valenzuelano na makipagtulungan sa pamahalaan sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga daluyan ng tubig bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod laban sa baha.
1: At sa Tuguegarao City, tinipo ng city government ang humigit kumulang 500 stakeholders para pag-usapan ang mga posibleng solusyon sa problema ng trapiko sa lungsod. Isinagawa ang Traffic Management Summit 2026 na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa civil society organizations, national government agencies, academe, transport sector, media at iba pang stakeholders. Kabilang sa tinalakay ang panukalang pag-amyenda sa traffic ordinance ng lungsod. Ayon kay Mayor Myla Tingke, mahalaga ang pagkakaroon ng isang direksyon at sama-samang pagkilos upang matugunan ang mga hamon sa traffic management. Layo ng summit na makabuo ng malinaw na direksyon at konkretong rekomendasyon para sa mas maayos, ligtas at epesyenteng traffic management system sa Tuguegarao City.
0: At oras na para sa ating ulitiho. Mahalaga daw ang my friend. Mm-hmm. Pero sino? Sino itong politiko na may special friend sa City Hall? Ayon sa ating Polyboard, si politiko ginawang parausan ang isang nakatalagang nurse sa isang City Hall. Yan ay kahit pa may asawa o man itong politiho na lutang ang ganda. Pero mukhang dissatisfied si politiho dahil naghanap pa rin daw ng ibang karelasyon.
1: Naispatan umano ng politiko ang nurse sa City Hall at nagsimula sa pagiging magkaibigan bago na uwi sa isang di umanong friends with benefits na relasyon. Grabe naman yun. Hindi rin umano nagpapigil ang dalawa sa pagkikita kahit saan pa raw sila abutan. Ang mas nakakagulat, hindi raw kasing kapansin-pansin ang nurse kung ikukumpara sa asawa ni politiho. Pero napukaw pa rin daw ang atensyon ng politiho.
0: At ang ating clue, ang politikong pumatol sa nurse sa City Hall. Ibig sabihin, taga City Hall itong politiho natin. Ay may letrang P. Papa P. Sa kanyang pangalan, as in PWB. Palakaibigan with benefits.
1: Wow. Pula na. Bago yun eh. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel good story sa Politico Update ni Carol D.
2: Enjoy sa pakikihalubino sa kanyang constituency Aurora Isabella Mayor Niño Uy. Picture dito, picture doon, kasama ang mga sumali sa marathon. Pero mukhang napapigil hininga ang isang grupo lang. Mundig nang mabitawan ni Mayor ang kanilang iPad just for a selfie. Buti na lang nasa lorin ni Mayor kundi mukhang magpapa-brand new iPad pa. Samantala, speaking of photos, ibinahagi ng may bahay ni Mayor Isko Moreno ang ilang sweet moments nilang mag-asawa. Aniya, matagal na silang niyayaya ng kanilang mga anak na manood ng movie, kaya naglaan sila ng oras para sa isang family movie date. Mas naging special pa ang paglabas nila dahil nakabalik sila sa photo booth. Isang simple but sweet memories bago ang pandemya. Wala talagang tatalo sa quality time with family, lalo na kapag may kasamang tawanan, sweet moments at mga alaalang pwedeng balik-balikan. At speaking of family, ipinagdiriwang ni Albay Representative Crisel Lagman ang iba pang miyembro ng pamilya. featuring her wonder dogs ngayong Dog Month. Sa kanyang post, ibinahagi ni Lagman ang mga litrato ng kanyang mga alaga na animoy ready for their own doggy photo shoot, kompleto sa cute outfits at adorable poses. Ayon kay Kong Crisel, ang mga alaga ay hindi lang mga alagang hayop, kundi bahagi rin ng kanilang pamilya. Kaya naman, sa buong buwan ng Dog Month, inikayat niya ang mga fur parents na bigyan ang kanilang mga wonder dogs ng extra lambing, treats, playtime at higit sa lahat, pagmamahal at pag-aalaga. Dahil aminin, mas masaya talaga ang bahay kapag mayroong alagang aso. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Galibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaryo News Channel.
1: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
2: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
3: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
4: Just show your salin and then afterwards, wala na.
1: No? Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
5: Apogado Thursday,
6: 8 p.m. only on Bilyonaryo News Channel.
7: And the Spokes is back. This week, our guest has found himself at the center of a public dispute with DPWH Secretary Vince Dizon and Malacanang over an alleged zero allocation for his district.
8: Joining our conversation is the House Representative of the 2nd District of Caloocan City, Congressman Edgar Irise. Welcome back!
9: Thank you.
8: Congressman, suki natin. At mukhang nakapangbaha kayo, ready kayo. sa outfit ninyo.
9: Umikot sa district.
8: Buti hindi na po masyadong umuulan ngayon, di ba? Medyo maluwag yung kalsada.
9: Pa rin
7: Ang, ang Caloocan, binaha din ba? May mga areas na binabaha?
9: Yes, maraming areas na binabaha.
7: Hence the...
9: Especially the area of Dagat-Dagatan in my district.
7: Of course.
9: In my district. Tapos sa may... yung perennial na ba? Sa may Second Avenue, sa may yung boundary ng Manila, yung kung tawagin niya, ARPAPA.
8: So, sa lahat, sa pag-ikot ninyo, yung ARPAPA na yan, yan yung pinaka,
9: marami pa eh. Mayroon mga lampas tao.
8: Delikado.
9: Delikado. Wow. Kasi actually, gaaral pa lang ako ng college, baha na dyan. Kandito sa dibdib.
8: Pero okay, ba't hindi kaya ma-resolve yun? Yung kung nag-aaral pa lang kayo ng college, sabi nyo, issue na yan. Bakit
9: issue na yan.
8: Bakit hindi pa rin ma-resolve?
9: Kasi nga, ang napakalaking problema talaga, yung, Maligaya Creek. Maligaya,
7: yes,
9: going
7: yan, yung
9: to
7: creek nag, ano siya,
9: Sunogapog. Galing yan sa Tulihan River, sa Bulacan pa yan, Valenzuela. Dalawa yan, yung major, yung Kasili Creek, doon naman sa may monumento. It all goes to Maipaho and Sunog-Apog, papunta sa Manila Bay.
7: So, hindi sufficient yung creeks to carry the waters na na-experience natin ngayon sa ulan?
9: Maraming nakatira sa gilid at sa ibabaw.
7: Hindi na ba siya re-engineer or lakihan?
8: Or kung maraming
9: may mga
8: nakatira.
9: Na-relocate na during, at one time na pinadiran ko pa nung may proyekto ako nung pinadiran ko pa ng lampas tao yung creek.
7: Yung area.
9: Pero may mga areas pa rin na...
7: So may nakatira?
9: Not only in Caloocan, but Valenzuela and even Manila. So, yun ang problema. Compounding the problem is the solid waste.
7: Yun, yes, we heard that you've raised this issue.
9: Yes, kasi matagal ko na, a year ago after the flood control mess, sinabi ko na yun na one of the major problems of Metro Manila, kahit idredsyo na idredsyo pa ulit-ulit, kung hindi naman magkakaroon ng tamang sistema ng solid waste management dito sa Metro Manila, patuloy lang na magsasayang tayo ng pera sa dredging.
8: Ang
9: Metro Manila now is producing around 10,000 tons of solid waste, garbage.
7: Daily to.
9: Daily. And with the collection system, hindi lang naman ako nagsasabi, maraming nagsasabi, siguro mga 60%, 50 to 60% lang yung actual na nakokolekta. The rest goes to drainage and water waste. At
7: bakit?
9: Kaya yan naman ay ang proof niyan, pagka bumabagyo, makikita mo yung Manila Bay punong-puno ng basura. And according to scientists, as announced by Bloomberg, 34% of plastic waste in the oceans of the world came from the Philippines.
7: Aray.
9: Imagine, 34%. Yung India comes second, pero 12% lang, 1 billion yung
8: grabe
9: population nila. In China is about 3%, the rest of the world, 12%. So, talagang kitang-kita mo na very inefficient yung solid waste management ng ating bansa.
7: Why do you say that only that there ilan lang ang nakokollect? 50%?
9: 60% to 60%.
7: Why aren't the rest collected?
9: Well, and there are several reasons. One is corruption. Kasi
7: okay.
9: Yung alam naman niya na yung Metro Manila at yung mga highly urbanized cities may ano na monopolized ng ilang contractors, malalaking contractors. Mm-hmm. They are even financing the elections of mayors, ha? Kasi
8: may pera sa basura.
9: Imagine ang basis ng kanilang kontrata, clean all. So pipirmahan lang nung tao ng mayor na malinis na.
7: Mm-hmm.
9: So kahit na hindi na kolekta,
7: 100% makukolekta.
9: Yon, yon.
7: Okay.
9: May certification. Second, yung system of collection.
7: Mm-hmm.
9: Kasi nga karamihan ng mga roads, pathways hindi naman napapasok ng mga dump trucks.
8: So
9: dapat talaga merong system eh. At yung dapat na system case to case. Dapat on a barangay level. Kasi merong mga barangay na hindi naman mga kalahating kilometro, dumadaan lang naman yung truck dun sa main road.
8: Dapat sa kanto yung barangay yung magdaan ng truck.
9: Kaya yung mga tao dadalhin lahat dun sa main road. Doon tatambak. Kaya makikita mo ito, yung umagi ang punong-puno yung main road ng mga basura.
7: Yeah.
9: Ang problema, may mga scavengers. Kakalkalin yun. May mga aso. Tapos, mapupunta yun sa drainage. Tuloy-tuloy sa creek.
8: Dapat meron silang garbage na malaking
9: doon. Walang ganon. Second, alimbawa, yung mga nakatira doon sa mga maliliit na eskinita sa mga creek, busy sila, alam mo naman, mga poverty-stricken families. So, nagtatrabaho pareho. So, maglalakad pa ba sila ng kalahating kilometro para magtapon ng basura? Hindi, papasok na yun sa trabaho. So, most convenient sa kanila, itapon sa creek yung kanilang mga basura. So, kaya nga ang proposal ko, dapat may talagang yung bawat barangay, halimbawa, yung mga ganong barangay, dapat kinokolekta na yan house to house.
7: I hate to ask this, pero meron tayong solid waste management na law. We do have...
9: yes, pero macro eh. Dapat dito kasi yung...
8: LGU
9: micro.
8: Barangay level.
7: So, yun ang kapulangan.
8: And walang budget si barangay sa waste collection?
9: Wala.
8: Diba? Kasi mayor lang ang diba? City level or municipal level lang ang
9: sabi ko,
8: garbage
9: tingin
8: collection.
9: Ko, yung... Dapat talaga, yung pagtuunan ng pansin, especially sa Metro Manila, hindi titino dito hanggat ganyan yung sistema ng solid waste management. Pangalawang problema
8: hindi
9: natin, yung disposal.
8: Hindi mo pwede kasing iasa lang na dapat disiplinahin kasi natin yung mga kababayan natin.
9: Paano mo madidisiplina kung wala ka naman binibigay na facilities?
8: Diba?
9: Kaya nga, pwede silang maghigpit kung may binibigay silang facilities para...
8: Kung may tapunan ng basura, na convenient
9: sa kanila. Pangalawa, yung disposal. Yung pinakamalaking problema natin. Imagine, Singapore is only producing 5,500 tons a day of solid waste. Pero they have 4 facilities. Meron silang waste to energy, meron silang sanitary landfill, meron silang incinerator. Even Vietnam, ang kanilang, there are several facilities. They are only producing 5,000 tons a day. 200 hectares yung kanilang sanitary landfill.
7: Mm-mm.
9: Tayo isa lang yan lang sa Rodriguez Rizal. Maraming issue dati sa nabotas, kita mo sandali lang no, sarado na.
7: Nagkaroon
9: pa ng environmental issue. Kasi supposed to be hindi yan dapat sa dagat. At hindi yan dapat sa bundok. Doon sa mga napuntahan ko, I've been the chief of the research of one of the areas in Metro Manila Commission nung bata ako.
7: Okay. Mm-hmm.
9: So, naging area manager din ako ng isang city.
7: Alright. Mm-hmm.
9: So, napuntahan ko yan, yung mga disposal site. Yung kanila mga plot land, waste to energy.
7: Alright.
9: At... yun nga mga public corporations doon, kumikita pa, hindi nalulugi dahil doon sa waste to energy. So, ngayon, nakakarating na nga tayo sa buwan eh, yung bang makagawa lang tayo ng isang facility for solid waste disposal, eh hindi natin magawa. Punta lang sa China, ang bilis nung kanilang manufacture ng mga ganyang pas-

0: facilities. Kaya palagay ko yung mukhang hindi na palagay ko nga medyo
1: may mga
0: hindi,
1: best practices ko
0: yung
1: na
0: best
1: pwedeng
0: gayahin. At isa, pangatlong problema natin yung system of governance sa Metro Manila.
2: Sige.
0: Bakit?
1: Bago nyo ituloy yan, kasi you were saying na ang laki ng budget sa basura per LGU, di ba?
0: Billion.
1: And I understand na meron din kasing budget pa si MMDA aside from the budget of each LGU.
0: Yes.
1: Pagdating sa garbage collection.
0: No, disposal sila.
1: Disposal. Okay.
0: Pero ang problema sa MMDA, kasi yung Metro Manila, parang may 17 hari.
1: Kasi you're talking
0: hari.
1: About the system.
0: So, paano sila
1: mapapasunod
0: nung...
2: Because
0: of the system. Kaya nga, I filed matagal ko nang pinaglalaban to. At ito naman, na-project na to ng 1987 Constitution.
2: Yes.
0: Kasi may provision doon, na doon sa mga conglomeration of highly urbanized areas like Metropolitan Manila, pwedeng gumawa ng regional government.
2: Okay.
0: Pwede na mag-establish ng regional government, magkaroon ng regional assembly para pare-pareho yung mga ordinances, yung mga batas. For example, bigyan ko na lang kayo ng isang example na sa Makati, 24 hours ang color coding. Doon sa Quezon City,
1: Caloocan,
0: Mandaluyong, 8 hours lang halos. So, ibig sabihin, paano ka makakatawid?
1: Ang gandun ka na lang.
0: So, yan yung mga...
2: Interconnectivity.
0: Yung water, yung interconnectivity ng mga waterways. Maglinis ka rito sa Caloocan kung marami naman sa Maynila at dito sa Valenzuela. O maglinis ang Valenzuela pero hindi naman makakalagpas sa Caloocan sa waterway.
1: Dapat master plan ang buong Metro Manila.
0: Pati yung roads, yung mga road networks, magkakadugtong lahat yan sa traffic management para sa mga major thoroughfares. Dapat talaga may isang nagmamanage. Like for example, in Tokyo, meron namang Tokyo Metropolitan Government.
2: Yes.
0: Ibig sabihin, dapat ganun din dito sa Metro Manila. Sa tingin ko, yun yung
1: kulang. Paano natin gagawin yan? Constitution ba dapat?
0: Kailangan. Kasi meron ng provision sa Constitution.
2: Pwede.
0: Kailangan lang enabling law. And I already filed for several times, for several Congress, yung panukala na yun. Kasi ang problema lang nila, naiisip nila, hindi papayag yung mga mayor na mayroon pa silang boss.
1: May nagko-control sa kanila.
0: Pero yun naman ang kailangan ng ating ng Metropolitan Manila.
1: Pwedeng ilimit man lang, di ba? Doon sa certain
2: ang compromise was for the mayors themselves to be part of the governing
0: body.
2: May
0: kanya-kanya silang political interest.
2: Oo nga.
0: May kanya-kanya silang political interest at kailangan talaga yung point of view ng development on a parang metropolitan level. Mm-hmm. At yan, dapat meron tayong strong leader because there are several sa Metro Manila kasi there are several problems like for example yung mga housing, yung housing problem, di ba? Transportation problem, solid waste. Dapat may isang nakatutok at accountable sa mga mamamayan. Mm-hmm. At merong regional assembly to provide legislation na dapat sundin lahat ng mga taga-Metro Manila.
1: Kung para lang siguro doon sa mga viewers natin, ano ba talaga yung role ni MMDA? Kasi may MMDA eh. Diba? So, we already have MMDA. Ano dapat yung ginagawa niya
0: It's actually an office under the office of the president. Mm. So, it's more of a support agency for certain services like solid waste, traffic, disposal, ganyan. Alam mo, nung panahon ni...
1: Time ni Bayani Fernando, parang
0: Hindi. Pareho lang yun. Ang pinaka-effective na governance noon, yung panahon ni Madam Imelda Marcos. Bakit?
2: Yeah.
0: Kasi takot lahat. So, ang batas siya. Walang
1: so, depende sa leadership.
0: Siyempre lahat ng mayor, pag sinabi ni Mrs. Marcos noon na ito ang dapat gawin, ito yung program, dinagsimula yung mga bliss sa housing projects. Kasi yung authority nasa kanya. Yung MMDA ngayon ang sinasabi ko kaya, it lacks authority

0: pero napakalaki ng responsibility.
1: Lax authority and questionable yung development part.
2: Coordination lang ang nangyayari sa kanya. Parang ganun lang, ano?
1: Correct. But actually, problema niya Supreme Court, eh. It was the Supreme Court na dati, inaano nga, MMDA filed suit para mapasunod
2: niya.
1: Mapasunod nila yung mga mayors for the traffic. Wala, eh.
0: Ay, kasi may local government autonomy.
1: Correct.
0: So, pero kung mayroong regional government, that solves the problem.
1: Yun na nga. So, kailangan i-amend ang local government code because of that.
0: Well, it's just a law na merong ano eh, merong provision sa constitution that
1: at saka dapat tanggalin yung word na coordinate and cooperate. Kailangan.
0: Yeah, simple lang.
1: Control and supervision.
0: There should be a regional government headed by a governor and a regional assembly with authority over the 17 LGUs.
2: Maiba naman tayo.
1: Correct.
2: Oo, kasi sige, buti nga ngayon hindi masyadong bumabaha. Kahapon po, guest si Kong Toby, also at the spokes. At nahirapan siyang sagutin yung tanong na kung makakasuhan ba ng plunder si former Speaker Martin Romualdez. Ano po sa tingin ninyo? Makakasuhan ba talaga siya o hindi? Kasi ngayon mukhang nag-recant na naman ng statement si si Gutesa.
0: Nakita naman natin na one year na yung SONA ni Presidente, yung 2025 SONA. Nangako siya na may mga ipapakulong, nangako siya ng mga reforms. Pero wala akong nakita kahit isang natupad na reform. So, parang ano naman, parang sampung beses na hindi tinupad, maniniwala ka pa ba doon sa panlabing isa?
2: And yet, sinasabi pa ni Kong Toby na former congressman speaker, ang big fish pagdating sa flood control.
0: Well, hanggat hindi, sabi ko nga, wag na yung prosecution ng mga big fishes. Ang pinaka-importante, yung malaman natin kung ano yung nangyari. Bakit nangyari? Kasi first time naman nangyari yung budget ay yung Philippine Development Plan, which is the GAA, yung President's Budget, because that is his plan, ay nabago ng Kongreso. For 3 years.
1: Oo nga eh.
0: So, ibig sabihin, tinatanong ko nga during the budget hearing, tinatanong ko nga sila, paano nangyari yun na hindi nyo na pinaalam ba sa DBM, sa DBCC, hindi nyo pinaalam sa presidente na inalis yung mga foreign assisted projects like the metro subway, like the inalis yung appropriations cover, tapos hindi nyo pinaalam. At sinabi ni presidente noong 2025, ni-review niya yung buong budget for yung 4,000 pages. Tapos hindi niya nakita na natanggal yung mga major projects niya. Parang hindi, there's something wrong. At makikita mo na dito sa flood control na ito, may mga cover-ups. Cover-up after cover-ups. A cover-up will require a series of cover-ups. And it's happening now.
1: Speaking of cover-ups, may balitang lumalabas na kaya daw mabagal ang kaso ni former Speaker Martin Romualdez ay baka daw madamay si Congressman Sandro Marcos. But before you answer this, the spokes will return after this short break.
3: I can't believe it. Biro mo, limang higante ang tinalo niya.
4: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
3: Napapanood ko siya. Parang yung naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
5: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, yes. No? Wherever they are.
3: I'm telling you, the Filipinos are on a roll.
6: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Sona. I truly believe it is a waste of time.
7: Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
8: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo.

0: pasisiin.
1: So bakit pa kayo naniniwala?
2: Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
3: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, Ruben, hindi naman rhyme. At ikaw.

0: The spokes is back. Still with us is Congressman Edgar Arise. At before you answer our hanging question, kung tough question na yun, eh. Dito muna tayo sa mga comments and questions ng ating mga live viewers. Yan, greetings from Susana Senko. Good morning, Attorney Trixie and Spokes Rally from British Columbia, Canada. Ngayon lang ako nakapanood ng live. Hinihintay kong live airing. Maraming salamat po for watching, ma'am.
1: Comment from Jags Tipona. Solid waste management is always planned since time immemorial, I think. The fund for this is diverted.
0: Okay, another comment from Chester. Or do you want to reply to that? O mamaya siguro, no?
1: Ito, the best
0: dilawan, Congressman Arise, respect.
1: Comment from Junior Jahara. Ito ang tunay na dilaw para sa bayan.
0: Yun. Okay, from Josie, masakit sabihin pero dapat pauwiin sa probinsya ang mga squatters at bigyan ng kabuhayan doon. Hindi na po squatters ang tawag sa kanila.
1: Informal settlers.
0: Now we're back to our... Salamat po, by the way, salamat po sa lahat ng mga questions at sa mga nanonood po sa atin ngayong umaga. Our hanging question po, kaya raw po mabagal yung investigation at yung case against Congressman Martin, former speaker, it's because baka madamay raw si Congressman Sandro Marcos.
2: In fairness to Congressman Sandro, tingin ko malaki ang problema ng mga cabinet members na involved
1: Okay.
2: Like for example, the Bersamines, si Secretary Pangandaman, sila yung kaya hindi matuloy-tuloy tingin ko.
1: Mm-hmm.
2: Dahil lalabas naman talaga na imposible in 3 years na nadadivert yung pondo into flood control. During the my petition to the Supreme Court against the unprogrammed appropriations, ni-require ng Supreme Court yung mga SARO for 2024 and 2025. At yung mga SARO na lumabas doon, may mga flood control na releases signed by Secretary Pangandaman. Kaya imposible hindi alam ng Malacanang.
0: Yes.
2: Dahil unless na hindi sinasabi ni Secretary Pangandaman. Pero ano yan eh, required by law na presumed na alam ng Presidente, lalo-lalo na yung 2024 GAA. Yung 2025, nilagyan nila ng palusot na pwedeng hindi na ang presidente, kundi yung si Secretary Pangandaman.
0: To that, Kong, I'm sorry, I just have to say it, no? Na parang sa akin, for me, very insensitive na in-appoint pa ulit si Secretary Pangandaman and to think na may ganito pa tayong kaso na hindi pa nare-resolve. So, di ba, she was still appointed. I think for me, it's very insensitive. Yeah.
2: Hindi, sabi ko nga, trillion yung nawala. Bakit hindi inimbestigahan si Secretary Pangandaman at sila ang mga Bersamines?
1: Mm-hmm.
2: Di ba? So, bakit hindi malaman natin yung katotohanan dito?
0: Kasi siya yung budget secretary siya eh. So, dapat siya yung unang-una talaga na unang iniimbestigahan. I agree with you.
1: And supposedly, brainchild niya yung sa unprogrammed appropriations.
2: Hindi naman. Yung unprogrammed appropriations since 1989 yan.
1: But,
2: pero yung... hindi mo naman pinapansin yan. Matagal na ako sa Kongreso kasi maliit lang dati yan.
1: Correct.
2: Saka usually mga foreign assisted projects. Pero in the 19th Congress, 3 years, lumobo yan to about... Noong 2023, 800 billion... 2024, 700 billion at 2025, mga 350 billion.
1: Pero kasi di ba ang unprogrammed appropriation, supposedly, pinupondohan yan by the taxes that are to be collected pa lang.
2: Hindi lang
1: plus
2: taxes.
1: Plus yung foreign assisted at saka loans.
2: Loans, excess.
1: Counterpart funding.
2: Mga ganon. Kaya hindi naman malalaman yon before, latter part of the year. Ang problema, March pa lang, nare-release na yon.
1: Correct. And tapos, yun na nga eh. Na dun ilalagay, there were certain projects that were defunded. Tapos, doon nilagay, there's no provision in the mechanics of the unprogrammed appropriations for excess funding na doon dadaanin.
2: Saka ang pinakamalaking problema doon, yung mga pinag-aralang mga program at proyekto, yung mga foreign assisted na nasa program appropriations, inalis.
1: Nilagay
2: ng mga anomalous at mga flood control projects, correct. Inilagay ngayon sa walang kasiguruhan. Kaya nga hindi na-release yung foreign fund dito sa dahil walang appropriations cover.
1: Meron pang convergence and special support program na supposedly 1 point something trillion ang nandun. Yung CSSP, ito yung mga others. The others na programs na biglang naging flood control. So these are related to other departments. So tama po kayo, since we're talking about the executive. So ito yung mga programs for let's say the DOT, the Department of Agriculture. Yeah.
2: Kaya nga dapat, yung sabi ko, ang purpose nitong investigation na to, not only prosecutorial, dapat yes. talaga kung ano yung naging sistema. Kaya nga sa yung nakakalungkot na yung create na independent commission or infrastructure ay wala man lang report. Mm-mm. Ano ba yung nangyari? At okay. yung pinangako ng Pangulo na independent people's commission ay i-create by law, hindi rin natupad. So yan yung mga
0: pangako na hindi natupad.
2: Bakit ayaw investigahan? Kailangan investigahan niya ang mga. At hindi naman makakalusot eh. Siguro i-delay lang. Pero correct. After 2028, i-investigahan din ito lahat eh.
0: At saka lalo na ngayon na grabe yung dinadanas ng mga kababayan natin sa flood control, mas lalong nagagalit yung mga tao.
2: That was my speech a year ago. Sabi ko, hanggat bumabaha, taon-taon, maaalala yan. At ngayon, nakita nyo naman yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Para bang ipinapaalala ng langit sa mga mamamayan, ang Pilipino, na huwag nyo kakalimutan yan. At ipinapaalala na sa mga sangkot na hindi kayo makakalusot.
1: Correct. Bless it or else.
0: Yeah, oo. And we're talking about ICCs. Kung sabi niyo na nga, nabanggit niyo yung ICC.
1: ICI.
0: Ayan ako, si PRRD, naalala ko. Sabi ni Mayor, sabi po ni Mayor Magalong na mahirap kasuhan si former speaker kasi nga gumagamit siya ng maraming layers. Diba? When he was with the ICI.
2: Kaya nga. So, dapat siguro, kung di man siya makasuhan, dapat malaman natin kung paano yung ginawang layering.
0: Para maiwasan na sa susunod. Pero ano dapat tingin niyo yung dapat gawin ni Ombudsman para matugunan po yon? Ganun na lang, walang makikitang evidence dahil wala ang galing ng sistema na ginawa. And that's it. Wala ba kayong proposal sa Ombudsman?
2: Well,
0: kasi hindi ko sure kung gusto kanila, ba ng Ombudsman talaga.
2: Sa kanila kasi yung sa kanila on prosecute nila yung mga individual cases eh. Mm-hmm. So wala tayong yung overall assessment of what happened in the 19th Congress. Alam naman natin na nangyari ito in the 19th Congress.
1: Pero kung sinasabi ni Pangulo, successful naman daw mga flood control programs and projects dahil mabilis nang humupa ang baha.
0: Band-aid solution na naman siguro yun eh,
1: and
0: diba?
1: Yan ba yung, is that the standard plan for determining na successful ang flood control?
2: Well,
1: should we be happy with
2: in
1: that?
2: In fairness to the president, baka yung nire-report sa kanya nung mga tauhan niya. Pero, okay.
0: Pero nakikita niya po sa TV eh kung anong nangyayari.
2: Yun nga. Yun ang nire-report. Pero kami, ako sa distrito ko, wala naman pinagbago. Lampas tao pa rin yung mga dating lampas tao.
1: Okay. At saka parang parati tayong nagugulat pagka may ulan. We know that it's going to flood, but it seems na yung reaction is parang it's happening again kumbaga for the first time every time bumabaha.
0: So, and to think it's getting worse.
1: Yeah.
0: Diba? The flood is getting worse, I think.
2: Well, talagang sabi ko nga, yung especially sa Metropolitan Manila, na yung GDP natin, pinakamalaki nang gagaling dito. Kung maaabala yung mga negosyo, mga industriya, ay maapektuhan yung pag-angat ng bansa natin. Kaya dapat talaga may master plan. At itong master plan na ito ay ipapatupad hindi lang ng DPWH, hindi lang ng MMDA, kundi lahat ng ahensya
0: LGUs,
2: ng
0: barangay,
2: lahat ng agency dapat
0: nakatuon
2: dun sa master plan na ito. Kaya nga lagi kong sinusulong na magkaroon tayo ng metropolitan government na sisiguro tututok at magiging accountable para dito.
0: Kung siguro Tornitrix, mahirap nga na tukuyin si Congressman Martin Romualdez kasi nga maraming layers as mentioned earlier. Pero yung ibang contractors na congressman, there are at least 50 of them. Parang wala pa rin tayong naririnig masyado sa kanila.
1: Mga lima lang yata ang nakasuhan.
2: Hindi, pag nakasuhan, nakulong yun, di magtuturo yun.
1: Bakit parang walang nangyayari? Meron naman nakasuhan na lima.
0: Wala tayong naririnig
2: pag
0: sa kanila.
2: Pag nakasuhan yung mga yun, at lalo kung makukulong. Siguro pwede, kasuhan lang, tapos it will take time hanggang makalimutan. Pero yung ikukulong mo yung mga yun, baka kumanta yun.
1: Okay.
2: Kasi they cannot do it without the leadership.
0: Kaso ngayon, budget hearing, so kailangan ng mga congressman dahil sa budget deliberation kung sa, I don't know, kung mangyayari pa ho ba yan?
2: Well, ngayon at least nakabantay marami.
1: So, yes.
2: Mahihirapan. Mahihirapang magawa yan. Pero, of course, babantayan natin kung tuloy-tuloy pa rin yung leadership plan. Makikita naman yun. Madaling makita yun.
1: Leadership fund. Teka, ano ba nga, in very short answer, ano yung leadership fund na yun?
2: Yung mga leaders ng Kongreso, both in the Senate and the House, may sa kanya-kanyang mga allocables.
1: Ayun yun.
2: At yan naman nangyari, hindi lang sa panahon ni Presidente Marcos, panahon ng mga, marami pa ang presidente. Ganyan na yan.
0: Kaya parang lumalaki lang na lumalaki.
1: Din. Parang yung CSSP din, matagal na daw yan.
2: Oh, matagal na yan. Pero ang problema nga lang, nung panahon ni Pinoy, natatandaan ko, ang sinasabi niya, kung meron mang allocations for Congress, dapat limited lang at hindi maapektuhan yung President's budget.
0: Magkaroon lang ng konting leeway ang Speaker at saka ang Senate President. No?
2: Kasi kami naman, nilalapitan din kami ng mga tao. Kuminsan naman, hindi nakikita ng national government yung mga local problems. For example, sa district ko, hindi nila nakikita na pag dyan sa C3, na yan yung road papunta sa pier, lahat ng logistics dumadaan dyan.
0: Diba pa ba yung PDAF? Diba meron naman talaga?
2: Wala nang PDAF. Unconstitutional na yan.
0: Opo, pero diba meron mga allocations talaga for congressmen?
2: Ang sinasabi ko, dapat kung may allocations
0: na dating man. Dating park barrel dati. Diba?
2: Dapat kung may allocations man for district o region, dapat yan equitable. On the basis of population, the basis of need, and the basis of land area, dapat ganun. Dapat may parameters on how to ang allocation ngayon, speaker, dahil speaker ka, malaki sa district mo, majority leader, dahil majority leader ka, malaki yung district mo, mga leaders ng mga senador, 500 million, pagka 1 billion, parang ganun na nangyayari without really determining without really determining the need of the community, di ba? Parang ganun, makikita mo saan pupunta. Diyan na pumasok sila Bernardo. Sabi nila Bernardo, dito maglagay kayo rito. Malaki kickback dito.
1: Yun yung purpose ng mga projects. Okay.
2: Yun yung nangyayari.
1: Kaya nagkaroon ng ghost. So,

0: Speaking of ano, so yung 2027 budget na ang pinag-uusapan, ano sa tingin ninyo, role ninyo in the upcoming budget debates?
1: Well, ako ang ginagawa ko kasi, napakahaba ng budget. Ano? Halimbawa, kung ano yung deliberation for tomorrow, talagang magkakaraming ako, pag-aaralan ko yon, tapos para bukas, ready ako. Tapos pinipili ko na lang kung ano yung mga ang mga importanteng departments na dahil sa dami ng for example, this week, baka hindi lang next week, mga 10 departments ang pag-uusapan. So, ganun.
0: Busy-busy kayo. Hmm. So, yung tingin niyo yung 7.2 trillion national budget, kulang sobra?
1: Well, yung kulang, laging kulang yan.
0: Okay,
1: laging
0: yes,
1: kulang yan. Ang question dyan, kaya ba natin? Kasi ang projection ng doon sa budget, 1.6 trillion may get utangin.
0: Mm-hmm.
1: So, 5 point something trillion yung projected revenue. Pero with the economy now, mm-hmm. I don't think that marireach kaya yung ano. Mm-hmm. Sabi nga ni Secretary Jokno, Ben Jokno,
0: mm-hmm.
1: very optimistic yung revenue target. Revenue target.
0: Okay.
1: So,
0: yeah.
1: Ibig sabihin, lalaki ng lalaki. Ang debt to GDP ratio natin ngayon, tinanong ko nga yan kay nung DBCC kay Secretary Frederico, inamin niya naman na 64, sa kanila, 64.9.
0: Ang taas.
1: Tapos yung...
0: Have we ever been at that rate? Kasi naalala ko, yung highest point ng Duterte administration na something like 30 ang debt to GDP.
1: Hindi naman. Ang usually, 40. Mga nasa 50s, ganyan.
0: Okay.
1: Siguro mga 20 years na hindi nagkakaganyan. Mahigit 20 years. Pero pinakamabigat doon, yung GDP natin, pababa eh. Consistently, pababa.
0: Kaya nga, yes, that's right.
1: Itong second quarter, di ba, inilabas nila 2.3%. Hindi pa nangyari yan since 2004.
2: Actually, wala nga silang na-achieve dun
1: so,
2: sa mga
1: 2.3%
2: targets
0: so,
2: nila.
1: So, ibig sabihin, yung kaya tayo umuutang, para investment, para umangat yung GDP.
0: Ideally, it should be.
1: Diba?
0: Pero...
1: Ang ating GDP pababa.
0: Mm-mm.
1: Pero ang rate ng increase ng utang natin, nasa 10% na yata, 9 to 10%.
0: Mm-mm. Okay.
1: So, ibig sabihin, palaki ng palaki yung utang, pabagsak na pabagsak yung ekonomiya, palaki ng palaki yung interest rate,
2: lalo
1: interest
2: na
1: lang yung binabayaran natin.
2: So,
1: ipapamana natin talaga sa
0: And are we
1: future.
0: Building anything? Ang purpose ng pag-loan is
2: infra.
0: So that we can generate more.
1: Yes.
2: So, or investment.
0: Are the loans doing that?
1: Kung titingnan mo, kung ibabayad lang natin yung halimbawa, yung obligation for amortization and interest, siguro mga 49% nung kinikita natin, pambayad lang ng utang. Kalahati halos. Ganon yung... At isa pang pinaka mabigat, yung inflation. Pinakamataas din yung inflation natin na nasa 6%. So makikita mo talaga na yung ekonomiya natin ay hindi maayos at hindi maganda ngayon.
2: We're almost out of time, Attorney Trixie. So, it's a tough question. I remember before, nung naging guest namin kayo, gusto niyo si Mar Rojas maging presidente. As a strong believer ni Mar Rojas, pero he doesn't want already to run for office.
1: Well, siguro, ang pinakamaganda ngayon, gumawa tayo ng who will be an ideal president, quality-wise, for 2028. At yun ang hanapin natin.
2: May criteria tayo.
1: Hanapin natin.
2: Hindi nangyayari.
1: Yun, dapat. So yun ang pinakamaganda siguro. Siguro gano'n ang gawin natin na...
2: Voters education.
1: We look for a... Siguro, we look for an ideal president. Tapos based on the
0: the candidates.
1: The candidates, doon tayo maghanap. Kung meron man lang mga kalahati doon sa
2: problema,
1: idea.
2: Problema, walang candidates. Okay. Aray. Well, bitin, ang dami natin na gustong tanungin kay Kong Egay. Lalo na ngayon, during the budget season, we hope to have you back again, Kong.
1: Thank
2: but
1: you,
2: for
1: thank
2: now,
1: you.
2: maraming salamat, salamat po. Unfortunately, salamat. We're always, out of time already.
0: Salamat po.
2: Yeah. So when public money is spent on infrastructure, accountability must always follow the money. I'm former spokesperson Reddy Fajardo.
0: And I'm former Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles. And we are the Spokes.

0: He is an icon of democracy who sparked the people power revolution, leading the Filipino people to freedom. Ninoy Aquino Day, Bilyonario News Channel.
1: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Bilyonario News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
2: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tiningnan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
1: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
3: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
1: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
4: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
5: Yeah.
4: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
1: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaraan,

0: Nakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
1: We're more connected than ever. But is the Philippines' internet keeping up with the rest of the world? Join DICT Secretary Henry Aguda as we ask, without better access and connectivity,
2: ano ba talaga?
1: What's the point of the internet in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point? What's the point?

0: ano mo, yung social media mo ng mga reels at saka stories. Kaya naiinteresado ako. Kasi like, parang, alam, kasi nakakataba ng puso na isang dayuhan or na hindi Filipino, obviously, na nag-embrace sa aming kultura. Kasi, syempre, pag ganon, iba yung feeling namin. Parang, oh, parang we feel the love. So, ang tanong ko sa'yo, paano mo na embrace ang kultura ng Pilipino? Anong favorite mong parte sa kultura ng Pilipino?
1: I think po yung favorite part ko talaga is yung yung mga Pilipino mahilig talaga mag-share, taking care of their family and friends. Mga Dutch, syempre we care about our family and friends, pero ibang level talaga ang Filipino. So sa kasal namin ni Renier, yung late husband ko, na-feel talaga ako na parang I was part of the family at once. So parang normally with Dutch family, maybe it takes a while before you just feel like you're really absorbed into the family. Mm. But with my the family of my late husband, I felt accepted at once. And I was only 18 when I met him. So parang parang yung social skills ko at ibang skills ko na developed pa rin habang bata pa ako. So kaya medyo ano talaga ako sa Philippines. So masasabi ko talaga na may mga influences din talaga ako sa Filipino culture since I was I think 18 until now.
2: Mm. But Beata, hindi lang ang pamilya ng asawa mo ni Rainier, of course, ang nag-accept sa'yo. Dahil buong Pilipinas, lahat ng mga Pilipino dyan, where you are also, mahal na mahal ka na dahil may ginawa kang paborito ng mga Pinoy, pagkain. Okay? So may restaurant ka. Let's talk about the restaurant that you have there at the Netherlands. Can you share us the name? Bakit mo naisipan na Pinoy all the way ang ipamahagi na pagkain?
1: House of Pinoy Foods is the name of my, actually hindi po siya restaurant, takeaway siya and catering. So nagde-deliver kami sa mga kasal, mga binyag, mga birthday, at yung mga tao pwede din pumunta sa store na pwede sila kumain doon, pero isa lang yung maliit na lamesa, pero mostly for takeout. And nung namatay yung asawa ko in 2019, actually, may business lang kami, pero from home lang. Tapos, nag-grocery shopping ako once sa isang Asian store. Eh, tinanong niya ako, bakit ang dami mong binibili ng mga Filipino ingredients? So, na-explain ko na may catering business ako. Tapos, sabi niya, baka gusto mo makangaraw ng pwesto? Sabi niya, sa likod ng store ko, meron akong maliit na pwesto. Baka interesado ka. Tapos, napaisip naman ako. Sabi ko, mas maganda siguro kung may place talaga kung saan ako pwede magluto para hindi na ako magluto sa bahay. Doon sa, ano na lang, sa store na lang. Tapos, it worked naman. So, we started, that was in Corona. And we're almost 5 years now in the same location. November 7 is our 5th anniversary.
0: Wow, congratulations. Malapit na. Anong unang Pinoy food ang natikman mo?
1: Natikman ko siguro lumpiang Shanghai po.
0: Para kasi Cameron Diaz, mahilig siya sa lumpiang Shanghai.
2: Talaga?
0: At saka sa pansit.
2: Talaga?
0: Kasi best friend niya Pinoy sa San Francisco.
2: Ah, okay.
0: So palagi siya kumakain ng pansit.
2: Well, speaking about...
1: Naka-adobo daw.
0: Adobo.
2: Adobo also. Okay, kung meron kang unang natikman, ano naman ang paborito mong item sa menu ninyo?
1: For now, empanada. Dahil gumagawa kami ng empanada siguro for 1 year now. So, yan pa rin ang favorite ko na yun.
0: Siyempre, ang kasawa mo, Beata, waray-waray. Marunong ka bang magluto ng mga pagkain na waray?
1: Yeah, just like humba.
0: Humba.
1: That's one of our, just like for mga party, bestseller din namin yan, humba.
0: Siyempre, madaming Bisaya dyan sa Netherlands. Siyempre, obviously, kasi andyan ang former president, di ba? Madami ba nag-o-orders yung galing Hague?

0: naman talaga siya. In April 2019, pinasulat niya sa akin yung recipe. Ayaw ko sana isulat kasi sabi ko naman sa kanya, tayong dalawa naman gumagawa, bakit isusulat ko pa? Basta he really insisted na dapat isulat ko talaga sa notes ko sa phone. Tapos, nung namatay na siya, nakita ko na ulit yung recipe. So I started to make the longganisa sa butcher namin. So, mas more volume. Kaya sobrang special talaga sa akin ang longganisa. Actually, for the ingredients, I think same-same lang naman. Pero homemade talaga siya at fresh. Hindi siya ano yung... basta yung belly talaga ang ginagamit namin. Pinapagiling ko yung belly ng baboy. Tapos so may halo talaga siya, taba at saka laman. Kaya masarap talaga siya. Favorite ko din yun actually sa menu niya namin.
1: Oh, Miata, meron na akong ano, curious lang. Nag-order na ba si VP Sara sa'yo ng pagkain?
0: Eh, hindi pa po.
1: I'm sure mahilig sila sa humbak.
2: But opo. Ngayon, alam niya na, di ba? I'm sure people will start ordering. Well, Pinoy's lang ba ang nakakatikim ng pagluluto mo? Or are other people lucky enough to be able to try your Filipino cooking?
0: So, we have some customers na minsan, na dadaan sila sa store, naamoy nila sa lanog dahil sa exhaust namin. Tapos papasok sila. So meron nangyari na may mga pumasok na actually hindi talaga nila intention kumain ng Filipino food. Pero habang nagbabarbecue kami, naamoy nila siguro yung barbecue. Tapos nag-curious din sila. Pero mostly talaga Filipino at mga asawa ng mga Pilipino-Pilipina.
1: Mm. Eh, yung balik tayo sa pamilya mo, sa mga anak mo, kasi syempre, nakita ko dun sa reels mo, na gusto mong i-integrate ang kultura ng Pilipino sa mga anak mo para hindi nila makalimutan. And hindi, sabi mo, hindi sila masyadong marunong mag-Tagalog, pero alam nila ang kultura ng Pilipino. Naging mahirap ba sa'yo yun? Syempre, single parent ka ngayon. Difficult ba sa iyo na i-explain sa kanila kung na biracial sila, dapat importante ang Pinoy culture sa buhay nila?
0: Actually, hindi ko na, I don't tell them with too many words, but I just do it by my action. So, kung siyempre dito sa bahay, nagprepare ako ng mga dessert, so alam nila, tapos actually, kararating lang namin last Monday galing Pilipinas.
1: Oh, actually, at, nakita ka na sa publisyon ke. Bumibili siya ng mangga.
2: Doon, at bagoong.
1: Oo, sa palengke. Okay.
0: Tapos yung mga anak ko, nagdala din may mga ano sila dito, mga pinsan, nagdala sila ng mga pasalubong. Automatic na yan sa kanila. So kahit hindi ko ma-explain, ipapakita ko lang sa kanila sa mga ginagawa ko. I think that is enough for the so hindi ko talaga in so many words in-explain na dapat magaganyan kayo, pero at least nakikita nila kung ako nagdadala ako ng pasalubong, nagsishare ako ng food, keep the bonds with the Filipino family. So I think that's the way that I try to do it. Pero minsan mahirap talaga dahil sobrang busy ko din talaga, Monday to Sunday ang trabaho ko. Pero at least I do what I love, so that makes it easier.
2: Monday to Sunday, walang pahinga.
1: Restaurant.
2: Tuloy-tuloy catering. Okay, you know, I've been saying this here at the Daily Dish, napaka-good timing ng pagpasok mo dahil ngayon ay buwan ng wika at linggo ng wika. And napakaganda. Yes, at napakaganda na nandito ka kasi nakikita ng mga fellow Pinoys natin na tingnan mo si Biata, siya mismo nagsasalita diretso. Parang ako na yata mababaluktot ng Tagalog dito, pero ang galing-galing mo. Why, aside from your husband, of course, and your love for him, what made you fall in love with the Filipino culture? Kumbaga, pwede naman hindi kailangan magsalita ng Tagalog, pwede naman hindi magluto ng pagkaing Pilipino. Bakit parang hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pagmamahal mo sa Pilipino at Pilipinas?
0: I think dahil talaga sa mga anak ko. Dahil talaga importante sa akin na alam nila na half Filipino talaga sila. Nandito kami sa Netherlands, so the influence of the Netherlands is all around. Pero yung sa Filipino is just a little dahil sa store ko lang tsaka sa mga family nila. Pero nakikita ko talaga po dito sa Netherlands, maraming half Filipino or mga Filipino mga bata na dito lumaki. Hindi talaga sila masyadong marunong. Nanginginayan talaga ako kasi the Filipino culture is so rich that it should be, para sa akin dapat, it should be a priority for the parents na ipapaano din nila yung Filipino culture talaga.
1: Biata, ano yung feeling na ikaw ay napaka-popular na influencer.

0: answer for Filipino culture pero hindi ka Pinoy.
1: para sa akin po, actually I really cannot, minsan di ko maintindihan doon na bakit marami nagla-like sa mga videos ko. Kasi yung ginagawa ko, ganyan naman talaga. Yung pinapakita ko sa videos ko, that's the real me. So I just started one time uploading videos. First, I didn't want to show my face, but yung pagkain lang pinapakita ko. Dahil medyo insecure ako. Siyempre, hindi ako Pilipino, baka walang bibili. Kung alam nyo na nag-Dutch ang nagluluto. Pero may kasama naman ako sa store mga Filipino. Pero yun ang ano talaga namin na parang ano talaga ako sa Filipino food eh. Favorite ko talaga. Tapos pati yung language, I love languages. So dati, favorite ko talaga language yung English. Aha. Kaya nag-study din ako ng English sa school. Pero nag-take over talaga sa Tagalog and Waray.
0: Marunong siya mag-Waray.
2: Ikaw marunong yes, mag-Waray, Ferdy?
0: I can understand a little Waray. Kasi also malapit siya sa Bisaya. So mga mayroon familiar words na ano, na magkakapareho.
2: Magkakapareho. Nakakataba ng puso. As sobra, Beata. Seeing you here with us. So we want to find out, and maybe you can share to all our viewers, what's next for House of Pinoy Foods?
0: At nasan ka located? Para malaman naman ng mga viewers namin sa Amsterdam.
2: Pwede ka namin puntahan!
0: Correct.
1: Yes! Welcome na welcome kayo dito sa Amsterdam. Actually, we are in a small town nearby Amsterdam, and it's very accessible from the central station. Just take a subway for 20 minutes and then get off at the Van der Maddes West station of the subway. Tapos mga 5 minutes na lang lakad. Tapos open kami Thursday hanggang Sunday every week. So na yun, nagbakasyon na ako, so hindi na kami magka-close. Open talaga kami Thursday hanggang Sunday.
0: Gusto mo actually na tigman yung pagkain mo. Sayang, umalis ka na, magpapaluto sana kami. But nonetheless, Beata, next time pag uwi mo. Meron ka bang final message para sa mga viewers namin na nandyan, na namimiss ang pamilya nila at pagkain?
1: Yeah, yung sa mga viewers, siyempre, first of all, magpapasalamat talaga ako sa mga followers ko at mga taong nagla-like ng video, nagsishare ng video ko dahil, siyempre, malaking tulong din yan sa akin sa store ko. Kasi marami pumupunta mga galing ibang bansa, Germany, France, umibisita din sa store namin. So, nagpapasalamat talaga ako. And what I have to say to all the Filipinos, just be proud of being Filipino because the Philippines is such a nice country and it's such a rich culture na dapat talaga give it priority to make sure to share the culture with your children and your family because it has so much to give.
2: Beautiful message. Ito ang message naman namin dito sa Daily Dish para sa'yo. Uh-oh. Mabuhay ka, Beata Duma. Super thank you for all that you do.
0: At saka dankival sa iyo at sa iyong oras dahil alam namin na nagje-jet lag ka naman kaya gising ka.
2: Thank you so
0: salamat
2: much.
0: Salamat kaayo, Beata. Mabuhay ka and we can't wait to meet you in person.
1: Maraming salamat din sa inyo.
0: Bye.
2: All right, up next, we'll speak with entrepreneur and soap maker, Saj Candano. Don't go away, The Daily Dish will be right back.
0: This is The Daily Dish.
3: The latest headlines before you even step out the door.
4: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget ba nanawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
3: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
4: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
3: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
5: Bigay mo lang trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
6: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. At

Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa

0: ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa ipira ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
6: I'm Anton Rojas.
7: Get ready.
5: It's time to keep your eyes on the prize.
7: Be prepared.
5: On The Scorecard tonight,
7: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
5: Where sports is our business and business is our sport.
7: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga, bago yan ang headlines. Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, tinawag na kwentong kutsero ang mga bintang laban sa kanya. Higit isang dosenang karagdagang pumping stations ikakalat sa Metro Manila. At US President Donald Trump nagbanta ng economic war laban sa Iran. Iginiit ng tagapagsalita ni former House Speaker Martin Romualdez na dapat maging patas ang imbestigasyon ng ombudsman laban sa kanya. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Aminado ang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez na nakararamdam na sila ng pangamba sa imbestigasyong isinasagawa ng Office of the Ombudsman. Ito ay dahil sa tila preordained na ang kaso laban sa dating House Speaker.
2: Ang nakakabahala lang ay syempre ay inaasahan natin sana no, maging patas, maging tapat yung imbestigasyon, hindi yung tipong may target ka sa likod at saka lang hahabulin yung ebidensya.
1: Kwentong kutsero rin kung tawagin ang kampo ni Romualdez ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Kabilang na ang pagkakasangkot ni Romualdez o manoy mali-malitang pera.
2: It should be dismissed, no? Kasi yun na nga, walang ebidensya maliban sa kwento. At ang kwento ay iba-iba. Ang kwento ay mabaligtad. Minsan may taong ini-involve, minsan may tinatanggal. Depende sa ihip ng hangin ng politika. Ay wala pong nag-uugnay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito. No? Walang project, walang flood control project.
1: Ang kampo ng dating House Speaker may bagong bala. Sila raw ang 25 former drivers and security ni ex-representative Zaldi Co.
2: Walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno. Kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila.
1: Kung sino ang nanghikayat, hindi pa pinangalanan ang kampo ni Romualdez, subalit nakasulat raw yan sa affidavit. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Panukalang bata sa pagtanggal ng system loss charges sa electric bill isinusulong na sa Senado. Narito ang Metro Morning Report ni Dexter Ganive.
3: Iginiit ni Senate President Win Cachalian na hindi dapat ipasa sa consumers ang non-technical losses o ang kuryenteng nawawala dahil sa illegal connection o jumper. Para naman sa technical losses, dapat sagot na anya ito ng distribution utilities dahil nasa kanilang kapangyarihan ang pag-upgrade ng mga linya, substation at equipment.
4: Kung sino ang may kapangyarihan, dapat siya ang sumalo dahil incentives yan eh. Kung wala kang incentive na babaan at ipapasa mo lang, wala ka ring incentive na mag-invest sa mga technology.
5: I don't know if you'll agree with me. Hindi sila nag-invest through the years yung capital expenditure expenses para to modernize. Dahil umasa lang po sila dyan sa systems loss na yan.
3: Sabi ni ERC Chairperson Attorney Francis Juan, posible ng tuluyang alisin ang recovery ng technical at non-technical system losses. Pero dapat daw pag-aralan kung agad natatanggalin o idadaan sa phased implementation.
6: Kung tungkol po sa pagtatanggal ng recovery ng system loss, maging ito ay technical or non-technical, maaari po yan kahit i-zero or pagbawalan ang recovery ng cost na yan.

Paliwanag ni Juan, maaaring ma-minimize ang system loss pero hindi ito agad matatanggal ng tuluyan. Babala niya, maaaring maapektuhan ang ilang distribution utilities, lalo na mga electric cooperative na mataas ang system loss.

0: 8 matapos maisabatas ang Ease of Paying Taxes Act. Senator sa ngayon, 11 panukalang batas na ang inihain sa Senado para tuluyang alisin ang system loss sa electricity bills. Para sa Metro Morning, Dexter Galibe, Bilyonaryo News Channel.
1: Magiging operational na bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027 ang 13 bagong pumping station sa Metro Manila. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang ginawang inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City kahapon. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, sa 13 pumping stations, 4 dito ang bagong itatayo habang ang 9 ay ia-upgrade. Kamakailan lang ay matinding baha ang naranasan sa Metro Manila dahil sa matinding pag-ulan dulot ng habagat. Ibinunyag ng prosecutors ng International Criminal Court na meron silang hawak na mahigit 2,000 pieces of classified evidence na nag-uugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa drug war. Bahagi ito ng kanilang ipinasa at ipapasa sa 2026 November trial sa The Hague. Ayon sa ICC prosecutors, ilan sa mga ebidensya na hawak nila ay naglalaman ng barangay clearance operations noong panahon ng drug war, gayon din ang nag-uugnay sa dating Pangulo sa Davao Death Squad. Ninoy Aquino Day ngayong Biyernes, maluwag ba ang daloy ng traffic? Alamin natin kay Chill M. Prido, nag-ulat ng live sa Paranaque. Good morning, Chill!
2: Good morning, Gilard. Hanggang sa mga oras na ito ay maluwag ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Dahil nga ngayon ay holiday at ginugunita natin itong Ninoy Aquino Day. Siyempre, suspendido ang number coding scheme. Kapansin-pansin, Gilard, sa mga bus station na ating inikutan, marami-rami na sa ating mga kababayan ang pauwi sa kanilang mga probinsya dahil nga sa long weekend. Partikular dito sa bahagi ng Paranaque Terminal Exchange o PITX at mga bus terminal sa bahagi naman ng Pasay City. Pero mas asahan pa hanggang mamaya ang mag-uuwian. Bagaman kahapon pa lang ay nauna na ang ilang pasahero sa pagbiyahe para hindi na makipagsiksikan pa. Willard, simula kanina sa EDSA Guadalupe hanggang EDSA Ayala, light to moderate traffic ang nararanasan. Habang sa bahagi naman ng EDSA Ayala ay maluwag din ang kalsada. Kahit na kinukumpuni ang ilang lane ng kalsada sa EDSA Magallanes, hindi naman ito ramdam ng ilang motorista dahil tuloy-tuloy naman ang abante o arangkada ng mga sasakyan. Simula pa sa Rotonda hanggang dito sa terminal, light to moderate traffic din ang nararanasan. Samantala, ongoing pa rin ang roadworks o pagkukumpuni sa EDSA matapos ang mga pag-ulan.

Pilipinas. Sa isang Facebook post, itinanggi naman ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na si Chi Lingpeng ang paratang ni Teodoro. Sa ilang social media post nitong mga nakaraang araw, nauna ng kinestyon ng Chinese Embassy ang pagdidiin ni Teodoro na sangkot ang ilang Chinese national sa illegal na gawain sa bansa. Nitong Mayo, inaresto ang 69 na Chinese nationals matapos madiskubring illegal na nagtatrabaho sa Misamis Oriental. Iniuugnay ang steel plant kay Tony Yang. Nanindigan si Bulacan Governor Daniel Fernando na wala siyang alam sa sinasabing 41 bilyong pisong flood control project sa lalawigan sa nakalipas na 4 na taon. Ayon kay Fernando, hindi nakikipag-ugnayan sa provincial government ang DPWH sa mga proyekto sa lalawigan. Nang tanungin sa isang panayam sa radyo kung magkano ang budget na inilaan sa lalawigan, sinabi ni Fernando na wala siyang hawak na naturang datos. Sa halip, nakatutokan niya ang provincial government sa sarili nilang proyekto. Kabilang dito ang pagpapagawa ng mga kalsada at pagpapataas ng mga lugar na madalas bahain. Ayon pa kay Fernando, gumawa na siya ng executive order para obligahin ang DPWH na humingi muna ng basbas sa provincial government sa lahat ng kanilang proyekto sa lalawigan. Iniyak ng House Committee on Appropriations na pagpapaliwanagin nila si Education Secretary Sunny Anggara sa mga nangyayaring insidente ng krimen sa mga paaralan. Ayon sa Vice Chair ng Komite na si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, mahiniling ang DepEd na higit 90 billion pesos na Child Protection Program Fund noong nakaraang taon. Hiwalay pa rito ang halos 3 bilyong pondo na nakalaan sa pagkuha ng mga guidance counselors na ide-deploy sa mga public schools. Nais daw malaman ng komite ang inilatag na programa ng DepEd gamit ang pondo at kung ilan ng non-teaching personnels ang na-hire ng ahensya. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Magaan pa ang daloy ng traffic sa southbound at northbound lane ngayong holiday. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, magaan din ang daloy ng traffic papuntang Cubao at Antipolo. Susunod sa Metro Morning, mga manggagawa sa Argentina nagkilos protesta dahil sa pagkakabaon sa utang. Kapin muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Believe it, biro mo, limang higante ang tinalo niya.
1: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
2: Ang napapanood ko siya, palagi ako naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
3: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, no? Wherever they are.
0: I'm telling you, the Filipinos are on a roll.
4: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
3: Welcome back dito sa Metro Morning. Nangako ang palasyo na ang pondo para sa pagpapatayo ng mga evacuation centers sa 2027 ay hindi magagamit sa pangangampanya. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
5: Sisiguraduhin ng Malacanang na magagamit ng tama ang pondong ilalaan mula sa 2027 national budget para sa pagpapatayo ng evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasunod ito ng pangamba ng ilang mambabatas na baka magamit sa 2028 elections ang pondong inilaan para sa pagtatayo ng mga evacuation center. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maraming paraan para makita kung may nagawang proyekto dahil hindi na naisin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng ghost projects tulad ng nangyari sa flood control projects. Sinabi ni Castro na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pakikipag-ugnayan sa local government units at mga kaukulang ahensya ang tutukoy at magbibigay prioridad sa mga lugar na pagtatayuan ng proyekto alinsunod sa nakapaloob sa Ligtas Pinoy Centers Act. Ang Department of Public Works and Highways naman anya ang magpapatupad ng pagpapatayo ng temporary shelters. Sinabi ni Castro na ang lugar na pagtatayuan ay dapat nakabase sa technical considerations kabilang na ang disaster risk topography at ang aktual na pangangailangan ng mga komunidad. Sa ilalim ng fiscal year 2027, ang mungkahing alokasyon ay tig 2 Ligtas Pinoy Centers sa bawat rehiyon at 90 milyon pesos ang bawat itatayong evacuation center. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Bilyonario News Channel.
3: Nalulugi na ang mga magsasaka sa Benguet dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Alex Asalil.
6: Hindi lang mga strawberry ang nalalanta sa La Trinidad, kundi pati ang kabuhayan ng mga maninindda at magsasaka na unti-unting nalulugi dahil sa walang tigil na ulan. Apektado ng sunod-sunod na pag-ulan at hagupit ng habagat ang strawberry farm sa La Trinidad Benguet kung saan nawasak ang mga pananim na strawberry ng ilang magsasaka. Bukod pa rito, kapansin-pansin rin ang pag-onti ng mga turistang namamasyal sa lugar matapos ang halos isang linggo walang tigil na pag-ulan sa Benguet.
7: Walang mga turista ngayon, ma'am, kasi walang umaakyat. Kasi syempre yung mga daanan sarado. Ito maputik din. Pagpupunta sila dito sa farm, kaya hindi rin sila makakapasyan. Yun, walang kita.
6: Ayon kay Dixon, kabilang sa nakikita nilang dahilan ng pag-onti ng mga turista ay ang mga nasilang kalsada at pagguho sa ilang lugar. Mas mabigat naman ang epekto nito sa mga magsasaka dahil bukod sa matumang labintahan, nawasak din ang kanilang mga pananim na malaking dagok sa kanilang kabuhayan.
8: Nasak po ng tuloy-tuloy na ulan yung tanim po namin dito. Kaya parang wala na kaming na ibinta. Tulad nito, pag nakikita ninyo na durog yung dahon sa tuloy-tuloy na ulan. Kaya ang epekto sa aming mga farmers, bankrupt. Pag bankrupt, wala na po kaming maibibinta. Parang magbak to zero na ulit kami.
6: Sa kabila ng kaunting bilang ng mga turista, mayroon pa rin mga first-timer na bisitang nagtutungo sa strawberry farm gaya na lamang ni Christine San Diego na mula pa sa Iloilo.
9: Okay naman, binisita ko lang itong strawberry farm kasi sabi nila okay daw dito. And mababait yung tao and masarap yung strawberry jam nila and murang-mura.
6: At para sa ilang manininda, bawat turistang dumarating ay pagkakataong makabawi sa nawala nilang kita. Kaya naman, agad nilang ibinida ang kanilang mga produkto sa mga bisitang nagtungo sa lugar.
10: Dahil sa sunod-sunod na bagyo at epekto ng habagat, apektado rin ang kabuhay ng mga tindera at magkasaka rito sa Latinidad Benguet. Para sa Metro Morning, Alex Asalil, Billionaire News Channel.
3: Nabugbog at kulong pa ang inabot ng isang lalaki sa Tondo, Maynila matapos mahuli na namboboso. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas.
11: Black eye na nga ang inabot, nakulong pa ang isang 53 taong gulang na lalaki makaramabugbog sa Quiapo, Maynila. Ang dahilan ng pambubugbog ay ang pamboboso umano na suspect sa 27 taong gulang na babae na tenant sa isa pang kwarto. Ayon kay Police Major Jerry Garces, Deputy Station Commander ng Barbosa Police Station, kinukuha ng umano ng cellphone video ang biktima ng suspect habang naliligo sa comfort room. Kaya naman, ang biktima, imbis na tapusin ang paliligo, ay napasigaw at napatakbo na lang ng di oras upang humingi ng tulong nang makita ang suspect na nagvi-video sa kisame gamit ang cellphone. Ito umano ang unang beses na nanilip ang suspect at katwiran umano nito, namimiss niya kasi ang kanyang misis kaya nagawa niya ang pamboboso habang nagre-record sa kanyang cellphone.
12: Last night, so itong biktima natin, 27 years old, babae. So habang naliligo siya, napansin niya habang nakahubad, napansin niya ay may tao sa taas, binibidyuhan siya. Nung nakita niya na binibidyuhan siya, sumigaw siya, humingi siya ng tulong dun sa asawa niya, saka yung sa kapatid niyang lalaki. Kaya pinuntahan nung asawa niya, yung kwarto ng suspect natin. Ito nangyari, pagpasok nilang dalawa doon sa kwarto ng suspect natin, humingi sila ng assistance sa barangay. Then, pinuntahan din ng mga barangay officials, barangay tanod. So, hindi rin naiwasan, may mga kapitbahay sila na nakikigulo rin. So, along the way, habang humingi ng respond din naman yung barangay sa kapulisan, so pagdating ng tropa ron, dinatanda na ng pulis na medyo may tama na yung mukha.
11: Ngunit depensa ng suspect, kinukunan niya ng video ang kisame dahil may tulo mano doon, lalo na at sunod-sunod ang mga pag-ulan na nararanasan.
13: Parang lang po sir, nadisgrasya lang po yun. Parang mukha lang po ako ng video doon sa kisame sir. Kasi yung kisame ko po, sir, tumutulo.
14: Tumutulo
13: po yung islab. Bilakas ko po yun, sir, yung kisame. Eh, yung kabila pala, bukas din pala yung kisame.
14: Ngayon, ano nangyari? Andito yung babae?
13: Ha?
14: Andito yung babae, naliligo pala.
13: Hindi ko akala po, naliligo pala doon sa loob.
11: Dahil sa ginawang pamboboso, maharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9995 o Anti-Photo and Voyeurism Act of 2009. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Bilyonaryo News Channel.
3: Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng Ninoy Aquino Day ngayong August 21. Sa kanyang mensahe, sinabi ni PBBM na responsibilidad ng bawat Pilipino ang pagpapalakas ng demokrasya. Dagdag pa ng Pangulo, dapat kumuha ng inspirasyon ang bawat Pilipino sa legacy na iniwan ni Ninoy Aquino sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Nanawagan din siya sa publiko na matuto sa mga aral ng kasaysayan. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang tinatawag niyang most crushing economic operation laban sa Iran. Sa kanyang social media post, sinabi ni Trump na malapit nang bumagsak ang ekonomiya ng Iran. Pinagbantaan din ni Trump ang sinumang bansa o financial institution na tutulong sa Tehran. Panawagan niya sa mga kaalyado ng Amerika magkaisa para matalo na ang Iran. hindi pa rin nagkakasundo ang magkabilang panig sa isyu ng Strait of Hormuz. Malapit nang magkasundo ang US at Canada sa kanilang trade talks. Ayon yan kay Canadian Trade Minister Dominic LeBlanc. Nakipagpulong siya kay US Trade Representative Jamieson Greer sa Washington. Target matapos ang negosasyon bago ang August 22 deadline ni US President Trump. Magpapataw ang Amerika ng bagong 50% tariff sa mga produkto ng Canada. Ganti ito sa mga pulisiya ng Canada na ayon kay Trump ay hindi pabor sa mga produkto ng Amerika.
15: We had a long, detailed meeting with Ambassador Greer and his colleagues. You may notice Madame Charette remains in the building to continue that work. Canadians expect us to get a deal that's in the economic interest of Canada and Canadian workers. We're very close. We continue to make progress. And we're going to stay here and do the work that's necessary until we get to that point.
3: Inanunsyo ni U.S. First Lady Melania Trump ang partnership sa IndyCar. Layunin itong suportahan ang edukasyon ng mga kabataan na nasa bahay ampunan. Magbibigay din ng IndyCar ng mga scholarship. Gaganapin naman ang kauna-unahang Freedom 250 Grand Prix sa Washington, D.C. sa darating na weekend.
16: Our mission is simple yet transformational. Provide every young person from the foster care community the chance to earn a college education, launch a meaningful career, and achieve lasting financial independence. Today, Indiana University and Purdue University join Fostering the Future's growing coast-to-coast alliance of leading academic institutions. Congratulations and thank you.
3: Nagprotesta ang mga union sa Argentina laban sa pagkakabaon sa utang ng mga manggagawa. Ayon sa isang labor leader, halos 20 milyong trabahador ang napipilitang umutang dahil kulang ang kanilang sahod. 6 na milyong manggagawa naman ang hindi nakakabayad sa kanilang utang.
17: The majority of people go into debt because they start by paying the minimum on the credit card, which becomes a mess. They receive easy money from digital wallets, but they don't see the interest they are paying to cover patches, and they keep covering patches until they run out, and that becomes a mess. The family struggles. Luckily, we can contain and cope with the situation, but you see it day by day with every neighbor, with every relative you talk to, with every worker you talk to. Everyone is going through the same situation.
3: Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa Commonwealth. Magaan pa ang daloy ng traffic papuntang Fairview at Elliptical Road. Ito naman ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA West Avenue. Magaan din ang daloy ng traffic papuntang Timog.

0: Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang memo. Good morning, Corina.
1: Hi, good morning. Naku, na-corner ako kagabi.
0: Saan?
1: Na-corner ako sa isang salo-salo at tinatanong nila sa akin kung ano na daw ang nangyayari sa mga nirereklamo natin. Tulad halimbawa, kailan gagawin, Corina, yung mga incinerator? O paano ngayon yan? Babalik pa ba si Senadora Legarda? So, mahuhuli pa ba nila si Saldico? O, mai-impeach

0: ba si Sara Duterte? At paano naman yung susunod na naman na baka magkaroon na naman ng barilan sa loob ng eskwelahan?
1: Oh, step by step, ang dami nating binabantayan, ano? Pero may konting progress na.
0: Ano na?
1: Kasi sa Senado, mukhang nabubuo na yung panukalang batas or maaaring hakbang ng ERC kahit wala nang batas na matanggal na yung VAT sa system loss charges.
0: Hindi
1: na pala kailangan ng batas eh.
0: Ha?
1: Hindi na pala kailangan ng batas.
0: Ah, hindi na kailangan ng batas. ERC lang,
1: ERC
0: pwede,
1: lang
0: na.
1: Pwede na.
0: For the VAT.
1: For the VAT.
0: Eh, ang gusto nating matanggal yung system loss charge mismo.
1: Oo. Step by step siguro, hintayin natin.
0: Alam mo yung step by step na yan, ang tawag dyan, basketball. Ha? Yung dribble ba? Oo, dribble hanggang matapos ang termino. Nakadagkalimutan na.
1: Hanggang mag-time out na, no?
0: Oo, at saka na lang yung, susunod na administrasyon. Hmm. Naku, ano ba yan? Pero hindi po kami titigil sa memo para matutukan po ang lahat ng yan. At kayo rin po, manatiling nakatutok sa amin. Susunod na ang memo.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo ngayon sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: At ano ang ating word of the day sa ating Memo Speak? Ito po, the word of the day is COA.
1: Kot.
0: COA. Kot. Ayan. Ito po ang ibig sabihin ay perang hinayaan ng COA na makurakot. Bakit? Kasi hindi sila nag-o-audit ng tama.
1: Kumbaga, ilang taon nang hindi nali-liquidate, follow-up ng follow-up, hindi naman nauuwi sa demanda.
0: Correct. At huwag nilang sasabihin wala sa kanilang mandato. Kasi may nagsabi na sa atin na mayroon silang Fraud Investigation Division.
1: Yes.
0: Pero siguro nga, medyo ayaw nila mag-investigate. Kasi yung i-investigate nila, yun din ang nagbibigay ng pondo sa kanila.
1: Oo, at taon-taon. At yun din ang nagko-confirm sa mga matataas silang opisyal.
0: Correct. Oo, andyan pa yung mga pakiusap. Pero medyo nakakatawa naman na wala pa tayong nalalaman na ano ha, ito sa kasalukuyang administrasyon na sumagot sa mga notice of disallowance. Marami na daw po yan. Huwag nating kakalimutan. Sa dami kasi ngayon ng mga terminology, nakakalimutan na natin yung iba. Notice of disallowance, ibig sabihin, binigyan po ng pondo ang isang ahensya o ang isang political personality. Pagkatapos, kailangan i-audit po yun, lalo na yung confidential funds. Eh, hindi po tama ang pagkaka-liquidate. Talagang parang inimbento ba? Hindi tumama sa requisitos. Binigyan ng notice of disallowance, ibig sabihin, hindi nakalusot ang inyong liquidation, pero hindi rin naman sumagot yon. Kaya natatawag din ang COA na COA Kot.
1: Yan. Tapos naku-question pa, hindi isinasa publiko yung status ng liquidation. Kung halimbawa may notice of final decision yung COMELEC tungkol sa status ng pera, hindi naman naisa sa publiko. Kaya hindi natin alam kung sino-sino yung mga official na may question pa sa liquidation.
0: Ah, hindi. Oh. Sumulat na tayo. Sumulat na tayo ng formal sa COA mismo. Copy furnished ng Office of the President and Executive Secretary. Ha? Para masigurado na makuha natin yung listahan ng lahat ng naisyuhan ng notices of disallowance, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot.
1: May memo na.
0: Kumbaga. May memo na siya. Memohan ang mga yan. Ayun. At hindi yan dapat payagan na tumakbo ulit kung hindi pa
1: clear.
0: Sumasagot. Oo. So, okay. Yan po ang ating word of the day. Ano naman ang nakasulat sa memo natin ngayon? Matinding pag-ulan at pagbaha ang muling nagdulot ng abala sa maraming bahagi ng Metro Manila, kasabay ng pagdami ng basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Kasabay nito, muli ring nabubuksan ang usapin tungkol sa kung paano mapapabuti ang drainage system sa Metro Manila. May pinag-usapan kahapon kami ni MMDA GM Nick Torre. Kasi nagkita kami sa isang lugar. Meron siyang tinatawag na mga Sponge City. Sponge City. Mamaya makakausap natin si GM Torre, ano? Dinadamihan nila yung mga butas na paglalagusan ng tubig baha. So parang yun ang pinaka first aid nila na madaling gawin.
1: Saka temporary, kumbaga, band-aid muna, no?
0: Oo, ganun, oo. I think it will really help. Pero kung yung papasukan ng mga water pipe, manipis pa rin, ganun pa rin yun, hindi pa rin yun bababa.
1: Oo, halimbawa sa Araneta, G. Araneta Avenue, nito lang, ngayong taon lamang or last year nagsimula, yung pinapalitan ng malalaking, kumbaga, daluyan ng tubig.
0: Kaya
1: yung
0: na.
1: Ilalim ng G. Araneta, na notorious sa baha.
0: Okay, ngayon, binaha pa rin sila?
1: Binaha pa rin.
0: Ay?
1: Siguro talagang sa amount of rainfall, hindi na bumagsak,
0: natin,
1: ano?
0: Hindi natin pwede sisihin ang amount of rainfall. Kailangan, nag-a-adjust ang tao sa kalikasan, hindi ba? So, pero ganun pa rin kataas ang G. Araneta?
1: Hindi naman, at mabilis naman na bumaba, sabi ng mga nakatira malapit doon.
0: Okay, pero kahit na, di ba?
1: Pero kasi question din yung paligid. Paano naman yung paligid ng mga streets, di ba? Yung daluyan ng tubig nila, maliliit pa rin.
0: Maliliit pa rin. Wala. Doon sa kanila, babaha pa rin.
1: Oo.
0: Hindi ba? So, ito po.

0: kanina, pag-usapan natin mabuti with the League of Mayors head na si Francis Zamora. Tingnan natin ano naman ang masasabi ng MMDA. Oh, memo number 2 natin. Tumaas at nagbago ang budget para sa mga local government units sa loob ng ilang taon. Kabilang ang mga special at sector-specific funds. Sa paglawak ng mga pondong ito, mapapansin po natin ang prioridad na binibigyang pansin ng national government. Ano nga ba ang tawag dyan? LGSF.
1: Support Fund.
0: Oo. Oh. LG, Local Government Support Fund. At sa pangkabuuan, 500 billion ba yung nakita natin? Ano? Paano ngayon ang distribution yan? Alam ba natin kung saan napupunta? Kapag binigyan ng mayor ng support fund, discretionary po ba ito? Ibig sabihin, kahit saan niya gustong ilagay, ay po pwede. Sinabi na sa atin kahapon na kalahati niya napupunta daw sa ayuda. Hindi ba? Alam mo, may nagsabi kagabi sa amin, ano ba ito, Corina? Ayuda administration.
1: Ayuda nation na tayo.
0: Ayuda nation. Oh. Oo. Sabi ko, ba't din yun lang tulungan po yung mga taong matutong magnegosyo para ayudahan nila ang sarili nila.
1: Saka prone pa sa politics yan. Kasi di ba kapag ka hindi ka kaalyado, mamaya naiipit din ang pondo.
0: Oo.
1: Hindi mo agad-agad natatanggap at bumababa ang pondo sa mga lugar nila.
0: Correct. And magagamit na naman sa eleksyon, sa pangangampanya sa 2028. Hindi ba? Medyo mahahabang usapin yan, ha? Pero lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Ngayon pong panahon ng tag-ulan, muling umiinit pa rin ang usapin tungkol sa dami ng basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig at ang limitadong kapasidad ng ating mga drainage system.
1: Sa harap ng magkasabay na hamon sa flood at waste management, itinutulak ng MMDA ang isang drainage master plan para sa Metro Manila.
0: At nang tanungin po namin ng taong bayan, naniniwala ba kayong masusolusyunan ang problema sa baha sa administrasyong ito? Ang sabi nila?
2: Wala eh. Kasi sa mga oras na to na kung saan tayo ay tag-ulan na at marami nang namumroblema dahil dito sa pagbaha eh. Pero wala tayong nararamdaman na ginagawa ng gobyerno para sa atin. Sa halip ng mga issue na kung saan napupunta yung usapan na parang nare-redirect yung atensyon.
3: Hindi na ako naniniwalang may gagawin pa yung gobyerno or kung may magagawa man, may babalik pa ba yung nakuha ng mga engineer ng project?
4: Dapat siguro magkaroon talaga ng nationwide na plan para yung mga nagiging project ng flood control hindi sumasablay.
5: Walang plano. Bakit? Kasi kung gusto nilang gawin, dapat noon palang pumutok yung issue about flood control, unti-unti na sana nilang inaayos, nire-repair. O ngayon, dumating ang bagyo, baha dito, baha doon.
0: Talagang iniinda talaga nila. Biro mo welder ha, pero alam niya yung tungkol sa master plan. Hindi ba? Kasi nga po, maliliit pa po, ganyan pa lang tayo kaliit. Binabaha na tayo, ganyan na tayo kalaki ngayon. Binabaha pa rin tayo. So, wala nang naniniwala. Maliban sa hindi nila alam yung proseso. Medyo mahaba din kasi yung proseso. The question is, sinimula na bang seryoso? At tatapusin ba ng seryoso? Okay, para talakayan ng isyong ito, makakasama po natin ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre. Good morning, GM. Welcome to Memo.
6: Good morning, ma'am. Good morning, Sir Rileg.
0: Opo. So nakita po ninyo, parang ayaw nang maniwala ng tao. So yung tanong nga po, seryoso na ba talagang sinimulan ng administrasyon yung flood control and of course garbage collection and disposal at ito ba'y seryosong tatapusin?
6: Well, kung sa seryoso lang, makikita naman natin ang presidente natin nandun sa Redemptorist Water Channel, tapos pumunta sa MMDA nung isang araw, at kahapon nandun sa Tripa de Galina, yung pinakamalaki nating pumping station dito sa Metro Manila. So, seryoso talaga. And there are plans already that are in place. And actually, plans na tumatakbo na. Plans na ini-implement na. Face by face nga lang kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay lahat ng yan.
0: Yung face by face po ito, nasa ang part na ba tayo? Nasa drawing pa rin po ba? Sabi nga, sino ba yung nagsabi na it will take 2 years to study and approve the feasibility plan pa lang ng, I think it's the mega dike, no?
7: Si Bulacan Governor.
0: Sa Bulacan, oo. Yun po ang sabi niya. So is the mega dike part of the master plan?
6: Yeah, lahat naman ma'am na plano ng bawat isa, ng bawat LGU ay interconnected yan eh. Dahil hindi naman po pwedeng decisions will be made in silo kasi wala namang tinitingnan ng political boundaries ang baha ng tubig naman kung saan-saan ang gagaling yan at kung saan-saan din napupunta. So, lahat yan ay apektado. Pag tinitingnan natin, hindi naman talaga nagsisimula tayo sa zero. Meron na tayong master plan. Meron na rin tayong naka-in-place na for 'di ba, ang last na early this week sa isang briefing sa Malacañang, sinabi ni Secretary Vince Tison na talagang itong ating mga drainage system, lalo na dyan sa Espanya area, ay luma na at kailangan ng i-upgrade. Sabi mismo ng DPWA Secretary yan. So, talagang meron na. Andyan. Kaya lang, siyempre, because of the rapid change ng ngayon, sa ngayon, ang bilis ng urbanization, di ba? Ang absorptive capacity ng ating mga lupa ay iba na. Dati, lupa yan. Ngayon, semento na. So, iba ang absorptive capacity. So, there must be a design on where the water will go. So, kasama na rin ngayon dyan sa mga plano na ginagawa ngayon, si Chairman Artes ng MMDA, ang ating chairman, ay nag-push ngayon ng napakaganda at in principle, accepted ng presidente na pinakita niya yung nature-based solutions.
0: Yes.
6: Yung pagbabalik ng mga pamamaraan na hindi lang drainage ang ginagawa mo, kundi talagang

0: parang binabawi na natin mula sa semento ang mga lupa na dapat ay nag-absorb nag-absorb ng tubig na yan. Mm. So, makikita natin ang mga pavers ngayon na ginagawa na ina-espouse ni Chairman Artes is yung mga pavers na may mga butas sa gitna. So, makikita niyo mga pavers natin, may mga tanim sa gitna, may mga damo na tumutubo dahil hindi po pwede na ngayon na solid na semento, kundi dapat may butas kung saan dapat babalik ang absorbing capacity ng lupa. So isa yun sa mga problema, isa sa mga challenges talaga natin.
1: Okay. O sige, bago ako malito, yung butas, ito po ba yung sinasabi rin yung sponge city?
0: Yes, sponge city.
1: So when you say sponge city, yung mga butas po na yon is not para lagusan ng tubig, kung hindi para tamnan o lagyan ng lupa?
0: Hindi naman. Lagusan ng tubig. Pero dahil siya ay lupa, natural na may tutubo dyan ang mga damo. See. Babalik ang damo dyan.
1: Saan na po mayroon ng mga ganyan?
0: We have already started dito sa area ng C5. May mga parks at saka sa mga parks yun sinisimulan natin. Mm-hmm. Na hindi simento ang parks, kundi dapat may mga butas yan na dapat natural ang greening niya.
1: I see. Okay. So, going back to the original question. So, in what phase are we already? May mga phases po ba yan? Yung master plan.
0: In terms of pondo, may phases yan. No?
1: Yes.
0: Pero sa paggawa niyan, buo kasi yan na isang master plan, kaya master plan.
1: Oo.
0: Although syempre, dahil ang master plan naman, may chance talaga na ma-overtake ng events.
1: Mm-mm.
0: So there will be adjustments. So andyan ngayon, nagawa na yung dyan sa Cabanaba. So maganda na, medyo maganda na ang naging epekto. Nakita natin the last time. Sila ay medyo hindi ganun kalaki ang epekto ng habagat sa kanila as compared sa nangyari sa South. Na ngayon naman ay ito naman, tinitingnan na naman ang South naman, Paranaque, ang isa sa pinakamalaki dyan, Paranaque Spillway, ang pinakamalaking centerpiece program dyan. Dahil yan naman ngayon ang magagamit na kailangan talaga mailabas ang tubig palabas sa Manila Bay. Kasi talagang catch basin ang Paranaque ng halos southern part ng Metro Manila.
1: Okay, nakikita natin yung basura ngayon. Ano? Okay, bago tayo magpunta ng basura, okay. Pero you believe that itong basura, malaking bahagi talaga ito ng problema ng baha?
0: Isa sa mga aspeto, yes. Malaki siya dahil ito yung nagdi-diminish ng capacity, design capacity ng ating mga ginagawang infrastruktura. So, ganito kalaki ang butas, kalahati niyan basura, hindi kalahati na lang ang mangyayari dyan. Lalo na yung mga hindi natin nakakitang basura. Grease, yung household grease, napakasimple lang na tingnan na lumulutang lang naman sa tubig yan. Pero over time, Pag nag didisilting kami ngayon at nag-dredging ng mga waterway, nakita, uy, ano yan? Ba't may lupa dyan? May bato dyan?
1: Mm-hmm.
0: Pag biniyak mo, sebo. Oh.
1: Ay, sebo na nabuo.
0: Household sebo.
1: Oh.
0: Grabe, as in, it will diminish even kalahati ng waterway. So, yun ngayon ang isang kasama dyan. Hindi na nakikita na basura, nakaka-apekto nga eh. Lalo na ngayon yung mga sachet. Grabe ang mga sachet. Sobra-sobra kitang-kita natin ang mga sachet. Tapos balat ng candy, upos ng sigarilyo. Hindi kasi yan nagde-degrade sa environment kahit abutin pa ng mga apo natin yan.
1: So, okay. But don't you wonder how it ends up?
2: Oh.
1: How it ends up in the bigger bodies of water? Saan po ba tinatap yan sa kalye? Tapos dadali ng agos ng ulan, papunta sa mga kanal-kanal. Ganun po ba yun?
0: Anywhere you throw it, it will eventually find a body of water.
1: Ah.
0: Okay? If it will eventually find somewhere, kasi it can stay there forever,
1: yes.
0: Basically. Hindi nagde-degrade ang sachet. Walang mangyayari dyan. Andyan lang yan. Until na ma-dispose yan properly or ma-upcycle o ma-recycle. Okay? So, itapon mo yan sa kalsada, aanurin ng tubig. Itapon mo yan sa harap ng bahay mo, wawalisin yan. Eventually, pag hindi tinapon sa landfill, pupunta yun sa bodies of water. So, may nakikita rin tayo na sa mga bodies of water natin, may mga dike tayo dyan. May mga, nakita nyo yung mga parang protective na mga fences.
1: Yes.
0: Marami dyan sa mga tabi ng bodies of water, may mga butas. Wala namang ibang purpose
1: pupuntahan.
0: Yan. Wala namang ibang purpose ang butas na yan. Hindi naman daanan ng tao yan. Anong purpose yan? Para pasukan ng dustpan, tapon ang laman ng dustpan doon sa tubig.
1: Okay.
0: Walang ibang purpose 'yan.
1: Oo. Ito yung pinagbabagsakan ng tubig pagka umuulan. So dredging po itong nangyayari dito.
0: Yes, yes, yes.
1: So meron pong mga ganyan na medyo small project dredging.
0: Yes.
1: Pero meron din po yung mga big time dredging. And
0: yes.
1: Yet Kahapon, ano ba ang sinabi sa atin ni Mayor Zamora?
2: Mahal daw. Mm-mm.

0: isang dredging equipment, GM, ano?
1: Yes, binabudgetan naman. Actually, marami tayong mga dredging equipment na nandyan sa mga malalaking bodies of water natin. Tuloy-tuloy yan ang trabaho niyan. Kaya yan ay mainit, kaya yan ay maulan. Tuloy-tuloy ang trabaho ng mga yan dahil kailangan nating i-maintain yung depth ng ating mga major waterways. Kasi kahit anong gawin natin, galing sa taas ng ang tubig niyan, galing sa taas, may dala ng...
2: Basura.
1: Hindi lang basura, kundi lupa na mismo yan. Eh. May mga lupa na mismong dala yan. Dahil, kaya nga ganyan ang itsura ng tubig natin. So eventually, nagsisettle yan sa baba. Over time, kailangan tuloy-tuloy din ang pag-re-remove ng mga nagsisettle ng mga particles na yan.
0: Yung problema ho sa basura, GM, ano ho ang nakikita niyong pinakaugat? Kasi the laws are in place, 25 years old na nga ang Solid Waste Management Act. Ano ang nakikita niyo ring solusyon dito sa problema ng basura?
1: Dalawang aspeto. Okay, dalawang aspeto yung problema natin sa basura. Isang part ng government, isang part ng tao. Hindi pwedeng sisihin ng gobyerno ang tao, hindi rin pwedeng sisihin ng tao ang gobyerno. The government has the obligation to make the systems, collection, transport, disposal para itong mga basura na dapat ay mapunta sa landfill or paano man kung mabago ang batas ay mapunta sa WTE at magkaroon ng incineration, dapat ay mapunta ron, trabaho ng gobyerno yan. Pero trabaho rin ng ating mga kababayan, huwag na magdagdag sa stress ng system na ginagawa. Ito na nga ang system. Kailangan natin, nasabi natin, may segregation. So dapat tao, dapat mag-comply din sa kanilang mga obligasyones na mag-segregate kayo, mag-reduce, mag-refuse, and whatever na mga guidelines na para mapakonte ang mga basura na pupunta sa sistema and eventually ay i-dispose ng gobyerno.
0: At yung multa dapat talaga ipatupad, yung pagtaas din ng multa sa littering.
1: Well, isa sa mga aspeto yan na enforcement kasama sa trabaho ng gobyerno. Pero dapat gusto natin ang ating mga kababayan susunod, hindi dahil sa takot sa multa, susunod hindi dahil na ito ay baka makita ng CCTV or makita ng ating environmental police. Dapat susunod dahil alam nila na ito ang dapat gawin para sa kabutihan ng mas nakararami.
2: Okay, pero may pag-asa pa kaya, sir? Yun ang tanong kasi ng iba eh. Kung sa halimbawa Japan, Korea, na sila ay talagang naturuan na, or maybe Singapore and Japan, naturuan na talaga sila sa kultura nila na maging maayos, malinis, segregated ang basura. Kasi this is like centuries of discipline. May pag-asa pa ba ang Pilipino makahabol po dyan? Baka nabaon na po tayo lahat sa basura bago po tayo matuto.
1: Well, Ma'am Corina, yan, sabi niyo nga, kultura. No? Ako naniniwala, ang Pilipino naman may innate capacity tayo na sumunod at maging mabuti, di ba? Kasi nakikita naman natin, pag pumunta tayo sa Subic, sa Clark, sumusunod naman tayo eh, di ba? Sa Marikina nga lang, sumusunod tayo eh. Dahil meron kulturang nabuo dyan si ang isang mama na ang pangalan ay BF. So hanggang ngayon ay nandyan eh. Nakikita namin ang pati ang mga built-up areas dyan. Wala kang makita nakatambak na basura sa paligid. So, ang tingin ko dyan, ang Pilipino naman, ma'am, hanggang ngayon naman ay maayos tayo eh. Pag tayo ay nagkaroon ng survey, kasama sa ating mga top priority na ating pinapangalagaan at ating binavalue talaga, family. Kaya nga sa ating mga pamilya, sa loob ng ating pamamahay, maayos tayo, malinis tayo. Sa personal natin na hygiene, 3 beses naliligo, 2 beses naliligo sa isang araw na nakikita natin, maayos tayo. Ngayon, hanggang sa ngayon, may mga nabubuo na rin kultura na sa mga maliliit na communities, sa labas ng barangay, sa ating mga kapitbahay, mayroon tayong tapat ko, linis ko. Okay, nagagawa eh. Ang isang challenge na lang ngayon, paano maitawid ang kabutihan ito sa public, sa common space, sa mas malaking common space. Kasi pag dumaan na tayo sa mas malaking, pag lumabas na tayo sa ating maliit na community, lumabas na tayo dun sa common space natin, nandun na tayo sa EDSA, nandun na tayo sa C5, wala nang pakialam at bahala na si Magellan dyan. Kaya makakakita ka ngayon, yes ma'am, makakakita ka ngayon sa CCTV, makakakita ka ng kotse, titigil sa tabi ng kalsada, major road, mag-iwan ng basura, bahala na si Magellan dyan. Nakapedicab, may dalang basura. Right. Tao naglalakad, naninigarilyo. Tatapon na sa tabi. Ang tanong, yung taong nahuli namin sa mga taong nahuli namin sa CCTV na nagtatapon ng sigarilyo, gagawin ba nila sa loob ng pamamahay nila yan? Gagawin ba nila sa loob ng sa harap ng bakuran nila yan? Hindi nila gagawin yan. Pero doon, dahil nandun sila sa EDSA, dahil nandun sila sa Commonwealth, tapon lang sila ng basura. Bahala na si Magellan. So sana maitawid natin ang kabutihan na yan, ang innate goodness natin sa ating pamamahay, sa ating barangay, dyan sa ating common space.
2: Baka naman po, yung nagsisimula po sa tahanan, sabi nga nila, it all starts in the home, no? Pakidisiplina sa mga bata, sabi nila. So kung unti-untiin po natin, paglabas mo ng iyong tahanan, nandiyan na po yung basura eh, tinatapon nila sa harap. Minsan ako

0: reflecta, minsan hindi. Hindi kaya dapat it should trickle down, kasi ang kasunod na ng bahay, community, so barangay captain. Above the barangay captain is the mayor. So hindi ba dapat sa mga LGU, magsimula po yung paghihigpit ng sistema ng well, segregation, of course, collection and then disposal, na kailangan seryosohin. Pwede pong bigyan ng trabaho yung mga tao doon, imbis sa barangay tanod-tanod lang, eh talagang gagawa sila ng ano, ng recycling or disposal system.
1: Actually, kasama talaga yan sa mga programa natin dahil ginagawa actually namin yan sa aming bayanihan sa barangay, bayanihan sa estero. Kasama, ma'am, ang barangay and isinasama na natin mga eskwelahan, yung mga kabataan, para ang intervention natin, hindi lang sa mga matatanda, kundi pati na rin sa mga bata, together with the Department of Education. So, yun lang. Ang ating kailangan ngayon, sa ngayon, ang nakikita namin is ground level leadership. Kahapon, I spoke with the Barangay Captain Subcatanduanes sa isang sa kanilang isang gathering dito, leadership sa resilience dito sa Metro sa Manila. So, I spoke to them. Ganun na ang in-emphasize ko, na talagang ang kanilang sila ang unang mukha ng gobyerno na nagpapatupad at nagpapatupad ng programa. And at the same time, sila rin ang mga nauunang magre-responde if ever na may problema. Kaya hindi natin nakakita na ang basura is problema. Problema yan. So, ang unang responde dyan dapat, aside sa pag hindi nagawa sa pamilya, mauna ka agad barangay captain, barangay tanodoy. Ayusin mo yan. Kasi pag hindi mo inayos yan, eh, pag umulan at yan ay kumalat or may isang asong gala na pakalatin yan, problema natin lahat.
0: Baka kailangan insentibo. Sir, ikwento mo yung basura kapalit ay ano, grocery. Yes. May ganun pala.
2: Oh, yan.
0: Meron ganun. Hindi natin alam. Oh, ayan, sir. Kwento mo yun.
1: Sa mga bayan sa barangay, may dala-dala kaming mobile tindahan. Ang tindahan namin, hindi pera ang kailangan. May mga bayad yan. Ang bayad dyan is puntos na makukuha mo sa pamamagitan ng pagdadala ng mga recyclables doon sa aming receiving center. Okay. So, ang bawat tao sa mga barangay, binibigyan ng passport. So, pag sila ay magdala ng recyclable sa recycling center, lalagyan ng corresponding points. Kung ganito, isang kilo ng plastic, may ganitong number of points. Isang kilo ng pet bottles, may ganitong number of points. Isang kilo ng sachet, o kung ano pa man, may listahan eh. So, may mga points yon. Pag makuha nila ang certain number of points, they can exchange it with groceries, delata, sabon, or dishwashing liquid. Ayan, mga ganon.
2: Bibigay ko yung address ko mamaya kay DM para makadaan sila sa bahay, yung mobile tindahan.
0: Hindi, yung mobile tindahan po ba, it's only where they stop? Or lahat po ng barangay may ganyan na?
1: Supposedly, ma'am, lahat ng barangay dapat ma-replicate yan eh. Because it is something na nationwide naman ang basihan yan. National law ang basehan yan. So, program yan na pwede nating magawa sa lahat ng mga barangays.
2: Kumbaga para ma-incentivize, mahikayat yung mga tao na talagang seryosohin yung recycling.
1: Yes.
0: It's a means of educating them. Kasi marami pa rin naman po talaga, aminin na natin, marami pa rin po talaga ang hindi makapag-spelling ng biodegradable and recyclable. Yes.
2: Kaya mahalaga yung sinabi ni GM na magiging bahagi na rin ng, kumbaga, kahit sa curriculum, pwedeng isama ito sa elementary school, kinder even.
1: Yun talaga ang programa namin. Kaya nga, may sa isang, mga 3 weeks ago, last month, nag-meeting kami ng aking mga tauhan sa MMDA, and I asked one of our, yung aming HPCEPO, to actually interface with the DepEd. Dahil hindi namin kakayanin na kami ang pupunta sa mga barangay lahat at magtuturo eh. It is the better approach, I think, is really to partner with the DepEd. Ibigay lang natin ang ating result ng TNA natin, training analysis natin. Tapos ituro sa mga teachers, ito ang kailangan nating output dito, itong outcome na ito, itong mga may gusto nating i-shape ng mga values. Kayo na ho ang bahala ng curriculum design, paano nyo i-deliver sa inyong mga learners.
2: Oh, maganda yan. Pati traffic literacy rin siguro.
1: Yes, kasama yan.
2: Pagsunod sa batas trafiko, jaywalking, as simple as that.
0: Correct.
2: Bata pa lang, maituro na sa kanila.
0: Naku, ang daming kailangan maintindihan ng mga bata. Sinong kakausapin natin dyan, DepEd? Eh, pero ayaw magpa-interview. Hindi ba? Ang dami natin mga suggests. Mga suggestion. Okay. So, paano po nagkakatulungan, sir? What is the dynamics? MMDA, mga LGU, pagkatapos DPWH, DENR, paano po yung sistema ninyo ng pag-uusap?
1: May kanya-kanyang mga primary responsibility ang bawat agency, DENR, ang mga mga environment